programa Gaw Jason. Ayog pagpaminaw diha Gaw nanukad sa lungsod sa Minglanilla. Salamat kayo kaninyong tanan. Inday Rachel, good morning. Sa Vancouver. Amping mos kanunay diha. Musunod karon dayo ng bullseye. Sanga na lang usab kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager. Chanlay Biking. Atong news director, Philip Sirohano. Atong makabang news reporters o news writers. Atong partner, Dress Master Control, Rap Rap Baring. Sangan sa ato nga mga katropa, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini, ang inubos galagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Uchiya, gasiyok ang bumiyong piging gasiyok. Nang buwa ko babimog, binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
7: Dali nga barbero mong ipangita. Parlor man eh.
6: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
7: Ay!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Kaya katulon lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
19: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagyod mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
18: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
21: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8:18 na pagkakatropa. Kinibang time check, hitot gini ka na to sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C.
9: Kasikas! Sa modernong panahon, tiinda kong hagi pagkila sa kamatuuran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinod at naigapaghitabo, sa katilingban. Bullseye!
16: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
9: Natukuna sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
21: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
9: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Sai.
1: Loh, insom enggak menurut.
2: Kibos libertas. Data popule. Nesese inunese.
0: Bullseye.
2: Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadayag. Doon ang hiyataga na ini. O ay pagpakabana.
0: Bullseye.
2: Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot nini nga itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu!
0: Bullseye!
2: Welcome sa itong pag-uban-uban ning atong tulumano ng Bullseye. Adlong Martes, bagay katropa Pizza 9. Dinigabuan sa Hunyo Tuig 2026.
0: Bullseye!
2: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na is katropang John Layman Chavez by King.
0: Bullseye!
3: Expresiones nan solom iost lukindi es sin icham iost odinde.
0: Bullseye.
3: Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
0: Bullseye.
3: Mga katropang Grio certified turbo user, katropang Philip Serrano.
0: Bullseye.
4: John Lay Viking. O katropang Philip Teruano sa Bullseye.
2: Good morning, Tara Kapi-kapi sa tanin niyo, guys. Anyways,
3: of course, as always, bunta ka.
2: Ah, sakit agad sa kong kamot. Ani katropang rap-rap.
3: Struggle.
2: Kadalingkod ako nila. Struggle kayo? Okay, kita magka-plaster. Naku-narapog, naabay laing yun diyang matang-tanggit siya katropang rap-rap. Ibang nagadako kay kong kamot. Maoning,
3: usay,
2: di magkatungod itong sound effects.
3: Kamay na lang kayo, tanawa.
2: Struggle is trawa. Rago na nga. Ay, magtangka si taong gugkuko. Paliyo ko na ko na, pasig na ilain di ang inani bito katropang rap-rap. Kay, dogay, yung kita mahumana ni. Anyways, good morning mga katropa. Kumusta yung tagsa-tagsa ka mga kapuntagon? Karoon na ito maghiskot kay Liwas Pista mo mga katropa, Philip.
3: Liwas Fiesta, Liwas Linog,
2: Sos,
3: Taon mga katropa.
2: Gigapoy ko, sige, init-init. Ano yung sudan,
3: oy? No. Ay, naku. Ano yung ininit?
2: Na, dogay kong nakamata man. Dogay kong nakamata, katropa, Philip. Nakamata ko, 5:30 naman. Kaming naabot kayo dari mga alas 6.
3: Alas 6.
2: Ana, tingali. Una pa. Oh, pero una yung kung niya naabot. Of course, una yung kumabot.
3: Naunahan romantika at gahapon. Karoon, nakabawi.
2: Hindi, gahapon kay kuan mo to. Liwa sa fiesta sa amon. Yan, nabaguan ko sa traffic at ropang tingali. Pero naabot ko gahapon, mga alas 6 midya. Alas 7 midya. Okay, sayo mo yung kumabot rin. Pero karon na. Paano to kanang once na blue moon ron nang mag-una ka na ko. Gawa sa mumata ka tingali kita kalas stress. Diyan na pita. Wa na sa kuya mo. Bahala uray ka mag-unsa magagsayo kay ka divisan.
3: Posting balita.
2: Aso na nga kung style tanawa o ganiya sa alas 6.
3: Ma-advance ko dire mga 1 hour and a half mag-posting ko. Kaya 30 minutes naman sa ko alas 7:20 with ko.
2: Mao man. Yes. Kaya
3: mag-prepare lang pamantag. Masabasa pamantag ginagmay.
2: Anyway, sa katropa ka Philip, basa ta kapipila ka mga greetings. Naharapay ng mata na to, agabaga kaigsunan. Si,
3: Yahapon, katropa ka Janli, di kita daga greetings na basa.
2: Oh, pasensya kay, doon naman ko'y dako kayong hitabo, mga katropa. Kato, di ba kato mo ilang giingog, the big one, no? Kaya kato, imagine magnitude 7.8 nga linog. Di apag-isyuta. Niagawas ni Ana, katropa ka Philip. Nilanat og minuto.
3: Minuto.
2: Sobras minuto ang linog.
3: 1 minute and 10 seconds.
2: Yan, nabalaka sa ko kay ang epicenter. Taga dito, biya ako sa Hawaiian Town.
3: Kasing ko dito.
2: Ay, itayin town. Pero at least, katropa ka Philip, dili kayo, naamay kasualti. Pero dili kayo sama kadaghan. Matagahan pagkikasualti itong nirisato.
3: Katropa. Kagahan pagkasualti ang nirisbinalyo.
2: Oo.
3: Binalyo yung landfill.
2: kainta na karon ang so far katrobang Philip ang casualty. Oh. O niya, grabe kay kusog sa linog. Abi na kong daghan kay mga matay. Ito yung taon, eh. Grabe kay kusog sa linog.
3: It happened around 11 a.m.
2: Yes. Ako. O diha na to sa eskulahan. Gasugod ng klase katropa ka Philip. Murag, kung yun, kanang dakong chance katropa ka Philip. Kuan nilang kunurap. O naanas katropa nga nami. At tuwi dito palihog katropang rap-rap siya. Diha sa si Winnie Bilin. Tangini o kanang papilit nung kay looy kayo ang mag kuan katong sa tawag ng
3: shoes glue.
2: Kanang ayan na shoes glue kadi mini sapatos. Ano mga altiko ba? Nana ba?
5: Ah,
2: bitaw na. Mo na din.
5: Ang imo.
2: May tiban pang inana katro pang rap-rap.
5: Specific na imo noon sa kamalang ato. Generic to.
2: Nalangay kita mga katropa og so good kay struggle din taong kayo din ang mga kalaki ron din. Wag tangning mga uhalis. Tanawa ko na rap. Huwag naanas katropa nga namin. Paliwag ko nung katropa nga rap.
5: Palitin
2: lang dito rap. Unya, mag-greetings sa mga rap. Samtang nangita pa ka dito.
3: Okay.
2: Sakita gis ka mo.
5: Ato, sakit kayo.
2: Dinigando sandos na ko ba? Portigyo sakita.
5: Moro na yung sandos niya. Di lamay
2: sakit
5: kami
2: naon. Puros na sakit pa. Katropang Ulysses Alferez Sayago. May muntag yan.
5: Good morning.
2: Katropang Ken Elarcosa. Morning, Ken.
3: Ken, good morning. Katropang Listat Adinog og sa Holbot Sinaw Boys
2: de
3: Atlantic Harbor. Good morning!
2: Salamat kayo ninyong tanan. O niya, naminaw po doon katropa kay Philip si Arvin Jabas. Good morning,
3: oy,
2: Arvin!
3: Fabiano Pogordias, Bugsong Cordoba. Good morning!
2: Kana, good morning, good morning. Naadha, oh, nay, iilis na katropang rap-rap. Ari, iilis doon ganyan.
3: Katropang Chang Sifo, may buntag!
2: Good morning!
3: Aljay Jan katakutan may buntag.
2: No, wala na ikaw ano kani kibali maguni katropang rap rap. Are kuno so ano to og mo oh gamay ni katropang rap be. Gamay kayo.
3: Gamay
2: kayo. Gamay kayo. Gamay kayo. Kuan na gyud kinang lang sig bag ora pa niya samtang wa pay bago. Ato la sang papit.
5: Hala mig ato sa mga
2: hindi na. Hindi na po hindi kay nga side man gold kaning pika side katropag Philip. Bedman is ya. Background music na to di ba sa pwede nga pir. Oy problema ni dress pikas. Kay purely sound effects man eh. Nga struggle meron mga katropa kay di ay part sa kaymanan nga naguba in town.
3: Distracted.
2: Og na na si katropang anime katropang rap rap. Why nga ito sa atbang katropang rap? Huwag na ako, di ba? Doon na kay kayamanan diya. Bumasa na, kaya ito lang bailisan.
3: Kailan mo na gusto o na, deh?
2: Wala, deh, kabot. 100 niya kay Bawa na kang wak makuidahang kwarta.
5: Ang tumutang na si Binibili.
2: Hindi na pwede mungutang. Bumasa na rin, abe.
5: Hindi pwede mungutang.
2: Na, makay kwarta.
5: Inagamita ko pangan. Mungutang lang si pangan ako. Janley Viking.
2: Kami ka mailhi diya si Binibili. Na kay kwarta diya rap. Nakarap. Gamay raman kayo na. Waalig siya.
5: Kasa kay kwarta na unsa maka.
2: Di masagot pwede. Mag-card na gamit. Kikinhanglan man nag naong yugod ni mo.
3: Naong.
2: Saon man tani.
5: Ako. Balit.
2: Ayun na.
5: Pwede ilis na nagkape.
2: Pailis silang.
3: Ha?
2: Ay nag. Swap.
5: Pila kalibo ang kinanglalon?
2: Wala, naaran na yung mga 80,000.
3: Dahil sa kalibo.
2: Darap.
3: Sa kalibo.
2: Sa gatos, ano na yung mong gihatag?
5: Ayang sabang, kay gilipat ako na minun sa radyo.
2: Balik lang din, rap, kay akong i-live diri. Sa ano ko ni pag-ayo? Bitaw ka nang kuhan ka tropa. Sakit ni guys kamot. Ikay hiccup diri, oh.
3: Ah, di ko. Ito ang kagwako kasaway, ana.
2: Mangurinti, mangutsan.
3: Sakit
2: sa kamot. Kabaw, nabiyak ka nga. Kaning kamutan ako diri.
3: Makakasala na.
2: Wala kayo ni Kubal. Kadris pikas, puno ni Kubal. Kay,
3: ano?
2: Sa gitara man eh.
3: Ang gitara.
2: Pang string ba? String. Ang diri, wak ni Kubal katropa ka Philip. Diri, ana-ana raman eh. Ana-ana ba?
3: Di na pwede mag-con ka sa gitik ang gitara kini-anao ni mo?
2: Di na, pang gitara. Minaw ron si Jeff Sir Lopez. Good morning. Salamat kayo. Okay, what po na to sa rap-rap? Balik, usap na ba kayo?
3: Greetings, ha?
2: Kaya mo matay, graphic support.
3: O gagawin,
2: kay si rap-rap may mga yudag. Pabor na
3: greetings,
2: ron. Pabor na greetings, ron.
3: Arlene Placibi, good morning. Diya sa Kanduman, Mandawi City. O niya, naapon si katropang Windpal. Di na sa Katuluhan or Kalugtan. Katuluhan, Dalagete. Andres Junior Acaso, good morning. Des Dumaguete. Anya Jesus Canyete Celestial, good morning. Katropang Alex Comendador.
2: Hoy, good morning. Wa gid mamistawa ko kabantay nga nagbatang-batang ko rito sa karsada. Wa gid ko kita sa motor ni katropang Alex Comendador nga. Ana ra man nagpurma.
3: Harley.
2: Harley. Di ko ito sweet ang motor. Ako yung mga motor, katoro mga one half sa wood crap. Sa mga motor, prangka-prangka pag istorya. Wak kayo ko yung knowledge diya.
3: Ano, aray mga kas mga electric vehicles dito.
2: Di sa kayo, nakamao sa gamay. Kay, naman, ta electric vehicle in town. Nakautang main town na katoro pag pili. Pero sa mga motor, wak mang yung kuha na ito. Sao mo ko na mga...
3: Ang pang motor, pang low-end. Na, kining ato, katoro pang Alex.
2: Di kayo ko sweet. Di kayo ko, mga bisiklita, sweet ko diya. Pilido pala naan, biking na ko ta. No. Mga motor, di kayo sweeto na katropag Philip. Kaya doon ako'y kahadlok anang motor gan. Hadlok yung ko. Na agir mami kalokot. Kami sa katropang Jairo, kausar na ito na hitabo.
3: Ayaw, normal na naman.
2: After na, katropag Philip, kuhaan ako ka ng murag magkurog ng akong tuhod.
3: Phobia na ka?
2: O, nakakitawag kong motophobia. Good morning ni Roland Reynaldo Sinoy. Pagkataga Tabuli Tabogon. Good morning.
3: Hoy, Tabogon Sibo. Good morning. Rosavilla Villamor, may buntag. Katropang Pang Fem Stenups. Good morning.
2: Si Alex Comendador igreet na nigmayo.
3: Oh, kay
2: apit ng fiesta sila ha. Kuan July na ila.
3: July.
2: Murag pizza are kuno, rap. Kato man ang maratohon imong gipalit.
3: Ana ba di mahal na si Benny Bilin?
2: Arirap. Simple rin ang ayohon. Di na ay katong kuan ba? Katong may tibban din ba? Wala sila dito. Okay, Giyapon. Huwag man taga kinaglagdaghan kayo.
3: Wala.
2: Ayohon sa kanin.
3: Abli, toslokin.
2: Kano man, toslokin ang tumuyin niya. Paakin dito.
3: Huwag yan!
2: Ayan ya, ang galing.
3: No.
2: At on air ta mag-ayo.
3: On air ta. Kay naamoy mag-uba diha ang katropa. Humas Bullseye, pwede mo ninyong kontakin.
2: Kay kay Oga, maghuwat pa sa tag-commercial. Medyo malangay na ta.
3: Ayan na, greetings na to. Sila Zil Torrigosa. Gaw, yes. Good morning.
2: I-greet sa na diha.
3: Ako'y greet din niya. Rinaldo Sinoy.
2: Si Rinaldo, minaw na ron.
3: Minaw, Sinoy. Gikan sa Tagmabuli Tabogon. XFM listeners.
2: Nabasa naman ako kanina. Basa ako sa
3: Are, sino yung Rinaldo? Lahi ni
2: Ay, may buntag na
3: No.
2: Kinanglan, di pa sa ni siya Tandugon o Kariyo Trap, no? Di pa ni pwede Tandugon.
3: Kabante, kaya kung say Pahinomdom, ala Banned in seconds. So, 10 minutes pwede na.
2: Wala man, di ba? Di ba ni pareha itong kabantay ka itong na ipahinom-dum kani Adto na ipapilit nga ang sapatos gipapilit sa kuan ka itong plywood o niya tuwang siya
3: tuwang may balih
2: saan ang pahinom-dum
3: tambling
2: saan ang pahinom-dum
3: siya maugyan pa na papilit
2: ka niya maratohon maning kuan pero
3: pila man na diya tag Jesus din
2: magamit ni kani times to nila na ko ato bangon kani magamit ni siya og pustiso ipapilit mo lagos Umok. Pag di pagsilbi ni Rap, wala ilang brand yung ito katropa ng Rap.
3: Wala.
2: Katong kuhan ba? Di sa di pwede bulkasil.
3: Pwede na bulkasil.
2: Ingon si katropang Alex Comendador, dito ko na siya sa among gate, o niya si Rado man.
3: Noktok siya, wak ka mga bli.
2: Wama mi gate. Nag-study siya, dito si Leslie, ang pare na co-edsel. Di pare sa dako GR Ligaga.
3: Di ay.
2: Di kay, naalagi ko yung singgit at tubangan sa git.
3: Sige.
2: Na, di na lang ko yung skutan. Di lang. Toyo, gito na ko. Toyo, gina ko.
3: Ay, atotoan. Di ba, nagpalit na ba kang trompa? Basing imura itong girecord.
2: Wala, sad ka nang, pag fiestas ka lang gaman, wak mang may maghikay.
3: Maghikay?
2: Silang mama na ko.
3: Ay, nasan ka trompa ka itong nilay.
2: Dito, this is a bonus. Prakabrangka pag istorya. Wala, gi, mingaw ka.
3: Was in you.
2: Wala sa mo, di silang mama.
3: Waka mga please inyo.
2: Wala. Waka, dihara ko. Bawa kang
3: ngilad. So, ang makita sa diba? Inyo ha, ang prangkan, gawas ra.
2: Ang dahan, di ka pagka-istorya, ngilad kayo may batasan.
3: Alagi lang. Kaya na yung naghang marites.
2: Okay. At sa mong balay niya, mag-ikay ta niya, ultimo humba, saway yun.
3: Ay, no, humba yan.
2: Sabtong humba lang kung siya nga. Pero mag-ibubuan o mantika. Porti mga latuan.
3: Ipakaon to, dismira.
2: Kabantay ka ng humba nga sa gulag lihi.
3: Lihi.
2: Di ko malimot na, nagikasal silinga na mo.
3: Gamay na igihaw, no?
2: Ako, nakayaw-yaw sa koy.
3: Kay.
2: Saan ni humbaam? Pakaundi.
3: No.
2: Na may upa na magpalipalihi nga ini gumag haon kuno katropang rap-rap. I don't know, naaba na sparil, pero sa amo mo na gumag haon. Bubuwag mantika!
3: Wa na sa amo ah. Pero, doon sa amo sa una, lailagang hikay ang lalang taguan.
2: Wasan na sa kalagaman ni Nun. Huwag maghikay galing kay ipakaon na.
3: Ipakaon lagi.
2: Kangila na nang iniguman sa ibista or mga birthday. Nga iniguman, ikaugma, mabaw kag init-init. Mga panos.
3: Mga panos, yun.
2: Kinanglan, maghikay ka, mahurot yun na anang adlawa. O na, magay sobra, gamay nilang kayo.
3: At least, yun na kay mainit. Kay, gamay ra.
2: Ngilaan ka na.
3: Mag-inik ako sa kaliron dako.
2: Mag-ikay ka. Unawag yun ang ato. Purti yun ang laaya. O, bintahan pang di ka mag-ikay. Nilang ato sa inyo, ha?
3: Okay ra.
2: Ito, tas hilingan lang. Hindi nilingil at ugbatasa. Pero mag-ikay ka. Nga igugma. Purti naghana sa mga kwan. Dito na ko, no. Tingo sa Alex. Dito ko, no, sila sa silang Mayor Val.
3: Ah, okay.
2: Dito siya.
3: Kwan mo yung bintahan ng Mayor Val?
2: Wala lagi may hikay.
3: Ay, ano siya, Mama Liberty ni Ayn? Ano sa kaman?
2: Di, si Mayor Val, utor mo ko na mamista.
3: Di ba na? Nagpakaon ka alas 12 magsugod.
2: Awal ay, gabi ira para kausar.
3: Di ay, bog ng imo, namakakasag ka.
2: Di ba, listen, magkakakoy mga imbitar.
3: Nagpalupad kong drone, wako nakaadto. Pero nakita na ko tulok kalitsan mo.
2: Itawagan ka nang sa iyo.
3: Tulok kalitsan. Ay, nalagsaban. Nawag ka. Basta ipalupad kong drone.
2: Naglitsan silang mama na.
3: Tulok kalitsan. Sa mga compound mo rin inyo, ha?
2: Hindi na compound, eh.
3: Sa dili.
2: Ang ubo sa mo, ilan ang mama?
3: Eh, lagi.
2: Sila nga nag-imay sa tinoon lang. Tapad mig balay.
3: Anya, naada na yung unang na nagpadir ang inyo hangwapan.
2: Naasan?
3: In between?
2: Naamang ko'y kuray.
3: Nakayagyanan.
2: Nagilanan.
3: Wala lang. Ay, wagi na. Picture ugma. Auntam, tuo bang ato listeners? Architect Jollibean Bayogo Idol, good morning. Onya si katropang Ricky Sabilo, nagtan-aw sab nato katropang Janli. Onya si Lowin Arnado, good morning. Dinha, good morning sir. Shout out ko ako ang mga kaubang tanod. Yeah, nasa outpost na Mino sa inyo ha. Karoon sila si Lorvik Maranga o si Joey Piñas.
0: Bullseye!
3: Katropang Mary Jane Ponsitagra, good morning. Naasab si katropang Rose V. Yampaw.
2: Oy, good morning. At Rose V, may buntag dati. Onya... Wala tao, onya na tamang
3: utpot. Ayaw! Naas katropang Vincent Laran, mo po'y pagtanaw.
2: Oh, kamis katropang Vincent Laran, dungan mig pamista sa ilang mama.
3: Ay.
2: Ako lagi, tinon mo na ako, nagtuwag nagkumidya ko. Wa mang yung ko. Ingon si ko, ano, Alex Comendador, purti kanta na mo, purti ko nilang kanta dito sila ang GoGN. Kami, Brad Vincent, dito kami silang mama na ko. Mistar lagi ko, ato lagi. Di ba mag sa taod naman kong nagla-end katropang Philip, at taod ako ni Balhin.
3: Wa, ka, pero ko, yung yuta, nagtapot ragi hapon.
2: Tapot ragi hapon. Lailahig mohon, ato lang iklaro. Lahig, managmohon ako asan.
3: Lahig mohon, pero...
2: Lahig sa kural.
3: Ang kural's babaw. Iklaro, sige ni mo mga tao.
2: Huwag yung kakanto dahil sa mo.
3: Dito ko.
2: Pag ato ni mo, huwag pa ito makural. Mabit ito lang ikawatan ko dito.
3: Lahig sa ni magbatasan. Ang ilang mama ni Matubangan, ba't ni mo kural lang?
2: Or what? Sa ka man in town? Ay, so ilang... Maigin ng kural lon, ay, para di may inuyanog sod. Ilang iro, maabot man sa mua, kato namin sila iro dito nga, color, ang color violet ang, da, kanang...
3: Mata?
2: Balibo ba?
3: Balibo.
2: Para kung iro nga po, ilito
3: mata. Wala, dipindi na, ay, buwak.
2: O gating,
3: iro.
2: Ay, lako, manata sa variety show, eh. Arena ta sa to
3: ang Vina Mike Kagas. Good morning, og si Rick John Capua.
2: Wala kay greetings
3: siya.
2: Naminaw sa Deron si Brad James Ray Cantillas.
3: Oy. Napade diri oy si Elizabeth Lau og si Chris Changali Rason Impasis. Good morning. Oy, si James Ray Cantillas. Oh, money. Mga laran. Yes, good morning.
2: Karon murag tuan is buhol ang uban.
3: Tas buhol. Nabahin
2: na din, nabahin. Oh, na, may larandias uling. Na, apoy tuas bol kayo. Mabot na to, kapitan.
3: Si
2: Ate Giselle.
3: Giselle.
2: Dagan siya pagkakapitan. Ang problema na lang ang pag-rehistro. Ay, nako, bro. Uy, padayon de ang registration ron, katropag, yes, commission on election. So, pagparehistro mo ron, kay Nobyembre 1, ro ba, ang, Nobyembre 1, dos, ang election, base ka mga patay na himamutan.
3: Bro, may comment ko din, nagparehistro na karon eh.
2: Yo, parehistro, katong mga kusog kayo magyaw-yaw sa gobyerno niya, wade marehistro.
3: Ah, mo'y katawag sa magyaw-yaw. Participate first the election, before 2016.
2: Ano?
3: Ibutar magkawaling tawhana, but he is not performing sa iyahang mga gipangsaad sa katawhan iyang plataforma. Mauna mga katropa nga, ala, rehistro na mo! Labi na itong taga-anaga mga katropa, rehistro na mo!
2: Ah!
3: Ika nag-refer mo ang John Lee Viking!
2: Anyways, katropang Philip, unya na ta ng mga katawalan, narita sa ito aga magahisgutanan! Gahapong adlawa, matay mo balik kita sa katawanan. Gumikan kay kinumdom ka ang Gatchalian Black.
3: Alright.
2: Di asasinado mga katropa. Bugiro kay to ni atong nakalabing simana. Labi na gyud kining igsoon, managsoon. Mga mas nanay soon-soon. Kining managsoong tulfo, konti mo ginibagbuto na. Kada bitong nadaan nila ilang batasan kani atong naas radio sama na to.
3: Oy, kitay na sinado. Amina ba? Kitay na sinado. What na mausab da?
2: Mausab da.
3: Mausab da. Mausab
2: da. Akoy na sinado dia.
3: Oy, honorable na gugka.
2: Oh, ang akong stepping minalita ra na.
3: Minalita.
2: Dadara man tag supre.
3: Ay, di pila ra ganas kwarta, lukot-lukot na ta.
2: Awan na ni retire sa kwarta. Retire ka. Dili sa bada.
3: Wala tas-tas.
2: Kinang na ni sod gyud atong gutong murag puwa ba.
3: Tas-tas na gyud.
2: Si tawa ka na murag puwa?
3: Kuan.
2: Red and Bilop.
3: Ampaw.
2: Ampaw, ampaw.
3: Ampaw, ampaw.
2: Katropang Philip, niyatong...
3: Akampaw niya, hindi ang skar-kar man to.
2: Niyatong nakalabay si Mana, kahinomdo mo, kining Gatchalian Black sila, si Senator Pinky. Pinky Pilakton.
3: Pinky.
2: Na, may istorya gabi. Nga. Si Pinky Lakson.
3: Oh.
2: Na, magpa-inkib ko no sa nindiari ba? Trending social media. Oy, ambot lang ang tinood.
3: Ako di ko mato, anak.
2: Di, sa kumutuo man. Kaya Ping Lakson, matipuno.
3: Ay, matipuno.
2: General ka na ito.
3: Siyang, yung dapat umaristo kay Bato.
2: Oh.
3: Kung makita nyo man, huwag yung mga ganon. Yung mga ganyan. Matipuno ang katawan.
2: Now, katropang Philip, ang hitabo, niyatong nakalabay si Mana, mga katropa, gasigig pa si Atab, ang Gatchalian Black nga, katukunong hearing. Nga gipahigayon sa Senate Blue Ribbon Committee
3: 2.0
2: nga
3: 1.0
2: gipanguluhan ni Rodanti Marcolita.
3: Ah.
2: Ingon man ni Senador Pia Cayetano. Bago no to, giulagway sa Tulfo Brothers as bogus.
3: Bogus.
2: Sinumdong ka ang Tulfo Brothers. Niingon mga katropa nga bogus.
3: Ah, katropa di tinod, scam to.
2: Moy lang giingon.
3: Ah.
2: Ah. Naingon ning mga tulfo.
3: Oh,
2: nga, bugos ka na siya katong ilahang committee hearing. Akong gusto ka nga akong i-play?
3: Hey, sige!
2: Ipadungog na ko ha, ipadungog na ko ha. Dara ka tropa ka Philip ha. Oh, dara pa na ha, dara.
6: I now call this meeting to order of the Blue Ribbon Committee. But before that, I would like to make an opening statement.
2: I don't rap it.
6: Sa aking pong mga kasamahan sa mga resource persons at sa bawat Pilipino sumusubaybay, magandang umaga po sa ating lahat. Today, we gather for a consultative meeting and our organizational briefing to organize...
2: Ay, saba. Ay, sabot lasa. Nga nung mag-meeting man sila. Nga hearing man na ilang gipahibaw the previous days. Katong pag-takeover nila. Ha? Ano na consultative meeting naman lang na? Maogani katropang Philip, ningon na biya kundaan, no? Ningon na kundaan mga katropa nga, gitawag nila itong bugo. Last week pa man itong topic.
3: Last week pa.
2: Itong nakalabay, paminaw, gugta.
3: Alagi!
2: Sabukan mo eh!
3: No.
2: Ningon sila nga, huwat mo sa tinudanay nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ako ikumpara ha, ang last week o karon para maundang nakasamok.
3: Dali.
2: Pangit mo ka banding, eh.
3: Gamay ra mo kay ganan o silang katong hearing?
2: Gamay rin kayo?
3: 6,800?
2: Sige lang, atong i-play sa rap ang, kuhan rap, kang idol na ko, na idol mag-unir ko si...
3: Rafi.
2: Dili. Di ko na idol si Rafi. Si Erwin, tanawa ha, si Erwin Tulfo last week mo na iyang giingon. Alas ang ipakita ang... pwede isum-sum lang ni Mura, pero alas ipakita ang naon kay Ngilad tanawan.
3: Sino ipakita naon? Sa Ngilad?
2: At tanawa ha.
3: Ngilad ang naon si Rafi?
2: Minaw ha, Erwin atong topic. Gumikan kay si Erwin ang gipasanginlan nga boy malita.
3: Boy!
2: Gipasanginlan si Aaron nga boy malita. So, ningon siya last week. Mao niya last week, Erwin Tulfo on June 5, 2026. Pitsa 4, hinumdum ka ang Senate Blue Ribbon Committee hearing nilang Marcoleta. Pagkaugma, mao ni pamahayag ni Erwin Tulfo, paminawa.
7: But would you adopt what had gone on yesterday para dun sa susunod,
8: we
7: sa
8: will,
7: Monday?
8: We will invite them. As a matter of fact, I'm warning them. I'm compelling them to attend, otherwise the Blue Ribbon will... file contempt charges. There will be baka kasuhan sila ng contempt pag hindi po sila sumipot. Because it's an invitation that they have to have a good reason, Attorney Barry, Attorney Trixie, Attorney Mel. Pag wala kang magandang dahilan, wala ka sa ospital, at ayaw mo lang mag-attend, mako-contempt ka. Mayroon pong contempting contempt powers ang Blue Ribbon.
2: Blue Ribbon. Ang ilang ipahigayon. Now katropang Philip, gapong adlaw. Now sabang timpla.
3: Hoy!
2: Kay ani, ang inyong gipasiatab, Gatsalian Black, niadtong nakalabay semana, niya magpahigayon og Senate Blue Ribbon Committee hearing. Gani nag-send mug mga sumon.
3: Sumon na, sumon.
2: Ang nipirma ang kunuhay pangu sa Senate Blue Ribbon Committee, kunuhay, tawagun lang na itong kunuhay.
3: Hindi, matawag na 2.0 lang. 2.0.
2: Di, saan di matawag na itong 2.0? Kay,
3: di na, may 1.
2: As if, Ramani, di ko kumudawa, Tarisan. Kay kahapon, bitaw, ang mga Chinese businessmen, wag invite si Win Gatsalian.
3: Hola, ha?
2: Nah.
3: Di ba insik mo na si Win?
2: Gipaila-ila rito as Senate President at ubangan ni Lisa Marcos. Ba, ay, ba, i-play mo
3: tanaron?
2: Karang tataon na lang.
3: Tataon
2: na lang. Sa tanay kay, last week, purti, kaning tawahan na, si Erwin Tulfo, purti yung butbutunan eh. Tingon ba din nga, kukwilyohan.
3: Oy!
2: Hilahin kong mga...
3: idrag! Ang guruyon!
2: Inanag na yan.
3: Putang inanag.
2: Oh! Oh niya, gitawag pa niya mga bugo ang empleyado sinado. Lipalag biyarong mga empleyado sinado. Mauni nga kinumlom ka last week o sinitabo. Pizza Tris, pag-awas ang letter sa Gatsalian. Kaya Tris, man itong kaguliyang. Pagka-ugma, man ito ang hearing. Pizza 4.
3: Kuhan man ito? Bispiras.
2: Pagkagabi, ang Gatsalian nga, why duty ugma? Work from home ta. Nanunga man ang taga-sinado. Pagkabuntang, letter sa siya. Ang alas 6 na mo kuto ba? Nag-overtime ito na. So wala respetar rin sa mga empleyado sinado ang Gatsalian Black. Ang nirespetar nila kaning House of Representatives.
3: Aha?
2: Malakanyang.
3: Kung man ang imuhang
2: tono. Mao'y may respetar na nila. Mabitan na ingos kaya tanong nga, kana sila, alam niyo yung tawag Gatsalian Black? Malakanyang Black.
3: Duhanay ka sinado karon, matod pa kayo tano. Duhasab ka Senate, Blue Ribbon Committee.
2: Senate of the Philippines or Senate of Malacanang.
3: Senate of Malacanang.
2: Pero aritang Tulfo, kaningon man mo last week, nga katong gahapon, inyong kaugalingon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing, sawa pa mga boot ang 18 Marines, kaya wa man ni magtuo sila.
3: Gatuo sila nahadlog ang 18
2: pero
3: Marines.
2: Pero ato lang i-correction ha, dili ni 18 Marines. Akong gibasa ang affidavit, 18 former soldiers, 16 ana mga Marines. Di isa kong masugot nga tao gunig basuriro.
3: Kaya di isang kargador.
2: Katropang Philip, ang itawag na to sa tao, bisag wala na si Ana, o kung sa iyong background, so na ako bitaw, parang pag-istorya, niagi kog brigada, pila, pito katuig, pito katuig kong brigada, niagi kog USCM, upat katuig,
3: katuig.
2: Niya, there is XFM.
3: Buwangan na ni mo, no?
2: Pero hangtod,
3: pito, upat,
2: niya, ayaw na sige kwinta.
3: Disaisin ka.
2: Pero
3: ang mabuhay mo yung mga apil.
2: Mao gani, ang tao sa amuha, labi na nga di man ni makuha yung XFM. Ang ako mga silingan, ang itawag na kuangtod ka rin, hibaw ka kunsa, bumbudyan.
3: Ikaw. Ikaw. Ikaw.
2: Ikaw. Ikaw. Ikaw. Ikaw. Ikaw. Ikaw. Ikaw. Ikaw. Ikaw. Ikaw. Di ba? Ang itawag na
3: to. Pero siguro, example, dito ka na konsihal sa barangay.
2: Kabantay ka, mga...
3: Ngari ka si XFM, makonsihal gyapon ka.
9: Ayaw!
2: Sa amo, katropang...
3: 2028.
2: Depende sa... Katropang Philip, og mayor na sa una, tawag niyo... Mayor Rama.
3: Ah.
2: Nabag yung magmanoy yung magrama. Mayor,
3: wala, wala.
2: Mayor.
3: Gani. Mayor, manoy mayor.
2: No, Tomas Osminia. Vice mayor na ron. Pero itawag na itong Tomas.
3: Mayor.
2: Mayor Tom.
3: Mayor Tom.
2: Ikaw, sa may tawag naman Tomas. Mayor, gipon.
3: Mayor.
2: Murang digong ba? Nahimong presidente.
3: Pero mayor.
2: Pero mayor, gipon itawag. Itawag. So, kaning mga kanhi sundao, dili tingalingil at og tawag na to sila kanhi sundao. Kaya gipakagamay mga kunengon magustulfo basurero. Butang na itong basurero, so what? Nakaminos ba kas mga basurero? Sama ni, ubos kayo inyong mong tanaw gis mga basurero. May, ang kakaiwa magkakasuway pagpamasura. Ako, amang ko di mo kayong basurero, pero kasuway ko ng tumbata pa ko? Amot, kasuway baka ka ng mga otogwari ko rin ti.
3: Nangit-nangit kong tais kabaw sa rin patimbang.
9: Ayaw!
2: Wasak ko, wasak.
3: Tais kabaw, descending.
9: Tais kabaw, patimbang.
3: Uy! Na ay namalit sa una ka tropang dyan, Lee.
2: Ay, katong kinilo!
3: Uga na!
2: Kinilo, ang amo dito sa kalanggaman, sinako man.
3: Alay, kinilo. Kinilo, pero iso lo.
2: Bilang kilo sta... Mate, kanyang istorya, maabot na kita sa tae. Wari kita ayaw.
3: Alay, tae, bitaw na yung fertilizer, kabaw. Fertilizer man na.
2: Fertilizer. Ako sa una, kami si...
3: Bagol! Kakakakbagol! Wari kami, hindi tayo magbagol sa una.
2: Kami si Richard Dilmar, kanyang tob, kanyang elementary, may. Sos, mamasura, may. Mingita, may plastic. Anak na mo ipatimbang lang siya, hini. Na, may. Momani, uso sa una.
3: Labaw, tatko. Ang imo, sos. Masura. Ako, tae.
2: Ikaw, manaihay ni ka.
3: David, tangintang sakom siguro.
2: Sina, ko, pero wasa iyong... Wasa iyong itimbang. Pero kapoy
3: ka pagitaong taes ka ba o nas bakante, ha?
2: Eh, nagana, kanyan to karan, di kalay, lisod na. Kanyan may siya. Pero ang atong punto di abang, ilad og tawgo na ni Mog. Mga sundao, bigyan na sa una. Regardless of their background, dili ni sila marins. Kamura ba tega, angga-angga ining marins. Dini marins tanan. Mas daghanin o nila ang marins.
3: Dini angkon man na sila nga. Na mas
2: apidabit.
3: Former marins.
2: Former soldiers. So, boy, atong itawag nila. Katropag Philip. Bagman, di ba sila bagman? Kaya ang bagman mo yung bubuot na kisay hatagan.
3: Katokay.
2: Dina bagman. Sila ego raman sila mo karga.
3: Pwede delivery sila.
2: Pwede noong mga
3: delivery boy.
2: Pwede na to.
3: Delivery boy.
2: Pwede sa delivery boy.
3: Oh, delivery boys.
2: Kasagaran, ang imong itawag is katong iyang highest attainment.
3: Highest, yun.
2: So, arita sa mga sundao. Kay, common practice nis mga politiko, nga ang i-hire nga backup, common practice ni Katropang Philip, dili lang ingon sa mga congressman, mga mayor, mga konsyel, i-hire ka backup, either retired police,
3: or retired...
2: Ang uban, cream graduate. Pero, ang katong mga dato, yun, mo-hire yun tog former Marines, or former soldiers. Mogi na, common practice na.
3: Ikaw, sa may plano ni mo, maabot, may tinititit, sa may kwao ni mo.
2: Parihan ang akong kwaon, katong mga kwaon, katong
9: former Miss Libros.
2: Yeah, napita ako. Kaya nga nung kakinhanglan magkakbali gawa, magkay kontra.
3: Ay, ba di ay?
2: Wa magkay. Sabay. Isa bagay masuko na to nga, magsigir man tag-ngisi. Ya, og sumbagay-sumbagay, sukol sa ko. Alang ng pusil kay. Kinahanglan ako bodyguard, ya. Kinahanglan ako.
3: Ikaw, ikaw ang bodyguard.
2: Ko lang gigat ng Miss Universe sa pagod mo away ng mga Miss Universe da ka tropa
3: mo. Yeah, masigot din kasi dito
2: sa ko. Sugot din ha na. Di ara, bo pa. Do gay pa masad to. Pone ka dato.
3: Tapos duha ka tuig lang.
2: Ndo pa man sure pa dato magkuha na pa.
3: Oh, siguro.
2: Amo gani.
3: Ako may budget na ka.

0: ang word niya hearing.
1: Word niya hearing.
2: Kapag kayo mutputo
0: na downgrade man. Oy, tol.
1: What naman? Kaya meeting-meeting lang to. Kaskas lang mas kurinti. Saan ko nang...
0: Kaskas kurinti. Si Matay Bagraman diba? Ito nga.
1: Naaday na sa Senado nga. Mag-organize og meeting.
0: Anya, palanaan og formal communication.
1: Oh, nya, meeting lang.
0: Meeting? Tawagan na cellphone, oy.
1: At to na lang mo Starbucks.
0: Starbucks mo, ni. Starbucks, din na si Binibilin.
1: Kabantay ka. Meeting, unya, mag-Facebook Live.
0: Kumpleto may... tanan ang mihuras.
1: Unsa may binding at tong inyong gihimo og hapon. Now, tingali, headlock sila nga. Pwede man nga usurpation of authority. Magkiaan. Kaya wa pa may sure og legit pa sila.
0: Pwede.
1: Ang ilang Marcolita, presumption, sila may naguna.
0: Tracy, magkitoy na motor.
1: Tracy, magkitong ila ha. So, na-presumption nga legit sila. Kaning do si Dodoan pa man. O niya, ang mga empleyado si Nado, maging mo respeto. Kaya so, nagagimimuhan nga, wak mo duty ha, work from home. Pero, duty noon.
0: Pero kinsa man ito'y pinangga, imong post gabi sa nag-control sa Facebook, Facebook page sa kwan?
1: Sinado. Ang lablab, ang katsalyan, black. Ang lablab, pero sa mga pagpanrabaho.
0: Pagpanrabaho.
1: Gahapon, ang mga empleyado sinado gani, may kondinar sa pamahayag ni Tulfo. Kaya kanito, hanahawd lagi. Pero i-place na to, rap. Ang gahapon, ha. Kaya, di ba sige mo panghagi to, arre mo dire. 18, basurero, bisa kung salat niyo pangan. Dihang giad to, katropang Philip, matay, ipangayuwa, QR code, gilisod-lisod.
0: Oy!
1: O niya, nagsigig saba-saba dito sa Atty. Baligod sa babaw. Nagpa-presscon. Dingon siya nga, pagtaw-tawod, humanhuman ng presscon. Pagtaw-tawod, dingon si Erwin Tulfo nga, ato lang ni Undangon, kinaglinog Mindanao.
0: Basta matang unasa nagsugod ay ang ilahang kuhaan.
1: Madong alas 8. Wapa ka sugod.
0: Meeting.
1: Mga alas 9 na.
0: Alas 9 na to ka Pinoy. Padong na to alas...
1: Yeah, galinog. Biya ka padong alas 8. Di, wapa mo gamiting diya. Humanang linog.
0: Manalinog.
1: Pag abot sa... Pirmiro, wapa niya abot ang 18 marin. Saka, 14 talawa na ini mga tawhana. Wagod mga ni. Pag adto, hindi mo kitigaan yung invitation. Although, wamang lahos. Kaya ningo sa Atty. Baligod, buwang na kimig mo atin, biya na ninyo. Kay ang inyong gi-invite na mo Senate Blue Ribbon Committee hearing.
0: Yung meeting rin ay.
1: Now, atong basahon sa House Rules, rules sa Senado katropang Philip, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, pwede kang i-contempt. Now, lisod kayo nga, ang amo rabang gipasangin lan, mo'y mo decide. I-contempt ra ka katropang Philip, ilawm sa balaod sa Senado, kung namaka ka. Now, umatod pang Atty. Baligod, imposible mong kaibuang ko na stulpo niya. So, automatic, inigadto na mo, priso na may. Mga pagkatao-tao, dingon siya nga, di ato lang iklaro, guys, kakaning ato, jam-jam rin eh. Kaya di, man di ito, katropang Philip, di man di ito hearing, so wala yung binding. Nga nung nang-imbitar pa man mo? Ha? Nga nung nang-imbitar pa man mo? Gigamit pa ninyong official social media page sa Senado. Na di man di ito hearing.
0: Nga gamay, rag-views.
1: Di man di ito hearing. Ha? Di man to hearing day. O sa mga purpose? Ang mga tao, inyong gihasol-hasol, gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. O niya, non-binding day. Di ito yung ngipon. Kaya og meeting lang, why post katropang Philip? Bullseye. Yan, ingon mo, ang Lunes mo ay tinuon yun nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Di, manag eh. I-play ang video katropang rap-rap. I-play rap, oh.
3: Nang invitation din po sila sa dumating. Pangalawa po, tatanungin na yung bakit dahil kung hindi, ma-issuean po sila ng
1: Oy, kabuutan na, oy. Kabuutan na.
3: Hindi po, kailangan po muna i-organize yung Blue Ribbon.
1: Ingon mo, Lunes na. Okay na rap. Okay na rap. Ayan na tayo. Sige, balik-balik ito. Pagkita yung naman.
0: No.
1: Ingon mo, Lunes is the legitimate katropa ka Philip. Ang legitimate yung kuno matod pang hearing. Hearing sa Lunes, baga katropa. Ang hearing sa Gatsalian Black mo ay lehitimo. Pero,

0: taon ta man di ka tropa ka Philip? Ha? Nya bogos ko na tong hearing sa atong usa.
1: Ayun. Ila hearing ang ila meeting.
0: Oh, mo ni na kadaglisod. Bulsa. Nya sawa pa magsugod, wa man mo ni paibaw daan nga meeting ra ni. Ha, wa man mo ni paibaw ang letter inyong gipang send ka tropang Philip. Kuan man gyud? Senate hearing man. Blue Ribbon Committee hearing.
1: Katropang Janley, why pagahimoon nga meeting lang o magpundok ang Blue Ribbon Committee? It should always be a hearing. Kay kung meeting lang, pwede na mo mag-abot at dos gawas.
0: At dos gawas?
1: Ano mo ni Senado?
0: Ano mo ni Senado? Kas ka, wala na ba? Ga-adjourn na ba mo, no? Wala na ba yung sesyon, katropang Philip?
1: Sinaday naman to, sinaday.
0: Oh. Wala na ba yung sesyon? Unya, nga naman yung baga katropa nga, napadadamo diyang mga suwat. Kaya ang resulta, oy, meeting rin niya, meeting, ato lang iklaro, meeting niya.
2: No.
0: Besan ba ito magbalik, ato na yung tiwason, katropang Philip. Kay, basahon na to, basahon na to, baga katropa, ang invitation, o hearing ba, yun? Kay kahapon, marumag ni Bahar mo. Sige mo, gata-hata, wato sila mag-expect ng mga itong Marines. Matayog yan o yanuhon sa tunin yung dakop, unya. Sakto kay training tong mga Marines.
1: Okay, ang mudakop og lima lang kabok uno, pila ra man kabok tawo diha sa
0: matay mo to. Ya ang usa, wa pa kay ba og asang loyalty. Best advice to pagbalik.
1: Ara sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:06.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako niya ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Sir, dili na mo kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide position ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagun na position, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,

0: hisgutanan tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pumigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marling, Achia, nasiyot akong bumiging nasiyot nang wakag babungod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin B3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Abaw de Oro. Sa akong Maltes at Umiagi, Wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 9:14 na, mga katropa. Kaling mong time check, ito diri ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi sa tanin nyo, guys. Ang kape nga dunay glutathione o collagen. Kape nga makapaputi. And of course, makapahamis sa itong panit. Mag Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
4: Bullseye.
1: Anyways, katropa ka Philip. Be, tanaw na tong suwat. Ah, Barogi, Erwin Tulfo ha. Kamo diya sa ingon tampong Gatchalian Black. Idol, bagyo ni na kunta si Senador Erwin Gatchalian. Pero mo na giingon nga.
7: Kisa, Erwin Gatchalian.
1: Oh, sorry. Pangalan din niya.
7: Wen.
1: Sorry. Tao ba
7: Sirwin. Apet niya, Pon? Di ang si. Pangalan mong si. Ang SH ba?
1: Di na
7: Erwin. Ang SH. Erwin niya, Pon.
1: Sarap ito.
7: No.
1: Na, arita. Kay, wala may labot si Senator Erwin Gatchalian. Modana ino na ko ba?
7: Pero yun lang Irwin kay Sherwin man na siya. O kung ano mong is age, Irwin man na.
1: Katropang Philip, arita.
7: Sirapi tulpi.
1: Ayan! Ikaw parang ikiko panlangin.
7: Lutulapan na.
1: Na! Arita, ay sige, kumidjari. Kaya kanyang seryoso, kanyang hisgutanas nasod. Katropang Philip, basaho na to ang letter. Kay, o sa to'y pong ni Senador Erwin Tulpo?
7: Erwin Tulpo.
1: Alay itong tulpi. Rapi mo ito, rapi tulpi. Matod pang Senador Erwin Tulfo baga katropa nga meeting lang eh. Pero, beare, Erwin Tulfo, basaho na kog unsay imong gihatag nga invitation. Anda marap, doka pahina sa invitation na. Baro gini ha, tol, paminawa tol, ha, daray mong gingo, no?
8: Hindi pa talaga na-organize. It was just an organizational meeting kanina. Consultative meeting.
1: Consultative meeting. Basahon na to, katropang rap-rap, ang iyang letter o meeting, bagyod. Kay last week, ingon biya mo nga, kahapon, katong Lunes ba? Saka, karong Lunes, atagi, ang pinaka tinoon gyod, nga dili bugos nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero gahapon, diyang niambot ang Marines. Saga, di mo ito hearing.
7: No.
1: Ha? Paliog ko, katropang rap-rap. Eh, pakita na to, unsay na as letter. Adra. Senador Erwin Tulfo, sinasuwat niya. Committee on Accountability and Public Officers and Investigations. Blue Ribbon. Ha? Blue Ribbon, ha? Okay. So, Katropang Philip, please be informed that the Committee on Accountability will conduct its 9th inquiry in aid of legislation. Inquiry in aid of legislation man lagi. Di man lagi na meeting. Next page, Katropang Rap-Rap. Narito na suwat, yun ah. So lang, focus aning next page rap. Focus aning ikaduhang page. I-zoom diha gamay. I-zoom mo gamay. Basaw na to, meeting ba? Kay mapadagi kag suwat Katropang Philip. Imo nang iklaro diag unsay purpose. Hilabi na nga mga empleyado ni gobyerno, duna na sila'y primary function. Duna na sila'y mga trabaho. Huwag imo nang ipatawag without a single valid purpose. Mapinding tong ilang trabahoon, gakaskas lang tas wildo. Katropang Philip, i-zoom. Zoom na rap, zoom. Aresa, kanang ubos anang kanang Dear Attorney Baligod, yan na pita, i-zoom rap. Kaya para at least mas maklaros itong mga kaisoonan. Huwag hearing bagid ni or meeting. Okay. Tanawa, Dear Attorney Baligod and Mr. Tubi et al. Pursuant to the amended notice on 9th public meeting or hearing?
7: Hearing. Masa
1: ha? Ang sama na suwat?
7: Hearing!
1: Ah, hearing!
7: Hearing!
1: Ingon ka tol meeting! Concerning above mentioned matters, the Senate Committee on Accountability of Public Officers, Blue Ribbon, naaday Blue Ribbon Committee Meeting? Naaday na, Idol Erwin Tulfodol, napag-isunod o. In its 9th public, sa isuot niya,
7: hearing!
1: Oh, hearing malagi na!
7: Nausap lang ito!
1: Nganong nausap man, ingon ka meeting, ang imong letter, hearing malagi ni...
7: Uy! Na-downgrade ni tol!
1: Kada kong tinapaw! Diba ingon ka hearing na imong nasi mong suwat, oh?
7: Ay, may tanong, kisa chairperson niya, senator, kisang logo?
1: Erwin!
7: Tol!
1: P!
7: Tolfo!
1: Diba, purti niyong hambugiruha last week?
7: Na, Lunes na mo.
1: Bantay na mo, Lunes.
7: Lunes is the real public hearing.
1: Ray, mong suwat o, 9th public hearing. At the Senate of the Philippines. GSIS building. Senate Blue Ribbon Committee invitation. Senate Blue Ribbon. Dili ingon nga meeting sa Gatsalian Block. Nang anong mingon makag meeting to gahapon?
7: Hey, Tulfo.
1: Ay, mga trabaho yung ingon tanawar yung ingon gapon no?
8: Sila umapir yung Marines. Hindi po namin makasuhan.
1: Now na tog koan bagyod tinod ba ning ingon adra tol aretol
8: pwede kasi hindi pa talaga na organize. It was just an organizational meeting kanina.
1: Organizational meeting unsa nga organization
7: ni organize niyo kompleto lang hamo din ha og mga miyembro na mga senador ikaw mo ay giingong chairman onya
1: diwa lagi ni
7: wala
1: wa may members ni
7: Ah, mga senador na lambong.
1: Na, lagi pero di man na pwede ang Blue Ribbon nga way minority. Gawas o walay minority nga gi-assign or gi-elect yon. Gawas o di manunga. Kay katong ilang Markulita, doon naman ito gi-elect nga minority na daan. Kay Tracy, manggit sila god. Yung kanyang ilang tulfo, may siguro ni. Pero last week, porting but-buto na. Chairperson, Bisa 4, nagpadakang suwat, nga ito kang Attorney Baligod. Nila ni Bernard Tube. Ano yung ano naman ni Rono? Ingon ka, hearing O niya, karon sila na sa imong basulon nga. Di ba mo priso kay meeting, raman O sa mga niwin, imo minggihimong buang o ikaw lang yun? Win! Win! Binuang ba nito o?
8: Consultative meeting. Kaya...
1: Consultative meeting? Hay man na sa imong letter. Bullseye! Asa diha, be? Basaha ko, no? Senator Erwin Tufo. Slangards man kay. Di man ni natural born citizen god. Nalison nun pa man ni. Amboy man ni. Amboy. Adra, adra.
8: Hindi po sila umapir yung Marines. Hindi po namin makasuhan dahil it was just an invitation. It's not formal yet.
1: Dili ko no formal? You're using the seal of the Senate Blue Ribbon Committee. Senate on Accountability of Public Officers and Investigations. Tara, oh! Imong gigamit yung header. Wag yun na, gibutang di nga. Kuhan eh.
7: Meeting.
1: Kuhan, katong T3. T3. Sumbongan sa radio, din napita. Muraga.
7: Okay lang.
1: Na. Wag tayo problema di atol. Ang imong gigamit, tanawa na Erwin Tulfo sa pagpangimbitar. D.I. Seal sa Senate Blue Ribbon. Ang header, Senate Blue Ribbon. Ang imong suwat diri, hearing. Ikasiyam nga hearing. May magnayo, ikasiyam ning mitinga.
0: No.
1: Unya, yano ra kay kang mamakak. Nga, di man to, di man sila nga mabalaka. Kay katong ato, dito ka nang informal man to. Hey, informal.
0: No.
1: Imbitaro na ninyo di mga tao. Di pa na mga taga Manila. Ang uban, gikan pa to Pangasinan. Nang larga lang yung Marines, balik dito Senado. Gabot dito. Giimbitar o niya lison-lisoron. Pangitaan pag QR code. Sinan ka, anak? Nang imbitar ka, pag-abot dito sa inyong bahay, no ID, no entry, tadi rilip, ha?
0: No.
1: Ha? Mura mag, kanang pinugos ng imbitasyon ba? Nga, para na lang, doon na kita, kabantay ka ng sahay. Ako, parang kaprangka, doon na kita yung maigo sa kwenye istorya, ha, katrabang Philip. Doon na, tungod lagi kay kita, mga Pilipino, ta hospitable, magita. Nabatasan na to, nga, umangaon ng lita katrabang Philip, ngagda kita. Nasa tayo mga amigo nga, agdahon mo kaon, mukaon na ba yun?
0: No.
7: Bisag hospital ra ang
1: mga da. Sahay nga, ibaw ka. Bisag ka nang pan raw sa kabuok. So, ngaon ta. Batasan mo guna na to, pero with, most of us, watay, kay kasagaran sa nato, mubaliba rin sa'yo. Eh, busog ko.
7: Bisag ko, kay kasagaran, baliba rin pa siguro eh.
1: Pero may tawa kay laing pagkaon, hindi ka nang respetaran ka ba? Ngagda ka ba? Mukaon na ba yun? Wala ka kasuway na di. Ambot lang ka. Basin nung ako tingali mo.
7: Dili lang kita.
1: Ambot lang ka
7: kasuway na.
1: Basin ngilad na tingin kong batasan. Pero sa isa
7: puto. Di
1: ako mangagda. May lugar na alag yung sahay. Sa tingali ni na to. Ako nagkasahag yung tingali ko. Kay mangagda mo yung go.
7: Di ikaw kumidzante man kaing nasad. Ngaon tanin nyo eh. Pero ketong nakadungog, wala abot.
1: Ayaw! Adili, sa wasa kong abot.
7: Di ko medya ba, pero tinuon.
1: Di ko magunta ka ng giprogram tas itong mga ginikanan. Kita mga Pilipino nga, ug mga unta.
7: Mangagda ta.
1: Mangagda kita.
7: Tinoda.
1: Regardless, og daghag pagkaon or dili.
7: Tinoda.
1: Usahay gali, kanang respetar lang ba? Sos, pag ingon mo, mga unta lip, matay ni hukad ba sa inoon?
7: Ayaw balibad.
1: Dey kasagaran ana. Balibad yo kasagaran.
7: Yon. Si balibad.
1: Ibaw na kas mga Pilipino bisan
7: pag ayaw balibad ang grasya.
1: Ibaw na kas Pilipino nga manggiikugon batasan pud na nato. Ha? Ang autopilot to niya na pita. Ubali ba nga? Busog ko ay bisag ang gas niya. Kita sang og na nang bagal mo ita. Busog ka ang kaon ta kaon ana gika. Pero na magiusahay ka torpang Philip nga mga pangagda ka nga. Kuan kanang gamay rin kayo pagkaon ba? Yung mukhaon. Kasawa rin ka, kasawa rin na.
7: Kasawa rin, eh. Pero usahay.
1: Sa ating
7: aligotom ta, pero tanong
1: diba, ako baka nang ngilad ngay kong batasa, no?
7: Adil eh, normal na sana ni mo.
1: Kaya mga gamag ko, bisag ko rin ilahin mo niya. Usahay, sa puto ka.
7: Kadahon sa gani mo.
1: Tanawa sa ninyo ang pagkaon. Mora ni, hata-hata ba?
7: Lima kabuok, o niya, ang pagkaon in town, o sarang kamanok ng litso niya, lima kabuok mga
1: oon.
7: Ay na lang bukaon, ka.
1: Ay na lang bukaon, ay na lang
7: bukaon.
1: Pero murag, ngilad ka tingali ko, bambot lang ka, kuro may nakasuway, anak. Pero ako man ang experience. Ako di man ko perfecto pagkatao may batasan mo sa taga-tropang Philip. Na may times ka, hilason kita, na may times ka, magkitabangon, na yasay, di, sige mo tabang.
0: No.
1: Pero ako, maglabig yung hilaan dito kong batasan.
7: Labing tabang ni mo, ikaw. Magpakarachino kang bati niya.
1: May hilaan dito kong batasan na yun, Lord. Pero ang gataw nga, bato ba?
7: Kanaghan dito, nagpatabang ni mo sa nagawa, gini mo, bulibari.
1: Depende sa nagot sa'yo, patabang. Yung ako siya, loko ka na. Depende man, depende. Okay, importante kayo. Pero kadaga mo, baliban ko eh. Pero baliban
7: ko. Kasi mong balibaran. Kaya tumi yun, Siel. Nakadaya.
1: Ay, ayaw na. Labinag mangumusta lang niya. Di, suod, oy. Matay, black cutie ka na yun. Now, niad to manggit sila. Huwag man magtuo kay inumdum ka, gahapong adlawa, sawa pa niabot ang Marines, kasi ginas sila pagkarpar nga to. Mm. Layon kita si Ring. Nagsugod mo hearing alas 8 na human ang linog. Ay, nalang may rason-rason eh.
7: Ito.
1: Human ang linog?
7: Ano? Duha ka oras ang ilang hearing, mga alas 12 G's, na human na. So, nagsugod sila 9:45 or 10 a.m.
1: Oh, human na. Parang ka pagka-istorya. Human ang linog? Ayaw may rason-rason eh, katropa ka Philip.
7: Sila kay Baong.
1: Ha? Karon ay nangabot na dihang mga 18 kabaga kanhison daw. Nga, kuan ko no, kanang i-cancelar na sa ko no. Atara, ako ko i-play ang giingon ni idol ako, Senador Erwin Tolfo. Butang ilag na akong niya katropang rap-rap. O niya, ako nalang i-play dress audio. Tanawa yung giingon ha. Kaya tanawa na to, pag-iitan kayo ka. O, tanawa ang giingon ni Erwin Tolfo ha, nga gahapong adlawa. Anang sayo-sayo pa hearing yung kuno. Karon no.
6: Must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference held in the session hall.
1: Alas 9:20 ha press conference. Sa mga press conference din eh? Draw.
6: That press conference was presented to the public as a blue ribbon committee.
1: Sayop din tulpo ay mong ipakita dong. Katong usa. Rapi man yan. Si Erwin man yung tabi. Kaya di yung mauntan po, ano? Pero poros ba ito? Na, iso kayo lang mag-uwang, oy.
7: Iso kayo?
1: Oh, ano may Jamie lang ginanong?
7: Ayaw
1: itong ilang video. Katong nalang akong gisen galik. Itanaw na itong oras. Naglinog, alas 7:40.
7: Mga...
1: Nakarealize si Erwin Tulfo nga undangon, tanan eh, alas 9:20 na.
7: Si alas 9:20, oy.
1: Alas 9:20, ay oras, oh.
7: Ang ilang giundang?
1: Giundang, alas 9:21. Giundang, alas 9:21. Diyan na giundang pag-abot sa mga kanisundao.
7: Ha? No.
1: Isog kayo mo mangimbitar.
7: What ako accident?
1: Pagpirmiro ninyong imbitar, hearing. Pag-abot sa mga tao nga to, niingon nga binuang managpag-hearing. Saka, meeting lang ni. Ano tanaway ang giingon, oh, press conference.
6: As we proceed, this committee must likewise address the circumstances surrounding the June 4 press conference. Held in the session hall. That press conference was presented to the public as a blue ribbon committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate president. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes.
1: May mubasa, ha?
6: Simply put, it was not a legitimate blue ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Sa sinigawang inihiti mong pag-init.
1: Ipakita ang oras, ha? Na yung oras na sa baba oras.
7: Alas 9:40 kapin, katropang dyan.
1: Alas 9:21.
7: Ari ka Senate niya, oras ayaw di, ha?
1: Dira, Senate man eh.
7: Alang eh. Alas 11:40, nagtabi si Erwin Tulfo. Ano? Alas kapon man yung live.
1: Oras, ay ko no, pakita ko no.
7: Alas kapon yung live.
1: Alas 9:21, madrisa ako.
7: Nagsugod na.
1: Nagsugod
7: pa man.
1: Dila, tanawa.
7: Ang pagkatapos man.
1: Pagkatapos
7: na ending ba? Na ang ilang oras, na ito do ate ka.
1: Tuloy.
7: Ang ilang oras.
1: Ate ka ese ko, ate ka ese.
7: Duha ka oras.
1: Katropa Philip.
7: 23 minutos ang entirety sa ilang meeting.
1: So alas 11 pa siya nakarealize ka naglinog.
7: Alas 11:40 kapin. So ang nagsugod sila alas 9:20 katropa ang Janli. Na humanog alas 11:40, di ba? Alas duha ka oras og 23 minutos? Kana, mo ni pagsugod. Entrada pa to. Dili to ang ending. Nilanat og duha ka oras og 20 minutos ang ilang hearing nga na downgrade into meeting.
1: Ay! Diha rang laay.
7: Di ba? Pag na alas 11:40, pila na kauras gikan sa pagtayog mga katropa, eh pasangil nga, uy, undag kay, ta kay Lino.
1: Daghanag, daghanag lag, mga pagsuway sa 18 ka mga sundao ligi gapon. So nakapag-abot pa lang, di pa sudlon, unig imbitar. Di pa sudlon kay, kinanglan pa kunog yun, eh, nagisongog, maayo ni Attorney Levito Baligod gab gabi nag-post Attorney Levito Baligod eh. Oh. Nga, sayang magod na ano mi dire ning gasto na make plate eh.
7: Agagaskas. Pamahaw.
1: Oh, kaon pa. Ang pang-inom ra ba nga mga kuan? Sus Evian tang tubig eh.
7: Mahal din ang Evian, no?
1: Ako, Evian.
7: Evian.
1: Evian nga tubig ba mahal ba na niya. Mo na gastuhan na lang dito, mo giinom. Kita in town ka tropang Philip ako ari naman ko sa ato ni Bay Nature Spring Water sa maglisod pa taga Ford na in town sa ari mo ko sa hog piso kani team ay palayo ko ka tropang rap eh play ko no play pakita ko to ingon katong picture na iba ko kung gisen nga picture dong kita tong
7: kan kisa man picture ako na lang
1: tara tara ang ingon ni Tony Baligo do no siya nga adjourn lang ta dito kaya naglinog. Mumay, mo ganin, ningon si Attorney Baligod nga padong naunta mi. Tarawag ko din nga laing video di akatropang rap-rap nga na atong 18 ka ba? Gani. Ingon siya nga, kasayang na anamid resinado. Buntag pang linog. Ipaibaw nang tumuda ang di madayon. O niya, pagsugod yun katropang Philip sa hearing mga gani. Ah, pag-abot sa Marines na himo na lang ning meeting. Hiring mag gini pagsugod. May tatog ni ingon mo daan nga kaning ato lang iklaro nga tapok-tapok lang ni jam-jam ra tindrin da pita.
7: Wani kag ato ang meeting ro.
1: Kaya sa may binding ato di masa tumatawag na tog session.
7: Dili session.
1: Unya nang send ka og invitation nga mo appeal sa Senate Blue Ribbon Committee hearing
7: chaired by.
1: Oh. Imong gigamit ang header sa Senate Blue Ribbon Committee. Dili man to ingon nga wanted sa radyo bagang Rafi Tulfo kay si Siri at tawgon.
7: Siri ba?
1: Siri, katong dakog lawas ba nga backup ni Idol Rafi?
7: Abi na ko Siri na.
1: Dili.
7: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
7: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
1: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, wa masana may sus malita pero kapirma. So ay lang nahilabti niya
7: si Win. Wa siya malita pero siya ay appraisal committee chair.
1: Yes, appeal siya sa pirma pero wa ma report nga na ay siya malita.
7: Wa ma report niya siya gidiliberan.
1: Oh, wala pa ebidensya. So pa. Di na to butang-butangan sad. It will be very unfair. Pero siya roy gitod nga matay lang ang labti niya ron Rizaon Tibiros.
7: Risa.
1: Onna.
7: Kuya,
1: ilisan gito ko tong
7: si Bianca.
1: Dili. Ang kuya o si Win Gatchalian mo'y ipuli ni Liamas.
7: Liamas.
1: May love team siyang Risa. Sorry, arasan ni Santa kasi. Ronald Diamas ba? Guwapo si kayo ba? Oh, guwapo kayo, Ronald Diamas. Pakita ko tong video harap, pakita harap ka tong sa mga Marines rap.
9: Hindi,
10: consultative hearing na lang daw yun eh, sinabihan ako.
9: Pero nangihinayin pa kayo, sir?
10: Oo, sayang yung opportunity. Nag-delay kami sa entrance din kasi.
9: Pero you are willing to answer any question, diba?
10: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: Ako na lang ang audio rap. Tanawa ko sa rason nga nun nalangay sila, Audra.
10: Ito, ang
1: invitasyon
10: nila.
1: Kaya, namisagol yung disco. Ay, labot tayo sa disco. Dara. Ako i-play. Okay. Dugay kasi lagi pasood man. Oo, oh, pasood lang. Moro na-invited nga di pasood lon. Dara, oo.
9: Okay na po ba? Pag-PMS na lang muna po tayo, sir. Makakapasok naman po, kailangan lang po talagang mag-QR code.
1: Sudlon na sila bro, daghan kay kuti-kuti ba? Niya ka na sila matibag, QR code na niya. Invite man eh, kamo may mga imbitar, o niya ka na almost nang imbitar niyo, manago mo. Una ka naglisod, o niya, o padong na mo ato katropang Philip. Adjourn sa taga, naglinog. Or alas 11 na ka naka-realize na kalinog ang Mindanao.
7: alas 8, alas 9. Three hours after?
1: Oh, di pa ka makarealize. Yeah. Wa pa ka so good ding inyong hearing. Magandiyan na lagi tag ilara, tol.
7: Ayaw, tol. Ayaw, tol.
1: Ayaw, ikay sa imong invitation. Aray ta magbasis, papel.
7: Papel, papel. Oh. Ayaw ng aftermath.
1: Oh, ayaw na.
7: Inyuhang meeting
1: nga,
7: or
1: ila ko nung karoon nga, dili ko no hearing. Ano na, QR ko no?
7: Katrapang dyan, Lee. Gi-question man sila.
1: Oh.
7: Nga nung wa man ninyo gi-contempt ang 18 Marines.
1: Dili, di man sila, wa pa man sila ni Addo.
7: Ano yung mga gani?
1: Di ani, tabo.
7: Wa sila ni Addo. Pero, ni-extro naman sila, ni adjourn, ani ko arman, ni suspend. Suspension man to. Di ba to adjournment?
1: Yes.
7: Wa, gipangunta na sila, nga nung wa man ninyo gikontem, kung man ha? O, sa may ilang rason?
1: Karoon na.
7: Mingon sila nga, uy, we cannot contempt because that was just a meeting.
1: O, ang inyong invitation hearing man.
7: Wa na magkatugma.
1: Wa na, wa mo magsabot sa script, ugmayo. Awagi mo, prangka-prangka, wa sila ga-expect nga mga to. Ha? Kunya aro, ningon ra ba si Attorney Baligod? Di si Otso Paniron. Di a pamilaing 21. Wa pa na mo, gihurot og pakitang picture. Oroy, og dunay picture sa balay. Kaya tanawa ro Stella Kimbo. Buhi pa ba Stella Kimbo?
7: Wa po man
1: si Teacher nga. Stella Katropang Philip. Na picturean iyang bay og iyang katabang. Mo'y ga-receive siya
7: malita.
1: Nitingog ba Stella Kimbo? Pag-iya mangog kayo nga iya gitong balay. Na, og tinood kang Stella Kimbo, posibleng tinood po ng uban. Kadili naman lalisonon, kung doon na ba'y nangawat na, amang yun. At pangutan na nalagkinsa. Martin Romualdez, ganawa man ka mo paggawas og statement. Martin, nga katong balay nga ilang giingon dito imuha. Na may video. Video man to, may iagyapon. Picture man, ingos man ang Amy, pamilyar gina kong balaya, agaw gumi.
7: Ayaw gaw.
1: Balay man ko no to ni Mutin. Last week pa ni Pasangil ang 18 soldiers, kanhi mga sundao. Last week, niingon sila, kining ulagwaya, sir, picture ni sa balay ni Martin Romualdez. Wa man lagi miingos Martin nga, di man ang akong bay. Be, huwagin na nga, what? Kana? Huwagin na nga, what? Wa, amang yung kay malita. Ipasangin lang ramang kakatin. Ko, naglibog rab ako. Si Zaldi ko nalutsa nag-warrant. Ang gihimong basihan, ang statement ni Orly Guteza. The same statement katropang Philip, gawas kang Zaldi ko, si Martin Romualdez, sila duha. Nga nung Zaldi ko nilusot ng warrant, kang Gutisa, akang Martin, wapa. Susamar mag-ibidin sa gibasihan. Diya, di mo makita ang double standard. Now, anong wak man na mapangutanas medias Manila?
7: Wa sila kahuna-huna.
1: Ayaw! Oh, ano na ako no?
7: Suko na bang medias diba? Manila, nga giing ng Senator Dante Marcolita, nga sila nakadawat og malita according to the allegation.
1: Ayaw pa. Karon.
7: Mga sensitive nga pangutana.
1: Yes.
7: Never heard.
1: Be. Ang gihimong basihan sa Sandigan Bayan nga malutsan og warrant si Zaldico, ang statement ni Orly Guteza. The same Orly Guteza nga gawas kang Zaldico giapil sa Romualdez. Pareha ra unta basihan. Now nga no man wa man maapil Romualdez sa warrant. Big hapon be. Wa man lagi mo tungas Martin Romualdez. Na may picture nga dito mo kurto sa inyong bahay tin. Ah, balay man kuno to nimo. Nga naman mga katropa, nga wala man katropang Philip kung paggawas ni siyang statement. Kaya mo'y na kong pangutana.
7: Oras sa Exafam Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.42.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Bulls!

0: Anyways, check lang tag magabalita, katropang Philip. Kung doon na gaya po yung problema, nga naman katropang rap-rap, nga dili mo play. Wala may na-usab dito katropang rap-rap. Check na lang tag magabalita. Wala may gi... Wala man dito, maura mang yapon dito, permanente man tako. Kung doon na gita'y problema dress itong mga kaimanan. Tanawa ko nora, wala may natandog diya. Maura mang yapon. Wala din natandog. So, ano man yung di man mo play. Di mo gawas ang audio. Sige lang, di ginimalikayan, ha? Di gini. Check na lang tagpagabalita, katropang rap-rap. No, kuha na lang na diya, ilag na lang na diya. Nga di mo play. O niya, ato ni testingan ron to. Human last programa. Check na to, katropag Eric Amaro. Naho na to, katropang rap-rap. Gumikan kay D.A. Bana nga namugno siyang asawa. Kanong ko ganungog. Bana, ibugno ang asawa. Kay most of the time, asawa mo bugno nagbana. Og bana gani manapat, halak yun na. Ayon. Pero mo ni bana ha, murug gikuan gani gikomot ang buhok. Ayon. Bana namugno siyang asawa. Paslak sa selda ang problema inirap og mutingo og basad na diri ron. Ah. Standby, ato i-check mga katropas, katropang Eric Amaro. Live report. Katropang Eric? Kurag, doon nag problema, katropang rap-rap. Ganong wala may audio diri. Ari ko no, rap. Wala, gyapon. Sige ko no. Katropang Eric? Wala man sa do. Wala may giusap di rin, oh. Urag doon nag problema ka tropa ka Philip ang atong mga kahimanan. O, naaram man lagi, oh. Naakay na pislit niya. Katropang Eric?
1: Hello.
0: Okay. Hello, ya, kana. Pasensya rin ka nga natay gamay nga problema dito sa kaniha po gini. Pero sige lang. Kumbati lang. O, sa may nahitabo na ini. Sulagma naman ka ini.
1: Katropang Johnny, katropang Philip, mga katropa, gipa-prison, no? Sa mismong asawa kining iyan. Kaugali ko na po ning banda, human matod pa, gikambras ning biktima, gitamparos, gipaag, kani, drinis may sentyo negative barangay kareta syudad sa Subo, no? Nahitabo, dinahila ning suspensado, kal ni, alias Suwel, no? Kani si Alias Suwel, e-bike driver, taga proper ermita, barangay ermita syudad sa Subo. Din, sa investigasyon, sa ato sa mga kapulisan sa police station, formal police station, di ni say-say ni, ang ining babae, kining asawa, si Kualni alias Jean, no? Nga din, taga Kuanapod, taga Barangay Kuanni, Mabolo, no? Din, matod pa usap nga wala kagwanta ni report sa ato ga kapulisan kay di na maagwanta ang kining pagpamunog usap sa iyaga bana katropag Jean Lee. Din, matod pa nga sa biktima, gagipasakitan siya sa iyang bana, diyang iyakining gikomprontasi may tungod sa utang nini sila yung tao, murag na suko, no? Kaya yung ipangutan na yung bana, anong naman kayo, utangan man ka? So, mga itong, kwani, niya, na ay, kwan po, naningil, no? So, mga itong, ang bana, katupang Janli, nasuko niya, umamarag di pa istorya, siya ang asawa, o dito, matod pa katupang Janli, gibunog na ang kinipoga babayi. So aton sa ilaga panaglalis po katupagan sa ni mga kahigalaan kuhan po ni giingon nga nasakpan sa ning sa asawa yung banang mupasa unta kini og kwarta sa laing babayi. Ayay, murag na si kwarta, ipasa niya nga doon siyang babae niya, magmangutang sa kwarta, katubang sa mga kaigalaan, no? So, Moni, usas mga kuhanan po, kanang hinungdan nga nung mas liinit pa ang away din dito, gikasuko sa suspek ni katropaga Jan Lee, katropaga Philip, magigilan, o dito, matod pa, gipaak ang bukton sa yang misis, o gikaukras pa ang liog sa ni ini, ha? Ang kinipoga suspek, nang ipagunta na po sa mga tigbalita, may makak nga kinipong sa mong pasangil sa iyosap ng misis. Ang iyahalan ko nung nahimo yang nalamparuan kay yawyawan kayo nagger kumbaga katuman sa ni katuman Philip mga kahigalaan, no? Gani gipalayas pa sa nini mo to nga wala kay sa star sa ilang balay good for 2 weeks pero ato higayon na parang ni balik lang sa no katuman sa ni mga kahigalaan niya mawalagi na pagbalik niya imbes nga with open arms, open legs, kumbaga katupan sa lig, yaw-yawan naman po siya. So, mato nga na suko, nag-ibling taon ng bana o nanapatan niya ang iya usap nga Mrs. Mga Kahigalan. Kanhini, no? Ex-condening maong suspek kay 2024, anak, kwa ni, and ibang gikan ni nakagawas sa Tijuan human sa kaso ng robbery with homicide katrupag jan magila 14 katuig
0: pud pero nakagawas man ni dayon katrupag Eric
1: di ka 14 katuig dai ni dito
0: sa 14 katuig ni nya sa man gimingaw lang siya
1: kwan lang katrupag sadli no kana bang depende niya gimingaw bisas bisas
0: pila man ni utanga dai gi involved.
1: Wala na maisguti sa kinipong ato pagkutanon ng banaron kasapansan ni makikilan niya sa pagkakaroon no kaso ng RA kalapasan RA 9262 anti-violence against women and children
0: na file na ni wala pa
1: ang sa katupansan
0: na file na kaso or kuan pa ni gi-detain pa ni siya nga kuan wala pa file nga kaso
1: detain sa diri sa detain sa station okay kuan man
0: kanang, basig pasaylo on ra ba
1: posible pa sa kangri kaso katong nasa kay kung kwa pa lang una nilang pag abot dire kung ang babae ang decided pa i-refer man nila ngadto sa barangay ya ang lalaki
0: kada mag-usahay na katrobang Eric kay waton pa man ni mo lapse ang number of hours nga pwede i-detain di ang away kaso na mag-usahay nga mag-uli naman dayon god
1: katubang Janlima
0: kay kadagha naman na labi nagmanagti ayon so
1: disidido na gyud ko no katubang Janlima kay la atong sabayan no salud
0: dal sige ko no
1: na to dire ha duwi
2: katong naman wala wala Juwin.
1: Siapa itu? Kuan? Atau lagi pasal ini lain? Namun usia asawa? Oh, ikaw? Tidak itu, Dili? Ya, ya, tidak. Gimun, oh, gulatag, kau rasa na. Oh. Ya, ya, kuan lang to. Kanan usam to. Iya, na to. Sangin. Kenapa orang kaya utang? Ya, wala yung utang. Ya, wala ka magipasailo. Dia, para ma... Ya. Hindi na, pada yung kaso. Okay na.
2: Okay na, Miss.
1: Okay na. Okay, ingon mo ko to. Murag, di sinito kayo masawa.
0: Ah, nag-okay na sila, no? Ingnan bito at ikandaan.
1: Atras na. Atras na. Ne, atras na.
2: Sir, nandiyo po sa tele ba? Interview siya, sir ba? Sir, katang interview mo siya ba? Kung mo siya ba, ingat daw.
1: Dili to sa blatter to ang dosi.
2: Yan sa mga city sir.
1: Di sa blatter to dili man may pulis sila may naghimo sa blatter. Sabot maka mo blatter.
2: Oh, pero kamo ya
1: post. Oh, sorry, do blatter to gi kanan.
0: Ha, Rick. Kita na ino gagaway niya.
3: No, no, no.
1: Kanto na man gi kaya la sa kayo ngapan ba?
0: Ay sa tao gagi una na kay ilam sa nakatungod og panalita gamay rag nakuha ni dako kay gisuwat. Naabi kina nga pasangil so ilaha po ng katungod. Alag kay glales ing na lang kaning amo trabaho ni ko say nasuwat sa pulis igo ra gid media nga mosa de mong suwaton. Na og mingon mo nga mora na gamay ra nakuha na mo aw inyo pod na so korte na mo pag-explicar. Kami, pwede, masuwat rin media ko sa istorya ninyo, huwag sa istorya sa polis. Alam, sa king nagkasabot, bubog blate. Hindi na lang magpa-interview ni mo.
1: Katong gasal-gasal ka katulad dyan. Sa talang interview na mo, din mo, salga. Gito siya
0: nga. Wato siya ilabot, ay?
1: Wato siya ilabot, ito tumao.
0: Ano ito tumao?
4: Apos po sila si Muang recorder.
0: Ala pong halak, Rick, ala sa sundang style ni Bintas. Masokogis kuya Brian Orita na.
1: Oh, go lagi ako taga sa kon gyud mo murag mahug sig mura na nun sig mayor diri nga kanang iyon pagbutan ng mga interview na mo.
0: Kaya
1: sig di say pangutanon sa musal ka. Mao kito sa
0: tawag. Ah, dugay na dito diha, regular to diha.
1: Oh, regular na to diri.
0: Ah, sig dili na to Rick, ana lang to ko ana, pasayloan na lang to si Rick. Basta ang ako lang yun nga ayaw good I like pariha ni Bintas kaya ba kuha niyo, mahalak na niya.
3: No.
0: Sige lang, Rick, relax. Ginhawa lang kami, Rick. Ay, kikipada, ha? Apilis mga pagsuway sa itong kinabuhi.
1: Kanang mawain mong control ba kay...
0: Ayaw, yun
1: pag... Kuha lang yun tuhanag yun.
0: Ayaw, ako, sayon kiko nga basta control, mahay doon kay kaanak.
3: Labi nag-muscle, imong kontrolon.
1: Pero ako nakuha ko itong hanak eh. Hagbay na ito. Kapila na ito sa musalga nga.
0: Ayaw, kay on-air na baka. Sagdi na lang to, eh, sagdi na lang to. Ako na lang mga ipasaylo para di mo rek sa disen nila lim ang trabaho sa reporter. Dapat tayo ban mga soko sa reporter nga Igor in town na sila gasuat. Di man sana pwede nga
1: kami mo Igor man tawag mi magbasis blatter kat sandli
0: niya. Oh, niya og na istorya. Oh, niya og magbay.
1: Ano kami may pangutan? Ano kami may
0: kamo may rumbuhon yun pirmi. Kay kani si Eric Amaro bago rin taon ning gihulga. Loy pud in town kayo katrobang Philip.
1: Tay kaya kahibaw ra ko kinsa to katrobang sandli.
0: Naibaw ana ni Moron.
1: Ko na to.
0: Dili. Okay na to. Signal lang to siya. So extra na lang rek para maginawa sa kagamay.
1: Oh, so mari katrobang sandli atong ladies no gikadres is my Mabulo Police Station mga katropa basta kapinisgutan na di ay kape mga kaigalan po da. Nga angay yung imnon no samtang init king panahon mga kaigalan na pay magsurang-surang nyo. Pangapi mo Santom Plus Cop Mix mga kaigalan po da. Humot lami sustansyado pa. Alang sa Digo sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News.
5: XFM Report. Bullseye.
0: Yeah, guys, salamat katropang Eric Calmado Amaro. Tagtag Irwin Tulfo, sir. Kalma, bigyo ka na si Eric Amaro. Napuno na to.
4: May nabali na, eh. Si Irwin Tulfo isog, karon ni Kalma. Karon si Eric, Kalma, karon murag naputong.
0: Na, dege na, ganil eh. Lamin nagsamo kayo ka-interview niya. What is
4: hilabot?
0: What is
4: hilabot?
0: Wala
4: nga, pag may labot, ay magpagapilapil.
0: Yan na ba, huwag doon na mo'y sopak mo sa kanang mga giingon sa polis. Apa pa interview, saan mo? Interviewon mo, desa mo. Ignan mo sir, pwede ka intervene. Dili. So ang among basihan, ang reporters, police. Pwede ka lang mo kahala interviewon sa muna mo. Pero dili mi makadeterminar o kinsay gasulti ninyo sa tinood. Now, og namakak man ka ng police, o giplantiran man ka, demo diha, awad to skorte. Kami Igor, may taong musuwat. Wa, mami kakita na diha kay mga reporter, may taong.
4: Kaya, pagkata na diha, ano na yung pabadlong?
0: Pabadlong?
4: Ito na naman ito, siya tropang Benji Talisig, katropang Janli.
0: Huwag kanin mo yung mga interview niya, magsamok-samok. Na,
4: kanin. Lahi sa niya, pero gidakop gihapon ni sa to ang mga polis. But asa din itabo kay, wasa, naghiram-hiram man eh, naglahugay na. Og mga pizzas, mga katropa.
0: Agamayar sa dana.
4: May gambling man eh, gambling.
0: Daginot pa ginawa.
4: Uy, basigtag sa kalibong bonus, ali.
0: Bisan pa.
4: Ay, mahali.
0: Mag-feel ko kay ako, puntos mo sa gusmadjungan sa una. Beato, i-check.
5: Live report.
0: Katropang Benji.
6: Yes, good morning, kunupag. And bili kunupag, Janli, imbis nga, ang nipag, karo-karos pizzas, madjong, apay kinopanta. Yan palis nga nagduwa kini sa gawa sa mangin na nagpagin siya kini gagihimo nga kinigihimo matapag kini pagpatrolyas no kapulisan sa nagbesa na ilang gihimo matapag kini pro-politik nga pagpatrol matapag kini subay sa tong espanyol po yung nagawa yun ang nga gipagdakop kini upat ka mga nagduwag magdiyon kay nagin sa gawa sa mangin na ito po ni pasado alas dos ang taglas hapon nakapadlawan dito sa akin ni ang barangay o kanipurok buntog, barangay Maslog sa Dagbes de Rao. Ang mga dalagpan, mawa sila si Oscar Anonuevo Aguilar sa 71 News. O niya, taga-kumpos niya na Cebu, tapos Balo sa Kapanday, o Bulupia sa Purok, buntog, barangay Maslog, Dano City. O niya, si Agustina Gala Aguilar. Sigur sa SR News, taga Akaring Street Vendor o taga-purok buntog yapon. O ikatlo, mawa si Purifikasyon, pero yun, kabataan niya. Sugriwa sa anyos nga napigyan po sa Purok Pikopat, mao si Junilo Insu Balindres, 43 anyos nga taga akin din ang Purok Buntog o si Rizeka Furniture Wabing o kini Wabing, akin din mong dilagban. Sa gimong pagpatrolya, nakuhang kini, o ganing na sakbit sa akin ng luwag badyong, akin din sa gimong pagpatrolya sa mga polis, akin din madyong, akin din mga pizzas, ingon man, ang kining kwarta nga 325 pesos nga mo'y agihimong pusta. Mato pa sa arason, kining mo nga nagduwa, nga imbis kinaglingaw-lingaw sa kailang walang imingaw, apan naman sa sigawa si Rua, mato ginagop ini, kamang yung mga abdas polis o nasagpan sa gawa sa bahin. Kaso kalabasan sa akin na yung RAO, no, kining PD, section, akong PD, personal degree, 1602 o kalabasan, sa legal gambling o kini ba joke ang mga upat binagpan at ano pasit na dyan mismo sa Silda sa Danao PNB. Mga itong mga batang ribos sa Danao City Police Station Katropa ay magkalimot Japon sa pagkabas kailan na yung Santo Nabaloel magkatapag na bilang katuntunan yung mga panuhut sa lawas Santo Nabaloel hindi mo siya has to have operated mamalit sa pamasyag botika sa inyong lugar. On board sa patrol ka, mani katropang Janre Redoblado, alas na kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Benji Talisik, Action News.
5: XFM Report Bullseye.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Medyo apikis oras katropang Philip. Samahan katropang rap-rap, naulian na diya. Okay na, naagay na bisilita no?
4: No.
0: Ah, ako Adri, akong liso-liso. Nauliyan.
4: Saan nauliyan na?
0: Uliyan na.
4: Ah, pero ma, bago ba na sana?
0: Basta, human sa programa, Tony Ray, mogni di ating guba na na pita. Good morning ni Kuya Brian Oreta. Namina ron, no niya. Ito ang master, atong idol kayo, katropang Tony Ray. Kaya, katropang Philip. Punta, kaya.
4: Uy, si Juan ba? Si former police lieutenant colonel Rafael Dumlao.
0: Nagpa na sa pulisan. Rafael Dumlao na asa mo madakpi.
4: Ah, kuan man wanted man siya katropang Janle niadtong kaso sa 2016. Mm. Katong usa ka Korean National nga gi businessman ba?
0: Yeah,
4: Korean National. Yang pasangilan nga mastermind, nagtago-tago sa napuka tuig.
0: Dakpa na gyud.
4: Dakpa na karon.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, mga higala.

0: nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang

0: Coffeemix o Premium D3 Coffeemix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan yung Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibate, pag tumagid mo Santa Un Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
3: Santa Un Plus Coffee Mix.
4: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santa Un Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santa Un Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santa Un Plus Coffee Mix.
3: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. O sa bagay ako sakit, Doc. O sa bagay ako sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Ganon ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:37 in the morning. Katrap ang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. O nagunadihan nga ito mga produkto sa Yes to Health. Hatod po kaninyo sa King Dragon STL Sweatress Result. 10:30 a.m. draw mga katropa. 775. 10:30 a.m. draw. 775 mga katropa. 10:38 sa Kabuntagon katropa. O welcome sa programang Wanted Kilig hangtod alas 12. Ta sa kautuhan katropa, mag-uban-uban mo nang ayalisoy yung mga radyo.

0: ayan. Sorry kay Brag, lalaki gud inyo hang DJ ron. Lalaki na sa team. Naunsa naman tawag din si DJ. Okay. Naunsa naman ka DJ. Sa mga naghuwat din ha, kung kanunsan ako i-air ang inyong mga, ang mga numero para sa inyong linya nga tawagan. Ani-ana na ako, kung ano, bapil o bullpen niya, dali na yun. Isa lang ako ni Basahon. Kahit pag humani nun, dito na ako buy, ani ron. Ang dama ba ang papel o ballpen, lapis o ballpen, Manila paper, o gusto mo may pwede andamoy. Sa karton, swate sa dingding. Kaya aron makuha na nyo ang numero ngayon, tawagan ka rin sa itong programa, ang Wanted Kilig. Sa mga gusto mo appeal, ayaw na pagdugay-dugay. Kaya kini ang programa nga, usahay makatabang, usahay makaguba. Last month to sa last month, sa gunsun ko nga na doon ay mga nakasakpan. Ano sa man sad food mo, oy? Ano mga sakpan man sad mo ko, no? Ano sa kadagang higayon ka na, giyon? Ayaw! Ang pagwante-bantay, ha? Kaya basig na niidra na inyong mga kauban din, ha? Na niidra na ang inyong misis din, ha? Ayaw! Yeah, misis, bantay ko na misis. Kaya sa hira bagay misis, no? Bagi mga bantayunon din. Ayaw! Kaba ni realidad din at yan na ito. Isag unsaon, bantayunon. Anyways, mga katropa, it's Tuesday. I hope you choose yourself today. Ayaw! Martes na Martes, paspasa sa basa panahon. Eh? Nahuman lang gani ang mahuman lang ang Wednesday, nag-Thursday, nag-Friday. Awa na, paspas kayo. Mahuman na po din si Manahani. Katunga na po sa bulan. Almost half of our, half of the month na po ito, katropa. Mahuman na po din bulang Hunyo nga. Bulang Hunyo. Basta sem-sem. Muragin na siya din, ha? Ayaw! Diba, paspas kayong panahon, sama ragin na sa gugman niya niya nimo. Parang kailan lang. Gugugma kay kaniya. So karon lahi na gyud. Dili na inana ka. Dili na gyud inana. Ayaw! Ina ganon ka init ang pagmamahal niya. Unsa ka paspas sa pagdagan sa panahon inana pud ka paspas ang pagdagan no pagkawa siyang gugma. Unsa pud ka init ang panahon inana pud ka bugnaw ang inyong gugma. Ayaw! Ay nako, kaning gugma no, relate regid ni sa unsay weather na to ay. Sakit man daw aton pero mas init pa ang amuang ko ay. Feel ako kung init ang panahon, init po ang amo ang receiving area. Nawa ang among admin nagsipangitag unsa ang papabugnaw. No, no, unsa ako man ni papabugnaw ang among receiving nga nagoba man among aircon dire oy. Kasi mo ayog aircon, panawagan dai mi. Parang libre lang niya. Dala, ako na may bahala sa bayan. Alam ko yung kwarto. Kwarto na ko ang sickness niya. Go in town mo. Ay, sa mga katropa na to din ha, na siyempre naglingkod-lingkod kay usahay. Dili ba ng uban tanan ron, nagrabaho na. Uban, bago pang mata. Oo, ako lang ba nga pag maabtan ko, o ginaan yung oras maglabad, yun akong uay. Labad akong, labad may akong uga rin. Labad akong, murag maliki. Pero mas maayon na lang na kaysa murag na ay liki. O murag na i-o ay mong liki. Ay, nakarelate sila. Same-same sila gibate. Ang uban diha na ayon, literal. Sure, literal. Unsa man gyud numero DJ? Ay, nara, sige. Ang numero 0995-994-6868 katropa. Open na tong linya para sa mga gustong mangita on air. O ilahang mahimong ka-chika-chika. Open na nga tong linya para sa mga gusto pod nga makigtabi na ko on air. Para pod i-chika ang ilang mga numero. Tara may makadungog din ni og taga Tibuok Visayas, di ba? Gamay ra kaayo, di ba? Di man kay tantong daghan. Di ba? A little bit lang na community tayo dito. 10:43. Alibat ka DJ. Okay naman ako ang kanang 34 og 33. Anyways mga katropa, tos ang lili on. Kaya huwag yun ako nalili pa dahil din, hino? Ah, nasa... Oh, mo ba? Ah, okay, kani. Lili on sa nato nga to ang Facebook Live. Murag wapagin ako siya na-check gid in town pero ya buyag. Kaya murag nibitsor ako oga. Good morning, DJ RC. Dihani mo siya ako sa akong mahal nga si Lenore Dalundolan. I love you, mahal. Ana, si Elmer Ogay, sige rin kuan-kuan diri sa kuha niya. Minyo pa rin kanahanan ni. Ulit tao ni si Elmer. Si Leonor Dalundulan. At Dulandulan. Oh, I love you daw, mahalingon ni Elmer Ugay. Charlie Marty Reyes, DJ RC, linog ba yung amu agabiin niya? Pagsigan ako sa sugo, kay nawala ang linog. Aw, muna gingon nga mo, bot pasabot dugay kay kamata. Good morning, DJ RC. Guapa, I missed you. Ayan. Nelly Yunson, good morning. And Nympha Dalusha. Doon natin color sa Picas Linya. Ato ng dawaton sa way pagduha-duha. Gawa man tayo lang option. Kaya naman sa itong istasyon na nawag ni. Hello, maayong bunta. Kinsa ni o taga-asa ni?
1: Ako si Eman.
0: Eman! Di ba, Eman, ikaw yung taga-Leyte?
1: Oh.
0: Anong nangyari?
1: Tawag ko kay... Wala ko ikat. Tips nga lang sa... Iban mo pa, iban
0: mo. Adili mo reply? Masa man?
1: Mo reply, pero... Tawagan, hindi mo tupag.
0: Tawagan? Basig busy. Lodi... Lodi, siguro para siya ni manawag di mo para way daghang langas.
1: Anta-anta?
0: Ikaw ang mag-load niya ba para makapanawag siya nimo? Okay ra ka?
1: Text-text lang gani.
0: Ah, text-text. Pero okay ra ka?
1: Okay lang, ganaan. Mag-story ka.
0: Ana, wala ra ka nasakitan, Eman. Nga, inana ang nahitabo. Pipila mo kabulan nga nag-inistorya, hi, Eman.
1: Manar siguro. Wala ko makakuha na to.
0: Wala nakakasubay. Sa karoon, Eman, o sa may gibati ni Eman?
1: Already? So, sanda ko nga. Sa all weekend ko rin kami na
0: gusto ra ni Eman nga mag-sleeping well sama sa isa niya. I know, anyway, Eman, kabalo ko nga nasakitan ka o gusto ni mo nga mahulipan ka ng gipati ni mong sakit. Tama ba ko? Tama ba ko, Eman?
1: Tama, yun.
0: Pipila na kakabuhan, Eman, nga nasakitan.
1: Ang gilip.
0: Ha?
1: Nasakitan yun. Bili nang bilang jawaban tayo na ito. Basta kong niya. Bili nang diya niya.
0: Anyway, Eman.
1: Auditorium.
0: Oo. Mm-mm.
1: Kanya. Kanya. Tawagan niya ako.
0: Ano, ingon siya? Ingon siya nga tawagan ka ni... Tawagan ni mo siya, pero... Dili siya mo tubag.
1: Pag tawagan ko niya, tawagan ka na ko siya. Ingon siya na ako nga. Tawagan ka na ako.
0: Oo.
1: Tawagan ka na po.
0: So, nag-watch ka? Nga naman ganda yung inaana, ha? Nadyo ko inaana pag nga kaagi sa una. Kaya ganing coolmate mo, yung isaaran nga magtawagay mong duha, pero itong nagtawagay na mo, kung tawagan na ni mo, di na mo tubag. Diba? Ano mo inaanaman mo? Hindi na ba lalim ng inana? Hindi na ba barato rin ang magpalod? Kapalo ba mo, anak? Kasi kay pangalan na ito, yung mong kaistorya din, eh.
1: It is.
0: Oh.
1: Kanang, may nga ang lami, walang pwede mo.
0: Ang samay.
1: Ipadagdag na din yun.
0: Ang samay.
1: May nga. Ang kuhan ba ka na yun? Kapugnan.
0: Mapugnan pa ba?
1: Kapugnan ko ba?
0: ang imong gibati mo na imong gusto ipa-play na to? Ha? Sige. Akong pangitaon, ha?
1: Yes, Mary Jane nga.
0: Unsa man?
1: Mary Jane.
0: Kini nga kanta para ni kay Amay. Kini nga kanta tungod kini sa kibati niya nga kugma. Nga di na cute kapugngan. Dugay nang itago-tago ni Eman. Ha?
1: Para na ni mo.
0: Para ni nako?
1: Kumpara
0: ni na.
1: Kumpara
0: na
1: ako. Paminawan
0: ako. Sige.

0: Kanindot sa... Kanindot sa sunata nga imong giingon nga gihalad mo din hinako. Eman. Kung buhi pa ka, Eman, galawin mo ang baso.
1: Ayaw!
0: Bis na minaw rami ni Eman, kaya ingon siya minaw na akong lyrics, nawa manuon. Eman? Anak lang din ha. Abi kog nawa ka na. Abi kog gikalimtan o gibiyaan mo na ko.

0: Nah, naging hawag mo si Eman. Pag aming ginawa ni Eman, oy. Ang ginawa ni Eman, abot diri sa kuan. Abot diri sa tawagan ni. Diri sa Cebu. Kaya kani si Eman, taga Leyte man eh. Wala, nawa na si Eman. Wala na, hindi na. Ay, naradek. Eman! Andam na baka i-on air ang imong pa... Kaya since nanawag ka naman kayo din ni Eman, but pasapot, andam na ka mangita o glain ni mong makaistorya. Tapa ba ko? Sige, kay tungod ana. Pwede ni mo i-on air ng imuhang... Imuhang... Imuhang numero. Ana. Hinay kay man. Ang nakadung silingan ra. Usba usba eh. 0912.
1: 98.
0: Ha? 58.
1: 23.
0: 5823.
1: 848.
0: Tama, tama. Usap.
1: 0912.
0: Mm-hmm.
1: 58.
0: Mm-hmm.
1: 23.
0: Mm-hmm.
1: 848.
0: Ayan. Dagang salamat, Eman. Pag-amping-amping.
2: Ayan!
0: Maupay na kabuntagon din na sa inyo, ha? Maayong buntag, maadyong buntag, tanan na lang. Eman?
1: No.
0: Katropa mo? Unsa, Eman?
1: Rocket Dancer!
0: Kuya Eman! Unsa diri ana ko nadungog?
1: Excited ba kayo mag-istorya sa Galonay?
0: Ay, ganahan ka nga mag-istorya rata, pero may dinanta mo hawa dere. Unsa man ganahan ka ni? Ito, ato ni hutto ni paglamahal eh. Kita na lang duhan ni maglabing... Kita na lang duhan maglabing-labing ani. Ha?
1: Kanang wala na sa programa ba?
0: Aw, ay, alagos. Taon si Eman, oy. Gusto niya kami na lang duha daw kanang wala na ko sa programa. Busy man kay ko pag wala ko sa programa, Eman, oy. Kanang busy kay ko pang panginabuhi, Eman. Mo ganing wala na ko kauyab, Eman.
2: Ay, yeah.
1: Salamat kanin lagi. Okay. Ito na lang. Yaw.
0: Isulti mo mga pasalamat. Andam ko, aminaw. Muna to yung pasalamat.
1: Anong tito rin?
0: Sige, Eman. Okay, natrabaho pa man ko din, hiniprograma pa man ko. Kanang, biya sa tasa kahanginan, ha?
1: Okay, busy.
0: Salamat, Eman. Bye, Eman.
1: Salamat, busy.
0: Bye. Eman, katropa mo.
1: Excited.
0: Salamat, Eman. Si Eman. Mutira glass si Eman. Ana siya mag-istorya na lang daw may kaming duha.
2: Ayaw!
0: Mugin niya kung kabalakan na ni programa ha, baka magkadugay, no? Bro, gili, gid. Murag ako ang makapangitag uyab din eh.
2: Ayaw!

Eh, pura manggut o kanan nakadugay murag diri na mamunahin gugma na ako. Saon naman ni intawon? Oy, dili pwede kay kung mahigugma mo na ako. Ano ang gagawin? Supremo Mika Lazo de la Vega.

DJ, hatagi kog wanted tick de textmate. Kalata sa nako pag pronounce oi. Mao niya kung number 09550801 838. Mao jung buntag DJ RC, request DJ guba ning dughan ko. Guba ning dughan ko. Diha. Anak be kay kuan lantaw na to. Good morning DJ RC. Shout out kuni tatay Molling. Ikan kay Brian Balansaga. Marisa Giuliano. DJ, shout out ko sa ako mga kaubahan. Nga guard diri sa Talisay City Elementary School. Sila Taraya Hontilia o Grabaya. Ayan, gikan kay Marisa Giuliano. Hello sa inyo. Jonalyn Emia, may pagpaminaw. Ayan, may buntag di mo sa imo, Marisa Giuliano. Dagang salamat po sa pagpaminaw sa imo ha, din ha. Ayan, ako yung ganirog basa ang comment section kaya aron dili na pag-advertise na huwain ako yung malintay. Hello, Charlene. Good morning. Charlie Mar, good morning. Nympha, hello. Good morning sa inyo. Hamang pagpaminaw. Later on, mabalik ta katropa sa programang Wanted Kilig. Karong orasya, ato sa paminawon, ang pipila ka mga pahinumdom o mabalik ta. Pero una ang tanan sa ato mga pahinumdom, aniya, sang ato ang mga tukar nga kung giandam karong buntaga para sa ato ang mga tigpaminawan din ha. Oo. Tigpaminawan na to. Okay ra mo din ha. Malungkot ba o masaya? It's either nandyan. Nandyan sa dalawa. Pero importante ka, tropa. Ang kinabuhi, adunay musika. Here's a song. Here's a song, one of my favorite song actually recently. Sure.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by 33 anyos taga Marco de. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. Oto ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo.

0: mag Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3 adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3, mag Premium D3 ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Turbo
3: pakusog.
2: Turbo
3: pagdugay sa away.
2: Turbo
3: doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
5: Murag exciting ning turbo ah.
6: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time, 11:06 in the morning. Mga katropang oras, hatid sa inyo sa produkto sa Yes to Health. Nagunadiyan nga ito ang Santone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa. Para sa mga katropa na ito din ha, ang dali ra mataptan og sakit. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases with the help of our product. Ang ito ang produktong Santone, plus o Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Yes, alkaline base nga to ang vitamin C, katropa. Dili lang gikan sa mangustin, gikan pod sa oranges, katropa. So duha ka content ini, lahilang binipisyo ang inyong makuha. And take note, katropa, o ganong kinahanglan gid nato og Santone o ang ginatawag nga itong vitamin C. Tungod kay ang vitamin C, ginatawag itong catalyst of all vitamins, katropa. Ano yung vitamin C mong lawas? Adunay daghang lacking sa imong lawas na kinahanglan sama sa pagpalikon sa inyong bukog o ngipon. Kay kung walay vitamin C, dili makapabalayon o pagpakusog inyohang o di mapakusog ang inyohang ngipon o bukog diha tungod kay ang vitamin C para sa mga sa calcium. Kung walay vitamin C, walay calcium, katropa. And another thing sa mga katropa nato din hanga makarealize nga medyo unhealthy tanaw ng ilang panit. Well, I guess that's the reason why you need to take vitamin C. Kaya isa sa kinahanglan sa itong lawas o sa itong panit, specifically, kining ato ang vitamin C, katropa mo. Ganyang uban din ha, pag mainom or magluta sila or mag-collagen, ilagin ang apilan o vitamin C. Kang epekto ni ini, katropa, nga makahatag o glow o ganindot sa inyong panit. Og makahatag og proteksyon ilabi na sa init nga panahon karon mga katropa. Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health og mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa to ang physical o ganga to ang clinic, a physical store o klinika nga naadore diri ubos sa to istasyon sa Z Plus building, open daily except Saturday. During Sunday nagapahigayon ta og free consultation and general check-up mga katropa from 9 to 5 PM. Kauban ni Doc Bernie o nga to ang mga staff nga sila Mama Wala, Mama Lai o si Sir John Ray. Katropa, alas 11:09 na sa Kabuntagon.

0: Nakatupa! Exciting!
1: Sagot Black Gold!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na siyod kaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Time check is brought to you by Notify, mga katropa. Sa mga katropa nato din ha, Notify is your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at the third floor, Cyber Zone, SMC Side, Cebu, and be part of the future of security. No more, fearless. Notify.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

Alas 11.44 na sa kabuntagod mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Windsor Win from Within mga katropa. At yes, sa mga walay linga o walay lang gibuhat din ha. Pwede dyan yung bisitaon ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old above mga katropa ha. Muna ang keep it fun, play responsibly. Windsor mga katropa. Atong oras, alas 11.45 na sa programang Wanted. Kilig mga katropa. Usa, duha,

0: 11:47 in the morning. Katropang oras ito sa inyo ng Smartline Local Manpower Agency. Mga katropa, sa mga nangitag trabaho, muna ni ang inyong chance sa ugmo ng paminawa, katropa.
1: Hey!

0: abroad.
1: Smartline Local Manpower Agency hiring sila nationwide, mga katropa, sa mga smartliners nato din ha nga nagpangita og trabaho kang Smartline Local Manpower Agency na pagkita bago mga aplikante sa laing-laing posisyon nationwide. Naa sila mga opisina sa Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa. Ania sa Luzon, aduna sila opisina din ha sa May Fifth Floor Trenicia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin, Lipores, Quezon City. Anadia in front sa Jollibee Arayat and besides sa Nice Hotel, mga katropa. Sa Visayas naman po, ana ila opisina diha sa May Second Floor RM 205 Osmeña Building, Corner Colon and Pilae Street, Cebu City. Anadi lang Smartline team. Si HR Jolina ang HR Rosa. Mindanao Office, Second Floor Launch Me Shopping Center, Barangay San Pedro, Davao City, Second. O anadi sa may in front, tubangan mismo sa Davao City Hall, mga katropa. Pagkita nyo na anda si HR Aiza, mga katropa. Doon na sila mga binipisyo. Binipisyo! Mga katropa, company benefits sa inahang mga bagong aplikante. Minimum wage or above minimum salary, benefits pod as many benefit for complete benefit sa SSLs, PhilHealth, Pag-ibig, o aduna sila 13th month pay, overtime pay, holiday pay, incentive leave, and accident prone o accident insurance. Anapod sila regular contract of employment. O anapod sila possible direct hiring and regularization, katropa. Smartline Local Manpower Agency. Apply now, mga katropang oras. Alas 11:51 na sa kabuntagon, mga katropa. Wala natin igong oras sa programang Wanted Kilig. At tayo niyo ang X-Rated. Ako gihapon yung mga kauban, alauna hangtod alas 3. Musunod ni programa to, katropa, ang Nationwide News, sa XFM Nationwide News. O nga to ang Secret of Health. Unya, taot-taot. Mga katropa, ay lisoy niyo mga radyo. Pabili lang sa pagpaminaw sa to ang istasyon. Adunay dalang impormasyon, balita o kalingawan, mga katropa. Sa akong partner sa Pikas Lawa, katropa, ang Rafael Baring. And of course, ito mga kabanan din sa istasyon. Sa ato ang station manager, John Lemon Chavez by King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig. Dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron nga pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Uchiya, gasiyok. Ako hindi mong piging gasiyok. Nang buwa ko mabunog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday Sinil Kanyero, Tagasit yung pagakpak, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong tes atong niagin, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
7: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
2: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
3: Kanabang pirmi nimo kapta ng mga basis tirba, o niya, gamito nimo, igdayin nimo ang katog.
2: Sa ako pa ang iyong apelyido, ang palaya?
3: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
2: Ay,
9: Exciting!
10: Sakit ng katawan?
11: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castel Cerca. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diri. So, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sandton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sandton Plus Gold Coffee Mix.
10: Sandton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Pakinggan Manila. Ito ang XFL News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Lueras at Brian De Paz.
1: Ang mga paunang headlines, sinatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa naganap na lindol sa Mindanao sumampa na sa 37. Mahigit 1,000 aftershocks na itala rin ng P-Box.
2: Pinsala ng lindol sa General Santos City pumalo na sa 1 bilyong piso ayon sa DPWH.
1: Mga biktima po ng lindol, makatatanggap naman ng emergency cash transfer mula sa DSWD.
2: Unemployment rate sa bansa bumaba sa 4.7% noong Abril ayon sa PSA.
1: Senate pro tempore, Wing Gatchalian, binunyag na may banta umano ng banta umano sa seguridad ang Senado.
2: Mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Koreanong negosyante noong 2016, nasa kustodiya na ng DILG.
1: Palitan regional tayo katropa, namatay nga sa lindol sa Davao Occidental, umakyat naman sa 4. Maraming bahay at infrastruktura nasira ayon sa OCD 11.
2: Sa palitang international, Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan, sinuspinde bunsod ng issue ng sexual abuse.
1: Showbiz, Chinese micro-drama star Shang Xing Fei nasa Manila para sa kanyang fan meet and greet.
2: Sa balitang sports sa Las Pilipinas, pinataob ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghali na po tayo ngayon ng Tuesday, June 9, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Partikular sa 101.7 XFM Canlaon, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian Tipan.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan sa XFM News Nationwide, as of 10:30 kanina umakyat sa 37. Ang bilang ng mga namatay sa naganap po na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, sa nasabing bilang, 33 dyan ay mula sa Region 12, 4 mula naman sa Region 11. Bukod dyan, sumampa na rin sa 479 ang bilang po naman na sugatan, habang 4 na katao rin ang pinaghahanap pa ng otoridad. Sinabi ng OCD na maaari pang tumaas ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad.
0: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 1,158 na aftershocks ang naitala kasunod ng malakas na lindol na tumama malapit sa Sarangani noong June 8. Batay sa monitoring data ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station, ang mga naitalang pagyanig ay may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.4. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng assessment at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster management agencies dahil sa posibilidad ng mga kasunod pang pagyanig.
0: XFM News Nationwide.
1: Katropa, update muna tayo sa SOC Sergeant. Sa pamamagitan po nating katropa sa XFM Jensen, Ivan Polona ng XFM Jensen.
0: Live report.
1: Katropa nga Ivan.
3: Katropa nga Buddy, katropa ang Brian, umakyat na sa 34 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa riyon ng SOC Sergeant matapos sa yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatan ng maatim Sarangani noong kahapong araw o kahapon Hunyo 8. Sa bagay ito, katropang Buddy, katropang Brian, lumabas sa inusyal na pagtansya ng mga otoridad na umabot na tumigit kumulang 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng kalamidad sa lungsod ng General Santos na ngayon.

0: ay opisyal ng itinailalim sa State of Calamity. Batay naman sa pinagtamang ulat ng Office of Civil Defense o OCD 12, TDRMO Johnston at TDRMO Tarangani na itala ang 19 na mga namatay sa lalawigan ng Tarangani Katropang Body at 13 naman sa General Sandusuti at 2 sa South Cotabato. Dito sa lungsod ng Johnston na itala ang mga nasawi sa iba't ibang lugar kabilang na ang mula sa King City Mall of Johnston nakatala ng 3 at dito sa may Purok Filomena sa may Barangay Kalumpang merong 3 recover na nasawi. Habang dito naman sa may Water Grand Resort sa Barangay Bawing isa, Silwite sa Barangay Dadiangas West isa, Save More Kalumpang isa at tigi isa naman sa Barangay San Jose, Barangay Labangal at Baliti Nara Extension at sa Public Market Johnston. Kasalukuyan Katropang Body, Katropang Brian na pinaghahanap pa ang 4 na nawawalang individual habang umabot naman sa 144 ang bilang ng mga sugatan at 414 na mga pamilya ang direktang apektado ng sabing kalamidad. Ang bigyong pisong alaga naman na pinsala Katropang Body ay sumasalamin ito sa tindi ng pagkawasak ng mga infrastruktura kung saan 66 na mga establishment at mga pasilidad naman ang kumpirmadong nagtamo ng sira kabilang na ang 14 na paaralan, 10 na ospital at 7 malls. Bilang tugon ng ating pamahalaan at bilang tugon sa emergency, ipinatupad ni Tarangani Governor Rogelio D. Pacquiao ang Executive Order No. 33 para sa isang 72-hour emergency window. Katulad na akbang din ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng General Santa City sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 na nagsususundi sa klase sa lahat ng antas at trabaho sa kapwa pang publiko at pribadong sektor hanggat wala pang bagong abiso. Samantala, Katropang Body at Katropang Brian na nanatiling sarado ang Johnston Airport or International Airport para sa commercial flights. Bukas pa rin ito para sa humanitarian missions. Sa ngayon, nakapagtala na ang rehiyon ng kabuuang 562 aftershocks mula pa kagabi, Katropang Body. At kaugnay naman sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Tarangani Province at magnitude 7.0 na lindol dito sa Johnston, tayo ay naglunsad ng call for donation. Itong impila natin ng XFM 95.9 General Santos City para naman sa mga nasalantang pamilya dito sa General Santos at kasali na rin ang ating probinsya ng Tarangani, even dito sa may South Cotabato, Katropang Abadi at Katropang Brian. At ngayon, nananawagan tayo sa publiko na makibahagi sa pag-abot ng tulong at kinakailangan ng mga kababayan natin dito sa Johnston itong mga food items such as dilata, bigas, noodles at iba pa. Itong malinis na mainom na tubig, medicines and the first aid kits, mga damit at mga blankets, mga toiletries and hygiene kits, and most especially Katropang Body, Katropang Brian, itong cash donations. Para sa mga nais magpaabot ng tulong pinansala, maaaring magpadala dito sa ating impilan sa numerong 0991-410-2580. At dito mismo sa pila ng XFM 95.9 General Santos City.
1: Katropang Ivan, dahil sarado pa nga operation yung Johnston Airport. So yung pupunta diyan from through Davao and then by land for hours more or less. Ganun ang sistema.
0: Most probably Katropang Body yun yung mangyayari dito kasi limited pa rin at hindi pa rin binubuksan itong Johnston Airport para sa mga commercial flight. So, yung may mga biyahe patungo Manila o even sa mga international flight possible, dito yung pinakamalapit itong Davao International Airport, Katropang Body.
1: May nakarating na ba na mga national officials or kaya mga senators na nagsabi na tutulong din nga sila at makita ng personal yung sitwasyon dyan sa area?
0: So far, Katropang Body, ang mga nakita natin at na-monitor na mga officials is yung mga cabinet secretary natin na kinabibilangan ng ating DPWH Secretary Vince Dizon at saka yung unang dumating kahapon dito, itong ating secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatsalian at ang ating DOA Secretary na si Ted Herbosa kahapon nagkatropang body at sa kanilang pahayag kahapon, eh ngayong araw mismo nila formal na sisimulan itong mga relief operations and itong assessment para doon sa mga nasalanta at saka yung mga pinsala para ma-identify din katropang body kung ilan at gaano kalawak itong pinsala para ma-identify nila kung gaano kalawak itong bibigyan nila ng tulong financial man o para dito sa mga nasiraan ng mga establishment o mga bahay.
1: Panghuli na lang, katropang Ivan, kamusta ang weather, ang panahon sa inyo dyan?
0: So far, katropang body, itong panahon naman natin, klima natin dito, napaka-init as usual dito sa Jensen, katropang body. Ito nga dito sa station natin, dito sa broadcast center natin, dito sa XFM, nananatiling non-operational tayo ngayon sapagkat meron tayong na-experience na power interruption mula pa kahapon. Bali, bumalik sa kaninang madaling araw katropang body and then naputol na naman kanina alas 9 na umaga dahil naman sa mga kinukumpuni na mga substation dito mismo sa aming lugar katropang body.
1: Okay, maraming salamat katropang Ivan. Ingat kayo dyan at magandang tanghali pa rin sa inyo, ha?
0: At yan ang latest report mula dito sa Impilan 95.9 XFM General Standard City. At para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Samantala, mga katropa, umabot na sa 13 katao ang nasawi habang 4 na iba pa ang kasalukuyang pinaghahanap sa General Santos City matapos madaganan ng mga gumuhong infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila kay CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. ngayong Martes, nakapagtala rin ang lungsod ng 144 na sugatan.
3: Ngayon po may mga pagbabago po tayo doon sa ating casualty list. So yung missing po natin, meron pa rin po tayong 4 na pinaghahanap. Ano po? Ang sa naman po sa ang sa fatalities po natin is 13 na ngayon. Kahapon po 12, 12 pero ngayon po so midnight last night 13 na po, no? 13. And sa injured po natin, 144. Kaniwan pong dahilan nito ay yun pong nadaganan ng mga collapse structure po. Parius po siya, sir. Ano po? Iba-iba po ito, both for private and public. Pero karamihan po, pribadong mga istruktura po ito, no? For roads and bridges naman po, meron po tayong reported na dalawa. Although, passable pa rin naman po siya ngayon, no? Except for one na... ipukumpletohin ko naman po yung data. Pero based ito po sa data natin, meron pong damage po sa bridge. Mostly po nito mga private commercial establishment po. Saka institutions.
2: Yan ang tinig ni CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. Nilinaw naman ni Dasera na hindi isolated ang General Santos City dahil nananatiling nadadaanan o passable ang lahat ng mga kalsada nito maliban na lamang sa General Santos International Airport na kasalukuyang pang suspendido ang operasyon para sa mga commercial travel. Dagdag pa niya, agad na naramdaman ng mga residente ang presensya ng national government dahil personal silang bumisita sa lugar para tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan matapos ang naging sakuna. XFM News
1: Nationwide. Umabot naman sa tinatayang 1 bilyong piso ang halaga po ng pinsala sa mga areyan at infrastructure sa General Santos City pa lamang. Kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Department of Public Works Secretary Vince Dison, ngayon pong Martes, ito na yung isa sa pinaka malakas na lindol sa buong mundo. Pati sa nilang paon ng pagsusuri. Sabihan sa Manita lang nagtamo na matinding structural damage katropa yung 5 mall, 7 ospital, 4 hotel, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, 2 simbahan at maging ang General Santos International Airport. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Dizon na personal niya na ininspeksyon ang ilang infrastruktura at ospital sa lalawigan. Okay, para agad na mapakinabangan ng mga residente na kinakailangan po ng tulong medikal. Anya, isa sa hamon na kinakaharap po ng tanggapan ay ang sirang kalsada tulay na nagpapabagal sa pagkukumpuni at pagdadala ng tulong sa mga apektadong residente.
4: Ngayon po medyo may challenge gagawin lang sa mga itinid na lugar, gagawin lang sa mga kabundukan, yung mga pakyat sa mga mountainous areas. No? Pero titipitin po natin Lahat na po ng available na equipment, pati sa pribadong sektor, mga private na kontratista, ginagamit na rin natin ngayon, no?
5: Mm-hmm.
4: So, importante yung tulong-tulong, ha? Ano, pero kailangan mag-ingat, pero makakasap yung mga kababayan natin.
5: Mm-hmm.
4: Ano, sabi nga ng pangulo natin, walang iwanan to. Talagang, nandito kami hanggat masigurado natin na mabilis na maayos itong mga nasirang mga karya at tulay. Pati kayo mga hospital, saka mga classrooms, kailangan maayos na rin.
1: Si DPW Secretary Vince Dizon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
6: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy na pamahagi ng tulong ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapag-release na ang ahensya ng Family Food Packs, Food and Non-Food Items, Mobile Command Center at ang kanilang Mobile Kitchen sa mga nasa evacuation center sa Region 9, 11 at 12. Anya, tinugunan din ang ahensya sa mga pamilyang natakot na pumunta sa evacuation center dahil sa pangambang gumuho ang mga ito.
7: Ay, nag-provide tayo ng family tent, mga modular tents. Mm-hmm. Kasi yung mga ibang pamilya, pinili po nila lumikas doon sa mga open spaces.
5: Mm-hmm.
7: Imbes na pumasok po, no, doon sa mga designated evacuation centers. Ang mga LGUs, minumonitor yung kanila pong mga constituents, dinitiyak na lahat po ay nailista para mabahagi na ng tulong.
2: Yan ang dinig ni DSWD ASEC Irene Dumlao. Samantala, sinabi naman ni Dumlao na hindi nahirapan magdala ng tulong ang ahensya dahil naka-preposition na ito bago pa mangyari ang sakuna.
6: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay na interview katropa, pinaganda na po ng DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer para sa pamilya apektado ng lindol sa Mindanao para makabangon din kaagad. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni DSWD ASEC Irene Dumlao na bukod sa mga mag-aral, guro at manggagawa, tututukan din nila ang paipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mamayang nawala ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Gagamitin namang batayan ng DSWD ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Analysis para po matukoy kung magkano at sino-sino ang pamilyang prioridad na makatanggap ng tulong pinansyal.
7: Well, batay doon sa guidelines ng ating emergency cash transfer, tinitignan natin kung slightly or severely affected ang isang pamilya. Papasok dyan yung assessment din doon sa damage sa kanila pong mga tahanan at gayon din sa kanila pong livelihood.
1: Muli mga tropa, si DSWD ASEC at spokesman Irene Dumlao.
6: XFM News Nationwide.
2: Bumaba sa 4.7% noong Abril ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa mula 5% na naitala noong Marso 2025. Mas mataas naman ito kumpara sa 4.1% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ngayong Martes, umabot sa 2.41 million ang bilang ng mga individual na walang trabaho, habang nasa 48.89 ang individual naman na mayroong trabaho sa nasabing buwan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ay sumasalamin sa patuloy na pagbawi at paglakas ng merkado sa paggawa sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng mas maraming oportunidad at nakadagdag sa trabaho ng mga mamamayang Pilipino ay ang sektor ng accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining and quarrying, at ang sektor ng edukasyon.
6: XFM News Nationwide.
1: Report muna tayo mga katropa, si Senate President pro tempore Win Gatchalian binunyag na may banta umano sa seguridad ang Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Inihayag ni Senate President pro tempore Win Gatchalian na nakatanggap ang Senado ng impormasyon hinggil sa mga posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, may mga intelligence report na ipinasa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado at sa mga senador kaugnay ng mga banta na maaaring mangyari sa loob ng Senado. Bagamat hindi niya isinuwalat ang detalye ng naturang impormasyon, sinabi niyang sapat ang mga natanggap nilang intelligence inputs upang magsagawa ng mga karagdagang hakbang sa seguridad dahil dito nagpatupad-umano ang Senado ng mas maigpit na security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at iba pang nagtutungo sa institusyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
6: XFM News Nationwide.
2: Igirip ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paninindigang siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, mahalagang ipaglaban ang kanyang posisyon upang mapanatili ang kalayaan ng Senado at mapigilan itong maging rubber stamp o sunod-sunuran lamang sa dikta at interes ng Malacanang. Ibinunyag din ng senador na illegal na binago ng katunggaling paksyon ang mga tuntunin ng kapulungan at inakusahan ng palasyo na siyang nasa likod ng panggigipit at pag-aalok ng pagbura sa mga kaso ng mga senador para lamang lumipat umano ng alyansa. Samantala, inihayag naman ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakalikom ng 13 boto ang grupo ni Senate President Pro Tempore Wim Gatchalian na una nang nagdeklara na siya ang tatayong acting Senate President na mamumuno sa naturang paglilitis.
6: XFM News Nationwide.
1: Inaasahan po ng House Prosecution Panel na magiging ganap na bukas sa publiko ang nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga live broadcast mula sa Senado at Kamara. Binigyan din ni House Prosecution Member at Kabataan Party List Rene Coe ang kahalagahan ng transparency o katapatan sa proseso para masubaybayan ng mamayan ang bawat detalye ng pagdinig. Ayon kay Coe, ayusin pa ng panel ang mahuling detalye sa masusunod na araw, pero check na niya ang pag-antabay ng mga media organization para sa blow-by-blow na pagbabalita. Inimok din ang mambabatas ang publiko na makibahagi at magsagawa ng sariling viewing sessions para mas maunawaan ang mga issue sa likod ng impeachment at mapalakas ang kamalayan ng bayan.
6: XFM News Nationwide.
2: Kakayahan ng Philippine Navy dapat palakasin sa harap ng maritime security ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Tinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito sa harap ng mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapalakas ng hukbong dagat sa pagprotekta sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lacandula. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang barko ay dagdag kakayahan sa pagbabantay sa yaman ng bansa at pagpapatibay ng soberanya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang disaster response ng naval forces ng Eastern Mindanao matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, ito naman, mastermind sa pagdukot po at pagpatay sa isang Koreano negosyante noong 2016. Nasa kustudiya na ng DILG. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Ipinahayag ni DIFG Secretary John B. Tribulya na sa kustudiya na ang mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na matagal nang pinaghahanap. Si Dumlao ay itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Koreano negosyante si G. Ikjo noong 2016. Ayon sa investigasyon, sinunog ang bangkay ng biktima at itinapo ng abos sa Iniburo. Naaresto si Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City kanina madaling araw. Samantala, mapupunta sa tipster ang 1,000,000 piso pamuya para sa impormasyon na nagresulta ng pagkakahuli kay Dumlao. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako

0: Bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang regional.
1: Regional po natin sa Davao City ang balita. OCD 11 ay nasa apat yung sinasabi nilang namatay sa lindol. At marami rin pahay at infrastruktura ang nasira. Update kasama natin sa balitang yan, Jubet Espanyol ng XFM Davao City.
2: Nagpapatuloy ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao kahapon, Hunyo 8 taong kasalukuyan. Sa panayam ng XFM Davao News Team kay Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edna De Nirang, sinabi nitong umabot na sa 4 ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Kabilang dito ang isang biktima sa Barangay Mabila dahil sa pagbagsak ng isang establishment. Isang biktima naman sa Barangay Parisimento. Isang biktima naman sa Barangay Patuko na natabunan ng landslide debris kung saan 5 rin ang sugatan. Isang biktima rin sa Barangay Cornel matapos masira ang isang moske. At isang residente ng Digas City na inatake umano sa puso habang nasa evacuation center. Ayon pa kay Dayang Hiraga, malawak ang pinsalang idinulot ng lindola sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maraming bahay ang gumuho, may mga kalsadang hindi na madaanan, nagkaroon ng mga pagguho ng lupa sa kabundukan at ilang tulay na nasira na nakaapekto sa transportasyon at komunikasyon ng ilang komunidad.
3: Ang Davao Occidental, particularly si Abad Santos, report si Mayor Joyce, karong hapon lang, tagandain na wat agbalay, nangaguba, so kinanglan sila gas shelter, so ginapacilitate pa namo. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
2: Naapektuhan din niya ang ilang paaralan, barangay hall, gymnasium at ang Balangonan Port, habang maraming landslide ang nagpahirap sa pagpasok ng mga responders sa maapektadong lugar. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang communication system sa ilang barangay na naging dahilan ng kahirapan sa pagkuha ng eksaktong impormasyon at koordinasyon ng rescue operations. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan upang makapagpadala pa ng mas maraming search and rescue personnel, kagamitan at relief assistance sa mga naapektuhang komunidad. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang search, rescue at retrieval operations habang tinataya pa ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Jose Abad Santos at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa nyo sa balita, Jubet Espanyol, XFM News.
4: Mahigit 5,000 pagadyanon lumikas matapos ang tsunami warning. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Lumigas ang mahigit 5,000 residente ng ilang coastal barangay sa Pagadian City matapos maglabas ng tsunami warning ang Facebook kapon dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao. Kanya-kanyang takbo patungo sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira sa barangay Puliyagan, Bumba, Lumbia, San Pedro, Napulan, Dumagok, Kawit, Tawagansor, White Beach, Santiago, Santa Lucia at Boracay, Pagadian City. Agad naman naglabas ng direktiba sa Pagadian City o si Mayor Lance Samuel Go upang mabigyan ng assistance gaya ng pagkain at tubig ang mga lumikas na nanatili sa evacuation centers. Sa panayam ng XFM Pagadian, sinabi ni Office of Civil Defense 9 Director Attorney Ruel Halanes na wala namang naiulat na malawak ang pinsala o malaking pagkasira sa buong lungsod, habang nakumpirma ng XFM Research Department ang pagkasira ng 6 na kabahayan sa barangay Bumba nitong lungsod matapos binangga ng mga malalaking bangkang pangisda dahil sa malakas na alon matapos ang lindol. Matatandaan, naramdam ang Intensity 3 sa iba't ibang bahagi ng Sambuang Alusura kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Sa ngayon, nagsiuwian na sa kanilang tahanan ng mga apektadong pamilya matapos kinansila ng V-Box ang tsunami warning. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
4: Samantala, katropa, probinsya ng Cebu magbibigay po ng 10 million pesos tulong para sa biktima ng lindol sa Gensan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Inaprubahan ng Sagunian ang panlalawigan ng Cebu noong Lunes, Hunyo 8, ang isang resolusyon na nagbibigay otorisasyon kay Governor Pamela Barrecuatro na maglabas ng 10 milyong tulong pinansyal para sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa 17th regular session ng Konseyo, layunin ng resolusyon na mapabilis ang

0: bibigay ng agarang tulong at suportahan ng mga relief at recovery operations sa mga apektadong komunidad. Ayon sa resolusyong inakda ni Board Member Andre Duterte, binibigyan ito si Governor Baricuatro ng kapangyarihan na ilabas ang calamity assistance sa ngalan ng pamalaan panlalawigan ng Cebu upang agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Binigyan din ng opisyal na lalawigan ang pangangailangan ng mabilis na aksyon dahil sa lawak ng pinsalang dulot na malakas na lindol sa Mindanao. Una na rito, formal na hiniling ni Governor Baricuatro kay Vice Governor Glenn Anthony Soko na siyang presiding officer ng provincial board na agad pahintulutan ang papapalabas ng 10 milyong calamity assistance. Binigyan din ng gobernadora ang matinding epekto ng lindol at agara pangangailangan ng tulong para sa mga apektadong residente. Ayon sa kanya, ang naturang pondo ay gagamitin para sa relief at recovery efforts sa atong pagtugunan ng agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunflow na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Tibok, hindi iniaalis ang posibilidad ng malakas na lindol sa Negros Island katulad sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibilidad na magkaranas ng Negros Island ng malakas na lindol katulad ng yumanig sa Mindanao noong umaga ng Lunes, Hunyo 8. Ayon kay Paulo Sawi, ang Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani ay dulot ng pagalaw ng Cotabato Trench. Samantala, sa bahagi ng Negros Island ay naruroon rin ang Negros Trench na may magkakaibang antas ng stress o pressure na maaaring magdulot ng pagyanig. Dagdag pa ni Sawi, mahalagang manatiling alerto at handa dahil sa presensya ng mga aktibong trench at na pinagmulan ng mga lindol. Aniya, ang mga pagalaw sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa malalakas na pagyanig na makakapekto sa mga komunidad. Sa ngayon, ang local rescue teams ng Negros Occidental ay naghihintay na lang din ng utos mula sa Office of the Civil Defense kung kinakailangan ng tulong sa General Santos City sa Mindanao. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Katropang Brian, apektado tayo na habagat at ganyan ang Northern Central Luzon. Asahan na makalimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat sa Ilocos Region at Zambales.
1: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa lalalabing bahagi ng bansa kung saan posible rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
3: 5:26 ang sikat ng araw, lubog 6:24 ng gabi.
4: Balitang International.
3: Atin po sa atin ang Santon Gold, katropa. Sinuspindi ng pamunuan ng International Criminal Court ang kanilang chief prosecutor na si Karim Khan habang humaharap siya sa reklamong sexual abuse na isinampan ng isang member ng kanyang tanggapan. Ang desisyon ito ng 21-member Bureau ng Assembly of State Parties ay may kaunting epekto na lamang sa takbo ng korte dahil una na nagayon ng leave of absence ang 55-year-old na Briton noong May 2025 para harapin ang mga paratang na kanyang mariing itinatanggi.
4: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Dumating na sa bansa ang sikat Chinese actress na si Zhang Yifei na lalo naging tanyag sa kanyang karakter bilang matalinong si Linda Walker sa hit microdrama series na The Heiress Who Won with Brains. Mainit ang naging pagtanggap kay Yifei ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. na siyang nag-imbita sa actress para mas mapalapit sa kanyang mga Pinoy fans at isulong ang kultura ng dalawang bansa. Super busy ang magiging schedule ng aktres dahil bukod sa pag-ikot sa makasaysayang intramuros at outreach program sa Quezon City High School, nagkaroon din siya ng courtesy call sa Okay Manila Mayor Isko Moreno na nag-host pa ng isang bonggang welcome reception para sa kanya. Para naman sa mga solid fans na gustong makita ng personal ang kanilang paboritong microdrama star, magkakaroon ng isang exciting meet and greet si Yifei sa darating na June 10, alas 3 ng hapon sa Atrium SM North EDSA sa Quezon City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports!
3: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, mabilis na pinalahod ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan within 70 minutes sa pamamagitan ng straight sets 25-9, 25-11, 25-17 sa Pool A ng 2026 ABC Women's Cup sa Candon City Arena. Sunod na mga karapon na Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang South Korea ngayong Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide.
1: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita, mga katropa. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
6: One, dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang pagpala at malusog na tanghali, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Kasama po muli ang iyong ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Live po muli tayong magkakasama-sama dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kasama dito sa ating talakayan, ang isa sa ating po mga expert on air at ating po mga bantay kalusugan, isa rin po ang certified naturopath, ang ating po alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay sa buong Pilipinas, ano, na nakatutok po sa lahat ng himpilan ng XFM. So welcome po sa isa na namang talakayan na pag-uusapan po natin yung mga sikreto at solusyon na dapat nating malaman paano na tayo magiging healthy.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome, maging po mga katanungan ha. Mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan po kayo nakikinig sa ngayon para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, ay puntahan po iyan at hanapin sa mga local pharmacies. Ganda rin sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. At sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? Ganda rin sa mga pharmacy sa inyo pong lugar, mga local na mga drugstore sa lugar po ninyo, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health ha, sa mga produktong inyo pong bibilihin para makasigurado ano, na legit ang inyo pong mabibili. Ha? Mahirap
1: ma-sacrifice
0: ano? O yung kalusugan natin dahil dun sa mga mura na nabibili natin. Yung iba naman, sinasamantala kasi, Doc, ano? Mm. O, pag sinabing santo, na ito, may santo din ito. Ano? Ay, akala tuloy nila, yun yung nababanggit natin dito sa atin pong programa. Ha? Hanapin lagi, Tatak Yes to Health sa mga blisters, sa mga pads, boxes, ng ating pong mga produkto, nakalagay yung tatak natin dyan, mga kaibigan. Ha? At available din sa atin pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, makabibili nyo rin ho ang mga produkto ng Yes to Health. At pwede pa kayo maka-avail ng discount kung kayo po ay senior citizen. At kung kayo magpapakonsult mismo doon sa Yes to Health Clinic at doon bibili ng mga produkto po natin. And of course, samantalahin nyo na rin, pag pupunta kayo sa Yes to Health, meron po tayong mga consultation. Ano? Mm-hmm. Yung ating naturopathic consultation na pwede nyo itanong sa ating mga consultant kung ano po yung mga programa na aangkop po sa inyo, sa inyong mga kondisyong pangkalusugan. Dahil marami tayong mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, isang program yan na ginagawa lang sa bahay, bibigyan lang kayo ng protocol. And yung nutritional therapy, meron din tayong mga mugukbuyang therapy na ito isang Korean therapy. Ano? Meron din tayong acupuncture, biozapper, terahertz, at yung paborito ko, hilot hugpungan, yung Nachotrad. Yan. Sa mga Yes to Health po yan, puntahan. At itanong sa ating mga consultant po doon yung tungkol sa produkto natin at doon sa ating consultation.
0: Para po sa mga gustong mag-avail at gustong masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Blas Gold.
4: Energy check. Good sleep check. Better digestion check. Lahat yan ay kuha ko simula nang uminom ako ng Santo Blas Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw. Kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag nang mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo ang Santo Blas Gold. Ako si Katropang Bem, umiinom ng Santo Blas Gold araw-araw.
2: Santo Blas Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santo Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalakas at pagpapalatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pagsamahan po natin dito sa atin pong talakayan ay all about B vitamins. Ang mga B vitamins, Doc, napakalaki at napakahalaga ng role nila na ginagampanan sa atin pong pangangatawan. Madalas natin naririnig ang mga vitamin B complex, lalo na at tungkol sa mga pangangalay, mga pamanhid ng atin pong mga extremities. Ano? Eh, nandiyan yan. Lagi po yan siyang inire-reseta. Pag-usapan natin, Doc, itong tungkol sa benepisyo ng mga B vitamins at ano yung nagagawa nito? Ano yung magagawa niya sa ating kalusugan? Paano siya gumagawa sa pagpapalusog ng pangangatawan natin?
1: Oh, very popular ang sa mga vitamina aside from vitamin C, B complex. Mm-hmm. Ang ano, ang B vitamins po kasi kasama yan doon sa grupo ng mga water soluble vitamins. Mm-hmm. Ibig sabihin na water soluble na absorb siya sa katawan natin sa pamamagitan ng tubig, ano? At kung titingnan mo yung major function ng B complex o B vitamins, eh involved ito una sa lahat sa energy production.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, pag tayo ho ay nanghihina, eh baka kulang tayo sa B complex. Oh, at involved din ang B vitamins sa function ng ating utak at ng ating mga nerve, ano? Ganon din yung production ng red blood cell. Sa isang malalim na pag-aaral pa, kung titingnan natin yung pati yung DNA synthesis natin,
0: mm-hmm,
1: kailangan ng B vitamins, ano? Pati yung regulation ng ating hormone, pati yung kalusugan ng ating balat, ng mm-hmm ating buhok, pati ng mata ay nangangailangan ng B vitamins. Dahil ang B vitamins po ay water soluble, lagi kong sinasabi na ito ay hindi na-store in large amount sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kailangan natin itong araw-arawin ng pag-intake sa pamamagitan ng mga pagkain or kung meron tayong mga food supplement. So, itong mga vitamins na to ay popular din sa tinatawag natin B-complex vitamins. So ganun siya ka-importante, partner.
0: Mm-hmm. Para po mas maunawaan ng ating mga tagapakinig, Doc, ang patungkol dito. Ano-ano ba yung mga kabilang sa mga B-vitamins na ito, Doc?
1: Ayan. So, di ba may mga ano tayo? May mga B1, B6, B12, mm-hmm. Yung alam natin na nakalagay doon sa B-complex supplement . Pero isa-isahin natin, para maintindihan natin paano sila nag-work. Una, yung B1 or tinatawag itong thiamine. Napaka-importante nito kasi kung hindi sapat ang B1 mo o thiamine, mm-hmm. hindi masyado maho-convert yung carbohydrates na kinakain natin into energy. So, mahalaga din ang B1 or thiamine para sa health ng ating nerve, even yung muscle function, at saka yung puso natin. So, mm-hmm. ibig sabihin, itong thiamine, yun pa lang, B1 pa lang, napakaganda na nung kanyang binipiso sa kalusugan natin. Especially yung nerve and muscle function, pati yung health na ating pong puso. So, kapag ikaw may kakulangan dito, marami ka rin mararamdaman. So, mamaya pag-uusapan natin yun. And another is yung B2. Okay. Yung B2 o riboflavin, ang kanyang main function din, almost the same, yung energy production, antioxidant support, At ito ay makikita mo kung kulang ka sa B2, pwede ka nagkakaroon ng mouth sore o yung parang singaw.
0: Uh-huh.
1: O pati yung lips mo parang laging crack.
0: Nagigitak.
1: Oo, bitak-bitak. Tapos madali ka magkaroon ng irritation sa iyong mata. So yun yung vitamin B2 o riboflavin, di ba? Kapag nanghihina ka, may mga narinig tayo, kailangan mo ng riboflavin para lumakas ang iyong katawan. Ayan. So, ang popular naman dito, sources ng pagkaing mayaman sa B2, yan, yung pwedeng egg, sa mga hindi vegetarian, yung dairy products, mm-hmm. Mayaman din yung mga mushroom dito, yung mga mushroom na kinakain natin, at yung soya, yung soybeans. O, napakarami niyang B2, Ang B3 naman or niacin, 'di ba? Sounds familiar yung niacin, So, ito naman ay napaka-importante sa ating skin at sa ating metabolism and nervous system. Yan yung main function niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kahit na pare-pareho silang B vitamins, may kanya-kanya silang parang specialty pagdating sa benepisyo sa ating katawan, So, kapag kulang ka sa vitamin B3 or niacin, pwede ka magkaroon ng problema sa skin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito niacin, kasama to doon sa mga ginagamit pag gagawa ka ng mga sabon.
0: Tama daw.
1: Yung mga beauty products, di ba? Merong niacin. Ayan. So, marami nito doon sa mga mushroom. Anyway, ang mushroom talaga napakataas ng B-vitamin. So, kaya kung kaya natin kumain ng mushroom every now and then, mas maganda, no? And B5 or pantothenic acid, ito, mahalaga naman sa hormone.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Yung hormone production ng katawan natin, kapag kulang tayo sa B5 or pantothenic acid, pwedeng maapektuhan,
0: mm-hmm.
1: lalo na yung fat metabolism o yung pagtunaw ng taba sa ating katawan. At saka yung production of energy. So, kapag kulang ka sa B5, ang mararamdaman mo, parang lagi kang mayroong pagod na hindi mo maipaliwanag, mm-hmm. na may sakit ng ulo, at yung parang tinutusok-tusok ang iyong mga dulong daliri at mga dulong yung sa paa natin, mga talampakan. So, based on study, ang B5 ay makukuha mo sa mga pagkain gaya ng avocado, yan, itlog, yung mga sweet potato o kamote. Mm. Mayaman yan sa mga B5 or pantothenic acid. Yung B6 naman, ang tawag nila dito in other terms is pyridoxine.
0: Mm-hmm.
1: Mahalaga naman to sa mga, especially do sa mga bata, mm-hmm. para sa kanilang brain development. Kaya kung nagbubuntis kayo, mahalaga na mayroong B6 talaga na kinakain yung ina, no? And mahalaga ito sa mga neurotransmitter ng brain. O kaya yung benepisyo ng B vitamins, hindi lang nerve, pati brain natin kasama. Mm-hmm. Pati yung formation ng hemoglobin. Kaya pag anemic tayo, hindi lang iron ang possible deficiency. Posibleng kulang din tayo sa vitamin B6. Oh. Yan. Kaya diba doon sa common supplement ngayon na nabibili,
0: mm-hmm.
1: B1, B6, B12.
0: Oh.
1: Kasi itong B6, pyridoxine, is napaka-importante sa brain,
0: mm-hmm.
1: and hemoglobin formation. So kapag kulang ka sa B6, yun, madalas kang makakaramdam ng parang symptoms of depression, mm-hmm. confusion, anemia, yan, saka mga skin rashes. So alam mo bang mayaman sa B6 na prutas, mm-hmm. saging.
0: Ooh.
1: O pag kumakain pala tayo ng saging, yan, ang yaman pala niya sa B6.
0: Kahit anong variety ng saging, Doc?
1: Kahit anong variety, basta saba.
0: Basta.
1: Joke lang. O, saka yun mo yung chickpea.
0: Mm-hmm.
1: Yung pag pumupunta ka sa Middle East, ginagamit nilang parang sausawan yun. Yung chickpea.
0: Yung roti.
1: Yung sa mga roti. Yung chickpea, mayaman yan sa vitamin B6. Mm-hmm. Ano? Another thing is B7 or biotin. Ito, pag biotin, alam na. Yung buhok, kuku, skin. Yan. Ito ang benepisyo naman ng biotin or vitamin B7. So, mayaman naman ito yung mga seeds, yung mga almonds, mga mani, yan, yung mga egg yolk, kamote. Kamote, especially yung ano, yung kulay orange daw na kamote. Ano variety ng kamote. Ayan, so maganda po yun. B9, yung folic acid, mahalaga naman ito sa DNA formation. Kaya mga baby, di ba? Nakalagay yan sa mga suplemento ng mga ina habang nagbubuntis sila. May ininom silang minsan gatas na mayroong vitamin B9 or folic acid. Tapos pag yung bata nilabas na, may mga supplement na pinapainom ang mga pedya na mayroong folate or folic acid. Mm-hmm. So napaka-importante nito, especially during pregnancy, napaka-importante ng B9. Yung B12 naman, ito yung huli ano, sa 8 essential B vitamins, yung cobalamin. Ito naman ay importante, especially sa red blood cell production at sa quality ng red blood cell natin. Uh-huh. Pati protection sa nerve, pati yung protection sa ating DNA, napakahalaga ng B12 ano. Kaya ang kadalasang pinagagalingan nito commonly yung mga animal products katulad ng egg. Pero yung mga vegetarian o saka yung mga strict na vegan, madalas sila nakikita na ng B12 deficiency kasi nga hindi nga sila kumakain ng anything na galing sa animal sources. Mm-hmm. Ang pinakang malapit lang na source ng B12 ay yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di ba yung spirulina nandoon sa Santon Plus Gold natin, yes, yun, sa sangkap natin. Kasi napaka-importante na may B12 ka talaga everyday, especially kung ikaw ay vegetarian or vegan, na nakatutulong para sa ano, sa brain development, sa nerve protection. Kaya di ba yung mga kulang sa B12, bata pa lang, ang dami ng uban.
0: Dama daw.
1: Namumuti na yung buhok nila. Yun po ang problema doon. So, common yan sa mga older population, yan, sa mga tao na may problema sa digestion, kasi
2: XFM.
4: X.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Ano una-uno na sa kahaponan katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Synthone Plus Coffee Mix. Katropa, pampaligon o

0: nga makahatag og kalikon sa panglawas. Yes, you heard it right. Santong Plus Coffee Mix, ano rin malunggay? Mangustino soya powder, nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa atong physical store nga naabot sa atong istasyon sa Z Plaza Building, open daily from Monday to Sunday, o closed during Saturday ha, basi nga, makalimot na ko sa inyo, hagshika. And then, ano rin tingin na pahigayon nga, free consultation and general checkup every Sunday, katropa from 9 to 5 p.m. Bernie, si Mamuela, si Mamlay, o si si John Ray din ha. Abi-abi sa inyo ha din ha pag magpa-check up mo, magpa-general consultation mo mga katropa. Ay, una daw sa kahaponon, katropa, X-rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman! Even though
1: it's been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, gilingon kay kunin mo.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo. You like
1: crazy. Kasakit.
5: Pero diba, ligit up naman ka, diba? Kasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Og mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw na.
1: Sabon. X-Rated.
2: Boris!
5: Unya karon, pahilak-hilak na.
1: X-Rated sa

the afternoon ka tropa. Mo ka tuang ang kanta, sa tuang atong hapon nga panag-uban karon mga ka tropa. Na ayo kalimot ka tropa ang X-rated na taod-taod. Mag-uban-uban ta hangtod alas stress sa kahaponon. Hangtod alas stress, mo choice ani kisa pay lain yung kauban. Ako raman pun, lain pun gig kanang si Almi Mata nga naman sa pikas. Ayaw! Sa newsroom. Shad Borja, ikaw na sa programang X-Rated. Babalik ka tropa, ha? At tangin ninyo nga to ang X-Rated drama, ha? Standby.

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraan yung Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, rajog sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Marauna 36 na sa kahapunan katropang oras. Atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadihangan to ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, pampainit sa inyong hapon. Coffee is life for sure. Some of you are looking for a coffee today. But do not forget, we have the best options that really provides good benefits sa inyong panglawas. Santone Plus Coffee Mix, ano naman nung guys, soya powder o mangustin nga makatabang sa pagpalingon sa inyong lawas, katropa. Yes, you heard it right. Oo, makatabang sa inyuhang pangpaligon sa lawas. Labi na sa mga katropa na tunin ang hilig o kape niya. Mamili mo kape nga, dili makahatag o kanindot o kahimsok. Ayaw na lang dyan, ha? Make sure na you are choosing the right partner, especially when it comes to your coffee game. Santone Plus Coffee Mix, nga pinaka, nanambal pa.

0: It's 1:44 in the afternoon, ka-tropa, sa programang X-Rated. Yes, I know for sure, gahuot ng uban din. Ano na kung sa mga X-Rated ron, oy, ano na ba ang ganap? Ano na ba ang chismis? Walang chismis. Dahil ang chismis ay hindi para sa atin, kundi para sa kanila. Trust! Sino para sa kanila? Sino yun?
1: Ay!
0: Sino ba yun? Sino ba yung Mayong hapon, Sugbo, mayong hapon mga katropa. Sa mga katropa natin sa lang ng Dapit, Visayas, Mindanao. Na naabdanin ito pag sibi o pagsaba-saba sa hapon.
1: Ayaw!
0: At ang
1: ngayon,
0: wala nila. Ito ang X-rated drama. Karong hapon na, ay noong uban din na nagunauna na po. Unsay chika? Unsay chismis sa parlor?
1: Ayaw!
0: Wala chismis ang parlor. Apan, adunay drama ang XFM. Ana?
1: Ayaw!
0: May hapon sa mga katrabay din na nga nagsugod na niya o ganang hinuktok na po. Naanasan. Uy, dili lagi sige hinuktok lagi. Uy! Dapat ano lang yun, motivated yun pa rin. Dapat ang ato lang din na una pa rin nga. Ana ata sa maayong kuan panglawas magbuot-buot magka DJ gusto sila mang hinok. Diba? Basta di ganahan gid sila nga magtinok-hinoktukay na lang. So DJ kanyahe man tag trip. Anyways, usapang X-rated drama. Ayan, uy. Usapang X-rated drama. Nga na marong panahuna, uso ramang gidninggiingon na itong amot bag familiar mo, ani. Uso kayro ninggiingon nilang kuan ba? Kana ganing tilaw-tilaw ra? Oo. Uso kayron ang kanang ingon nilang tilaw-tilaw ra.

0: nga let.
1: Oo na. Uso kay nakaroon pa na hunagin ng inana. Kanang igo ra mo tilaw kay gusto ra makabawag unsay lasa niya. Pag di ka ay kauyon.
2: Ay!
1: Ipot hulang na wak kauyon. Oo. Uso na ro eh. Kisa may hiling ay.
2: Ay!
1: Oo. Kisa
2: man ang
1: hiling na magtilaw-tilaw ra. Oh, unsa may other term sa tilaw-tilaw ra? Unsa pa man? Sige daw, sutiin daw ko ninyo. Unsa na? One night stand? daghag na saira ni mga katropa nato din he. Ang dami niyo pong alam sa totoo lang. Oo, hindi ko po kayo kinakaya. Anyways, kay muna maginatong hisgutan nun kani mga usapang tikiman. Ano na bang natikman nyo so far? Oo. Kasi lahi na po nila natilawang video. Kasi dahil dili tao, ginilang itilawan.
2: Ay! Ay!
1: Lahi man tag ginatilaw-tilawan. Sige, maumang galing, maumang kaha.
2: Ay! Ay! Ay!
1: Tilawan, alright. Sabi nyo eh. Anyway mga katropa, di na lang siguro na ako didugayon. Ato na lang siguro isugda ni nga to ang X-rated drama karon. Kaya pasin niyag maabdan tag 50-50, 5-5 o GSG.
2: Ay!
1: Mga radyo kay magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang butoy sa inyong kinatawo. May sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit pa, Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sa maing pamantasan, way labot ang mga way batasan.
1: Ay!
0: Maing hapon kaninyong tanan. Ayan na po, daglaing sugilano nining programang X-Rated.
2: Exciting!
0: Inubanan sa inyohang suki. Suki sa pag-agu sa kahanginan. Dili lang nami sa personal, lami pod on air. Ato mga katropa, so ilanon nga gipadani na itong programa karon. Hindi ko sa kalalaki nga nagpuyo nga naaron dito sa Davao de Oro. Itago na lang nato siya sa pangalang Joel. 22 anyos ulitaw. Kaniya so ilanon nga ipaambit. Diha kaninyo, kanato, kanimo, o kaniya. May tungod ni kini sa iyang babae nga nakagusto daw kaniya.
1: Ay!
0: Ako itong letter sender. Isoy ni. Pero aron gini nyo masabtan iso at sugilano ni Dudong Joel nga taga Davao de Oro, 22 anyo. Ato ning tagaan oga. Ato ning tagaag title ang iyahang sugilano. Nga one night stand. O ganiya, mao kining nahitabo.

0: Mao na lang niya ang katapusan na itong panagkita, Joel.
1: Usa? Ayaw ko pa kumidya niya, Lani. Bago pa ganit na nag-sex?
0: Gituyo to na ako. Aron pambilin-bilin. Tungod kayo ko itong akong desisyon na makigbuwag ni mo. Tungod kay sa tinuodaan na lang, no? Doon na ako'y uyab. Doon na ako'y uyab nga lain. O kinahanglan nga mamili ko. Maong siya'y akong gipili, Joel.
1: Dili. Dili!

0: Noon sa man kau, mura man kau gitatugan sa tibuok kalibutan.
1: Sakit kayo yung gibuhat, bay. Ilinin ako. Sakit kayo. Nga nung iya magkuging nani, bay. Mahal kayo na ko siya. Pero nga man nga iya kong pinuangan o gibiyaan, ha? Nga man!

0: Ma. Ma. Ngano kaya magkoge kun Andy? Ha? Ngano man?
1: Hoy, hoy. Hoy, Joel. Naunsa ka man. Kalimte itong babayhana. Uy, dun ay dagang babae pa diha, oh. Pero ako pa ni mo, no? Di ka mag-iningon, ana. Ang imong buhaton, magtarong ka sa imong pagtuon. Ang pagtuon may una, ha? Dili ang imong kasing-kasing.
0: Ma.
2: Imong patyon ka na imong kagalingo tungod lang anang usak babae nga maluibon. Ayaw, ana. Kaya basig sa unahan, magmahay ka lang. Labi na kung siya ganyan mong minyuan. Na, maproblema yun ka sa umaabot.
0: Pa.

0: tapos siya. Magpagamatay ka ba, Jewel?
1: Tinuod ka, Jewel?
2: Oo, oh, baby. Rex, tugod kay di na kumantos ang taran.
1: Uy, ayaw pagpakabuang. Uy, noon sa mga Jewel. Tungod kay ikaw rag yun ang alkansi, ana.
0: Tinuod ka si baby ba, Jewel? Noon sa kabay, ay kalimti itong bayana. Doon na pa'y daggang babae nga maabot ni mo.
2: Bye.
1: Ayaw ka, balaka. Kaya tabangan ka na mo, Jewel. Tabangan ka na mo. Nga malimtan ka itong bayana.

0: Oh my God!
1: Dali na, Chumel ba? Ay na, sige, Glenco, des na plane, oy! Ali na, kaligo na! Ako, nakahumol na ko! Sige na, ali na!
2: Pinyayan lang ko tataon. Maligo. Sige, kamulang sa niya.
1: Di ay ka, ha? Di ka!
2: Uy, tok na ko yung basa ko! Uy, tok na!
1: Hindi ka maligo, ha?
2: Papasa ko! Papasa, lagay ko! Uy,
1: baby!
2: Uy, baby, unsa pa!

0: sa man, Bay Jewel.
1: Okay ra ka? Nalingaw ka sa itong pagpangaligo sa dagat?
2: Okay ra ko, Bay.
1: Ah.
2: Og, salamat ninyo ha. Nalingaw gid ko.
3: Sa amo nang gikaingon ni mo, Jewel, di ka na mo pasagdan. Tabangan ka na mo nga malimtan to ang imuhang ex.
2: Sige. Ipasalan ko ninyo ha. Arin ako sa amo.

0: unsa? Hatagan ko nimo og akong mauyam?
1: Oh, aron malimtan nimo katong bayhana.
0: Ayun na lang, uy.
1: Ha? Kano man?
0: Ah, kapoy kayo ng uyab-uyab, uy. Di na ko. Kay base niya, masakita na sa kong samot, ana. Kay base niya, magduwag-dugang na sa kong problema. Maong di na lang yun ko.

0: dugay ko nga nakadawat sa gibuhat ni Lan. Hinako DGRC. Pero tungkol sa tabang, siya ko mga amiga o amigo nga sila Bebby o si Rex, gilingaw-lingaw ko nila. Ang hinahinay kong nalimta ng akong ex. Wala ko damha DGRC. Nagkadugay, nagka-move on ako. Kalimot ako sa akong ex. Okay ni, ang nahita po.
1: Dako, gid akong kalipay karon, Chuel. Nga nuli-ulian ka na. Ugwa ka na magpakabuang ugunahuna atong Lani.
2: Nagunahuna na ko mga, di siya angay sa kong gugma.
1: Kana, ngalong karon ka ba lang makahuna-huna niya?
3: Buang ka gud sa una nga, giusikan ang imong luha tungod lang gud niya. Tungod kay wa gid ay bilibay hana.
2: Og salamat sa inyong suporta pa, ma. Huwag ko ninyo pasagdi.
4: Bay, doon ako'y ihatag ni mo. Aron mahimo ni mong uyab.
2: Abalay, nahala sa buwan na. Parihas lang mong bibira.
4: Di igin parihas tungkol kay ang akong ihatag ni mo. Si Bibi!
2: Usa? Ikaw, ikagod ba ha?
4: Mo?
2: Ha, ikaw yun ha? Imo ikong bilangan.
4: Tinud-anay ni ako. Bumang lagi di mo. Tinud lagi. Tinarong ni ako.
2: Di lagi, bay. Oh, samang ka. Tungod kay inamigal yun ang akong pag-ilan niya. Nakasabot ka? Ha? Kotobrag yun sa panag-amiga ang akong pagtagad niya. Maurag yun na.

0: Naay, yaoy. Wa man makapuyog si Rex atong laagron. Buang nga. Na timing masabdod nga ang iyang hilanat sa atong lakaron.
1: Oh, nga naman. Di kay ganahan nga kita lang duha. Oh, muli na lang ko eh. Wa man siguro kay kwenta.
0: Uy, naunsa. Naunsa mo na mulakaw manuon?
1: Ikaw na lilakaw.
0: Mingon, ikaw ni mo nga. Di ko ganahan magkikuyog ni mo. Ano sa bangka? Balik din ba? Kita na lang ko ang manglakaw. Uy! Bibi! Balik ba?
1: Joke ra ay! Makaako ka ako og biya ni mo? Laag, gihapon ta uy. Bisa kita na lang duha.
0: Salamat ha.

Anda unsa man ko? Unsa man niya akong gibati? Anong maom niya akong gibati ni Bibi? Amiga lang ako si Apan. Ngano na yung ani man ko? Ngano?

0: Anong di ni mo isulti ni Bibi ng imong gibate? Bebe.
1: Bay, mauaw ko ba, Rixo eh? Tungod kinahibaw ka nga, suod tang managigala. O di sa ko gusto nga, pagkaingon niya siya nga, abusaran ako ang among kasuod. O nagpahimuos ko sa higayon.
0: Sway lang, good. Malay ni mo.
1: Sige lang, bay. Antoso lang sa anak ko. Mientras makaya pa nako. Ako lang muna nintaguon.

di ko ni mahimo da. Pero man kong mabuang ining kentanga. Di ko na kumaantos ang ako gibati ni Bibi. Isulti na yun ako ang akong tinulog na gibati niya.

0: I'm sorry ha. Kung mapangahason man ko nga musulti ni Moani. Pero gipunggal na yun ako sa unang akong gibati. Kaya di ko gusto nga, inunin mo nga nag-abusar ko. Pero ang tinuod, I love you.
1: Joel.
0: Manong mihilap ka?
1: Nindot man ang tapamatiyon na yung gisulti. Tugot kay parehas matuog kay pati. Kung ikaw na-develop na ako, ako sa... na-develop sa kundi mo, Joel.
0: Kung mauna, wala na'y problema ang tanan?
1: Ano na'y problema, Joel?
0: Ha? Usay buhat mong pasapat.
1: Mularga ko. Pagbuot kini ni Mama o ni Papa, nga pagtuon ko sa Manila. O gato ko pa eskwelahon sa kong ate. Sa Marikina.
0: Ha? Huh? Ha? Anya, ako. Magkwisa naman ko ani. Ha? Huh? Mahal ko ikaw.
1: Pagita na lang lain nga binuhat. Nga deserbing anak ibang kugma, Joel.
0: Biffy!

0: Bay, tawaton lang yun ni mo ang kamaturan niya yung anay mong kapilaran. Sama na to, anak.
1: Bay, saan man ako pag ikalimot?
0: Ah, paminaw, usari kayo tambalan ng tanan, bay.
1: Ha? Usa man na?
0: Si Duna.
1: Si Duna? Ngano mo si Duna?
0: Si Duna, ibog kayo siya ni mo. Kana na lang ang uya ba?
1: Oh, ha? Uy, buyag ka, uy. Puti tuod, pero busngion og ba? Uy, di ko, uy.

0: Bitaw, kita nalay uyab Jewel. Di gud ka magmahay. Kay di man ti ka pasakitan.
1: Oh,

0: Sorry kayo ha. Pero paasa ko anang uyab-uyab karon. Kay gikan pa ko na sakitan.
1: Ah, Joel. Kita na lang lagi. Kay mawagi na imo mga gibati diha.
0: Unsa?

0: Chocolates?
1: Oh, imo na na.
0: Para asa man eh?
1: Imo na gani. Imo na na. Ay, naabot man ko dang akong auntie gikan sa gawas. Mga gilainan yun di ka. Oh, sige, kan ana. Ug ang katamis anang chocolate, ingon sab anang katamis ang akong gugma diya ni mo.
0: Doon na?
1: Uba, invite yun di ka ha? Birthday na ko. Laag ta. Ha, Joel?

tabot namo ni Donna DJ. Og dako kanina kong problema. Mahulog ang one night stand. Og pilitra. Kaayo ang panghitabo. O kalitra ang panghitabo. Kadra ba ato DJ? Dili na gid mo. Dili na gid mo buhi din hisa ko si Donna. Dikit na kay nako perme. Apan DJ, wala ko'y pagbati niya. Unang hangtod karoon eh. Niyapagid sa kong kasing-kasing si baby. Tuwa naman siya sa Marikina, sa Manila. Angay ba ko magpaabot gihapon niya or ako na lang siyang kalimtan sa hingpit? Kaling naibog na ako karon. Kaning si Donna. Adunay nahitabo na mo, pero wala ko'y gugma. Saon man ako ni siya DGRC. Ako na lamang ni ipadayon kung unsay naan na mo karon. Kaya kung muli kay ko niya, unsaon ko man saan. Palihog tambagi o tabangi ko o tambagi ko, DJ. Aro mo gaan kini nga kong gibati o makahimo ko sa angay na kong desisyon. Ako si Joel. O mao kini nga kong X-rated stories.

0: Mo na naitabo ni mo Joel. Ganun po yung nangyari sa'yo, Joel. Anak siya, dili gugma.
1: Uy, kakabuin sa di mo Joel, uy.
2: Oh my God.
0: Bad ka ay na Joel ba? Dari makarelate ani. Ano mga amplay ng ilaw. Alam na natin, kilala ko kayo. Mga kilala ko. Dilaw, dilaw, ra. Mo na nga, sulti ko.

0: Diba? Sabihin mo na kung anong gusto mo. Aminin mo na. Aminin mo na. Yan. Kasi makarelate sa inaani ay unsa man dyan makuha ninyo sa mga inana tapos dili dahil mo commit. Nangaraman to si Joel nga, sorry kay DJ, nahubog naman good kugod. Nahubog man kumautong na inato. Dili yun. Nanate caller kay basta mga tilaw-tilaw, ganahan dyan kay mo mga tilaw-tilaw, kay murag. Mamang guru niyo yung kalaki, good guru ba? Mona ba? Hello, may hapon.
1: Yes, guys. Ayan.
0: So, appeal po ka sa mga hilig og tilaw-tilaw?
2: Slide.
0: Uy, hilig ka, hilig dyan. Uso din ang tilaw-tilaw, di ay?
1: Ayun lang sila.
0: May nalang gidili ko hilig ano ay.
1: Martin na hindi BKRC ulit from Tata City.
0: Pero anyway, nya karon sa so far sa imong pagtilaw-tilaw, unsa man imong naagian?
1: Dagan-dagan sa BKRC.
0: Dagan na kag naagian. Oo. Ang pangutan na, nganong dito sa kani Agi? Diba?
1: Wala man kay manutan. Kung bagay
0: ay kalaki sad nimo. Unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender ron nga gihatag man niya diri ang problema sa atong istasyon man.
1: Para sa quality care. Unsa man lang niya plastic.
0: Ana naman na no, di ba? Oh, problema okay. Siya kay di naman na mabuhi si Dona niya kay gugmahan man daw.
1: Ano bitaw nagubog-bubog? Pero nagubog-bubog di.
0: Kapuya po daan na nila, oy. Kapuy kay ko nila da yun ay. Dali ra ko kapuyon ron ay.
1: Unsa kay kapuy?
0: Kapuyon ni ko mga ina ana. Parting kapuya. Na. Bitaw no. Oo. Ngano bitaw ni intay niya karon kay kung moingon ka sa ko nga kalimtan na lang niya si Donna. Kani unsa may buhaton niya aning isa ron nga nahigugma naman daw kani.
1: Dili mo ta makay nga kalimtan ni si Donna. Isa pa sibingan puna sila. Ya isa pa na ini tawo ugot.
0: Bitaw, anong ni wala makaingon jud kog anong ni enter.
1: Oh, pag di JC, wala makaipagbug na siya.
0: Oh.
1: Ilang gud tong ilang gud sa paghibug ba? Makakuha na gud.
0: Mangutana ko nimo. Mangutana ko nimo, kaya ba tun-an ang gugma?
1: Kaya mo siguro. Kaya na di JC.
0: Sure ka, nakagide ka ana nga imo ra gipugos imong kaugalingon.
1: Pero wala man sa inyong pero na, pag-abot sa time diba, nakakuan ako nakabati na siya ay glad sa iya.
0: Siguro kung maayo pong karakter ang tao anang maayo pong batasan ana.
1: Ay, bakit pa siguro nga maayo
0: ako imposible ginasa ko kay batiun siya kong batasan so wala ta kabalo mahitabo na nako.
1: Ang taas mo gila di charge ang batasan dati pero kamu lang mapugto, bisag pati ibatasan, ano po kayo pagdati nga kaluoy pag...
0: Oh, ano, maluoy jug ko, oy, maluoy ko gamay. Madaka pa man sad, maluoy mo ko gamay. Gamay, rapod.
1: Pero sa kabay, sa kabay sa gugma, pagpakita na siya gugmain sa imo nga, abot kagaya po ang time na, lingaw siya gugma.
0: Di ba? Nakasuway ka, ana?
1: Nakasuway po. Nabi nag-performance living kayo.
0: Sweet, sekreto lang po dili na po kay ingon lantara nung no? Maglain sa tayo eh.
1: Wala ko sa una di JRC.
0: Sabay, on sabay.
1: Try ko sa una di JRC.
0: Kanang tilaw-tilaw.
1: Na bulat sa holding party ng Sonic and Snake.
0: Nagkuhan
1: ko babae, daghan. So, kuhan-kuhan ko ito. Wala ko sa siguro, nanimalus ka ito. Ganyan na ko.
0: Kung saan, nanimalus ka kay?
1: Okay, ginuangan mo sa bahay.
0: Yan mo na, nanimalus ka sa, kikinsa ka nanimalus?
1: Sa abang babae.
0: Ano sa abang babae, mamfug ka nanimalus? Kanahanak ka?
1: Ay! Kamu ko yun. Kambi rin itong babae.
0: O sa kagabae, no? Nga dito ka nanimalus sa laing tao, o magkagyunsa?
1: Pero, kuhaan ko ako, Richard, si Abdelaz, na maliit ka dahil.
0: Nga. Karoon, papakagabae dong? Kano sa pakagabaan?
1: Pagbayar ko ng pagkabi, Jarchi.
0: Ay, nagabaan na ka. Ay, rapod, gaba ni mo. Nga naman, sad po. Nga naman, sad, unsa po yung nakaon ni mo, nga kana imong gibuhat?
1: Okay, kumbali, nga po na punta, halos di, basta ka nang panangin na gano'n. Wala mo po ko nagpunan sa kuha ko. Ang sarili. Lamang po sa kuha, pero tingnan lang po.
0: Kung ano. Anong gibiyaan ka?
1: Wala, di lang po sa kuha ng gano'n.
0: Ay, Jesus.
1: Yan, ito na yun. Ito mo. Ay, wala. Di ba mo tingnan yung gibiyaan ko yan?
0: So, unsa man yun? Kung wala kang gibiyaan.
1: Napa mo gawin ikaduha sa iyan ibu, hindi na ikaduha sa pulo, anak mo. Lain mo sa pulo natin po, magami po, magami po, lain, lain, tayo mo.
0: Unsa? Ay, naa siya'y lain, anak?
1: Oo, naa siya'y lain pa.
0: Uy, kapuya po, anak inyong mga, kapoy ka inyong bisyo ay, ano man mo, uy?
1: Yeah, pagkakuha na po, bisyo ay, may shift eh.
0: Unsa?
1: Wala po na ang likas niya, hanggaling niya. Pero, wala po natin siya.
0: Ay, hangtod karon dili na.
1: Wala na, dugay-dugay na sa DJRC.
0: Ah, dugay-dugay na. So, murag, karon, naka-move on na ikaw, anak.
1: Naka-move on sa DJRC.
0: Pag-move on. Pag-move on na yung taon.
1: Lala po kayo, naka-move on na kikam na nga ng nasa ko yung banan na. Naka-one-night stand.
0: Ay, naka-one-night stand po ka?
1: Oo, naka-one-night stand pa to DJRC.
0: Hello? How done ni mo, oy?
1: Pero katong pagka...
0: How did ka ba?
1: Pagkahangyo ako sa JRC, one night stand lang tapo. Saan mo, pangita ng mga babae na kay Liv na pungkuna sa inyo kong reaction.
0: Niya. So, tipa ko, Bik, marag interesado ko sa imong chika.
1: Ako ko sa JRC nga, napay tayo ba, gusto ko ang kasyan. Balibang ko mong kagayari siya rin, nalang siya gano'n sa time. Nangyo nga po siya ato mag-IT. Nangyo siya ato time na right now. Kapag kuhaan ko siya kung maray. Lain nang iba sa kawas na. Kaya nga mo ito nga, hindi patulang ko na ako. Kaya mo ito siya, pagka kuha na ako at noon, ganahan namin ako siya. Hindi nang pwede kailangan ko ba na
0: sa naman taon.
1: Dapat nga wave po.
0: Ano yun? Ayaw gagsuan na ng mga nanay tag-iya. Ayaw na mga nanay tag-iya, ha?
1: Ano?
0: Kamu kay hilig kayo mong ka ng inoon. Ang uban nga nahag nanay tag-iya kay hiniktan daw daan din nalisod dakpon. O po na. Kabaw ka na ina ng istorya, ha?
1: Bala, nakamang labig daan agad. Dabdab. Manapan ang mga pabijayati.
0: Kanain ana nga style ba nga dito lang daw sila sa kanang hiniktandaan kay anay daghang langas na na din ha. Maro
1: yun. Hindi lang ganahan. Diha daw din mo makita. Gag performance.
0: Ikaw ba? Ampay yun kayo ni Mona. Nakabantay yun ko ba nga? Mona yung mga hilig ba? Mona yung mga ataki ha? Anyway, Marvin, di ba si Marvin Manino?
1: Yes, yes.
0: Sweeto na yun ko ani. Marvin, ang pangutana niya din he, kung sao man daw niya ni si Donna? Panagutan, mo na siya gugma ani. Mo tayong tambag nga, tunan rin ang gugma ana. Sure ka?
1: Yan sa on tama rin dito po. Ya ugmo mo kuan mo po sa po ug gipik ja. Dili kini pa ang stock kung mo gusto. May nagula po niya kipatulan. Kaya okay na unta. Kuan mo po siya.
0: Kaya yeah, nahubog man siya. Nahubog man daw siya.
1: Kali na po. Mga gani, nahubog man siya. Kasi pag nahubog pa siya, di Jaycee. Kung na-ignore mo yung mga kipatulan kaya.
0: Dili dyan na may tabo.
1: Kung natin respeto. Dili dyan na may nagtag.
0: Nawa. Nawa, Joel? Kiat rin
1: naman, Joel. Kaya nang dito, kaya siya pa, huwag mong kaya gusto. Wala patulan mo nyo. Kung wala mong kaya gusto. Kasi pag nahubog pa, ay kung igna nga, wala pa na kumalo.
0: Wala siya kabaw man.
1: Kabalo gali siya kumuli na siya.
0: Suko, nasuko ka?
1: Ah, wala man. Ah, oh, wala ba?
0: Betaw, tinoy, tinoy, betaw. Niya karo, kalimta lang lang daw niya. O saman, gusto, mas maayo nga kalimta na lang niya si Bibi, no? Kay Marmangyapo, nakasaan naman sa, na naman siya, wa, masya na naman na si Dona, nakasaan naman siya kay Dona, nabugha naman niya.
1: Ang panahon na niya si Oxygen, parang sa niya
0: ang sama niya.
1: Kumbaga, yun man yung bawala sa gusto.
0: Yan na lang prangkahon. Oo, ano na nga. Mads, what did you kay gusto ni mo, Mads? Di yun makaya, Mads.
1: Ino na lang ako. Tapos sa tuwa, si Red, ayun. At yung tayo dyan ko, kay balaki ng palaki, gina. Kaya, saya nga po.
0: Manghunaw ka mo din si Marvin, eh.
1: Ano na yung kapatid Darcy? Ano siya? Sa iyo ba ako? Kuha sa to. Tawag mo po din mo. Dali ko. Pero, sa ito man nga, di ko awala. Mani mo. Kasi ito, alam ko po. Pero, kung panakita ko, sa buto siya nga, managigil ka.
0: Ikaw. Pero,
1: listen mo kayo. Ang panakita na buntis na, hindi mo nang kalimitan. Bata mo na.
0: Pero, wala man yung nabuntis, pero, kanang mura. Oh, pero mo lagi kay nananahitabo sa ilaha, nya murag sige nagdikit ang babayi. Oh. Nya malikayan. Ana gyud na kay nabugha naman nimo ni tilaw naman ka. So pa bay choice nimo din ha, 'di ba? Oh. Ina ina pa na usay nang babayi pag mabugha na, ana din na mo dikdi na din na mo hawa nimo.
1: Mo dik lang po nang ubang gyud dan sige bisla bugha nimo. Biya ra man gyapon nimo.
0: Aw. Aw mo nang ingon nga lay-lay.
1: Depende po kung ikaw din mo ni ikaw di una nakabayat, kalat ko.
0: Ano, siguro. Amot lang. Depende ra po na. Kaya muna yung mga, ano man na, dili man na siya subjective, maguna siya subjective ba? Kabaw mo subjective? Kabaw mo anak? Kung sa'y pasabot sa subjective?
1: Subjective?
0: Kada bang, it's about the situation, anak. Anak. So, di ta kaingon nga, muna gidni, pag maandili, yun na siya maingon. It depends on situation, yun na. Mga di ta kasay ba? Oo, anak.
1: Oh, yun po. Kasi mo lang ito yung bata ni Juan, Joey. Kasi gaya na lang din ang taro. Kaya prank ka lang. Kasi like, sorry, sa mga nakita po. Ay nga na.
0: Huwag ito tuyo agyod. Huwag ito tuyo agyod.
1: Oo, isto rin mo bang? Wala kita bati.
0: Maging honest. Oo. Maging honest na lang siya. Ano siya nga. Katunay tabo na to ba ka nang... Kanang... Hindi man ako nasarapan. Uy, Chas! Chas! Chas lang! Mayroon na siya nga. Mayroon na siya nga. Sure ka, wakas alami eh. Usban na to, B. Wala na. Wala na, Giyod.
1: Si Dona na, Giyod. Nag-drive sa dalang.
0: Oo. Kaliman ka, wala na kabaw siya. Si Dona na lang. Ako na lang bahala, B. Sasakyan kita. Ana, sa lahat ng gusto mo. Ana, manang ataki. Salamat, Marvin! Thank you, kaayo. Oh, sure. Sige, shoutout. Yeah. Kinsa man yung i-shoutout?
1: Shoutout kay Titing. Kay Jason.
0: Sige, sa mo i-shoutout?
1: Kay Rachel. O kay G9. Kay... Kay Lucina Pinta.
0: Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you. May pagpaminaw nyo na may hapon. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Grabe.
2: Exciting.
0: Grabe yun. Grabe naman. Oo. Daghan kayo mag-chika ato nyo. Grabe kayo si Marvin. Actually, si Marvin, isa na sa kong mga gina-idolize diri gyud. Idolize, oo. Siya na mga, isa sa kong mga gina-admire pa sa mahisgod na tambag-tambag. Mga kwan, baka nang kusok kay manambag, pero utro pong tambaganan mo ng mga grupuha, git, same-same, raman may anak nila. Anak. Open na itong linya, mga katropa, ha? Sa mga gusto pa nga mutawag. 0995-994-6868, mga katropa. Balito na po, 0995-994-6868, mga katropa. Ba, isa pa ka numero, 09, nakalimot ko, 0928, matama ba to? 0928-55-08727, pwede mo manawag din ha sa itong isa ka linya. Kung dili mo manawag, advertise sa me. Mabalik bitawd-tawd ka tropa sa programang X-Rated.
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ginasure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mikey. Usara ko sa Shun Worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako'y sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gi-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
2: XFM.
11: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:34 in the afternoon. Mga katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C pampaligon sa immune system. Mga katropa, make sure to choose the right partner on your daily hustle. Santona Vitamin C, the alkaline base nga vitamin C produkto sa Yes to Health. Adunay mangustin, soya powder o no, dili mangustin o soya powder. Mangustin og orange, ana da ito DJ. Oo, kana sa duha, usually ang ato ang vitamin C gamagikan sa orange. Apan ang ato ang Santon vitamin C gamagikan pod sa mangustin nga ginatawag og queen of all fruits tungod sa daghang benepisyo nga makuha ni ini katropa. Diha palang daan sa pagiging source of antioxidants niya, makatabang po kini sa ginatawag nantong anti-inflammatory, katungod na tungod siya na ay anti-inflammatory properties. And one thing, makaboost po sa heart health, blood pressure, and makaregulate po kini sa inyuhang menstrual problems, mga katropa. So, sa pamagihulat ninyo, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

the power to move me, ano bang i-move natin dito? Ano pa ba ang move natin? Wala na ba? Okay na yun? Move na ba ang lahat? Dahil sa one night stand ni Joel. Ayan ako, Joel. Honestly, no? Kapila naman yun na ako ni Chika diri on air. Nga once you centered your life looking for a relationship, dili gyud na mag-lead to better gyud. I don't know ha, kung sige mong pangita o gugma every time, sige lang, taanin ko na ako nagkaroon sa tama kauyab. I swear, murag, the more tama kaila o mga dili maayong tao sa itong ginabuhi. And I am a testimony of it. Isa ko sa mga nakasaksi bang how it feels like when you centered your life of getting into relationship. Unsa may tabo kung imong kinabuhi gisentro lang nimo sa pagpangita og karelasyon. Actually, dili man kinalang, you know, Joel, wala pa ko, di man imuha man lang kinabuhi, pero kaysa ngalan nga nagpadaka ni suwat, but pasabot, gusto kang magpa-advise. No, wala man kay choice diri. Ano pa bang magagawa mo? Nandito na tayo, di ba? Oo. So, yun na. Yun na nga, oo. Yun na nga yung iniisip ko. Kung paano? Paano na nga ba? Unsaon gid ay? Pag bahin ni ining gugma. Ano bang magagawa natin? Unya na raid sa man akong uyab oi. Si panawag siya. On board pa ba ako, baby love? Balik ko na ako ha. Open ang atong linya. Pwede mo manawag. Okay ra gyud kaayo. Wala ra gyud problema, anak. Kay kung naa may malain, anak, dili ako, ha? Ako gusto ko na ako ika-istorya din hi. Here's another song from Shamel B. Only You.

Only You by sa Melby. Alright, sa Melby. Isa ni sa mga crushes na ako sa una. Labi na ito nag-PBB sa una. Amat kisa pa yung nakahinumdum kay Moman kung sila sa sikat-sikat sa una sa PBB. Okay, tayo mag-usap ng PBB. Ay! Mapag-usapan natin. Joel, din na ako ni Dugay-Dugayon, no? Kaya kung Dugay-Dugayon, mangkod na ito ni Murag Dili, isa po pwede kaya mahurot itong oras. Oo. Ayan. Anyway. Wait lang ha. Ako sa patugtugo niya akong background.

0: mga katropa, hindi ko na patatagalin pa ang advice ni DJ RC. Ayan, nadugay ko kayo na ako ikaw na mga... Grabe ka importante, Jude, anak. Sa ka-importante, DJ, mas importante pa ba sa amuha din naghulat?
1: Ayaw!
0: Importante, Jude, kaayos siya. Hindi siya pwede maugmaan. Sa imuha, Joel. I know for sure kabaw na mangyug ka sa unsay consequences after all. But one thing I know, please, kung dili ni mo gusto si Donna, let her go. Tell her the truth. You don't have to stay just because naluoy ka niya. Do not be with someone because out of pity. Ayaw pagpundo sa usa ka relasyon tungod lang sa kaluoy. Okay, that's not love. That is insulting, no? And kay Bibi nga naana sa layo, kung kamo, kamo gyud. Kung dili, dili. Simple as that. For now, mas maayo pa no, kuan Joel. Dili ni mo ihatag ang imong panahon o oras sa pagpangita o karelasyon. Life has more than to offer. Dili lang ka na, dili lang ka ni, there is more. So if you wanted to be in a situation na sakto o maayo o walay dahang problema, hala. Wala mga katropa, wala ko igong oras. Ubihan ako sa programang X-Rated. Pupuli na po na nga to ang kauban at sa katropang Eric Ceres Manayad sa programang Asintado. Bilang kutob sa programang inyong kauban mataghapon 1 to 3 in the afternoon. Akong partner sa Picas Law, katropang Doc JJ. Sa kauban ng sistasyon. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa X-Rated, Dailang Kiapon sa 88.3. Katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Mm-hmm.

0: Sangkon Plus Coffee Mix. Imo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sangkon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sangkon Plus Gold Herbal Capsule og Sangkon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sangkon Plus Coffee Mix. Ang Sangkon Gold Herbal Capsule, Sangkon Vitamin C og Sangkon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Γρακανάτο σαν τον Σάνθον Plus Cafe Mex. Αν τα πήγα που νος βιταμίνα ον σωστάνσια. Να κάτα κυρίκα λίγον. Σαν τον Παγλαουάς γνωμήκαν και πονού κυρίσα βιταμίνα. Νόγκαν ρεσιστίνσια σαν τον Καλαουάς αν μαγκή γκέλα ματαγκάντ λόγκα τανάν. Αγάτο σαν τον Plus Cafe Mex μαγκά και εξούναν τον εσόγια πάουντερ. Δούνα μαγκή γκάλα η μαγκουστίν. Δούνα μαγκή γκάλα η καμουγκάι. Σάνθον Plus Cafe Mix είναι μια παλέτη. Διακαρό σαν το μαγαζό και μπουδίκα. Να είναι στη GP Pharmacy, South Star Drug. Majesty Pharmacy, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Yes to Health Wellness Center, Dress Z Plaza Building. Να είναι ασιάι, οξυβίλα, οξυλάλαι. Είναι νίνιο μαγιγάλα, νι το καρό μαπαλή. Τανάν προδόκτο σε Yes to Health. Δρες άτο μαγιγάλα, Wellness Center, μαγακαίξουνας, Δι Τζακοσαλέμ, Κίλιν μαγιγάλας, Μπαραγκαι Χολ Σαπατήρα. Z Plaza Building, mga katropa. Contact ka lang, ang ato number 0915 ang 3895430 0915 3895430. Kung buot mo magpa-deliver right at your doorstep, mga amigo. Santhon Plus Cafe Mex, kapi na, kamot pa! Alas 3-4 na!
1: Rick Serras Malait, Asintano! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
0: Libertas nun isteos adid quadi volumos! Said Fatshera, what yos tomes?
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
0: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
1: Asintado.
0: Exciting. Sagi hapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Pagiguban ka ninyo hangtod sa alas 5 mahinaot kung naamos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong panghunauna. Kapiskay, kadasig ug kamaya. Gracias kay tasan manaka natong tanan.
1: Asintado!
3: Exciting!
0: Salamat as labaw magkagagahom ni Senyor Santo Niño, Virgin Maria. With your respect, usab sa naas laing reliyon. Gimikan kay giiway taniya maghihigala, no? Gilikay taniya sa mga katalagman. Gadi yun na ito matagda mga kaigsunan sama pananglit ni ining pagtayog sa yuta kahigalaan. Kaganihang buntag, nalingaw yun ko maghihigala dito karon sa paghisgot. May labot maghihigala ni ining linog lagi. O niya, ako magigalang gihisgutan po mga kaigsunan sa ito mga tigpaminawan sa Solid Impact o kining di ay mga lugar, no? Nga medyo kining lugar maghihigala nga kining di kayo mga kaigsunan tanto mapakita ang linog, no? O gusan niya na maghihigala dito karos Qatar, dito Saudi Arabia, dito sa Brazil maghihigala, dito karon mga kaigsunan sa Cambodia, no? Pipila ka mga lugar lang ni, no? Mga kaigsunan nga di kay ka makasinati dito karong linog itandi diri sa Pilipinas nga ang Pilipinas maghihigala di agyud mahimutang mga kaigsunan sa gitawag og Pacific Ring of Fire. Mauna nga from time to time maghihigala, di lang ta dito karon makabantay nga hinog na dito karon ang pag kinibitaw maghihigalang fault line, bukalit na dito karo tayog ng yuta. Nga wagin ta dito karo ingnon ta kalibutan, no? Unlike sa Bagyo, baga kaigsunan mo na nga kaganiha maghihigala. Gihisgutan ako ni nga

0: Oh, kamo ganahan mong di na kayo magigala tantong makuyaw-kuyawan og linog pwede dito magpuyo lamos Brazil. Pwede kayo magigala mupuyo baga kaigsonan dito karong Cambodia. Oranto baka magigala Saudi Arabia. Kana magigsoon mga lugar na nga minus kayo ang natala nga record. Even dito sa Florida. Dito sa Wisconsin, Minnesota, North Dakota, pwede na dito karong puyan mga kaigsunan nga murag. Kanang di kay ka tantong mabalaka mga kaigsunan naglinog kay paitang yun maghihigalas linog. Karon kahibawa ba magpila ni natala nga patay? 37 na kabuk.
1: Asintado!
0: No? 37 na kabuk, maghihigala ang natalang patay mo na nga. O kabuk, di na mo ganahan mga kaigsunan sa Pilipinas. Tungod kay numero 1, di ay bagyo sa usa ka tuig, dunay musod 20 ngatos 25 kabuk bagyo. No? Maunay pagbanabanas pag-asa. Di nagikan ako kung dali ang pag-asa nagsultiana nga sagad mga kaigsunan ng Philippines bisitaon dito bagyo ingon na kadaghan. Gawas niya na napagin magigalay linog. O niya napagin pagbutos bulkan. No? Pero mas grabe magigala kining ka gubot sa politika.
2: Exciting!
0: Huwag hindi naghahatag og stress magigalas mga tao in town nga sus porbida mga politiko. Huwag ilaing lingaw, magsigil lang dito debate sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan either dere sa House of Representatives or dito sa Senado. O na nga, morang gini ilang lingaw. Nagsigit ang sweldo nila, mga higala, masigaway. Wa mahatagi mga higala, pagtagad, wa totoki ang kakuwang sa atong mga tunghaan nga dere Central Visayas. Nining pag-ablis klase, nagkuwang pag 10,000 ka mga classroom, mga kaigsunan.
1: Asintado!
0: Astilan, ginoo ko, honya, di a mga higala, mga senador na ito. Wa lagi idea kung on sa kapait ang kahimtang sa to mga tinunan hangtod nga ni resulta lang ni magigalas double shift do sa klase kay galaan di ay klases buntag dapoy lay mag klases hapon tugod ni kay wa man kini matutuki no sa atong mga opisyales mga kaigsoonan sa kasamtangan kay murag nagpasulabi man pamulitika unya karon tanawa nagkadaghan magigala kagahapon bukas sa klase sa ato mga public schools unsay nahitabo dire Central Visayas ningon magigalang DepEd nga tungod sa kakuwang sa classroom double shift ang ilang ipatuman mga igsoon laing magklases buntag laing magklases hapon
1: asintado
0: unya damtag tag pila ka buwan makadungog lang tag grabe kinawatay na spondos pangagamanan. Wag ilami magigala ni mga tawhana. Ana nga, kamo ako mo gihatagan ditong ideya nga kining mga Nasura, Qatar, Saudi Arabia. No, although dito magigala sa Saudi, dito sa Qatar, wa na ti linog pero napoy gubat. So, usa magigala mo ingon po ning uban nga okay lang gid ito rek kay wa linog kanang imong giingon pero usa mo kalit man lang tugpang drone. Buhagay dito, sahay, missile mga igala, kay gubot lagi po dito sa Middle East. Pero why linog, ha? Baga kaigsoon ang saga dito na pita. Kung di mo ganahan dito na pita sa Middle East, di hapon mga igala ilang lugar. At ito na pita mga igsoon sa Belarus. Sa Eastern Europe, mga kaigsoon. Pero kining Belarus, no, mga igala, kung imong tanahon, gitaliwad an po ni mga igala sa Russia o Ukraine.
2: Exciting!
0: Ang Russia, Ukraine, mga igala, gubat po. So, why linog ganing Belarus? Pero tungod magigala kinimutang kini dool sa Ukraine, dool sa Russia. At tos kawanangan, masigang tanaw nitong misal ng lupad po magigala. So, asa may mas piliho ni mana? Likay kag linog, pero to si babaw magigala ng lupad to mga misal sa Russia, Ukraine. Kanto kas Belarus pero ang Brazil magigala chada gyud kay Brazil. Wa magi dito karo isamo magigala sa Brazil. Pero mao lagi po na ang dakong pangutana mga kaigsoonan og kining atong kita pud diri magigala sa Pilipinas igo ba pud ka mga igsoong igasto kon adto ta sa Brazil magpuyo mga amigo. Na di ba? Ay sigara to dire di man kontraktor di pud politiko so antos lang tas 14,000 ang tuwa buwan. Di man na magigala kay go nag monthly income nga 14,000 ipuyo dito bagay glass Brazil kay perting mahal man po dito. Anyway, may hapon kaninyong tanan sa mga nagpaminaw sa itong tulumanong asintado. Welcome, mag-iigala sa itong programa. Karong hapon na, mga katropa, di ay balita nga akong na kuy-kuyan diri mga kaigsunan o niya kining ganahan kong ishare ni diha ninyo tungod kay ang grupos majority, no? Mga kaigsunan, moingon ta grupos majority mag-iigala, ang kining ila karon kang Win Gatchalian, no, nilang Kiko Pangilinan, nilang Lito Lapid, di a magigala nagpahibaw mga kaigsunan nga ila dito karong ihatag ang ingnunta mga kaigsunan kanana ang sweldo nila nga kinatibok ang usa ka buwan, no, mga kaigsunan para pagtabang ngadto karon sa mga naigos linog dito sa Mindanao area kahigalaan.
1: Asintado!
0: Diya maghigala ang atong mga senadores nga diya habigs majority. Kinsa man sila? Kiko Pangilinan, Erwin Tolfo, Meg Zubiri, Ping Lacson, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Tito Soto, Bam Aquino, Rafi Tolfo, JVR Sito, Lito Lapid. Ni-pledge mga higala nga mo-donate sa ilang 1 month ga salary. Aron pagtabang sa mga napiktuhan mga higalang mga communities, aning 7.8 ga linog gamigo kagahapong adlaw dito sa Mindanao. Now, tagpila ba'y swildo mga higalang senador, mangutana mo. Kini sila mga kaigsunan, di ani sila sa salary grade 31. No, boss itong Ruperos, may hapon ni mo diya sa bayan, o di Ma'am Ilvi Ruperos. Ang atong mga senador, ang ila ditong basic monthly salary, no, sa mga nagpaminaw karon. Ang basic monthly salary sa atong mga senador, it ranges from 273,000 ngadto na 315,000 pesos matagbuan. Og sa ako nang giningon, di ani sila nabutang sa salary grade 31. Ang kadtong mga dunay leadership role, sama pananglit og Senate President ka, mas dako-dako ang imong sweldo kay di akay ibutang sa salary grade number 32, og ang imong sweldo kung Senate President ka magsugod sa 325,000 to 374,000 matagbuan.
1: Asintado!
0: Asa ka manang kong anak? O sa kasinador lang, ang iyang sweldo is 273 to 315,000. Na ang imo na maghigalang itandis imong kaugalingon nga perting budag tila pong senador 14 mil ra.
2: Exciting!
0: Nga ang senador gani maghigalawa ni mo kaila. Perting yung malasa ni mo ang kalakihan. Ang senador maghigala di o. Why? With your respect nga to karos mga senador nga may agi. No? O come on lang dito mag-iigala itanaw king sa mga senador ang doon ay may agi ani. No? Si Lito Lapid mga kaigsunan o sana magiging dito problema ni Lito Lapid kanyang yung pagkahilomon rin magiging. Huwag mo ingon kag-isi yung mag-iigala ang kinawatay. Wa, dito si Lito Lapid ana. Kisa pa'y uban, tanaw ninyo. Kamoy dugang. Now, niingon diri mag-iigalang majority black nga ang ilang usa ka buwan nga sweldo ihatag ngadto karon mga kaigsunan sa mga nabiktima sa linog. Now, arita magsugod maghihigala og maone pila ni sila kabuk 12. Og ato ning kwintahon mga kaigsunan, ang ila ditong sweldo ibutang talagtag 315,000, no? 315,000 sus kadagko ani Ginoo ko. Grabiha no. 315,000 o niya ang uban maghihigala nagdawatan lang 15,000, 14,000. So, labaw ang mga senador 300,000.
2: Exciting!
0: Sa o manan mo pag imagine katropang Angie Rimuris Italy. Das Italy, tagpila ba yung sweldo sa mga senador das Italy, Madam Angie Rimo? Kaya diri sa Pilipinas, pagka nagkuhag yung sweldo nila, eh. Ah? O niya ang mga haring lungsod na nagbutang nila sa pwesto, 14,000 naging taon kapin. Anyway, ah? O may problema on ta kung palitan ang sweldoan nila daras mga 50 mil. Okay, morag at least di kay tanto maghigalang taas ang gap ba or the cooking gap. Pero kanyang ingunini nga gipilog, tagpila ka business nga gipilog-pilog, grabihang alkansihan na to. So 315,000, nanya kinisila 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11? Ah, okay, what much cheese is good? Asa much cheese is good here na inabutang gihapon? So 11, 315,000 times 11. So di ay mga 3.4 million nga ilang itunol mag-iigala dito sa mga nasalanta sa lindol. 3.4 million baga kaigsunan. Wa pa po butingog ang kampo ng Senador Alan Peter Cayetano. No? Sila po mag-iigala sa PICAS faction. Og doon na baka po sila itunol nga hinabang para sa mga naigos katalagman dito sa Mindanao kagahapon. So, timanin na ninyo. Kay ato ni mag-iigala ang ila ditong monthly salary is 273 to 315,000 man. So, dito sa pinakadako. No? Mga kaigsunan, 315,000. So, akong gitimes yung 11, ang nigawas is 3,465,000. So, 3.4 million ang ilang itunol. Ang grupo po mag-iigalang Alan Peter Cayetano, wa pa po statement og mo sanong ba po ka sila aning laraw karon speakers grupo sa faction ni aning Win Gatsalian. Kay kon pananglit magigalag mo hatag pud sila mas mudako paning 3.4 million maghigala. Pero mas gilngig mga kaigsunan kay kagahapon nakakita ko sa hagit pod nining kongresista Leandro Leviste katropang Jubin. Di aman maghigala dito iyang challenge pod nga iya ko nung giingnan ang Congress mga kaigsunan nga ikaltas ko nung 1 million pesos sa iyang sweldo alang ni sa mga naigo sa linog dito sa Mindanao. O pakapinan pagyud ni Congressman Leandro Ligarda Leviste, anak ni ining Senador Lauren Ligarda, nga sana sumunod din ang iba at mula sa internal budget ng Kongreso, makabuo tayo ng mahigit 300 million para sa ating kababayan. Kanindot untaan eh. Ha? O niya, kini ha? Kini manghihigalang maong challenge is Gikanis House of Representatives. So mingon tag House of Representatives, apil ni ini manghihigalang mga kongresista, diri sa sukbo. Nahilig na ba kayo mga hatag ng usa diag tag 10,000?
2: Ayaw! Exciting! Ha?
0: So ato manghihigalang tanawon kay kining di amay hagit sa usas ilang mga kaubanan. Si Congressman Leandro Ligarda Leviste. Iyan na dito ang gihangyong kongreso nga kaltasan og 1 million iyang sweldo. Ha? Eh? Ang sweldo magigal ang congressman pila sa mga naminaw karon mga kaigsoonan dres atong programa. Beh, ato magigal ang kining o si tawagan ni ato kung i-search magigal og pila magigal ay sweldo sa mga kongresista. Sa mga kongresista, magigala ang mga, dire, for example, Idorama, sila si Cutie Delmar. Doon na sila'y monthly base salary ranging from 293,000 to 334,000 under the salary grade 31. So, maunis sweldo sa mga kongresista na ito, magigala. Sa Pilipinas, mga kaigsunan. Ang ila ditong monthly base pay is 290 nagkuha ni 293,000 300 to gikas 293,000 no ya kini gikan rabi ginis buhis manghigalas mga tao giswildo nga to nila pagka nagkuha ba ni 293,000 nga to 334,000 no nagkuha ng swildo nilang lollipop wano nila mga kaigso ng dap ni Lagun, o niya purbidas dap ni Lagun, hilom kayo.
2: Ha? Ayaw!
0: Basta ngilgiga, no? Samot na mag-iiga lang House Speaker. No? Kay, susama man ni mag-iiga lang dito sa ingnon ta baga kaigsoonan kini ni ang matawag na to mag-iigalag Senate President. No? So, og ari ka mag-iigala sa kini ni ang House Speaker. No? Ang House Speaker mag-iigala pila ka po? Diyas mga 398. No? 300. Kadang ko na ba yung taon? 398? No? Mabot naman yung mag-iigala almost 400,000 yung taon. Kadang ko na ba ni? But anyway, sa congressman lang. No? Kagahapon ni mag-iigala kang Congressman Leandro Ligarda Libeste. Nahibaw mag-iutag unsa kadako ang damage sa linog dito sa Mindanao kagahapon. No? Pero tindaghana mag-iigala ang mga kaigsuna na to dito sa Mindanao kaysa akong nakuha ang report na rin mag-iigala. Tanawa na gunyo. Wa kuno electricity, wa supplies kuryente for 800,000 ka mga households dito. Gipareport ako kaganiha mag-iigala sa buntag si katropang Ivan Pulunan of XFM Jensen. Ningon siya nga nagunang gikinanglan dito mag-iigala is food packs. No? Food packs mag-iigala pagkaon og mga housing materials. Now, karon. Mahingon tag housing materials, di mula ni Mada mag-iigalag, imula ni Hataga dito karon tag 1,000. Oh, kinanglan magini mag-iigalag, even dito sa Bugo gani, San Remigio. Nakinanglan po sila dito mag-iigalag og dugang in town nga, tabang paket, apay uban nga nagpuyo, gyapors, mga tulda-tulda. No? Mga kaigsunan. O niya, nakanindot ani, tungod kay, di ako'y nabasa mag-iigalag, nga balita usab, diin, kininiang niingon mag-iigala ang Japan. Niingon ang Japan. Ang Japan man siya. Japan, ang European Union, ang Canada, ang China, ang Amerika, nga naka-standby sila alang sa itunol o niyang hinabang mga kaigsunan para sa biktimas linog. Gwapo kayo. Okay, moingon ka mag-iigalag made in Japan, made in USA. Di ginaingon nga pitsi-pitsi lang ihatag lang ayuda. Para dito sa Mindanao niya. Punan paning tabang sa mga DS congressman na to. There is mga senador po na to. So, daling makabakod. No? Mga kaigsunan, murugwa man magingunin yung mga congressman sa nang giigoglinog ang norte. No? Wa man maghigalay, sharing-sharing. Tumurag ako kabantay doon ay mga congressman. Da nga, ingon-ini ba maghigalang mumando dito sa Congress nga kaltasin ako sildo 1 million? Masugod ka maghigala mga congressman na to, Drisog Buana? Gika ni Congressman Ria Gulia sa 1st District, Edsel Galio sa 2nd District, Karin Garcia sa 3rd District, San Simura sa 4th District, 5th District, Jock Prasco, 6th District, Daphne Lagon, Patsy Calderon sa 7th District. Sunod mag-iigala, Ahong Chandri mag-iigala sa Lapu-Lapu, Lulipop Uanos, Mandawi, di apagin mag-iigala sa Akubisaya sa Nilagon. Di apagin si Cutie Delmar sa North District, di apagin mag-iigala si Ido Rama sa South District. Pwede naghana? Ha? Masagot ka ni sila mga kaigsunan po ng ilang swildo. Pagkaltasag 1 million. Aron itunol kini mag-iigala ngadtos mga naigos linog sa Mindanao mga igsoon. Sugot man mag-iigala Congressman Leandro Libeste. Ah, bilyonaryo po hinoon ni si Congressman Libeste. Basig mo ingon po nga itong mga congressman di respe. Sugbo nga, ay imo ba po bing itandi nga itong Libeste rek nga sila bilyonaryo man ako niya. Kami diri milyonaryo ra.
2: Exciting!
0: Ha? Kining challenge karon, hagit man eh. No? Doon na ka maghihigala dito'y mukasa. Aning ingon-ining hagit mga kaigsuna ni Libeste nga diin. Murag, hapdos-hapdos gid po tinuod. Pero kung pananglit maghihigala, mutabang lang gid po sa way pagkusmod, niingon man maghihigala dito'ng Biblia, nga, kung mutabang ka mga kaigsuna nga gaans imong buot, no? Pilo-piloon man po korona dito sa Ginoo ang pagbalos diya kanimo mga amigo. Now, ang atong mga congressman risog mo, perte maning daghana, mangutana tangad to nila. No? Og mukasaba mo animong hagit, nilibisting ang inyong sweldo, kaltasag 1 million. Kay, kining 1 million magigala, bida pila ragod ni mga kaigsuna sa mga nagsweldo karon ng mga kongresista, tanawa ragod ng inyong sweldo, muabot og tag 334,000 ang buwan. 293,000 to 334,000. So, og pananglit og deputy speaker ka, mas taas-taas pag yung sweldo ni mo, ana. Pareha ning joke prasko. Og mingon ka magigalag 1 million, bisa dito og upatra na kabuan trabaho ninyo, eh. O niya, so sa katuig, mangigala 12 man eh. Diba? So kung nato lang kwintahon, katropang Macno Tabuada, katropang Phil John Padilla, agaon Chi Inopikis Umapoy. Kiningiingon ni Congressman Leandro Ligarda Libiste, o patra ni Kabuan magigalas pagtrabaho ang ahong Chandes Lapu-Lapu. Lulipap Uano Dizon magigalas Mandawi. Daphne Lagoon mangigigsoon sa 6th Distrito. Jok Prasco mangigigalas 5th Distrito. Ria Gulias sa unang distrito, guban pa manghihigala na to mga kongresista. O niya, idaw pa ninyo? No? Ibao ra bagita manghihigala nga ang mga taga Mindanao, sa diyang giigo po tag bagyong tino diri, giigo po ta manghihigala linog, no? Mga kaigsunan, na nabambaya po na sila. Pero, nahibong lang ko mga kaigsunan po, no? Kay, kining linog mga kaigsoon, gisakyan man po ni maghihigal ang Harry Rocky, good pod. Ha? Nausa man po to sa Harry Rocky, maghihigal ang nagpospos man po to sa Harry Rocky, o niya, ingon sa Harry Rocky nga, mura mag nasuko ang Ginoo sa Nahitabos, Pilipinas, kusog kayong linog, no? Gumikanes pamulitika sa Senado ng DBM 11 plus 1. Nagkakita na ba mo ani kinsa ba magiigala nagfollow ani Harry Roque? Da? Ningon magud siya diri magiigala nga perting kusog ang linog atoro gid ipakita double G palihog. Kay di a magud magiigala niingon si Harry Roque ba nga ni gamit na po ni Ginoo nga mura magsukong Ginoos ni Tabos Pilipinas mura ang gilinog. Oh. Kay matod pa magiigala di a kusog kayong linog gumikanis pamulitika. No? Sa Senado. O niya, gipasangin lang pag yun mag-iigala ang mga BBM senators kuno nga kining 11 plus 1 morning day linog.
2: Exciting!
0: Ato sa niwag tangon kang Libisti, ato si Ipuli ning kang Harry Roque. Kay, di ba siguro po maayo mag-iigala nga ato ditong iapil-apil ang Ginoos politika o rung sabah? No? Okay, tanawar ko di mag-iigala ang kang Harry Roque nga post. No? Kagahapon? Ya, yeah, murubag sokong Ginoos na Hitabos Pinas. Di kusog kang linog. Gumikanis pamulitika sa Senado aning BBM 11. I don't know, kining iya mangigala, pakatok, no? Or pakatawa lang urusa ba? Pero, nigamit na yung wordless Ginoo. No, mga kaigsuna, tarawa ninyo. Mauna nga, kung pwede po siguro tayo muhangyot, ha? Pwede mo ingontag na soko ang Ginoo. No, mga kaigsunan, no, ning nahitabo ros Pilipinas, di ay mga linog ngayon ini, mag-ampo ta. No? Mag-usab ta. Or pwede mo ingon, maghihigala dito karo sa Harry Roque nga. Although kang Harry Roque ni, no, maghihigala. Pero, pagkangaan nga siya, mga kaigsunan kani, officials gobyerno, spokespersons Malacanang kaniadto, o niya, sige siya, saw-saws politika, maghihigala from time to time. Pwede magigalag untag mo ingon sa Harry Roque nga. Pero bag nasoko ang Ginoo ng Hitaboros, Pilipinas, birting ko sugang linog dito sa Mindanao. Mag-ampo tao niya, mag-usab ta. No? Mga politiko dito sa Pilipinas, pwede siguro osbon ang ato nitong focus. Karon kaya mag-ipakapinan nga. Gumikan mo rin pamulitika Senado ng BBM 11 plus 1. Amo rin gidangat.
2: Exciting!
0: Mao na maghihigala nga ang uban mga kaigsunan ninyo na unsa po ni Harry Roque nga iapilapin man dito Ginoos pamulitika nga ka ng Ginoo di man intaw na magapilapil sa politika.
1: Asintado!
0: Maghihigala mao na nga maglibog mga kaigsunan ng uban. Anyway, balik ta diri karon kwarta high kining double G. Kay, karon na kinahanglan magyugtabang maghihigala ang Mindanao. Guwapo unta og si Attorney Harry Roque magpahigayon magigala dito karog donation campaign kun asa man siya gibutang ganis Ginoo. Ya pagkauman ipada dito sa Mindanao kay Mindanao ra man eh. No? Ang Gigos Mindanao, ang Gigos Linog Mindanao ba ya? Unya karon pagigala. Nagkinang lang silang tabang. Mauna kong giingon kaganiha nga. Ora guwapa ka masipya sa Attorney Harry Rocky ani kay og iyang pasangin lang nga nasuko ang Ginoo tungod aning linog kagahapon nga mitumaw kay namulitika ko nang magigala mga senado o nang BBM or mga senador ni BBM dito unta sa senado gilinog dili mangigsoon dito sa Mindanao.
1: Sintado.
0: Wa may labot in town magigala sa pamulitika ang mga ordinaryong civilians sa Mindanao dito sa Jinsan, Sarangani. Mga kaigsunan. So anyway, balik ta diri magigalas hagit aning Leandro Libisti nga ingon pa niya diri sana sumunod din ang iba. So kining iyang pasabot, maintag musunod usab ang uban at mula sa internal budget ng Kongreso makabuo tayo ng mahigit 300 million kadako aning kwartaha. No? Alang sa atong mga kababayan unya kining 300 million mga igala para lang ni ngadto karon sa atong mga kaigsunan nga nawagtangan intong Pinoy-anan kay galaan. Kay moingon ka nga kining 300 million rek para asa man na, para nas mga taytay. No. Dili kay na si parit pondo anang DPWH ang atong gobyerno. Kining ila dito karong tigumon para yun sa mga mulupyo dito. Matay magtiba-tiba na pud magigal ang mga mayor o gobernador ani. Asa ka ni ipaagi dito ba ni DSWD? Adto ba ni Dritso magigalas LGU? Di ba ka magigala mo hangyos kapitan ani nga Congressman Leandro? Hapit na ba ditong barangay election? Hapi apa apila in town mi. Kiniga ato unta magigalang iampo nga kining pagpanghatag og ayuda di unta ni magigala masambungan og pamulitika kay kay bauta nga karoga November 2 dunay barangay election, no? Basino niya kana diha karon nga mga ingnonta plywood mga sin do na ni dagway magigalang kapitan. Mamiris Andreas Lamoste, maying hapon ninyo diha madam. So di ah kining akto ni magigalang huwaton kay sa pagkakaroon sa akong monitoring, wa pa'y tingog gikas mga kongres... Wa na po maningaw nito mga kongresman. Ha? Di ay, oy! Mga kongresman na to, Drisog mo. Kongresman Ido Rama, Kongresman QT Dilmar, no? Cebu City. No? Palihog, kamuntanan ng mga kongresman. Di ay hagit ang inyong kaubanan dito sa Kamarabaha. 1 million ko, no? Ikaltas wildo. Sugot ba mo ani? Dawat ba mo ani? Ha? Beh, kay di aman mangigalay, gusto mo tabang, o niya di man eh, pwede 1 million na ihatag. Kinanglan yun, daghan, kay daghan, mamudias, umos bay, balauranan, 300 gumukapin. Maunang niingon, mangigala, dres Congressman Libiste, makabuo tayo ng mahigit. So, what do you mean, mangigala by mahigit? Kapin, 300 million. No? Para sa ato, mga kababayan. So, karon mangigala, may tagmaningog ng mga congressman na to, pero, so far sa ako manghihigal ang tanaw. Wa man gid maghihigala dito imi kagat aning mong hagit pa. Mura man manghihigala og mawili silag motunol 1 million. Congressman Libiste, sir, sinsya kayo kay ang kaya ra gid sa ato mga kongresista dre. Murag 10,000 ra gid, 120,000. Brak, digid madaan ang 1 million diha karon Congressman Libiste. Ikaw bilyonaryo man ka nya, kining amo mga congressman dre, milyonaryo raman. So murag ang itonol siguro nila, murag di ara siguro tingali magigala 50,000 pinakadako.
2: Ayo.
0: Oh, paningog pud mo mga congressman, ay grabe ha. Hasta ning maongga katalagman nga kinahanglan ta magigala ditong tingog diha ninyo. Unsa ba inyong plano in town? No, kay di ano, matay bilibag yun ako ning ubang mga congressman. Kagahapon nagisgot ang Congressman Aldi Benitez o Bakulod. Nga, kanto mag-iigalang ingnonta regional senator ang iyang proposal. Ang diri mag-iigala sa Sugbo karong adlawa, wag yun nabalita. Nga doon ay nikagat mga kaigsunan at tumong proposal ni Congressman Aldi Benitez o Bakulod nga it's high time nga ang atong buhaton karon mga kaigsunan is tukod na ta magigala ato nang ipatuman ng reforma sa piniliay nga kung pwede magigala ato na mga kaigsoonang pilion ning mga regional senators diri sa Pilipinas aron moabot og 36 na. Gikas 24 karong adlaw, Tuesday. Kagahapon man may gawas balita. I don't know. Himasa baka po magigalag balita ang atong mga kaigso ng politiko diri. Pero kagahapon na nigawas sa newspaper. Karon magigala sa newspaper. Wagi kisaw, gikas mga congressman. O willing ba sila? No? Nga mo sakay, willing sila dito, mo co-author, willing sila mo support. Anong proposal ni Congressman Albie Benitez? Tanawar ko sa kahilumon ang atong mga congressman diri. O sa magiging gusto ninyong topic nga ka na maningog mo?
2: Ay!
0: Ingos, Larry Lagon dire sir, ang mga senador o kongresista wa na magsalig sa sweldo. Mas dako pang ilang monthly allowances nga makubra. Magdo Tabuada, i-challenge sila idol mga politiko para mudugo ng mga anima. Ingon pa, budogo ko nung mag-iigala ning mga tawhana. Sir Rick, maing hapon, Erlinda Salubre, Sir Gade. Ma'am Obre, Des Asia United Bank, ang itong mga gwardya diha, mag-iigala, Skip Wilt Building, sa Ayala Business Park, maing hapon. Pauni, ha? Kini ako di mag-iigala ang tutukan because ang uban ganing mga kanasuran willing didtong mutabang na. Kana lang dito'y huna-una. Di ang mga igala, gisgutan ko na ang Japan, European Union, and other four countries, China, no? Ang China, ang France, ang America, no? Willing mga igala o naka-standby sila to kanang to assist or baka mga igala pagpada o mga hinabang o unsa gikinahanglan. For the meantime, karon under nag-monitor sila, ha? Unsa magigalay immediate needs sa mga kaigsoonan nato dito sa Mindanao. Oh. Sila pa ganing nga toas gawas. Ang kitang di as Pilipinas mismo, nga ang Mindanao sakos Pilipinas, datay mga congressman diri si Bungwagi maningong.
2: Ay!
0: Oh, ang mga senador manghigala, di anay plano nga ang ila ditong sweldo mga kaigsoonan good for 1 month, ihatag gadto karon sa mga nasalanta sa lindol. So, gikan sa grupong Win Gatsalian, mga kaigsoonan. Atong gikwinta dre, moabot ng 3.4 million. Punan pa o niya, puhon manghigala, og motingog si Alan Peter Cayetano karong hapon or baka tomorrow, no? Musigunda siya manghigala slackers majority black. Ah, of course, mga kaigsoonan mahitabo nini, mudako-dako na. No? At least, mga igala, gikan sa Senado, dako-dako ang ilang itonol, pero mas grabe ni sa House of Representatives kasi sila dito, daghan po kayo. So, tag 1 million each. Kanya kapin silang 300 dito. So, muabot, mga igala, kapin 300 million po ang matunol. Ang problema, kaya nagsaba-saba ron, ang kinirabas congressman, Leandro Ligarda Libiste. Waman, mga igala mo, tingog paning uban. Labi na dirisog mo nga, mas daghanta diri sa ato mga kaigsoonan itandi magigala sa uban nga mga lalawigan. Di ba? Ganon di ba mo tingog magigala ning ato mga kongresista diri? Ang kining kongresista ramas Batangas. Di ni sila willing nga motonol magigala ayuda kay magsalig lang ni sila dito sa laing nasod nga. Gibalita na bitaw ng Eric, kamo tunol tong Japan, o niya ka ng Japan, nindot pa ng ipang tunol, ah. Bahala na sila ng Japan, ay.
2: Ay,
0: O baka mag-iigala ang rason, ganon di mo maningog. Kamo mga congressman, risog mo, tungod kay kanang tabangunon, nga naigo sa linog, dili magabutante ninyo. Ha? Paglaro ko na mo diha. Kay base mag-iigala, na nasunaw na ninyo nga, aga, mutabang pamanta dito nga, in the first place ka na mga tawa na di ba nabutante na to.
1: Sintado.
0: Ha? Si Leandro Libeste karon di anik hangyo sa kongreso nga ang iyang sweldo pakaltasag 1 million. O gato na mag-iigal ang gikwinta na. For the late tuners, mag-iigal nga. Ang 1 million, trabaho ko na lang dito karong upat kabuan. No? Di sila alkansi. Kesa 12 kabuan mag-iigal, upat kabuan lang dito karong mag-iigal ay di madawat nilang sweldo. But the rest, mga kaigsoonan, walo kabuan, tua, tiba-tiba ang mga kongresista. sa ilang sweldo nga tag 334,000 ang buwan, mga amigo.
1: Asintado.
0: Nya mga congressman nato dire kay wa lagi maningog karong adlaw, kagahapon pa ni mga kaigsoon ang gipost ni Libiste. Asa may problema ninyo diha kahano? Congressman Edsel Galios. Sa si sus moingon si Edsel Galios nga di sa lang ko diya karong motonol rek diya para ba meet kinini aga taytayan dres argaw nga pamahuman.
2: Exciting.
1: Asintado.
0: Ha? Unsa ka maghihigala? Ang posible nga dakong hinungdan. Wa man gyud maghihigala maningog di sila oy. Di ba? Wa pa mo mapulis inyong mga congressman? Di man gani sila dito mukihol? Bisa siguro tingali maghihigala ibto ng buhok na silang lubot, di siguro tayo matingog.
2: Exciting!
0: Ayaw! Bisa siguro tingali maghihigala dito ng kamango na niya ibto na itong buhok na silang lubot, di siguro tayo matingog.
2: Ayaw!
0: Grabe na po maghihigala in town. Gikas blood control, di mo tingog. Ganto maghihigala sa impeachment voting ni Sara, di maningog maghihigala bisag na klaro na natong na namotargin sila pabor sa pag-impeach ni Sara. Di ka po maningog, sa nila na. No? Karon maghihigala nga, di ana po dito karoy proposals Albi Benitez. Nga, kita diri, posibleng usa dito karos magkabenepisyo kay tiyaw mo ng duha kabog senador from Region 7. Ah, wagin maningog, wagin mo kihol mga congressman ato. Ha? Mingon sila dito karon, wa man pwede mo interview harik. Di naman mistel interviewon because karon na may social media. Through social media, pwede nagmo-pick up ditong media. Gikan sila ditong personal account paghihigala. Ha? Di man pareha sa una mga kaigsunang, wag yung social media nga, need ka na ito paghihigala, kuhaan itong reaction, ingon na. Although karon pwede ka pong need, kuha ang reaction. Problema ang grupo kay, pila ramon ni kabo, congressman, manghihigala, maningo sa itong programa kay, lapu-lapo, sa una pa ko sin contact niya, digil sila manubag, manghihigala, maingo lang ito, so, sunod lang Boss Eric, kahit busy pas mayor, sunod na po Boss Eric. No, sa din lang ko ba si gukod-gukod ninyo, ibaw mo ganun na manghihigala, hindi ta dito hatagag oras.
2: Ayaw!
0: Nahibawagin ang Tagalapu-Lapu, and I'm sure kinin Tagalapu-Lapu nagmonitor sa kong programa. Hibawagin mo diha. Pila na ko kahigayon, nagsige dito karog hangyo nga ma-interview ng inyong congressman. No? Sa una pa na nga mayor, karoon na congressman. Hibawagin mo na, bisag tanaw na ito, mag-iigalang messenger, na diha. Kapila ko higayon nga ni hangyo. There is kan lulipap. Niagi ko sa taon niya mag-iigala mo, hangyo kong interview, di mo sugot. Kay busy mag-iigalas congressman. Ngano maningo ba mga congressman dali lagi na tong makontak? Oh, naka-interview ta magigala dito 7th district, interview ta magigala ang 4th district. San Simura. No? Si Jock Prasco, giswaya na kog interview magigala, baliban po si Jock Prasco mga kaigsoon si ingon siya. Pwede rin magpa-interview pero di lang kuno ka ng impeachment.
2: Ayaw!
0: Magidangat. So mao ni, karon magigala, di na mistil pa dito karon nga. Tawagan o niya kuag reaction. O kana yun ano? Wagin sila dito ikihol. Karon samot na ni nga magtampo-tampo. Kay mahog mo nagtampo-tampo. Di ba? At least man lang ba makakita sila magigala sa ka-generosity or sa ka-generous sa mga subuanon. No? Panahon karon maghihigala nga sila na ngayong tabang dito sa Mindanao area kay Perting Lapara ang epekto sa danyo sa linog kagahapong adlawa. And they need our help, magkakaigsunan. Diba? Pero, wa man. O Michael, tanawa na ninyo, kisa mga congressman nag-post doon niya. Og naa magani, kaganiha mga alas dos, wa pa ko kita. During aning pag-prepare na ko sa kong program plan. Og karon mga alas tres, pasad, og naa na, ato pasalamatan, og naa. No? Congressman Ido Rama, kaya kini. Congressista Cutie Dilmar, Cebu City. Diba? Karen Garcia of 3rd District. O di panlitag mo ingon itong dako na mabugay ng kang Libis, Derek. 1,000,000 man ang iya. Sayang po kayo. Bisag 500,000, pwede kayo. Pwede 500,000 lang. Ang ato lang mangigal ang gusto is madunggan po na to, aside from Libis of Batangas, ang daghan pong Congressman Drisogbo, madunggan po sa mga tao nga di ang nagtampo-tampo. Yawa magin maningog.
2: Ayaw!
0: Di magyan mo ingog pag-iigalan ng kongresista pag-iigalan si Inopiki sumapoy niya sa upon.
2: Exciting!
0: Di po tutingog mag-iigalan kongresista mag-iigsos Mandawi. Sabot na mag-iigalan kongresista sa Cordoba Glacion. Ingon si Ray Cantiveros Polinar, kwartahan kayong mga congressman. Uy! Uy, kongresista mag-iigalan di kwartahan. Uy! Ha? Huwag yung kongresista mag-iigalan di kwartahan. Although, hibaw, tandag ko kina sila gasto. Labi na sa pagpangampanya, magkakaigsunan. Pero, kining mga congressman mag-iigala, ginaman po di mga gobernador ang uban. Niyadong panahon ni Gwen Garcia, do you think na kining mga congressman na ito mag-iigala, nagpuasa? Or baka magkakaigsunan, murag, naigo nitong il ninyo nga, hubas kayong bulsa? No! Ha? During sa panahon ni Gwen, perting busuga ni sila, oy! Huwag nahibaw palanggit mo! Oh, karon lang mag-iigala nga mga congressman, wa pa dito muluhod sa Kapitolyo ni Pambari 4. Oh, of course, wag po na sila katila o mga kaigsunas miuras Kapitolyo. Pero during panahon ni Gwen, ay sus por bida. Digid mo ingon mag-iigala nga mga congressman, murag nagkotoy ang tiyan. Compare diha ninyo. Yeah? Nga usahay ka mo mag-iigala, maglisod pa mong pangitag kwarta para paniud to. Prangka-prangka lang pagkasulti kining mga kongresista under sa usa ka probinsya nga galante kay gobernador, perte gyud nang busuga.
1: Sintado.
0: Perte gyud nang busuga. Sos. Pangwartahay lang gikas kwari ngadto magigalag bisang unsa pa na mga kota ambot lang. Kung sa salty pa ng Noitiban, if I know pa lamang, I will never gayon. Iba ba yung magpangwarta mag-iigala sa gobyerno? So, kini mga congressman, mag-iigala, wagi na dito yung mga congressman nga ang ilang bulsa pakdot o buslot. Yeah? Mauna, mga tigpaminaw na to sa mga kaigsunan lang nga mga followers sa Sintado program. Tanaon tani, tutukan ko ni mag-iigala kay kagahapon Lunes, kagahapon ni gipost ni Libeste from Batangas, karon Martes, ugma, I hope nga doon na nay congressman, mutingog. Ha? Apil na tong Bohol, kay dito sa Bohol mag-iigala, tuluran na kabuk dito. Ha? Babaya, Banban Umintadog, Alexi Totor. I hope nga sila dito mag-iigala, doon na po'y tingog. Og 500,000, pwede na kayo. Basta lang mag-iigala mo tunol. Og maingon mo mag-iigalag, 100,000 regihatag rek. Ah, okay, regihap na. Kwarta maghihap na. Ang importante nga doon ay matunol. Pero karon nga wagi kihol. Di ba? Sa pito ka mga kongresista sa province of Cebu, wagi tingog. Ikawalo ang Lapu-Lapu. Ikasiya mag-iigalang Mandawi. Wagi yun. Ika na po ang South District, ika-unsi mag-iigala ang North District. Saan ko manay mo? Napas sa Nilagon, ika-dosi, ako Bisaya. Napay alo, Tio Sipi, or alo, ika-trisi. Kadaghang congressman. Pero kumusta na ba dito'y balita? Coming from their district's office, wag yun. Gabisag press release lang. Ha? Ngagipada diri sa Sintado niya, Rick, basahan na, Rick, coming from congressman mo na. Oh, ato masahon. Ah. Atyap sad sano. Upat ko, yeah, si Atyap inoon party list, no? Sa Murang Kuryente. Basin gidak-an ra Sir Eric or gigamyan ras 1M maong hilom pa ang mga congressman nato diri sogbo. Basin ko gidak-an ra or baka gigamyan. Matod pang Sir Gadi kay igsunan. Kining mga congressman nato na man ni kwarta. Ang paghatag lagu signal pag-release anang punduha may kuwang maghihigala. Ang ila lang dito karong paghatag og signal ba? Murag sakitan siguro sila, sayangan siguro sila. Antay-bantay lang mo diha. Okay, kinira bang linog? Wala ba kita mahibaw maghihigala? Kano sa mo igog balik diri sugbo? Ang DOST maghihigala, daan ang nagpasidaan. Nga di ata maghihigala ay active na fault line diri sugbo kay Iksunan. Naigo na ta diri sa tuig 2013. Human nga giigog 7.2 magnitude ang Bohol, apektado ta diri Sugbo. Kung sa paka magigala simba ko, palayo lang in town. Senyor Santo Niño, Mama Mary, no? Tanang mga santos ampo ta. Simba ko lang og ang epicenter ari sa Subo, sa Cebu. Kaya gantong 2013 ang epicenter dito sa amo sagbayan. Ha? Dito sa amo sa sagbayan, magigala ang epicenter itong 7.2 linog atong 2013. Oh. Kini magigala ang linog, migo, kagapon dito sa maasim ang epicenter. Og pananglit, manghigala. Simba ko lang. Makulbaan, mag-isgot og linog kaysa bagyo. Eh, kaya bagyo magigala, magkapanganda, maguta. Nga di naman gulbatag na mag-iigal ang simba ko asa napitag epicenter ba? Og mingon sila diya karong ang epicenter, diya napitas unahan, agoy ginoo ko. Kadag ko rabas mga building dress dakbayan Sugbo. Ha? Imo na nang na-imagine ba? No? Tanawa lang ito na hitabo kagapon sa Jollibee. Ang ibabaw mag-iigal ang Love Radio. Oh. Onsa na hitabo? Hugmak yun! Anya, diay gi so dayon mangigalas mga rescuer. Oh, tao. Ana tao. Oh, ikaw labas. Ang usa pa mangigalas. Ang usa man kadia. Anang ita kog tao.
2: Ay. Exciting.
0: Ah, okay, gipangita nimo aga ka mangita ditong manok.
2: Ay.
0: Kare. Da. Kini oh. Sao na tao. Rescuer gud ni mangigalas nagsigbadlong oh. Ah. Tao na labas. Nag-usama mo niya. Gawas. Nang-atrapo kanila, oh, ikaw. Asa ba mga crew ang Jollibee, dara? Oh, sige, ikaw, gawas. Kani, klaro, gining crew, kaya nag-ito mong sinina. Oh, dara, kani. Dara. Dato, ibalik ka para sa mga wakakitaan niya, wakadungog.
3: Tao!
0: Oh, tao! Hoy! Kani!
3: Tao, labas kayo dyan!
0: Oh, ikaw nang... Nag-usama ka niya?
3: May na-trap.
0: Oh, na yung na-trap. Kisaw na na-trap. Oh, ikaw.
3: Oh. Labas!
0: Kini?
3: Labas!
0: Oh. Manya, ikaw manoy, nag-ilo. Ay, nagbalik manoy ha. Bantag balik ka.
2: Ayaw!
0: Oh.
3: Tao! Manatrap!
0: Sus! Kadi, pagkahug doon na eh. Diba?
3: Tao!
0: Hoy!
3: Lord Jesus Christ!
0: Ah, grabe pagkahug no.
3: Tao!
0: Tao! Oh.
3: Paks! Tao! Labas na! Labas na!
0: Rin manong! Oh. Kini magigala exciting part. Kaya dito yun sa staff only. Opisina sa Jollibee. Oh. Oh. Nag-usap ka niya. Day driver magigala sa mupit.
3: Nag-usap ka niya. Ano yung ginagawa
0: niyo dyan? Oh.
3: Wala.
0: Oh. Nag-usap ka niya.
3: Ano ka dito?
4: Hindi,
0: nangita akong
4: tao ba?
0: Ayaw! Tele, ito na marins.
2: Ayaw!
0: Ay, ginoo ko. Ang mga disaster personnel, nangita, magigala ng mga traps, siya mga keksyon, nisod yun. Nag-usap ka niya. Hindi, nangita akong tao.
2: Ayaw!
0: Kat sinanggo gining uban magigalang musakay gispanahan itong oras. Alas 3:56, 4 minutos sa dipa magigalang alas 4 itong time check. Hatod ka na ka nato sa itong Santhon Vitamin C ang nanasinik o alkaline base nga Santhon Vitamin C.
5: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: XFM.
7: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni Sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Sundown Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure ginako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mango Augustine, Malunggay, ug Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
10: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
11: Karon pa ka naabot? Late na ka?
10: Ay, porman, dili. Uy, ganihar kay ko naabot, porman. Sa'yo kay ko naabot, porman. Uy, sa'yo kay ko naabot. Dito ko sa 10th floor, nataga ko.
11: Pagkabot-bot ni mo, nataga ka nga doon ka oras sa mga late. Ah, sa kutuo.
3: Ayaw!
5: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako'y sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: gigala dito karon stroke, heart attack, magigala uban pa. Ha? At sana ninyong pag-inom sa Santon Plus Gold buntag untog gabi magigsoon. Nakatros si 50 lang ang book nini, inyong mapalit magigala sa TikTok, Shopee or Lazada or baka sa mga nag-una nga mga butika. Anis Rose Pharmacy, Mercury Drug, Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, South Star Drug, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy o guban pa mga butika nationwide. Santon Plus Gold, it supports your health, mga katropa. Resultas King Dragon, alas 3 ka bula, 3 to 8. May pagpaminaw nila ni Januar Samura, Joey Torino, Diaz May, Villa Lison, Sub-Division Bacayan, Cebu City. Ni, always, no? May pagpaminaw sab ni Sir Joffring, diya karo magigalas may Barangay Busay. Sadak Bayan Sogbo, Cap Yudi Sanchez, may hapon.
1: Exciting!
0: Lorena Gabato, nagpaminaw sab na to sa may Basak San Nicolas, Sherwin Vulcanizing, John Dibbs, Man on the Apadibino. Namino giyapunta diris Japan, Imabari. Shout out the Ice Katipunan Sagbayan sa Divino Family ug Manon Family. Salamat sa no. Makram James is watching, Dash Deputado. May pagpaminaw sab ni Nanay Mirna, Macdo Tabuada. Bisag subo nga adlaw sa Itabos Linux Mindanao, madasigon gyapon ang kahaponon idol. Mga guardian nato diha karon sa Science High School sa Labangon. Nagpaminaw na turong hapon. Joey Torino, may unta adto sa Senado o Kongreso ang linog. Uy. Nang atol jod na ay mga si... Uy, para? Para lipay ko ng mga taong bayan kung doon ay linog sa Senado o Congress. Sige, imuha po na Joey Torino. Nico Barber Constante, may pagpaminaw. Gisultian maayo ang Pilip... Ano saan niya? Gisultan? Gisultan? O silutan? Ayo Pilipinas tungkol sa mga buaya ng mga politiko samot gitaan eh. Ibaligya na ta sa China. Biljon Padilla, Jubintino Nadila, may pagpaminaw ninyo diha. Sa mga naka-tune in karon mag-iigala, thank you kayo. Lindy Espilita, Atala ato si Rerek, oy nangita sa desig tao. Marlon Arellano Luyao, sir, mayuntag pwede pang diktaran ang linog kay ang atong sugoon nga Malacañang Senador Kongreso ang isunod aron mag-ilis tagbag-o, sir. Okay, gikang Marlon Luyao, inig-ilis na tagbag-o, kinsa imong i-recommendar diya ni mo katropang Marlon? No? Kung panang late o maumagani dito ay naas imong una-una kisa imo ditong isunod nga muduma sa Pilipinas katropang Marlon Luyao. Sa YouTube, si Helen Tonyacao, Vic Riley Ritoya dito sa Bugo, Rampi Cabanero, shout out lang ko ni Swinyog Dennis nga Tuba Boys, nakuha mambaling. Hasta ngilingiga, magigala, pawa dito karos kalaay siguro ni Tuba-tuba lang. Rodi Salas, nagpaminaw magigalas Manolo Fortich, Janet Sotis, Ridger Marson, donate pa mga buaya, wag gabae, pakaroon ingnon ramo, dili nami paila dinyo, kuwang rana kanto mga malita mo ipanguli. Okay, sige, Ramon Habonero, Boy Tagsep, Joan Garcia, Samuel Inso, Langtad Sagbayan, Bohol, Taxi Driver Holiday, body number 0603, may hapon ni Monsano. Puhon-puhon, magkasakay rin ko si mong taxi. Si Wiso 223, may paslibiste na inisiyatib. Ang uban kay Sigig Pabutabungol, o niya, maayaw kayo dawat sa malita. Ayaw kalipayan ng regional senator, sir, kay karon gani nga 24 na sila, halos mabankrap ng Pinas. How much more kung mapunan pa sila, gikang Max P 7GC. Jeanette Mahusay, Romulo Tampos. May pagpaminaw ni Muda, sir, Elina Natolia, Edmond Tabirara. Ayo paskong libiste, Sir Rick is the good man. Sige, des mga taga RE Glass, Kalubian Lite, Irma Serba Garces, Noy Binoy, Carlo de la Victoria, Gary Magallios, yang wife nga si Marcia, Sunny Amadillo, may hapon from Rockhampton, Australia. Edmond Tabirara, sir, naki-update katong player sa Ateneo nga nalomo si Batir Bunia. Taga Mindanao man to. Nakabasa lang ko atos balita, pero wala kong i-appress program plan ako. Nagpaminos, Larry Lagon. Balik ng kuryente dres, GY Lahog, sir. Okay, sige, kumbate. May pagpaminaw ninyo, Dia Cruz, GY Lahog. Alright, alas 4.09 na mag-iigala sa kahaponon sa itong pagpadayon. Mag-iigala ning atog tulumanon karon o niya. Di a mag-iigala ay kininiag kadali lang. Ako ipakita ditong pic

0: Doktor mga kaigsunan, talihog ang pakita, double J, kay sa nakuha na itong kasayuran ron rin mag-iigala, di amagod dito ko rin mga tagna-tagna, kinsa ko nun yung ikadosi or ikatrisi nga senador nga mo, tapo na po nga tos kampong Sherwin Gatsalian. O niya, di mag-iigala ay na-post sa Philippine Star nga pamantalaan nga si Joel Villanueva nakig-selfie. Tanawa sa ninyo kay kini si Joel, hilig mo nag-selfie. Katubitong doon ay shooting to sinado, mag-iigala, pinapisayin mo ni siya. Nga pinagawas pas dila. Si Joel Villanueva karoy mag-ihugun-hugun. No? Kay mao man yung nigawas po mag-iigala sa Philstar karoy. Ato lang yung basihan. Ningon si Acting Senate President Sherwin Gatsalian, tanawa ni picture. Ha? Nga, ilan na kunong na-secure ang 13th vote necessary to officially cement its control over the chamber. No? Matod pa po ni JVRC ito. Gipangutana, if Gatsalian and his allies have recruited another senator to break the deadlock with the faction of Senator Alan Pertier Cayetano, si Ercito mag-iigala, no? Niyango-yango, o niya, posible kuno mga kikso na may tabo ni. We don't know. Maybe anything can happen. No? Now, wapay confirmation po gikas kampong Senator Joel Villanueva, pero usas siya dito koros gituhuan nga posibleng mutapon na po dito sa kampo ni Gatsalian. No? Tungod kay si Villanueva, nagatubang karong possibility, no? Doon ay akong posibilidad nga siya magigala mapasakag kaso aning flood control isyo.
1: Asintado!
0: O niya, kung pananglit magigalag mapasaka o panalitag doon na ingon ini, nga laraw ang gobyerno. O niya, mabalin dito karong sa kampong Gatsalian, di na din magigala, ida yung kaso. Ha? Yeah? Ingon ani lang ni mga kaigsunan. No? Kunyagari, mga igalas, mga ordinaryong kawatan, bisag asa na pita mo tapon, piti. Kunyagari, mga politiko, kung mo tapon ng itong partido, sipi. Uy, kakuyaw po di mag-iigala ning nasura. Natanawa ragod sa mga nagtanaw o mag-iigalas Facebook Live, ishare ninyo o magkakita ning uban. Nausa naman yung mag-iigala ang ato mga politiko. Di ay gipalutaw nga mga istorya. Nga, humang nga si Escudero mga kaigsunan may tambong, no? Sa sesyon niya ito na kalabayng Merkulis, ang grupo mag-iigalang Sherwin, mga kaigsunan, na-dosi na. Now, karon, tungod mag-iigala kay dosi, kuwang pag-usa, nga mamahimong 13 aron magigala nga sila makailik gyud, no? Dili kay acting lang, no? Kun dili do na nagay Senate President Gabago na napuyod gipalutaw nga istoryang hugun-hugun lagi nga si Joel Villanueva matod pa siya bagyo ka sa tanaw ninyo. Di ka magigala si Lorin Ligarda, di ka ang mga Villar. Ningon ra ba to daan si Senador Marcolita nga wa gi mo hodas na to ha. Oh. Wagi mo hudas na to. Now, karon, di amay nang lutaw ang istorya. O ang ikatrisi ko nung senador, no, baga kaigsunan mo, tapo na. Mobalhi na ngantos Gatsalian Camp, mga higala. Si Senador Joel Villanueva, bagyod ka ha, ang ipasabot aning istorya ha. Ilabi pa karon mga kaigsunan nga diri sa picture, tarawa ninyo. Nag-meeting si Gatsalian o si Migsubiri, kaubang Villanueva?
1: Asintado!
0: Ha? O kini may tabo, manggani, matay, di na yung kung mag-iigala mo. Wa naging lami ang Senado. Ilabinag ang mga politiko diya sa Senado, malambigit dintog mga isyo. Kay easy naman na sila dintog salbaray. No? Niluwasay mga igsos kagalingon. Nga, aron di lang yun mapasaka ang kaso, ila dintog karong palabihon. Ang pagpamulitika o asa ka napita mo dapig, luwas ka, pastilan.
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Lisoda ng kalakiha. Di apod maghihigalay mga malita boys katong 18 ex-marines. No? Ila po dito baga kaigso nang giretract ang ilang mga aligasyon versus na Lorin Ligarda. Giusap nila. Matod pa mga kaigsonan nga kining mga 18 Marines mangigala, nakatagi ko ng kwarta ng itong eskudero. No? Ngadto mangigala ni ining eskudero, ngadtong Tito Soto ba to, kisa pa to, pero si Loren, nasipyatra ko na sila. O sa pagkasipyata nga to, ama na sa pinabit. No? Naamagin dito sa pinabit, mangigala. O niya, sa diya, mangigala na papriskon, ilang giusap nga, wa, nasipyatra mi ato, wa, nilabos Loren, paita, mangigsoon. Asa naman mo to ang mga tao, ani? No? Diya, mangigala ay mga ingnunta, malita boys, mga delivery boys, mga ex-marines, mga kaigsunan. Masipyat pa po, di man mo sobay magigala kung sa dito ko script nga. Pila rin pagbasa dito, ana, oh. Oh, sige. O, ni. Oh, sige. Investigasyon ta. So good ng hearing. Okay. Ako si Kwan. Pila rin pagbasa na nga basa. Naraman ta to magigala ang script punta gud. Uy, di ba? Maingo dito magigala, for example nga. Kami, Orbilio, Larodel at iba pa, at si Mark Tiksay ay nag-transfer sa sakyan ni dating Senador Bong Revilla ng dalawang medium size malita pagkatapos ng meeting niya kay Saldico sa restaurant na The Taste of LA sa Morato Street, Quezon City noong 2024. Oh, ingon na na. Sunod, manghigala. Kininiang maingon na po diri mga kaigsunan nga kami ni Orbilio, Bobaris at iba pa kasama si John Paul Estrada at Saldico nag-deliver ng 7 medium size malita kay dating senador at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino, South Villa Street, Daang Hari, Las Piñas. Oh, ingon na na. Mabasa raman ang tana. No? Ang problema mangigala kay di man dito mga kaigsunan tiwaso nilagbasa o niya. Na magani dito maghihigalay kinini ang pangani Loren Ligarda mate wa man pud dito basahag apil mangigso sa pinabit. Mao na nga napangutan na sila dito sa media kay mga media na cover to man pud maghihigalay kopya sa pinabit. Kanya gipangutan na dito karon nga oh kining sir sa pinabit ninyo di amang pangani Loren Ligarda lagi diri notarized ra ba ni ha eh? Sinumpa ang pamahayag unya nganong wa man ni mabasa siya wa nasipya termina wa din ilabot ya karon di ana pud magigala Joel Villanueva. Si Joel Villanueva gihugon-hugon nga pasaka ang kaso isunod ni Jengo Estrada do ang report na pod ron mga kaigsoonan moingon nga mubalhin na pod kuno ngadtong gatsalian nga ko palitag mubalhin sa gapong gatsalian luwas nas Villanueva ko ginama di na pud ni mapasaka ang kaso. So, pili-pili lang ni. Matay por bida, maghihigala. Diha mga kaigsunan, makaingon ta nga matay ang ato maghihigalang pang malaod sa Pilipinas. Depende rin ni kinsa dito yung maigo. Gamhanan ka, di ka marutlan. Gamit ka dito sa koneksyon, mga kaigsunan.
1: Asintado.
0: Gamit ka dito sa political party ni mo. Gamit ka sa impluensya ni mo. Ha? Di alaga ni maghihigala yung mga kini ang mga ill-gotten wealth nga issues mga Marcoses. Matag, ibasura na pong sandigang bayan. Mga gini, maghihigala, di ko kalimot ani during atong 2022 presidential election. Nga, kini is Marcos o bakadaog bang gani yun eh. Da? Posible yun nga mga ill-gotten wealth niini nga mga kaso nga tuwa dito sa sandigang bayan, mabasura yun eh. Huwag kita masayo. Nagsunod-sunod na maghihigala ang mga kaso sa ill-gotten wealth aning mga Marcoses nga gipang basura na sa sadigan bayan maghihigala human nakalingkod kinis Bongbong Marcos mga katropa.
1: Asintado!
0: Wagin ba sipyat? Yan sa pa man pagbawi ni mo. Bawi anong tana maghihigala sa gobyerno pero gibalik mas mga Pilipino ni mga Marcos kesa may mabasol ani. Alam nga mag-ato ni ibasol mga exhaust mga hapon. Nakita may nag-ilik, ani. No? Now, di ah. Nagkaburitsing. Mga kaigsunan ang nasod karon. Punan pa aning nadawat maghihigala nga info. Nga, matod pa mga kaigsunan, kini maghihigalang gitawag og security threat or security scare. No? Kung saan man yung maghihigala nga, di amang kunoy hulga ron dito sa Senado nga posibleng mahitabo. Ha? Si Acting Senate President Win Gatchaliani ingon nakadawat sila information about aning security threats dito Senado. Tinood ka ni? Ha? Di ka ni drama? Meron ho kaming mga information din na nakuha katulad sa NBI na meron pong mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. Ayon sa NBI, hindi ko lang ma-disclose, may mga intelligence na ipinasa ho sa atin at sa mga senador na rin ang NBI na may banta na pwedeng mangyari sa Senado at kailangan po kaming mag-adjust ng security effort matod pang Win Gatchalian, mga amigo. Ang ato maghihigalang kasundaluhan po, pinagi maghihigala diri karon. Sa pangu maghihigala nga si General Romeo Browner, ningon nga hindi po namin mandato na makialam sa politika. Subli nga giinsister sa Armed Forces of the Philippines, pinagis AFP Chief of Staff, General Romeo Browner, na nga magpabilin silang non-partisan o gwa sila dito dapigan matod pa sa politika. Kinihuman mga igsoon sa statement ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte nga gi dasig ang mga military nga mubarog manindigan taliwa nining mga nahitabo karon sa atong pagagamanan. Niingon magigala dito General Romeo Browner, hindi kami bulag o bingi. No? Di mi buta, di por mi bungol, ilang gipaklaro, gibalik nilang sulti, di sila mo interbiner aning pamulitika sa nasod karon mga pariente.
1: Asintado!
0: Di lang ito hilabtan magigala ng AFP, kay kining AFP magigala por bida peligro. Sila dito karo ya mabikil basig manggawas na po ng mga tangke digira dito sa kalsada ino. Okay ra gato makitan magigala des kalsada mga bakho mga bulldozer pero tangke digira na gani murag lison na. Asa lang gintawan mo magigala ga gumot-gumot ya kay wa para bagin intawan magigala maplasta ton dito sa Mindanao. Da? I don't know og unsa ka tinuod kanang mga ingon ana nga mga dunay security threat karon sa Senado, no? O unsa pa na diha magiigala mga posibleng mahitabo, but I hope nga di na mahitabo. Kay wa na gyud, no? Dito sa Luzon, Gubot, Manila o niya dito pas Mindanao magiigala to apoy makaluloy kita dres Bisayas magiigsom rag lingi tagwag to asay tanaw na to ani. Salamat rin kita mga Bisaya, no? Labi na dres Bisayas area kay so far. Murag kaluis Ginoo, wapay murag samok, no? Sa Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas, praise the Lord. Praise the Lord yun, no? Salamat kayo, kamo po diyang mga nag-ampo. Es Mindanao, tuwa grabe mag-iigal ang katalagman miigo. Dito po mag-iigala sa, ang kana dito magkaigsunan sa Manila, no? Binuhatan nagtaw. Ang kanto dito mag-iigala sa Mindanao, mo tayo force major magating Paminaw. So, ang diri mag-iigala sa Visayas, kita magkaigsoon na maniig lang po taon niya. Tungod kay dunay tabangunon, focus lang tayo dito sa Mindanao siguro. Ato sa lang ibaling ning ato magkaigsoon na nga kining mata o ang atong kamot, ang ato mag-iigalang pandungog dito sa Mindanao kay di man basta-basta yung taong na hitabo dito. No, tabangunon gigi sila. Mga kaigsunan kay grabe man magigala kadako ang damage mga igso umiigo dito sila ha. Nya 37 na kabuk patay, kining 37 kabuk mga igala na kalas. I don't know, tagpila ka ihatag sa gobyerno ani. No? Pila ka itunol ani ngadto sa pamilya. Mga kaigsunan. So, di larim di gid lalim kon mamatyan. No? Mga kaigsunan. So, atong iampo lang nga kining mga senador po nato nga diya nagpadayon sa bangi nila muundang una sila diha, no? Ato sila mag-iigalas Mindanao mag-focus una, no? O niya kining tabangan nila dito ay aron makita mag-iigalas mga tao nga kamo wa mo giila nga lugar ba o rehiyon? Ingon sila nga, di lang mo imatong Mindanao kay Duterte Mano, dili. No? Dili magsigig, hisgot-hisgot, mag-iigala o gingunana nga. Duterte Mano din ito napita, sila rin bahala dito sa kwan. Obisi ng Sara, dili pwede nang iunana kay lisod man ang mga kaigsunan nga. Ato mga kaigsunan, isalig lang nga ito sa pipila. O niya, kitang mga Pilipino, magtinabang nga rabi kita kay kuan ba ya? Kinini ang nailar bagita nga kanana ang naagid mga kaigsunan dito karon ng bayanihan spirit ba? No? So, karon, I hope ma, mga kaigsunan na to di ha, no, dili dito mupili mag-iigala o doon ay tabangunon o niya. Ato sa mag-iigalang undangon ng pamulitika, o mutaba mag-iigalang isigkakampo, atong dawaton, atong daigon. Di sala na to sa wayon. No, mga kaigsunan, labi na kay Mindanao, pong pasuban mag-iigala, daghang mga Duterte followers gidiha. No, mga kaigsunan, o niya, magkinanglag tabang in town. So, di sala na to mag-isgot, mga Duterte, mga Marcos mag-iigala, or mga Tospikas, Pinklawan, Liberal, etc., etc., kay di atabang ang ato mag-iigalang tumo. No? So, wa tayo dito eh, kanang gitawag og tribal politics mga igsoon.
1: Asintado!
0: Okay, ang pagtabang di man yung mag-iigalang, magbasi lang dito across color. I hope nga, wa dito eh, kuan, kanana ang inunta, karabitaw mag-binantayan na yung mag-iigalang kung sa panadiha. Taliwa nining nahitabo karong katalagman. Ang importante mag-iigala nga doon ay andam o taganang mutabang, no? Onsa gikinanglan atong tabangan, onsa kapaspas mag-iigala ang tabang, di ta mag-iigala mo ingon nga, ada, sila ra dito anak, kaya tilabot anak, no? Patabangan ang mga politiko dito, no? Dili pwede. Okay, simbako mag-iigala, kita na po yung maigo. Ginana na po sila, taga Cebu. Kaya na mga taga Cebu eh, kay... Dito taga Cebu, maigo dito mga bagyo, maigo glinog. Di na ba na mo ingon dito na sanang Pangulo?
2: Exciting!
0: Mas malipay ta kung daghan kayong magtinabangay. Ibawagin mo, anak. Ha? Mas malipay ta nga daghan ang magtinabangay. Di sa gulag politika. Yung anak yun ang mga kaigsunan ang atong tumong, no? Dili bastoson ang katong mutabang atong iampo o atong pasalamatan, no? Mga kaigsunan, dili na ito ipatigbabaw ang garbo or on sa panada, etc., etc., labi na yun ang pagpamulitika. Okay, kining the end of the day, mag-iigala puro sa Pilipino. No? O ang Mindanao, Sakos, Pilipinas, mga amigo. Muna nga, kining panahon karon nga, di a mag-iigala na kinalagtabang sila. No? Ihikli na itong pamulitika, tono na to ang atong kinasingkasing nga pagtabang ato nila. Ilabi na gyud sa mga politiko kay dagko kay mugpundo. Ilabi na gyud sa mga politiko ang sa mga civilian. For example, diri Cebu, nga way ikatunol, ang ato itunol magigila pag-ampo lang. No, nga sa labing daling panahon makabangon sila o nya ikaduha di na unta magsigi pagsunod-sunod ang mga aftershocks kay ang mga aftershocks di kapinag libo ra ba. Sukad sa pag-igo nini kagahapos buntag magigala. Kapin libo na ang aftershocks nga natala mga kaigsunan dito mag-iigala sa Mindanao. Karon, ang mga pasyente gani, topas gawas. Sa nagkadayang mga tambalanan, topas gawas gihapon o niya ang patay mag-iigala as of today. Mag-iigala alas 4:28, nakuha na ko dinay mag-iigala 40 na ang patay.
1: Asintado!
0: Oh my goodness. No? 41 na ang patay mag-iigala. Di ay uban diri mga kaigsunan nga naugkat patay, no? Ang mga doctors nagatambal sa mga pasyente sa mga tulda-tulda gisit up mga kaigsunan sus probidang initar ba kuno dito. Nya di apay usa ka inahan magigalang naga nanganak magigsoon ganina. Sus nay namatay di apoy mga nanganak, no? Including helping a young mother give birth mga igsoon. Samtang nag-inihap sa mga namatay, di apon mag-iigalay, inunta mga kaigsunan mga babae nga nanganak. No? Libuan gihapon ang na-displace, kapin 450 mag-iigalang nga angol, 41 nakabok ang patay, gikas 37 mag-iigala. So, Oh my goodness. Pila papaka ni kabuk magiga lang maugkat kapatay diha.
1: Asintado.
0: Ang dito sa Bugo 80 dolan 80 matong patay. No, mga kaigsunan kinika magiga lang kagahapon pila ka, no? Nya atol pagyon pagsugat klase. Kay bao ba mo magiga lang nga dito sa Mindanao 3.2 million ka mga estudyante ang napiktuhan ang linog kagahapon. 3.2 million ang napiktuhan nga mga estudyante nga undang unas pagtungha. No? Di una manunga dito sa Mindanao ni 3.2 million. O niya, ang klase gisuspenso, wapakibaw ka no sa ibalik, 128,000 ka mga teachers and personnel ang naapiktuhan o sa bagigala. O niya, aside from that, di ay 8,642 ka mga eskulahan ang epektado sa linog dito sa Mindanao kay Iksunan. Saan man ni mo pagpaklase anak magihigala 8,000 kapin ka mga eskwelahan ang apektado aning linog kagapong adlaw 3.2 million ka mga estudyantes Mindanao ang gipaoktabaon ang klase. Saan man tang kogmaon ani mga bata aron oy. Atong oras mga tigpaminaw alas 4:30 na. Alita sa mga reports magihigala sa mga katropa nato double JD report magihigala ang Eric Amaro. Lalaki nga nagtagay uban ang barkada gituho ang nalumos patay kinis may SRP. Yes, Eric Amaros, detalye.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Na usa ka lalaki no kinsa uban sa si mga barkada naglingaw-lingaw tani nagsakay og bangka ni tadlas diri sa may SRP apan may sulti kay nakaplagan na lang ni wa nay kinabuhi sa mga kaubanan na human gito ang nalumos no og atake ba kan ni nalumos alas 11:20 ang takna sa kabuntagon diri sa may tungang bahin sa Dakbayan Sugbo ug sa lungsod sa Cordoba habing diri sa may SRP din ang biktima ilalag di sa pangalan nga certain Dante Baro Magwenta Anyos taga Barangay Santo Niño Sudan sa Sugbo din matod pa sa duty security guard sa Plaza Katauhan din ninabi sa XFM Cebu 8.3 kining si Doki Bakalso nga matod pa wanay panimot ang biktima dihang gidunggo tris may kining plaza sa Katauhan dali ning gitabang sa mga emergency personnel sa Barangay Ermita adayon gidala sa tambalanan ruta suway nga maluwas apan matod pa sa tambalanan gideklara kaning patay nang nadangat condemned on arrival yes. Pas mga kaubad din dito pangyari mga higilan nga samtang nalingaw kun sila o sumpa tagay unta there's may shati ka SRP kalit lang nawa ang biktima unya ilanggi susi o dito nag-ubo na ni sa taga kuano ta taga tuhod paingong paang tubig dagat din pagtuos kaubad nga basing atake ni sa sakit o dito nalumos o wa din babantay way nakatabang kinungdan sa pagkakabos sa kinabuhi so para ito pangyari mga kailaman ito kasi gikan sa Dakbayan Sugbo mga tropa basta kapin sa kuntana kaping mupakalma niyo na sa init ng panahon kay grabe ka init sa gawas road ha? So kaping magkawa po sa mga balatian mga kailan kaping good for the heart memory immune system kaping nga ginama si Yes Food Incorporated Santom Plus Coffee Mix alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas ng tropa Eric Amaro XFM
1: XFM Report
0: sa laing balita 62 anyos nga lolo giingong ng hulgas iyang pamilya gipadakop kini dito sa Dakbayan Sdaga reports June 14
1: XFM Police report. Police report.
3: Yes, nadakban sa kapulisan sa City of Naga kining ka usa ka 62 anyos nga lolo nga giingong nang hulga ni ngadto siya nga mga pamilya ni pinaginig nga nagdani kutsilyo ug gunting mihulga ni nga pambatyo ning iyaga tibuok nga banay nasikop ni sa kapulisan dito sa may Purok Ugan Barangay Lutak kay Dakben sa Naga alas 8 sa buntag kaganiha Hunyo 9 2026 kining suspect gila si Virgilio Flores Gilbolingo Senior minyo ni residente ni sa mga lugar kining kareklamante mausab kining iyang asawa nga 54 anyos sa investigasyon sa kapulisan sa City of Naga Police Station na Sairan nga kining kasuspek matun pa hubog ni ubos ni sa impluensya sa ilibdog pagkahubog naghimo ni kasaba binagi sa pagpabutoh niling iyang kusog kayog nga sound system gamit niling iyang kasakyanan tuwod nini na balda ang kalina matun pa sa komunidad o ilanig gisuwayan o paunong paundang kining iyang nga ning bana bibi gibadlong sa asawa nasuko kini matud pa bisinggit kini og Ani ingonig usay gusto ninyo patay dugang pa sa kapulisan nga gikatahog nga mikuha gini kutsilyo ingon man gunting o gihulga nga pamatyon kining iyang galingog mga anak ug uban pag sakop sa pamilya na sayran nga nagsugo ni mong insidente alas 10 sa gabi ni adto Hunyo 8 og nagpadayon ni sa pagpatukar ni gi kasakiran hangtod kuno sa alas 9 sa buntag o kining buntag na pitsa 9 sa pagabot sa mga responding police nasagpad pa gini ka suspect nga nagsigit-singgit ang hulga mauga gidakop kini sa kapulisan o gikaya na ni karon og kaso nga alarms and scandal. Mga katropa, yung kalimut magtumarog santon vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, DVMF Cebu City may pahinomdom nga gidili ang pagbiya og hayop sod sa sakyanan nga sirado. Nga reports John Limin Chavez Mikey.
1: Live report.
4: Adunay pahimangno ang buhatan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF Cebu City ngadto sa mga pet owners nga magbilin sa ilang mga hayop nga way bantay suod sa mga sakyanan hilabi na panahon sa init o mas taas nga oras nga mao'y mamahimong hinungdan sa grabing stress, pag-antos, kadaot o posibleng kamatayon sa mga hayop. Una nang nagpahigayon og imbestigasyon ang grupo sa DVMF, pinanguluhan sa ilang pangu nga si Dr. Jessica Maribuho may labot sa na-trending nga post sa social media diin usa ka iro ang gibiyaan lang sa iyang amo suod sa pipila ka oras sa usa ka sakyanan nga nagpark sa usa ka mall. Wa hinoon mo pahibaw ang DVMF sa ubang detalye sa ilang investigasyon apan mi padayag kini nga makig-alayon sila sa Cebu City Legal Office alang sa sunod nga lakang nga pagabuhaton human nila mahibaw nga residente sa lungsod sa Argao ang tag-iya sa maong iro.
5: Hatag na tag investigation report gi-endorse nato sa City Legal kay kailangan nato og legal opinion with that kay tungod lagi sa jurisdiction though masking asa na ang owner sa sakyanan or owner sa dogs within Cebu City or outside Cebu City actually maka-issue tag citation but we have to check siya ba jud ang owner sa dog.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Maribuho, gikatakdang mo sumiter ang ilang buhatan og resolusyon sa Cebu City Council nga naglaraw sa pagpahinumdom sa tanang mga establisimiento nga adunay mga parking area hilabi na ang mga mall nga gikonsiderar og pet friendly kabahin sa mga lagda nga nalatid sa City Ordinance number 1877. Ubos sa mga ordinansa, gidili ang pagbilin sa mga iro, iring o uban pang susamang hayop sud sa sakyanan nga nakasirado ang mga bintana sud sa jurisdiksyon sa Dakbayan sa Sugbo. Mga katropa, pakigbatuki ang mga sakit pagtumar og Senthone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, pipila ka mga tourist destination sa Cebu ug Bohol na sipatan ang presensyas Bukya. Ang Department of Tourism Region 7 ipahimang nos mga turista nga magmatgon. Report si Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
6: Ni pagawas kagahapong adlawa og listahan ang Department of Tourism 7 sa pipila ka mga tourist destination sa Cebu ug Bohol nga nakitaan og presensya sa Bukya. Matod sa DOT 7 nga ang hinungdan nga nasigpatan ang mga Bukya sa Kabaybayunan tungod kini kay karong buwan sa Mayo ug Hunyo moy transition period sa habagat season ug nagdala og init nga sea surface temperature. Butang usab nga gikumpirmar ni Johan Friedrich Tihada, ang Senior Fishing Regulations Officer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR 7.
7: Kay tungod kining jellyfish kay they are dependent sa water, no, sa kinaiya sa nature sa water. So sa ocean manggod, if this organism are dependent on a certain temperature nga mo thrive siya, mo survive siya, or mo reproduce or mo feed, so kini nga mga organism they swim with the current with the water column. Sometimes the water column is influenced by the water current.
6: Sa probinsya sa Bohol, adunay nasigpatan sa Panglao Island, ilabi na sa Alona Beach, Bilisan, Dumaluan Beaches ug Napailing Point. Nakita usab ang presensya ni ini sa kadagatan sa Anda ug Dawis. Samtang dinhi sa probinsya sa Sugbo, nakitaan og presensya sa mga Bukya sa lungsod sa Argao, Bantayan Island, ilabi na sa lungsod sa Santa Fe, Lapu-Lapu City ug Cordova sa Mactan Island ug panagsama og White Beach sa Moalboal. Hinungdan nga nagpahimang no ang DOT 7 sa mga turista sa pagmatngon, ilabi na kung mabisita sa maong mga destinasyon. Samtang sa gipagawas nga pamahayag sa DOT 7, aduna sila'y gihatag ng mga rekomendasyon aron usab magpabiling luwas ang mga turista. Ang mga beach marshals o resort safety personnel kinahanglang magpahigayon og inspection matag buntag, ilabi na kung taob ang dagat. Kung daghan usab ang presensya sa bukya, kinahanglang pahibawon sa mga property managers ang ilang mga bisita, magbutang og advisory signage o mga localized flag sa mga beach access points. Giawhag usab ang mga tourism establishments sa pag-adapt og pagbutang og beach safety flags subay sa standard sa International Life Saving Federation nga daling masabtan sa publiko ang kondisyon sa kadagatan, ginadili ang paggaligo, marine hazards og emergency safety advisories. Samtang ang mga resort frontliners, boat captains og local community guides kinahanglan usab nga makahibaw sa first aid measures. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, dulaan sa Ismail kabagatinunan sa probinsya sa Sugbo makapahimos na stag 10,000 pesos ga scholarship assistance sa Kapitulyo. The reports Griggy magdadaro.
1: Live report.
8: Yes, gipadayon garon sa administrasyon ni Governor Pamela Pambray 4 ang lain usab nga hugna sa pagpangapod sa Kapitulyo og Tertiary Scholarship Grant Program atol sa paglusad dini pagbalik kang rembuntag Hunyo 9 to 2026. Ang Kapitulyo gikadakdang mahatag og mukabat sa 59 milyon pesos matag semester alang sa nasoing programa diin matag scholar gikadakdang makadawat usab og tag 10,000 pesos maabot sa 5,900 ka mga scholar ang gikadakdang dawaton sa Kapitulyo alang niining abligikan sa buhatan sa gobernadora si gobernador og sa mga sakop sa hunta probinsyal atol usab sa paglusad dinhi kay nabuntag giilaw usab sa gamhanan ang mga graduado sa mga programa nga nakuha og Latin honors nga naglakip sa duha ka summa cum laude gikan Cebu Normal University og CNU og 49 ka mga magna cum laude sa CNU og Madredejos Community College. Tag 10,000 pesos ang nadawat sa cum laude samtang 5,000 pesos sab ang magna cum laude inubanan sa mga plaque. Nasairan nga ubos sa mga programa nga Cebu Province Grants Intended for Tertiary Students kon CPGIPS maabot nga to sa 2,500 ka mga slot ang mahimong maalokar gikan sa Office of the Governor samtang 1,500 gikan sa Office of the Vice Governor og tag-usagatos sa 19 ka mga batan sa mga sakop sa Hunta Provincial. Ang usa sa scholar kinahanglan nga magbintinar og 85% nga average sa grado o kinahanglan ma-enroll sa State University o College kon SUC, Local University o College kon LUC o uban pang tag-as nga institusyon edukasyon dire mismo sa nasod. Sa pagkaroon, aduna pa'y maabot sa 1,000 ka mga scholarship slot ang mahimong pahimuslan sa mga maabot first-year student karon nga school year. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuiktar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, Vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, di ay barangay poblasyon dito sa Longsons Dalagit nagtinguha nga makabaton kurog covered court ni Reports Binji Talisik.
1: Live report.
0: Dagang salamat sa tuwag barangayan update sa XFM Cebu dito sa Lungsod sa Dalagueta. Ang barangay opisyales sa barangay poblasyon sa Lungsod sa Dalagueta nagtinguha karon nga magabaton sila og luna sa rang mao itukuran og covered court sa ilang barangay. Mao kini ang usa sa gitinguha ni poblasyon barangay captain Darilyn Lagahid sa Lungsod sa Dalagueta. Mao dini nga ang barangay poblasyon sa Kasantangan wa pagay kaugalingon nga covered court maong kundunay mga kalihukan sa iyang barangay adto kini himuon o magigamit na sa covered court sa lungsod. Naglaom sila kahit nga uban sa konsehyo nga makita sila og luna aron din na itukod ang ilang gibano nga covered court dini. Gitutukod sa niya sa liderato ang pagsimento sa mga kadalanan. Ligid usab ang pagbutang og mga drainage system sa bampang mga sitio sa iyang barangay. Hinoon, gisugda naman gini ang mga proyekto apan gusto nini nga ang tanang mga sitio sa iyang barangay nga dunay drainage system aron di na kini maproblema kun dunay moabot nga kusugawan. Matod pa sa opisyal nga
9: Alauman, nga niniiyang paglingkod isip kapitan, mapuno na o kanyang mahuman na ang mga drainage system sa mga sityo sa barangay o sa barangay sa lungsod sa Dalaget. Mawag ka ng report sa Dalaget. Kaya ito pa yung magkilimot niya pa sa Baga Plus. Ganun ay sa Santon Herbal Oil. Maganda pag hindi labi ng katuntun ng mga panuhod sa lawas. Santon Herbal Oil, hindi mo sa Yastol Incorporated, mapalit sa pamasa at botika sa iyong lugar. Alas sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisika, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 4:44 na, no? Si MJ Mag-iigala, DJ Reyna Chinita, to aron magating Paminaos Y101 FM Cebu. Ang atong sister station, nag-promote ni Mag-iigala dito sa Lida. Right on ya. Samtang sa di pa ko himpit magigalang manamilit. Ato sa i-greet og happy birthday. Belated happy birthday di airport ngadto karon kag boss Sir John CP, aga CEO og aga presidente sa Ramiro Community Hospital di sa Tagbilaran City sa Probinsyas Bohol, Sir John CP. Belated happy birthday ni mo dia, sir. Agoring paisano ng taga-sagbayan Bohol, sir. Happy birthday, sir. Nga to karon kang Ma'am Terry sa Tinitigan. Ang inahan ni katropang kasulit Jubilin sa Tinitigan pa din nga nagsalog sa ika-68 nga adlaw kasumaran karong adlawa. Happy birthday ni mo diha, Ma'am Terry sa Tinitigan. Batay kong oras magigala sa itong pagpanag-uban ni gatong tulumanon. Sa Obara Contreras Master Controls, Joven Jimenez, sa Newsrooms, Almi Mata. At the same time, ito manager John Lee Minchavis, my king. Dungog tagbalik, magigala ugma puhon sbunt hapon. Last 3 gato sa lasingkos kahapon. Tagi mag-iigal ang uban pa baga Public Affairs Program, labi ng headshot. Unyang gabi with Attorney Paul Gino Lopez. Alang sa nakihiusang Pilipino para sa Pilipinas, akos katropang Eric Siras Manay. Manamilit og magpasalamat sa inyo magkanunayon ng pagsuport at pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang hinausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is the 4:59 in the afternoon, mga katropa. At ang time check, hatid ka na to sa Santhun plus Coffee Mix. Kape, mga katropa, gamayo nis tong kasing-kasing to, guy. Matag higop nyo ng kape na tong Santhun plus Coffee Mix. Ang soya beans, makatabang ni, mga tropa, sa pagpaubos sa bad cholesterol. No? Samtang yung mangustiro, sab, makatabang, mga tropa, sa maayong sirkulasyon sa ato ang dugo, mga katropa. At iman na ang kasing-kasing, ang ato ang Santhun plus Coffee Mix, mga higala, pwede kainis mga bata, tungod kay walay caffeine, hindi ito yung suya, no? Tambal, doon ay mangustin, suya, o kining moringa. Ayan, Santhun plus Coffee Mix. Sigla sa mutag higop, kape na, gamot pa.

0: X-Spinner, DJ Russell Chem.
1: SGL Mix DJs.

0: Ora, 6FM sa Buffalo Pines, Thunder Time, alas 6.46 na magandrabas kagabi. Una ka time check na hatid ka natin sa Sunphone Plus Gold. Nag-maintain na niya mga nanay ni tatay, mga tiyo, tiya. Kaya mga nag-maintain na niya. Talimot na. Sa kaoras, taon, palihapon, mga trabang galibot sa Sunphone Plus Gold. Yan, nag-maintain na niya. Kaya doon ay mga problema. Doon ay mga cyst, doon ay guiter, doon ay taas ng presyon sa dugo. May mas kasing-kasing o diabetes. Sunphone Plus Gold na mga drama, ha? Huwag kalimot ka rin din, ha? Para dali out ka, kung ano, ha? Nga na niya, kung dali out ka, ayon yan ang inyong mga problema. Sunphone Plus Gold, ang bulawan ng proteksyon. Kama sa Yes to Health, supports health. Yan, sinya kayo mga drama, na sige tagawa na itong Facebook, no? Kay kaduha kita na pawang direk. Pa-ita. Pero makasunod ginoon. Kanuhatan na pawang ganiya. At ang shoutout sa mga nag-comment rin ha, si DJ Kent Vlog. Pag-read ko na tayo doon. There is owner ko no, Sir Angel. Owner of ADK. Okay. Si Stella Alberca, shoutout sa kuang self. Kaya nagtanaw. Pero may sa inyo ang live. Salamat ka ayaw katropang Stella. Shout out sa mga habal-habal din may dap-dap rider sa may katarman liluan ho na mga buutan o mga guwapo. Is katropang Felix Bildad na wow kanindod sa sound sa mga idol. Salamat kaya na si Daniel Descarga. Request ko siya Ilyas na napakar na yun. Yari sa kong page ko DJ Butch. Hello, the address katropang Arben Velvestre. Shout out ko dol sa mga ni Dado o ni Lansoy o ni James. Kaya nag-inom ko ng ugwan. Karoon, lugsa ko ang asawa si Milani. At last ng greetings, kung wakit nag-greet ka rin kasi may una. Arita ni DJ Monchingao. Arita ni boss. Palo na itong DJ ro, no?
1: Masay, wa?
0: Masay, wa? Ay, matong na.
1: Ano ba na niya, mas?
0: Yeah, sige na po sa
1: party. May gabi, mas. May gabi isa sa ato na namin na sa greeting ko sa atong mga friends and followers. Konsyal, Alex Bahaw, Capitol Site, magpaminaw, Kons. Wala itong ako mga amigo da sa Barangay Budlaan. Magpaminaw, ang pinag mas. Mara, mas. Are
0: the DJ GR Remix.
2: Oh, may gabi rin sa tanan, no? Oh, ako na i-auhag ni tanan, eh. this coming, sad sa katropa, this coming, June 24, anata sa Poblacion, Dumanog, Cebu. Powered by CNM Pro Audio. Kanala sa pre.
0: Ayan, salamat kayo, eh. Russell Chim.
3: Sukarong, umawat Bernice noon, sa napit sa Bernice, eh. Murag, Lucy. Anata sa, kwan, Home Builders Anniversary. Powered by SGL Professional Audio. Kauban na to si DJ Awrek o si Bus doon sa Tida. O karo, umabot sa Pizza Tricia na sa Agnawi, no? Guba, Barangay Guba, Rice, Disc, Lights and Sounds. O Pizza Resize na ta si Raw, Jim. Kaubang gihapo na ito ang Rice, Lights and Sounds. O karo, Pizza 20 na ta sa Takan, Budlaan, Baching. Powered by SGL Professional Audio. O karo, 20 City na ta sa Mahayahay, Kambinukot. SGL lang, gihapon lang. Salamat.
0: Ayan, salamat kayo sa itong mga DJs karong ang lawa. Kaya kita kids na karong Friday, kuhan, pizza 11, no? Huwebes o Viernes, mga tropa na ako din sa may Pangkapasan Island, Tobago, Bohol. Kauban ako ang 30 Lights and Sounds. Kita kids na pizza 11 o gamit sa 12 sa mga fiesta sa may Sentio, Kapan, Barangay Pangkapasan Island, Tobago, Bohol. Salamat din ka. Salamat kayo sa mga invite. Walang amigong panahon alang sa nakiusag Pilipino para sa Pilipinas. Kami inyong mga katropa. DJ Boots. Katropa mo!
4: Exciting!
5: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinoli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Unya ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopon ako imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopon sa kunang imuha. Ayaw!

0: Clinic.
1: Abli na?
0: Yes!
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Yes to Health Clinic.
4: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
5: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
6: Ug matag Domingo.
7: Libre na magpakonsulta sa doktor.
8: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
10: ang mga produkto sa Yes to Health.
11: Yes to Health Clinic.
12: Dinhi lang sa may sa Patera.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ora sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 7:07 na mga katropa. Ito ang time check. Atot ka na ito sa mong labing bagong produkto ng mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kaping, adunay glutathione, adunay collagen mga katropa. Makapanindot sa tuang panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuang atay mga katropa. Ito ni ang labing importante o maodoy purpose. Kini karong glutathione mga katropa, ang paglimpyo sa tuang atay. Kanang mugwapo ta, mugwapa, musinaw mga katropa, muhamis. Side effect lang na nining maong glutathione. Pero naana sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. So dirira ta makakita o kamo, dirira makatilaw mga katropa o kape. Na adunay glutathione o collagen. Kunay pasabot mga katropa nga kuno galing mga pimo, musamot pa mo kagwapo kagwapa katropa.
1: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas Veritates Est Fundamentum Prinsay. Ang kagawasan sa pagpadayag maoy pundasyon alang sa kamaturan. Sugbog Kabisayan og Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi hurod sa itong mga suking tigpaminaw, itong mga katropa niya. Bisag asang sok sa nasod o bisag asang sok sa kalibutan. Ganabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos galagad sa kanginan og inyong angkorman. Katropang Greggy Magdadero, mga katropa. Pag-uban-uban tahang tod sa alas 8:30 ang takna ni Necro kagabion. Sa adlaw Martes, mga katropa, Pizza 9. Sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Nag-inusara Gyapon ang dos dimpuli. Kulang ni palaagan, eh. Kaya maraming tag-mabitay po rin mga katropa. So nag-inusara ang dos dimpuli. Gumikan kay si katropa ang attorney Paul Gino Lopez. Ano na po'y importanteng gilakaw? O gitambungan ni mga tungura, mga katropa? O nag-iingon nga, uwang usa, nagi usa. Pero ari na ma-apply sa hijat, mga katropa. Ayaw i-apply sa inyong relasyon, ha? Pero galing na ni usa, napoy lain. Ayaw, kay lisod kina. So, may gabi. Dayon ka mo. Sa atong panagkuyog o panaguban, na ining maong kagabion, mga katropa. Gumikan kay ubay-ubay, tagisikutanan, pero medyo magpalahi taron. Gumikan kay sumo lang kinang niasinado, eh. Bisag unsa na lang mga pakulo di mga katropa nga marang amot o kasay tinunog kamatuuran ni ini. Marang mas bayan na siguro maniid lang ta. Maghuwat ta, gumikan kay sa latest. Doon na po ingon nga matod pa. Doon ay hulga na sinado. Agikan sa mga usam na mga daotang elemento ko no. Doon na ko na yung mga gamay ng mga kasikas diya sa Senado. Mauna nga ipaubos kini lockdown sa National Bureau of Investigation kung NBI. Usap niyo tinodan eh. Ang ano mo niya? Gumikan usap niya karong nagpadayong tensyon. Iskandalo o comedy. Nga gisuwat na po sa ito ang mga magbabalaon mga katropa. Magbabalaon. Asam mo dapig nini? Di ay Picas Black kang Kaitano mga katropa. Di apoy Picas Black kang Win Gatchalian. Ambot lang ano nila diya. Kuha lang na ta? O ibutang ta kining mo bakasyon na sa tag-kajot. Yan ang mga hisgutanan na may labot ato ang mga politiko mga katropa. Nga sa gikaingunan, naasa kuan politiko, puli-puli o tika. Aka ng politika, puli-puli o tika, puli-puli atik. Manaingon nga, ikaw katropa Greg, politiko na ba ka? Sa barangay ra, gamayar kayong label, itaw na mo ay. Gamayar kayong label. Ganang mga tagasan rookie, bitaw nga naminaw na yung mga tura. Mga yun, usara man yung tingog ng katropang Grigi diha nga naras barangay. So, munang at least, doon na po tayo gipanguluhan nino di ang mga constituente. Maabot mga more or less 2,000 ka mga tao, mga katropa. Muna yung mga constituente diha sa Natila. Sa mong barangay, 2,000 to 3,000 mga katropa. So, at least, doon na, pero pila na kapudyot na. Layura, nene karong mga nalabigit, nene karong anomalia diha. Sa blood control mga katropa, kay kanay sila ramang yung tanan diha. Pwera na lang sa uban o sa mga senador nga wag ibahid sa politika. Kaling wag ibahid sa politika naman nun, wag ibahid sa korupsyon. Pero kasagaran na niya, alamin na, kato nangaraan na, nagungis na mga katropa, asos wala, puro na sila mga korup. Klaro pagkastorya lang kayo, gani na sila korup niya, napulihan nung tana. Nalantay bagong apelido niya sa mga senador mga katropa nga ni Salmot. Nalantay magdadaro niya o baka Jimenez. Pero kasagara sila, balik-balik naman niya. So muna nga pahuway na sa tadiha. Arita sa laing hisgutan na nung itong tagaagpagtagad mga katropa. Ang kining kalit nga kamatayon sa duha ka mga ibutang ta rising basketball player. Labi na ning bata in town. Sinibi anyos mga katropa nga si Rene Bartibunya. Alias sa Bubet mga katropa nga taga Talakugon, Agusan del Sur. O niya, dito ni nag-skwila, nagtunghas Dabaw, Ateneo di Dabaw mga katropa. Himo ning most valuable player MVP sa milabayng 2025 palarong pabansa. Uman nga gipildis Davao Region may katropa kin gitawag og Davao Regional Athletic Association kun Dabra ang murag NCR ko ako masayop. Basta team Dias Luzon may katropa. Dito na siya ni sikat og na kining scout sa mga ibutang ta scout gikan sa kauluhan. Particular na gyud ni Coach Tab Baldwin. Kanista Baldwin di sa pag-unsa marag napuno ra man is bash ni mga tungura. Gumikan sa nagatan sa iyang mga player kining duha mga katropas Bartibunya og si Divine Adili. sa ningka Nigerian pari student kay kaning mga tuhaan gus kauluhan sa Manila may katropa dunam ni sila ipasudlon nga mga pari student which is allowed po na ubo sa University Athletic Association of the Philippines UAAP may katropa ang kining kontra o inguman karibal nga liga kining National Collegiate Athletic Association NCAA at sigara to dito katong San Beda ang kining College of St. Benilde kinana mo na yung mga kuan dito mga school hundreds NCAA ang Aris Picas UAAP mo na yung Ateneo Blue Eagles sa De La Salle University Green Archers inana mo na yung mga team karon pero sanipot na parayon na itong King Dragon STL Swerte Result mga katropa ala 7 nga draw Hunyo 9-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- diha. Wow. So, mo ni ang kining hisgutanan karon. Gumikan kay ato ning hisgutan kay matay perti naghanang gisayangan ining mao mga bata. Aw, ah, etag bata din nakatropang ring ka perting guangan man anang Adili. Adili po, gumikan kay Iguan mo ni siya. Although si Adili 25 anyos, siguro 24. Pero kining maong iyang kauban, kinis Rene Bibot, Bubit, Bartibunya may katropa. Ang aluman nga tagatalakugon, agusan nil sormoni, ang pertig yung daghanang gisayangan ni bata. Gumikan kay si Kikayon ako, MVP ni, dito sa Palaro Pabansa 2025, kaya sa bago lang ipahigayon ng Palaro Pabansa, des agusan nil sor may katropa. Palaro to agsor, itong milabay ng 2 kasimana ang nakalabay. Usan is mga crowd drawer, perting daghanan itong mga sumasaksi. Mahiligon og basket may katropa. Muni gidayo na yung maong tawhana o kining mong bata. Kinis Bartibunya may katropa niyo unsa pagkaunsaan. Nga namatay man ay gumikan kay nalumos na isang ipagayong team building. Dito mismo sa may Aurora Province. Sa Ateneo Basketball Team. Pinakulang silang coach may katropa. Coach Tab Baldwin. Mga assistant coach. Yung uban pa mga staff dito mismo sa kining ibutang ta universidad. Gumikan kay kinigong mga inani mga katropa mga basketball team. Bila-bila mag-isgutas kauluhan. Grabe ni sila og training. Grabe ni og mga ibutang ta scout. Kunya, di gid basta-basta. May mga daghang taga Sugbo rin nga naka-appeal ni ini. Isgutang Sugbo, si Kwan. Kining akong classmate. Adil yung classmate niya. Kauban ako sa una, sa Don Bosco Technology Center. DBTC may katropa, rin may barangay Punta Prinsesa. At itago si Kwan, pangalan nga si Christopher Sumalinog may katropa. Batch 2002 mo to. Ako, batch 2004 mo ko sa Don Bosco. Nakatiniyo mo ni. Although, sure ko nga, wapo ni siya siguro ma-appel. Nining maong pamunuan ni... Oh, naka-appel baka to siya? Sa kwan, kining pamunuan o pag-coach ni Tab Baldwin? So, yun na, di ba? Karong bago si kwan, kining Mark Talio. Ako ang mga may laki nga mga player ni. Naka-agim kining mga Ateneo nga maskulahan. Karong bago, di isugbuan si Jared Bahay. Naaparoon diya sa Ateneo, nining mga tura. O di upan pag yun, nining maong lakaw. Team building, ipahigayon na ining maong team dito mismo sa may Aurora Province mga katropa. Ha? So, unsa pagkaunsa, nga ang kining maong dua ka mga player, si Adili, o kingon man, kini si Bartibunya may katropa, nakalas gumikan kay nalumos may katropa. Matod pa sa ipahigayon nga team building dito mismo sa nisgutan nga kining tunghaan. So kani, wani problema ang kining maong hisgutanan. Pero may ngon dali, katropang Greg, unyang usapay labot na mana o nalumos na. Dire ni sulod ang kining isyo karon kalabot ni ini. Gumikan kay perting daghana sa mga milabay nga mga player sa Ateneo di Manila mga katropa, partikular na Ateneo Blue Eagles. Ingon nga, ingon ani nga mga kalihukan. Ingon ani nga mga ibutang ta training. Kumbaga, team building mga katropa, boot camp ang tawag ni ini. Hindi ginaingon ta ang team building. Para itong team building rin. Luling hayo man. Ingon na na. Ah, team building diya. Diya po magiging iring. Ingon na ba? Oh. Di na sa pag-unsa. Mumanay tinood. Di na ingon na ang team building ang ipahigayon. Di na ingon ko. Inaning mga basketball team. Sama ning Ateneo. May na team building mga katropa. Ilag yun nga i-butang ta ka ng ipatigbabaw ang kamaradiri ba? At least ikaw, kami barong katropa ang Boss Juven Jimenez, apilis mga player, pagsaligay mismo sa usana ay mga activity nga ato ang ipahigayon diha. Dire mo sulod mga katropa ang kining mong kontrobersiya o kining maong butang tahisgutanan kalabot nini. Gumikan kay Ninggawas de social media mga katropa ang kining mga istorya gikan sa mga player ang uban na PBA na karon. na PBA na unya nakaagi pug PBA ngon ana ba na ing ana ginang mag-training mi diha na ginay mga kining kanang ibutang ta intense kay ba na which is makaayo magini kay in fact kun mag-isko ta og professional kun na ka mo kuminto ani may katropa maingon ngano man ang ginana mo sa pag-training diha katropang Greg kay ano man mura man ipahimong ni Bisil o baka kining mag-marines ng mga player man na o pero party na sa gitawag na itong endurance mga katropa. Kumikan kay nila po na bisag sa uban, mahisigot ang profesional ng mga liga, National Basketball Association, NBA, may gamit nining mo mga training asama ni ini mga katropa. Nagkaroon mga dagat, mga dugpol. At kita itong katropa ko subay na training ng Victor Wimbanyama, be. Oh, kanila dyan, kanin. Kung nagsubay mo rin sa NBA Finals, partikular na sa kining nagparang NBA Finals, New York Knicks versus San Antonio Spurs, kani, sinaligan ni San Antonio, Victor Wimbanyama, pero talawa, ang iyang gitraining ni ato miyaging off-season. Ni ato milabay nga mga pagpangandam nila sa ilahang kampanya sa NBA. So maingon, inana din ang katropang Greg, gumikan kayang uban mo appeal. Ibutang ta, i-incorporate nila ang kining mo ingon-ani nga mga training sa ilang kumpunan mga katropa, gumikan kay makatabang mo gini. Abis lang si Manny Pacquiao kung galing magpreparar magani sa kining away niya kani ato, kung nagtanaw mo o nagsunod mo sa mga away niya, tapos siya yung mga pool training na maglangoy-langoy siya, mayingon sa may labot na sa boxing. Gumikan niya mo sports, pag naskusog mga katropa, hindi na niingon ta nga o basket. Siya mag-shot na tag basket niya. Tapal lang ta, mo palak mo dipinsa, dili mo nila na. Kinala mo kung tag lahutay. So kare, ibutang ta, amo man gi pagi gig mo ni ang training nga gi subay o gisunod sa San Antonio Spurs atong before pa nagsugod ang season o baka bisag in season baron. Every now and then baron sila diha samtang dunay break sa ilang mga duwa. Dinani ni ang kining nahitabo. So dire ning gawas ang mga istorya nga posible the same kuno ang gibuhat dinhi karong kupunan o kining team nga tinuod ni nila dito mismo sa Aurora Province may katropa. Nga mo resulta nga posibleng nalumos, gibutangan ko na ni butang ta banting baron ilahang tiil. Arosab nga makalahutay ginas ilawam sa tubig. Kung baka ilawam sa dagat may katropa, pingkan kayo. Dahil kusyong anong nga masas dagat? Nga ito masas Aurora, di masas pwede swing pool, pwede man. Kay kini si Wimbanyama o nga sa Antonio Spurs, di mas swing pool nag-training. Mo lang eh, kumikan kay ang atuapod nga kining ibutang ta banabana kalabot niya na. Diskresyon mo na sa usaka team. Diskresyon mo na sa Ateneo, mga katropa, which is ako nahibawan. So far sa akong pagsunod, nining maong basket o mga liga. Kaya ako, din sa pag-unsa, kuhan man dyan ko, kining basketball fanatics man dyan ko. NBA, PBA, UAAP, Tanan, WNBA, mga katropa, APBL, ako man dyan nagisundan. So, kining mga inani, normal gini, gawas kang Wimbanyama ni sunod o niagay po nining mga training kalabot sa tubig. Ang star player sa Boston Celtics kasi Jalen Brown, which is the champion na pod, unya karon si Wimbanyama posibleng ma-champion. Wa po ko buingon nga ang kanang inana nga mga training epektibo gyud na. Ubo gyud ni makapa-champion mga katropa, gumikan kay daghang mga practice. Kinahanglan gyud uban di mag-practice mga katropa nga mo-champion mga gihapon. Headshot. So, kani ato lang ning gisgutan o gi-appeal pag ibutang ta kining hisgot dire. Kumikan kay ato ipakita ang kinigarong tibok picture kalabot ini. Kumikan kay nanggawa sa mga istorya nga sus matay sa yupag yun sa Ateneo Blue Eagles kalabot ini. Kumikan kay training sa ingon ana nga delikado kay sa mga batanon o sa mga tinunan. Pero ato lang yung klarohon nga kanang maong nanggawas ng mga istorya, nanggawas ng mga statement ikan sa uban, ato lang yung ayago mayo karon kung galing magaling tinuod magdili. Pero kagani ha, ato sa kinigarong pagduki-duki, initially, nining maong findings may katropa. Nining karong kamatayon, nining si Rene Bartibunya, alias Bibot, o si kining ibutang ta Divine Adili, usaka Nigerian foreign exchange, foreign student may katropa, gumikan kay sa kikayon na ko, ang kining UAP, adunan may mga import yun nga ipa duwaon diha. Pero one at a time ra, di pwede po hot doon lang po nagsulod, gumikan kay Gansipol itong mga Pinoy. Bonang ang ilang ruling diha, doon na kay foreign player, o sa ka-team, Ateneo baron, pero one at a time ra diha. Di pwede magdunga na diha mga pariner diha mga katropa nga musulod. Alcansin po kayo, niya makakuha ang playing time pod ang ato ang mga player na local sama baron ni Bartibunya. Hilabi na bata pa kini, 19 anyos. Upay mag-abot niya sa Ateneo mga katropa. So karon, nagawas ang mga istorya nga, matay, lisuda. Pinikaduham diha ng training sa Ateneo. Dapat na imbestigahan diha. Dapat ang taktakon si Coach Tab Baldwin kalabot niya na. Kumikan kay talawang sinirangatan. Nini karong nga ilang player. Nangalumos may katropa pero muna igiingon. No, patamasayod kalabot sa nisgutan ng hitabog yun. Kay, nagpanayin pa may investigasyon kalabot nini karon. Although, nasagmuyo ang kadaghanan. Kumikan kay mo lagi. Niingon nga matay ang investigasyon ka tropang Greg. Niingon matong kapulisan sa Police Regional Office 3. Pero tring, awa ko na'y foul play sa kamatayon. Ining mong duha ka mga taga-Ateneo. Kaya duha ka mga player, which is kung galim ganing ibutang talang, tinuod, manggani. Kawa'y foul play, pero ang pangutana, siguro na'y foul play, kaya masala lumsig yun ito. Awa ko sila dito, gipugos yung lumos. Pero ang hitabo, disgrasya mangod, kalamot din eh. Kunya pagkauman, ang inahan in town, ani, na 13 taong luuya. Nanawang agustisya, kalabot din ang kamatayon sa iyang anak. Ha, gumikan ka siya, wa masayod, pero maulagi, ang ubang impormasyon, nagka-landrakas na, nagka-sagol na, kay matod pa, butangan na ikonog weights, which is karon giklaro, wala kuno na ibutang weights, pero regardless kuno galing doon ay weights, kung sa ilang gibuhat ito, pero muna itong gamay na sayran na ining mong training ang ipahigayon, dito mismo sa Aurora, gumikan kay matod pa, ang ining mong team, dito ni sila ni atong milabay sa bando, hangtod pa ni Sud si Mana supposedly nagpahigayon ko ni og gitawag og kining imutang ta running exercise diya mismo sa dagat mga katropa nga matod pa kutob sa ilahang hawak. Gumikan kay lisod po kayo maglapas na sa hawak na to niya mag-running exercise ta. Ha? So nag-running exercise ni diya kutob sa ilang hawak. Diya tangas mo ni. Kaya si Bartibunya mga katropa doon naman ni height nga 6'4". Kini si Adile doon ay height nga 6'10". Oh, pwede tagas rin. Hindi pa rin nato, Dre. Nga, pay, laramat na 5'5", laramat na, Dre. Tagas na yung mga player. Ha? Gawas na tagas. Sakto po yung mga kaning pamurma. Sam, ikaw, kaming katulang mo si Juven. Pila mo eh. Mga naris, mga 5'6". Pero amo ang pamayon, Dre. Wala pong nagsibin po, Dre. Alam na, katulang mga tinaguan niya. Awa na, sobra paskuan. Walo ka pulgada. Inala ba? Mone ang naitabo karo ato ni pagi katong katawa mga katropa pero mone ang kamatuuran kalabot nini. Matod pa sa atuang nakuha nga impormasyon nag running drill kanang running drill lagi ko ni sila running exercise diya mismo sa dagat ka kutob sila hawak pero sa kaning mga tawhana na tagas man hawak pero kung galing kita mga nai lapas ulo siguro to. Di ba? Mone ito istorya na ako'y na kong baod nga ni hapak sa ilahang ipahigayon nga running exercise diya mismo sa dagat kami resulta nga napadpad ang tanan o ibang panlas ang tanan mga katropa dito na inawagtang kuno na buwag si Bartibunya o kining si Adile wa na dito ikita o asa gumikan sa kanakong bound gumikan kay Pertin Daguas bound mga tinon ang kining maong Aurora gumikan ko sa mga surfing capital diya ha? Surfing destination diya mismo sa amerang bahin sa probinsya Sugbo. Katropang Carl Omega, naminaw ni mga tura, kabaw na iparting training o underwater. Bisan pa kung galing sakop na is barangay sa Bagnos Fire Brigade mga katropa. Kabaw ko ni Agi po nilang mga endurance ng mga exam. Endurance test, posible ang pagsaom-saom ni swing pool. So kani, dito ni sa kuan, dagat yun. Kung galing magandang, anong naabot sa dito, sa ikipili, di na mo ay first time na itabo mga katropa ang kining mong team. At ni Neo Blue Eagles, nagpahigayon o ingun-aning ang mga kalihukan. Building dito sa Aurora kaya sa akong pagduki-duki kaupat na sila nagbalik-balik na dito so for or less upat ka mga batch ang posible nga nakasulay kung ano sila gibuhat dito pero kung itong basihan mga katropa base usap sa mga kailap nga mga impormasyon sa social media doon ay mga naingon nga nadyo yung anak dyan ko no na mukawon sila niya mahapit sila mga lumos magkumagbot-bot ng istorya gumikan kay gikan mis mga player i-play ko itong katropang boss Juven ang katong kang Matt Nito diha na video sa interview mga katropa sa usa sa mga kining vlog o podcast mga katropa nga matod pa ingon ani gyud no wis ako puto pugo nga nadyo ani nga mga training gumikan kay ang NBA National Basketball Association Victor Wimbanyama mga katropa ang star player sa San Antonio Spurs makita na to nga ni agi jud og nian gyud training ilaom sa tubig para pa kuan sa iyang ginhawa ina na ba pa kining ang imong kuan makalahutay ka ba ay rason nga ang San Antonio Spurs buhi pa kagani ha. Ari ato lang ipagi katawa pero buhi pa kagani San Antonio Spurs. Kuman sila nga na unhan og 2-0. Kumikan kay lahutay mas wimba niya mamagtuma maggamit man niya. Ang kini mo inani nga mga kalihukan. Ang inani nga mga exercise di mismo sa underwater. Awagi biswai bitaw ni kuan ni katropang Carl Omega kasway mo sila ni. Training water search and rescue. Maggamit mo itinod kay ultimo bisag Manny Pacquiao atong pabansang kamao. Nigamit po niini langoy-langoy mga katropa sa wapa mo. Kuan mo bitaw mo tanong uban. Langoy-langoy sa Pacquiao, amo nilabos yung boxing. Tanan nga mga training inyog yun ang kuan, incorporate. Aron mo musaka to ang kuan, ato ang level. Musaka to ang endurance mga katropa. Which is Mo po ni dire ang pangutan nga ning nga nung inaana man nga basket man na sila. Ang ilang training ta mag shooting diha. Palak magduwa. O na ana gibi na pero ang kining inaana mag okay ra ni sa ato aris probinsya. Nag basket basket ta kita. Nag basket sa ato gani labi na ako wakay duwa. Yung basket ko dito matay alupig pay duha ka balik halhal nako. Kinala ba? So, Moni, ato paminaw ang kining pamahayag ni ning kanhi player sa Ateneo di Manila University Blue Eagles. Na under po ni Coach Tab Baldwin May Katropa. Ang coach karon o kasamtang coach sa Ateneo de Manila University. Na under po ni siya. So kabaw siya. O sa ilang giagyan. O sa ilang hitabo kalabot ni ini. Which is mo, gini. Ang kining inani nga mga training. Baka tabang mag-itinuon ni sa tinunan. Baka disiplina po ni o magkapagrabi ni sa inyong teamwork o sa kusad ha. At kung galing kung sa inyo ang ipangbuhat niya mismo sa inyo ang ipahigayang team building. Ang kining team building sa mga team ay katropa, mga basketball team. Kuan mo gini, seryoso hay gini. Ang gani ko ang cellphone ani, di ka makatawag sa pamilya para imong focus more gyud ang inyo ang pagbuild sa inyong tagstagsa ka mga kining imutang ta trust. Imong pagsalig sa imong kauban. Adi na pwede, kumikan kay mo gini. Paso pa rin team building may katropa nga na pa rin mga igat-igat. Na pa rin na mga kining mga pagkuhit-kuhit. Inala ba, di ba rin presuban? Ang kining mga team building sama na yung basket. So di ato paminaon ang pamahayag sa kanhi player may katropa. Na si Matt Nito kalabot ini. Aron atuan ni himahima yon kuno galing asa dapit o asa posibleng na sayop. Ang tungaan kalabot ni ini, o baka si Coach Tabaldo do na bay tulubagon. Ano iyang gipadayon ang inaani nga mga kalihukan? Although di puta makaingon nga the same ang naagian ni Matt Nito sa ilang naagian ni ato. O naagian karon ni ining si Bartibunya, o di man si ining si kanang Adile may katropa. Di ato pa binas Matt Nito kalabot ni ini may katropa.
1: Kung paano po kayo kaklusa sa kami. Na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo.
0: Sundalo.
2: Yung first batch ng first players batch that underwent the bootcamp.
0: First batch gano'y sila. Sila may pinakauna di ay.
1: Po namin eh. Yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball.
0: Napibiin na ni ha? Si Matt Nito karon yun yung mga tura.
1: Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan,
3: bigla
1: po may alarm na 3 a.m.
0: Para mabuild yun inyong kwan.
1: Tapos lalangoy din po kami.
0: Langoy,
1: Hindi ba nyo pong kasama, hindi na mo po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy, Babylonia po. Pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin.
0: Babylonia. Usap rin sa mga may laki nga manuha sa una sa ilang panahon.
1: Yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang baka
3: aksidente ng player. Baka
2: manonood. Siya na yung sumayib.
1: Opo, siya na po. Sigaw na rin na po siya sigaw. Pero dun po na kung paano po kayo kaklose as a team eh. Na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami
0: resort na tago. Somewhere sa Aurora.
2: Yung first batch ng first players batch that underwent the bootcamp.
1: Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin eh. Yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin.
0: Mone ang pamahayag sa kanhi player po sa Ateneo di Manila University may katropa. I don't know, bisa ka na uban niya ni Agi Ateneo po. O baka ni Agi ubos ni Kwan. Pero, i-confirm na ni Matt Nito nga sila mo'y first batch so posible. Kung appeal to ako ang Kwan, akong batch, daily batch. Schoolmate kani ato dias Don Bosco Technology Center dias may barangay Labangon ni Dakbayan Sugbo kay murag wag first batch lang nito murag baguang pa siya gamay lang nito pero di ako sure ako lang sure kuno galim gani pero naagi to siya katinio may katropa si kining Christopher Sumalinog so karon o baka si Mark Talio baron ang kanin pong kwan karon ang naka sunod ani ato mga Sugbuano nun nga sa Ateneo. Kala si Jared Bahay may katropa nga dito po na-discover sa Palawan Pabansa ni atong 2023. Nakagis na kalabot nini. So, moto'y pamahayag nga nakaani karon og atensyon. Diya mismo social media nga yung matayin ana din Ateneo nga training may katropa. So, na, inamaw mo na nga training. Una na ba? Sini na sunod ang mga pagkukom, mga komento, ibutang ta mga opinion sa mga sports enthusiast kung nagsunod sa basket kung galing pwede ba o ang ayan pa ba na ipadayon ang ayan na nga kalihukan may katropa o di lang po si Matt Nito mo inibut niyang kalabot nini kung sa rin experience. Although ako ingnon, ako klarohon, hindi ko takasiguro ako no galing unsa ilang giagian kaya ato, o po'y gibuhat din eh. Kaya basis investigasyon sa itong kapulisan, kumpirma nila nga nagpahigayo ni sila o kanang ingonana gitinon. May mga drill diya mismo sa kadagatan, o niya pagkauman, mo lang ito, doon ay grabbing bound mga katropa, maka-imagine ko, pretend ako as bound git siguro. Kaya kini si Dili, Adili mga katropa, 16 ben eh. Partibo niya, 6-4 niya mga katropa. Niya pagkauman, gibanwas. Ha? Anya na nakalit og kalumos kun sa baka, so mo na makaingon ta ba nga grabe jud kada kung bawd siguro kay na sa pagunsa kami dito sa Muang probinsya dito may San Roque Sinatilan kabaw na ko mga silingan diha ako nga amigo pod kabaw na sila amo nang bisyo sa una nga magpalukot mis bawd may katropa klaro pag istorya lang pagpalukot mis bawd kumika kay lami kay pamati galukot lukot to tas bawd may katropa nya pagkaman ako mo na ako maglisod kog imagine. Inana ba yung kadago ang bound nga ni sideswip na ining maong mga player? May kakidago ba ining mga tao? 6-4 o niya 6-10? Kami, why problema? Pilang paipo, tera may katuwa, lukot-lukot yung miss bound niya. Siyempre yung malukot-lukot, gilme. Tulay pag yung katakatawa, pero muna yung kamaturan, di malubag kalabot na ini. So, gawas ni ining si Matt Nieto, di ay mga Ildefonso brothers may katropa. Anak ni sa mga anak ni ni Kanhi PBA MVP, PBA superstar may katropa Danny Ildefonso. Si Sean og si Dave nga ni agi pod kuno ni ining mong inani nga mga style sa training camp o baka sa kining ibutang ta team building / training camp. Pa kondisyon may katropa dito mismo sa usa sa mga resort. Yes, may Aurora. Balin na sila. Arribas di pa kulaw. Arribas Baler. Gumikan. Kayo mo na yung mga lugar diha. Kung dito sa Tuas, Mindanao, doon ay Siargao, dito sa Luzon, doon ay Aurora, may katropa. I-play po ito, katropa po si Juven, ang katong laing interview. Araw, ato gini ma suta o ingon man direct from the horse's mouth, gikan mismo sa mga nakasuway, inani ba yun ka intense? Inani ba yun ka grabe ang training? Na which is karong taon ato ang ipanungong pod ang pamahayag sa inahan ni si Rene Bartibunya. Adi, ato pa minano.
1: Pumunta kami ng Baler.
3: Ayun, oh, grabe.
1: Para siyang boot camp talaga, walang basketball, as in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun, first night natin, mayroong siren at 4 a.m.
3: Yung sa megaphone.
1: Yung megaphone may siren. Kasi kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupupushupin kayo. Para talaga pang sundalo. Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan ko mag-relay papunta sa tubig. E sa baril, lakas ng talon nun, diba?
2: Surf.
1: So, parang kailangan nyo mag-relay. Tag. Tapos, may mga jogging kami doon.
4: Wala naman talon.
1: Muntik na. Si G-Boy Babylonia.
4: Delikado yun. Ginawa nyo.
0: So mo to ang kining mga pamahayag kalabot ni ining maong bootcamp o baka kini karong ilahang training camp which is dire makaingon ta nga na disgrasya na magini mo man gi mabasol ni ining karong mga tropa kay nakalasan mo gi sila duha ka player gumikan ni ining maong ibutang talang epektibo ang kining mong pamaagi. Epektibo sa milabay ng katuigan, gumikan kay pila po ka kampiyonato. Pila ka mga star player ang nahatag o na-produce sa Ateneo de Manila University, may katropa. Gumikan ni Ning mong pamaagi o baga style. Ningko si Tab Baldwin, may katropa, pero unsaon taman karon. Naabtan mo is disgrasya o dunay nakalas, may katropa. O kanipag yung maong bata nga ibutang ta dakuutang ka ugmaon. Kalabot sa basketball, may katropa. Ah, kini si Rene, Bibot, Bobet, Bartibunya? Ha? Dere mismos may Agusan Dilson? Ha? Kamaog yun yung bataan yung taon. So mauni ka ron ang nakapaibutang ta kurat sa tanan ng mga sports community. Ha? Ang isikutanan kalabot ni ini nagsintro na ron kung ugali mang ganing ang ngayon pa bang ipadayon ang kanyang una ng mga team building. Kapag ka kung ugaling team building lahi mong guni. Nagkikayon na ako ang ganing team building ni ining maong basket mga katropa. Bisag asa pagka bisag ato ang gilas kung ugaling magpreparar paingon sa FIBA Asia, FIBA World Cup o bakaunsa. Naagin na ng mga team building na imong kwan, imong cellphone kwaon, di ka mga contacts gawa. Imo apuko sa Jugas Basket, may katropa. Gani kayo, maghisgot ang focus lang yun. Kaya si LeBron James, makonsider mo yun ang usas mga pinaka-main locking player sa nasod. Sa kalibutan, may katropa, goat ko na. Greatest of all time, matod pa ang katropa Harney Barney.
2: Wow!
0: Ining magsugod ang playoffs, di na siya mo login sa iyang social media account. Ang iyang cellphone, di na siya makontak, may katropa. Kumikan ka iyang focus to Argus Basket. So mo na i-install ni Costa Baldwin ini iyang mga player. Kung galing magiging mag-team building ta, ato ang ipokus, morgyon ang ato ang pagpa-league on sa ato ang teamwork. pagpaligon sa atong kaugalingon, ug makapokus ta pangunahon na nga katuang goal, mo gyud ang mo champion, ug mahimong nindot nga team ang katropa, which is ilang napahimuslan sa pinabay mga katuigan gumikan kinatoy kadinay. Perti daghan ang kampeonato sa Ateneo may katropa. Kaya nahatod, pinagi usab ni ining Coach Tabaldwin o sa iya mga batos may katropa, which is na hitabo. Kaway disgrasya, pero karon it so happen. Disgrasya ang ganyan may katropa. Kaya pagkauman ang usas mga nakalas o duha nga nakalas may katropa, ang ilahang kinikarong kariras basket. Natapos gumikan usab ni ining maong training. Kung ugali mang ganing ang kining maong training, inana jud ka intention. Although, di pagawas na magpamahayag ato ang kapulisan nga saan ito man, disgrasya, tinood. Pero ang pangutana, dire, ang ayan pa bang magpadayon, ang kiniminani nga kalihukan, o inani nga pag-train may katropa, kana nagdipindir nga sa eskwilahan. Nagdipindis tunghaan sa Ateneo may katropa, kung nagali mangganing isanksyon lagdili. Pero ako nagtuong ano naging manubag kalabot nini. Ha? Posible si Coach Tabaldwin, bisag sa iyang kamaayong laki nga coach, kamaayong pila ka kampiyonatong nahatag di amismos Ateneo may katropa, posible siya manubag kalabot nini. Magini mo dawat tanan mga katropa, hilabi na ang pamilya ni ang mga fans o gingon man sumusunod nining si Rene Bartibunya. Di igin kabaw ko nga di igin mo dawat nining maong rason mga katropa nga kini usa ka disgrasya. So diya ang pamahayag sa Ainhan ato pong paminawon. Gumikan kay Perting Luuya pod, gumikan kay siya ang iyang nadawat ng impormasyon, nagsagol mangod nga maingon nga gibutangan ko no og banting mo nang na disgrasya, pero wala ato klarohon nga walay banting nga hitabo dito. Ha? Why banting? Wala sila gibantingan. Kung hili sa ako ang pagduki-duki, although posibleng lalison eh. Kung daghan mang witness dito may katropa, gumikan kay kinilang gatuan. Resort man is may dipakulaw sa may aurora. Di manaingon nga kuan lang kaning area nga sila ilang giabangan. Doon na may nagagsaksi may katropa. Doon na may daghan ditong mga laing guest. Kani, doon na pa'y lifeguard na ining mga resort gununta. Pero mo lagi, nauwahilan yung gamay. Kumikang kini ni mga tura, bawd-bawd mong itputin noon. Dito mismo sa eskutan nga napit. Kilabi na ni ini karopadong na tagyon. Ha? Okay, okay, itong summer. Marag, di pong kuswito kung unsa mga ni ang kining, kaya ko, yung katong siyargao po din noon. Klaro pag-astorya. So, di po takabaw kung sa joy nature o baka ginakon sa bawd dito. Ha? Ipakita ko to niya ang interview mo, katong mga tubin sa iyahang inahan. Hilak itaon. So, although nagsagol ba, ngamingog, nga no, ning ako ang anak, gibantingan, or unsa baka, pero di na tinuod, gibantingan, yun. Disgrasya, yun ba? Ato pa pinansa.
5: Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon.
0: Mm.
5: Tapos, ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan man, kahit
0: kung kabawa pa lang ko, di na konsulta ng anak.
5: Ipapahamak yung anak ko, talaga. Mm. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga.
0: Justicia mo yung ipangayo ron.
5: Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kaan.
0: Kani, wala naman yung kaning kuan.
5: Inaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic?
0: Na-actually na ah. Moro to? Au.
5: Ano po, ma?
0: So, grabe ka goal. Kay,
6: Magkakaroon sila ng training ng gano'n.
5: Sir, nung pumunta kami dito sa Maynila, labi nila lang kausapin kami nila. Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na gano'n. Kasi pag kung sinabi pa lang nila,
0: di na itong tali anak.
5: Matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't gano'n ang nangyari. Ang bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya ma, 1 week siguro wala akong cellphone.
0: Oh, kaya na may kwan.
5: May training kami dun sa baller. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige nak, easy. Mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun.
0: Matay, luuyag yun.
5: Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun na. Wala na siyang cellphone nung Sunday. Sa
0: Kaya Sabado mo sa niabot dito. Sabado sa niabot. Supusin limo, ulis na sunod Sabado.
5: Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin, sinabi na pwede pa po tumawag ako sa iyo. Tapos hindi naman siya tumawag, ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako, sabi niya, ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming.
0: Makasabot ah, makasabot ah, nineng inahan po rin taon mga katropa.
5: Ah? Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon.
0: Makasabot ah, nineng gibati po nga iyang ipangluwatan. Although, ang kining uban po niyang ibang istorya na feed rap po niya sa iya ha.
5: May training sila na ganyan, ma'am. Kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko. Talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga.
0: Justicia.
5: Kung anong nangyari. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang med?
0: Balik na yung katulong mo si Ben?
5: And then...
0: Ha? Balik na? Mone ang pamahayag po ng taon sa inan. Although, makasabot po ta sa iyang gibati. Ay, informasyon po ng mga nakailap limitado. Ang informasyon po ng kuan, usahay, masipyat. Parte anang kuan, Uncle Brace, wala gina siguro. Wala na yung Uncle Brace dito. Gumikan kay kung galing mo yung dunay Uncle Brace po, ba, posible po noong dunay Uncle Brace. Punta dito, kaya di maputa. Posible dunay Uncle Brace, pero ang ilahang paghitabo dyan, doon na may mga saksen dito. Kaya di man iingunta nga, sila-sila rin ito yung guest, pwede managhanang mga tao dito. Kaya gani, resort mo nilang gianto, may katropa. Usas mga resort, di mismo sa Dipakulaw, Aurora, anya, kanang mong lugar, usas mga tourist site, tourist destination, imposible gawin nakita. Taga dyan nakasaksi, kalabot nila dito. Kani, doon na na yung lifeguard yung buot, kung nagalim ganing dali sila nakarisponde. Kalabot na yung maong insidente. Doon na na yung lifeguard yung buot, inana ba? Ay, butanta lang. Kadawat sa informasyon, nga doon na yung Uncle Brace. Ikaw na atong kapulisan, Police Regional Office 3, wala yung Uncle Brace. Ay, butanta lang, naa or wala. Pero, naitabo ang disgrasya dyan ko no, base sa ato ang otoridad. Nagpahigayon sila og kanang there is hawak ra gyud. Hawak nga ibutang ta running exercise dias dagat may katropa. Unya dunay dako kay bound nga ni banlas sa grupo. Which is dito na ni matod pa ni ambot og asa ni napunta. Huwag ba ni si Adile o baga si Bartibunya. Dito na ni asa ni Ron nagkaguliyang naman kay sila ta lang gipang kusukuson was bound. Kay dagkop yung bound tinuod ni mong lugar ra kay usab ni mga surfing nga mga lugar. Ya mismo sa Luzon area. Kaya nakadaot ang impormasyon nga matod pa si Coach Tab Baldwin human nga nabalaka na wala yung mga player mo ni unay og dive pagkikulo dito og pangita. Aron ko na ma-rescue yung taniyan ka mga player pero mo lagi. Wala na, nawahin na ang disgrasya. Ato ibutang nga ang nahitabo disgrasya. Pero ang pangutana ron res ato ang mga sports community. Pangutana sa pamilya na ining mong si Rene Bartibunya may katropa. Ganong kinahanglan pa mo undergo na ining mong inani nga training. Ang tubag ana mga katropa kanang maong training ani ko ako imong inyong pagutan-on dugtaw to mo ko nagsubay ning maong natas basketball mga katropa daa gyud ni pero ang pag pahigayon ini kinahanglan gyud og ibutang ta kanang inantigo gyud ba kay og di ka kamao ay lang patuga-tuga gyud kalabot ni sakto ang giingon siyang inahan kung galing makabaho pa siya og nasayod ngayon ana ang training posibleng di niya paapilon. Pero knowing ikaw nga usa ka player bisag si Rene may katropa o Bobet knowing ikaw nga usa ka player di na pug kamo ingos imong inahan nga ayaw mo apil ko kaya gina ko ni gumikan kay imong pangandoy mo magid ang mo improve may katropa sa imong skills mo improve may katropa sa imong performance which is mo na purpose po ni imong inani nga mga kalihukan team building nga gipahigayon sama ni ini karong gibuhat dito mismo sa Ateneo Blue Eagles may katropa nga may resulta hinoon na adunay nakalas gumikan kay mo lagi. Disgrasya ibutang talang. Ang pangutana, ang ayan pa ba? Ngayon pa dayon, ang ginaning nga training, kana discretious tunghaan sa akong tanaw. Discretious tunghaan, kung nagali mang ganing ila pa nang ipadayon, inani. Kabaw ko, di lang Ateneo. Blue Eagles, may nagpahigayon, ani. Upang mga tunghaan, di may katropa, di lang kung muhinganlan. Di mismo sa kauluhan, nga pipilan po, naka-champion. Sa mga champion team niya, De La Salle, UP, Ateneo, kisa pa na. Kabaw ko, ano din, inani nga mga training, mga team building, may katropa, aron madako aton chance nga kita mo kampiyon nini mga tournament nga ito ang apilan. Partikular na ang UAAP season. So kita mo kung mga taga-probinsya po at kung galing mang ganing minus kita ba? Wa kita makabaog yun sa kalakaran. Makasabot, anak. So, kani, nga nahitabo na mag nanawagan mag-ustisya ang pamilya, may katropa. Murag doon naging kinahala, manubag kalabot nini. Although ako, di ko fully naingon nga, saan ito, madisgrasya mga tino, disgrasya. Pero karon kung galing mang ganing dibatihunon, isa'y posible kay tanang mga panghitabo may katropa, whether we like it or not, tanang panghitabo nga may tabo mo end up ang trahedya may katropa nga dunay makalas more or less dunay yung manubag kalabot niya na. Ibutang ta lang nahimong successful ang kining moingon ani nga mga kalihukan sa Bilbao katuigan. Nakahatag og kampeonato sa Ateneo Blue Eagles may katropa. Nakaproduce og nakahatag og pila ka mga player nga successful na karon. Nahimo na PB player ang uban tuwa na guys gawas. Ibutang ta si Rabina Baron og naka-appeal ani. Tuwa na malang puso sa Japan may katropa. Ang uban tuwa na ito nagduwa sa kining ibutang ta Korea. O ila na ba? Nakahatag, naka tampo. Gumikan ini mga training. Why trampas? Ang problema karon kay doon na may trampas mga katropa, nakalas ang duha ka mga estudyante. So di rin na ni maigo mga katropa nga posibleng doon na gimunubag kalabot nini. Gumikan kay naapil lang po ang ato mga politiko kalabot nini. Ipakita ito katropa, Boss Juben, ang kining resolusyon. Nag-i-file nini karon mga kongresista dito mismo sa Agusan del Sur, si kongresista Baskog, o si kongresista, kisito usan ang kuha niya, kongresista nila. Nalimot ko, pasinsyae po kaya mga taga kuan ya, mga taga Agusan del Sur, kaya di kay kuswito sa inyo hang mga kongresista niya, Baskog, Alfred Baskog, masiguro kuha ko masayop, o si kaya to usa, di pa to plaza ba apelido ato, sige lang ha, ipakita to katong mga akong ipuruan ya katong resolusyon na sila nanawagan o dinalian ng investigasyon kalabot ni ini ha, which is mo po yung angay dyan tinood. Gumikan kay bisan kung nugali mang ganing disgrasya, ibutang talang. Resolusyon. Si kuwan eh, plaza lagi. Plaza. Headshot. Kongresista, i-hold dito sa unang kining pahina, katropang Boss Juben. Agatong, ayaw lang i-appel lang kuwan. Kani. Mahold ba ni mo? Kongresista Alpel Baskog o si Kongresista Inibong Plaza, mga katropa. Di mismo, Agusan del Sur. Pipail og resolusyon dito. Gumikan kay ila magining pride man nila. Kani ang Agusan del Sur pinagisab silang gobernador si Santiago Santicani Junior may katropa, siya may niabagad og plite nining maong pamilyang Bartibunya. Willing po sila muhatag og pro bono ng abogado. Kuno galing man ganing mokwestiyon kina pamilya nato sa tunghaan. Kani ang pagkwestiyon anay tuwa na sa tunghaan. Gumikan kay atong kapulisan na investigar naman kalabot nini. Pero mas lag, why foul play? Wagi foul play. Gumikan kay wa ang pinag-ingon. Nagilumsa na sila nagtuyo. O baka gipalangoy na sila nagpugos. Training man gito. Ang training nga ni Sangpon Disgracia, diha na ta magsugod o kung galing kinsay manubag. Kung ako nagtuo nga posibleng doon naging manubag kalabot nini. Kamuabot o sangpot pag yun. Bisan sa kamaayo nga coach. Ako mayon ko usas pinakamain coach. Si Coach ta Baldwin sa tuwa. Hindi na to'y kaninay. Gilas, Pilipinas. Kapila niya na gipa daog. O gold medal, may katropa. Pila ka mga medalya, ilahang gikuan na na. Pero niagay po ang gilas na ninaning training. Kuha ko masayop. Although, lahi na yung bata. Lahi po na yung mga player na. O, kumago, niagay ni sila. Kining momoni style yun ni Coach ta Baldwin. Gani, katong nag-andam sila sa FIBA Asia 2014. Diha sa may di sila pulapo sila naing-naning nga makalihukan sila lagi pahigayon diha sa mga resort sila pulapo ang ano na yung mga inaning nga mga water activities na ilahang ikatampo i-appel o i-conference ilang training may katropa wato'y problema kay wa may disgrasya ang pamutana ron rin na disgrasya magod na disgrasya o niya pagkahuman kinhalan doon yung manubag kalabot nini muna naingon ko kung nagaling magaling unsa kamaayong laki si Costa Baldwin nga mukots nidala sa iyang mga player sa milabayng mga katuigan. Ako nagduda o sumu palandungo. Posible ko siyang matangtang kalabot ni ini mga katropa. Dimikan kayo mangita, maginig. Kwan, o sa mga, o ibutang tas kontrobersiya pa. We want head. Ganahan me na ay mo kanang ito heads will roll kalabot ni ini. Kay mo ingo naman eh. Siyempre, ang uban po dito nga kuan mga eskwilahan mo. Musakay po ni ini. Uy, usap ni ng Ateneo. Inana. Ipangit itong katakatawa. Pero muna yung naunas uban kalabot ni ini. Inanan sila. Dili natin yung tanan ani mga katropa daghang mga nagpahigayon aning mong training inani. Pila sa pag-unsa gumikan kay tinod bagin makatabang man eh. Dila sa pag-unsa. Ani, puta pa rin nato dire nga. Dila sa pag-unsa ni para sa tuwa ba nga magduwa ta sa barangay. Eh basket shot kay shot rata. Kining og magwadap dagan diha. No? Pero bisan kanang dagan dagan lang may katropa bisan ako. Pero wa imong jugo basket sa una pero wala ko duwa ko. Duga mudaga ko na. Hilantan ko dek duwa ka balik. Which is kinahanglan puta conditioning may katropa. Nga gi-apply bisag sa National Basketball Association. NBA gi-apply. Victor Wembanyama. Mo na ingon nga why problema ang ingon ani nga mga training kung galing why disgrasya ang problema kay na may disgrasya karon kinalam jud nila manubag kalabot ini the more nga ang atuang mga politiko kongresista diha si kaning Basco og si Plaza tanawa ibalik to ka trobo si ni file nag resolution ha ni file nag resolution tanawa ibalik to ka trobo si ang kining maong kwan di ang ilang resolusyon nga gipile dito sa Kongreso kalabot nini. Resolusyon directing the Appropriate Committee of the House of Representatives to conduct an inquiry. So ipaagi tag iholsa. Ipaagi inquiry may katropa. Pasabot inquiry maghearing. Maghearing na. Amo ilang gusto aron masuta ang maong kining ibutang ta tinod nga hitabo kalabot nini. In aid of legislation into the debts of 2025 palarong pabansa most valuable player MVP Rene Clark Baterbunya Abagusan del Sor and fellow student athlete Divine Adili during a team building activity linked to the Ateneo de Manila University men's basketball program held in the Bacolao Aurora with the end in view of reviewing and strengthening policies on student athlete safety welfare supervision emergency preparedness risk disclosure and parental informed consent. So karon kamo diha mga kongresista. Kani si kongresista Basco og si Plaza. Sakto pre yung gibuhat, ni file mo resolution. Mahimo mag-file mo diha og balaod don kalabot nini. Kamo safeguard nini karong mga training ngadto sa mga tung-an. Which is makatabang magyud. Okay, sa gikaingon na nako, dugay na ni nga kalakaran diha mismo sa ato ang basketball program sa mga universidad. Kabaw ko dugay na ni. Dugay na ni mo bitanang usay mo ingon, ganahan ka og player. Ako taon gyud nimo, kuno galing ganahan ka og player. Ingon iyang inahan ni Rene. Nga mo ingon nga kung kabaw pa lang ko dinako tugdan ako anak pero kuno galing man ganing si Rene. Anhing Rene may katropa in town. Ha? Di po to siya mo ingon si amahan nga di iya inahan nga di ko mauban. Kumikan kay ako player ko. Ako gining kwanon, ako gining ibutang ta lampuson. Kay kini makatabang rin ako. Kay klaro pagkasturya, sa milabay ng katuigan nakatabang man. Asam to ba mga player? Panas PBA. Ang uban to, anas Japan. Ang uban to, anas Korea. Ay na ba? To ang uban, malampuson ang player. Niagig champion, niagig ingunani. So, bukuan gini, ang problema lang yun, na ay disgrasya. Diri kita maghisgot o diri na makapunto may katropa ang hisgotanan. Kalabot ni Maris Gracia. So, kaning resolusyon nga gipahal karos mga politiko. Kung resista di amismo sa Agusan del Sur may katropa. Mahimo ni nila po unta. Mahimo nilang balaod nun o baka mupahal sila diha og lain nga mga lakang sa Kongreso nga mag-safeguard ingon ani nga mga training. Although, maingon mo ba nga, sa mga guna, kinala mo ginainana, o tinuod kinahanglan. Pero magbutang lang mong safeguard, nga unta, wa na ingon ani nga may tabo. Okay, maingon ta disgrasya, tinuod na disgrasya. Pero kung galing mamatay, doon na maging manubag kalabot niya na. So, maapitaw kung galing man ganing kanang ibutang ta transportasyon. O why magbangga diha nga mga bus, mga katropa? Huwag yung makakuha giyon sa napagpadaaga ng bus ni mo diha. Klaro pag-istorya. Kung aray na sa aeroplano, why mo makrash landing diha mga katropa? O, kuan yun. Kining huwag yung mo ibutang ta investigar kung giyon sa pagpadaaga diha. Kumplito ba na makina nyo da? Under maintenance ba? O baga, o mag-isgota diri o kuan kining barko, huwag malunod. Huwag mo yung mangutana. Kalabot kung nagaling kondisyon ba yung barko. Sama na po na ni ini. Although, naggamit ni, napahimus na ni sa una, karon kinahanglan yun yung safeguard, tumingkan kay doon na may disgrasya, aro din na masubli. Kay subo, uglo, ipalandungon, mga katropa, kay may nguntag na apay lang mga biktima. Naapag yun, kung nagaling di ka kagwanta, gumingkan kay mga player, bisang ikaw, o baka ako, mga katropa, di siya ko po ingon po sa ginikanan, nga di ko mauban, ane, gumingkan kini no, kaya. Kaya, gina. Ha? Sama ko na sa atong mga uban nga mga paternity niya. Mayingon mo gina nga, dili kaya. Kaya gina mga katropa, kung nagaling musood ka, isang panulpanulan pa ka niya. So, muna nga, maghimog balaon doon, kalabot nini. To safeguard nga di na ni mausap o kalikaya ang disgrasya sama ni ini. Although kiningin nga mga kalihukan depende og diskresyon gina sa tunghaan mga katropa. Diskresyon coach which is sa ilang habig nining Ateneo na malapuson may sila kaniadto may katropa gumikan po niini aw mo na giingon nga ilang ipadayon pero it's so happiness gracias man ro kaya pagkuman daghan man mangutana og daghang mo kisyon kalabot niini daghang ganahan nga dunay manubag kalabot niini o na nga posible si Costa Baldwin mo'y mahanukan nining nesgutan nga insidente kalabot niini pero kung ugaling mangutana po mo ang uban maingon nga ganun mo naabot na sila diya dili gina mo'y rason po gumikan kay tanan mo incorporate yun og lain-laing paagi sa pag-training may katropa and it's so happy na disgrasya kamoy angay yung talikayan may katropa aron kalikayan ano na'y makalas nga kinabuhi much more kinabuhi sa usa ka bata kadako po tayo maon kalabot sa basket may katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 8:01 na may katropa. Ito ang time check. Katod ka na to sa ito ang laing produktong kape rin may katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy may katropa. Adunay mangustin, soya powder o malunggay. Mo ni may katropa, giingon nga nangapay na ka. Nanambal pa ka may katropa. Gumikan kay di maghilab imuntian. Ikot kutin imuntian na ini. Gumikan kay kini may katropa. Why caffeine? Makapaligon sa itong immune system, makapakontrolar sa itong blood sugar level, may katropa. At the same time, makapanindot sa itong adlaw-adlaw ng kining pagigbatok sa mga hagit sa kinabuhi. Pagkat kay kining maong ibutang ta kape, ng Santon Plus Coffee Mix, may katropa. O nagingon nga maka-brighten your day. Pasabot na ini, kung galing mo tumar, mo inom, mo timpla ka na ini, may katropa. Ang imuhang patig sa imong kalawasan, batukan ini. So, mainganyo ka kanunay. Kung nindot ang imuhang pag-adto sa imuhang trabahoan, wakaon sa ibuhaton, may katropa. Kung nagiingon nga, nangapin na ka, nanambal pa ka, nining mo ang kape, mga katropa.

0: XFM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 years taga Marco de. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong buhat.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Butch! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
3: Dili, oy! Ganahan magini si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan di si Kuya ni mo nako? Ako bud! Ganahan sige ko di Kuya ni mo!
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Permigyod gamuta mo ta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
6: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3.

0: na baso.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigid!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
5: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:07 na mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Sa mo ang gitawag rin mga katropa o King of All Food Supplements. Kompletos Ricardos ni sa sangkap, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic o adunay espirulina mga katropa. Di na ganing mo mga sangkap, maunay magtunaw sa ato ang mga toxins nga ato ang ma-acquire sa atong kalawasan mga katropa. Mga toxins nga ato ang makuha gikan sa atong gipangkaon. Tunawon nining mo ang Santon Plus Gold. Una nga mapalig-on ang atong immune system nini. O the more nga malikay sa mga sakit o mga balatian, gumikan kay kanang toxins mga katropa. Unay magdulot o ingon man maghatag na to o mga sakit-sakit sa ato ang kalawasan. Tunawon man nining mo ang Santon Plus Gold mga katropa. Una ang inyong kaabag pagpaligaw sa inyong immune system, pagpa-reduce sa sakit ng inflammation mga katropa, at the same time magkakontrolar sa tuang blood pressure o blood sugar level. Why lain kung dili morning Santon Plus Gold mga katropa. Among ikapasigarbo rin nga King of All Food Supplements. Iyagin sa Yes to Health Incorporated. It supports your health mga katropa.

0: Balik din sa itong panagkuhig o panag-uban, mga katropa, 8 o 9 minutos, suman may labay ang alas 8 sa kagabion. May pagpaminaw, nene mga tungura ni, asabi, asa na to ang ko Andre, adi. May pagpaminaw, nene mga tungura ni Inday Anabel, ha? Inday Anabel ni Ma'am Binky Bilokura o iyang anak nga si Bjorn Kiefer. Naminaw sila sa ilang taxi nga gisakyan samtang na traffic diya mismo sa may Happy Valley nini mga tungura. May pagpaminaw ninyo diya Ma'am Inday Anabel ni Ma'am Binky o ni Bjorn Kiefer. Ang mga si Ma'am Binky ang kapikas ni sa ako ang kauban nga kunsihal diya mismo sa may Barangay San Roque Longso Sinatilan. Kanya si Inday Anabel mo yung iksuon po may katropa. So, may pagpaminaw. Asa mo dapat nini mga tungura ron? Murag nabasahan ako ninyo hang o kaning pag-greet nako. Ako banabanaon, kaganihan ni chat o ni text si Kons Brinpol nako. Kons Brinpol Bilokura. Murag nagbasa ko ron o nag-greet ko ninyo. Murag nanaw dapat may tisa o baka may punta prinsisa kung ako masayop. May pagpaminaw o may pagbiyahin nyo niya. Ma'am kining Inday Anabel, Ma'am Binky og ni Bjorn og ingon man sa inyo hang gisakyan nga taxi ni mga tungura. More power ninyo and God bless. Kanya pagkaman may pagpaminaw pod ni katropang pandering mga ni great na doon. Nawa man to pero karon taw to lang may katropa. Gumikan kay nag-ungong na speakers linya ato ang mga balita pod. Gikan sa ato ang mga kaubanan sa gawas nga bahin ning ato ang Sugbo. Gumikan kay DI two-way sa southbound lane. Matod pa, subling ibalik. Asa man yung southbound lane? Sa may SRP o baka asa napit? Ato pa ni Siron, pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.
2: Yes, Benji, pinagpag kagiging sakto ka di sa may SRP. Punti tayan sa SRP Academy nga two-way nga gisugod na itong Adoles. Kinuman nga nagsugod naman ang klase katropang gigimo na nga ang Cebu City Transportation Office. Hindi mo na sa pagbutan o galing nga tunga o galing mga aganang two-way nga aganang lane di mismo sa may southbound area kung payong ka sa Talisay City ka na magiging sabos ang ganini ang itong ang fingers lane sa southbound bali ang nakuha na na two-way so naipengo sa southbound o naipengo sa northbound.

0: kini ano sa pagka aga ng likay sa aga ng trapiko labi na kada ng kasi o gagana bitong tisus class kada pagi kaya naman nga sa nanglabay ng mga aga ng katuwid kada naman bibilang ka mga tuwid bilabay basta pag tinglas si kada pagi ang CCTO sa mapangukaroon ni Cebu ako CCTO head Rakil RC nga alas 6 sa buntag magsugod kini ang two-way lane o niya mag human kini sa alas 6 sa buntag. So ang katong mga gika sa may southbound nga pengo northbound mamaya mo sila magkaagi diya sa may kanang gihimon two-way aron makalikay sila sa kining bumper-to-bumper nga traffic para sa buntag aron usab kini nga mas dali nga makasuod sa klase ang mga estudyante labi na katong muagi diya sa may SRP kung gika sila sa may Cebu City, go away sila sa akining shortcut kibahin, gikan sa may Cebu City, sa may Plaza Valencia, paingon sa SRP nga titayan, o niya pwede sila balik o sa may Mambaling, o sa sila buto nga, basta part sa Cebu City, kaya pag o kaya pong mo, atong ha, sa akining sa may Telesay area, o kaya pong nilalabaho, mas haom, o kakinang mas dali ka nila, kay dili tanto matrapik, yung usab, sa kinigin mo nga, akan inisitibo ko ron sa CCTO kanyang two-way lane katong pagiging katong pag-jobel. So man nga mas dali o mas mabor kung mas masayo mo biyahe aron na malikalikay sa kanyang bulog traffic matag-buntag kay sugod na ang tiklase ng gisugdan ng gagabong adlaw ang katong pagiging katong pag-jobel.
1: Okay.
0: Mawag ka ng update nga ito nga pag-anina o labinasan ang nini ang paghatag agaring paghatag o gibugaton sa kining pag-tagas trapiko matag-buntag sa sunod na sunod na sa kining pag-sugol sa tingkasi sa atong dagpensugmo o nagkini ang mga tungaan sa Central Visayas. Katropa ay magkalimot niya po sa Bagaplas Kadunay sa Santone Herbal Oil. Kini katong doon mga varicose veins. Kini itong medyo na yung mga ugat niyong mga paa kay medyo siglakaw. O niya makita mo mo kayo na yung varicose. Hala, iabang Bagaplas ang Santone Herbal Oil kaya na mga sagapan at mga katropa pag-iitos araw mamaya mo magkatabang sa pabawasan ng mga ugat katong doon na yung varicose veins. Agihimok ni Soyas to Health Incorporated papalit sa pamasag botika sa iyong lugar. Alam sa Ikasyon Pilipina para sa Pilipinas si Katropa.
2: Benji Talisik, XFM News.
1: Salamat Katropa Benji Talisik sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin, construction worker nga ipasangin lang ng rape. Si Coprenitos may lungsod puro. Sa Islas Camotes may Katropa atong sayran pinagi sa report ni Katropa ang June 14.
2: XFM Report.
1: Yes, Katropa ang June.
3: Yes, nasikop sa kapulisan sa lungsod sa Puro, Cebu, giningo sa 41 anyos ka construction worker nga gipasangin lani ng rape. Giniaga human kinikreklamo giningo sa 27 anyos ka babae nga gialigar gamatun pa girape siya nining tinakpan na. Sa report sa Puro Municipal Police Station na samtang giniga mauga insidente kaya ngunit tapo ni alas 5 ni sa buntag dito sa may parangay Paz Puro ang kining babae ipaybaw sa mga otoridad ala una ni 35 sa hapon gamaw hinugdad gagilayon yung girespondihan sa kapulisan sa inisyal ng investigasyon gingong hubog kung nato kining biktima suod sa kakwarto sa diagituag gipahimuslan ining suspek ang gihaga kini niya pagkababay uman sa mga reklamo positibo giila sa biktima kini suspek gilusad tayo ng mga pulis ang operasyon ng misang potosab sa pagkasikop nilig dinakpan sa pagkakaroon gikustuliya na karoon sa Puro Municipal Police Station ang dinakpan samtang giandaman na giniuga kasuga pagkapanglugos mga katropa yung kanimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkalain ng Vitamin C alang sa tigay usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June 14 sa FM News
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropang June 14 muhang report. Samtang sa Pikas Bahin, power import sa Visayas. Gikas Mindanao may katropa maibanan human sa linog. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Almi Mata.
2: XFM Report.
1: Yes katropang Almi.
4: Yes, gianunsyo sa Department of Energy nga may banan ang power import sa Visayas grid gikan sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa General Santos City ug nakadaot sa dagkong energy infrastructure. Sumala ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na aduna gihapoy 450 megawatts nga power export gikan sa Mindanao padulong Cebu apan dili kini bug-os nga kapasidad nga magamit karon tungod sa epekto sa linog. Bisan pa sa pagkunod sa power inflow, gipasalig sa DOA nga stable gihapon ang operasyon sa Visayas grid ug padayon nga normal ang supply sa kuryente. Lakip sa grabing naapektuhan mao ang 300 megawatts SMC Malita coal plant ug ang 237 megawatts Sarangani Energy Corporation coal plant nga napabiling offline samtang nagpadayon ng assessment og pag-ayo. Naapektuhan usab ang transmission facilities lakip ang Matanao General Santos 138 kilovolt line o kahimanan sa General Santos substation nga nakapekto sa full restoration sa supply sa kuryente sa syudad. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold, alang sa nakahiusap Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropang Almi Mata sa imong report. Samtang sa Pikasbahin, Department of Veterinary Medicine and Fisheries, kon DBMF, gingusgan ang mass vaccination sa mga hayop sa siyudad sa Sugbo. Nakatala og usa ka human death sa tuig 2025. Aton ing siren pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
2: XFM Report.
1: Yes, katropa ang Crystal.
5: Gihingusgan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang mass vaccination sa mga hayop sa siyudad sa Sugbo tungod sa pagsaka sa animal rabies cases. Sa tuig 2024, nakatala ang maubuhatan og 32 ka kaso sa animal rabies apan wa ray natalang human death. Sa tuig 2025, niabot usab og 31 ka kaso. Gani usa sa napaaka niini ni adtong Oktubre lang nga usa ka senior citizen ang nakalas ni adtong Pebrero ning tuiga. Mato ni Dr. Jessica Marie Buhok, ang pangu sa DBMF nga kinitungod kinasayra nilang wa kini nagpabakuna og anti-rabies vaccine. Ug karong tuiga, nakatala na usab sila og 15 ka kaso. Hinungdan nga aron di na matakdan ang katawhan sa rabies, kinahanglan ang pag-control ni ini sa source mismo.
6: Kami sa veterinary office, we should start sa animals magod. Kaya makuha, maguna na to ang rabies virus is to the paak or through the source na to. Like sa rabies virus, makuha siya sa paak, opening wounds, na sa mga opening parts na to sa lawas. So masking wala siya na paakan pero gitilapan siya sa katong samad niya or sa openings na to, pwede giyapon siya maka-acquire ana.
5: Dugang pa niya nga mas barato usab ang bakuna para sa hayop kumpara sa mga tao. Nibutyag si Marie Buhok nga bisan pa man og usa sa ilang hagit nga giatubang karon mao ang kakuwang sa supply sa anti-rabies vaccine para sa mga hayop apan napangitaan na kininila og paagi pinaagi sa pag-awhag sa mga tagbarangay sa pagpalit sa ilang kaugalingong bakuna aron nga makapadayon sila sa house-to-house vaccination og makabot ang herd immunity batok rabies. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat katropa Crystal Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropa ang Crystal Joy Filerca, may katropa mo hingpit nagtapos sa itong balita o kasayuran karong gabi una. May pagpaminaw sa itong mga kaubas buhat niya sa may Cebu Catholic Television Network CCTN 47, may katropa.
4: Wow!
1: Ang katropang, katropang, sa may ito ganun? Katropa or charismatic?
4: Wow!
1: Iyan na Navarro! Niya sa may CCTN 47, katropa ang konsihal Randy Gurion. Sa may barangay Tejero, may katropa ang Dakbayan Sugbo, katropa ang Jerry Espanyo. May pagpaminaw na mga tuhura. Naglanog-lanog kuno ang atong programa dito karon sa ilahang mga cellphone.
4: Wow!
1: Nagingon nga, sana all, ha? Katropa ang Giyan.
4: Wow!
1: Inspired na baka kay pirmi mo makita ni Kwan. Ato ay pangalan, itago ato sa pangalan nga di lang ito isama kay basing magsilo sa uyab katropa ang Giyan.
4: Wow!
1: May pagpaminaw na mga tuhura. Onya pagkahuman, ari po ta sa ato ang mga comment o greetings mga katropa samtang di pa tahingpit nga manamilit. Katropa ang Boss Gab Jan Kristen na Mayula. May gabi mga idol, katropa ang Doc JJ o Gons Greggy. Always listener sa XFM, res may barangay Bakayan, exciting. Mga kusgan na sa Lapu-Lapu, boss. Matupay, tay, para na ka sa Bakayan ron? Awala na ka sa Lapu-Lapu? O na ka nagpuyo niya, pero taas Lapu-Lapu ngayon pong duty. Ha? Katropa ang Boss Gab Jan Kristen. Aid mo ni kanya Antony Kwan, Lapu-Lapu City Mayor Jonard Hong Chan. I don't know ba mo gyapon dito ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan. Kay wa naman ko magkasurig Lapu-Lapu rong ilabay mo ka ni Kapitulio. Di amang ko din ni Governor Pamela Pambari 4. O niya, Joy Nunez, ang kulang nila walay underwater guard kay kung naa pa mauman to makita sa sitwasyon. Part yun sa training pero dapat mangyod na lifeguard nga mag-upan basta yung anak. O lagi part ni training. Kabaw ta ni katropang Joey Nunez. Kay di lang sa damang hambog dre nga player ta pero kabaw kita. Nga sa paugnat kusog, nagi kita cross training. Kay boxing Pacquiao, maagi maglangoy-langoy. Bisag kabaw ta, wanay labot sa iyang pagsumbag niya may katropa o baka unsa iyang buhaton niya sa ring. O niya, pagkaman, og maghisgo po ta og karing basket, ano po na inanag yung langoy-langoy niya. Sama ko ni Victor Wimbanyama. Amo ba na? Ang champion mga Victor Wimbanyama sama ni Jillian Brass Boston Celtics. Kumika kayo ni undergo training may katropa. Pero ako maingon nga, panayun na o ato kayo pagkamatyan, aron ta mga champion. Pero parte is training ng inana. Katropang Leo, Lian Timpongko, hi there. May nga bacon's Greg, naminaw na, watching with my lovely wife, Mami Ling Relian Nunez. There's my long son's Cordoba. Lorna Margarita, di lalim ang batiyos inahan, nga mawad anong anak. Ikanis Barangay Sambagdos, Indakbayin Sugbo, pero tuas Australia na yung mga tumura. Jovet Arisgado, CEO Independence Game sa PBA Commissioners Cup Finals. Tanaw kag live, ano yung katropang Jovet? Arlen R. Taho, good evening, katropang Greggy, listening here sa may Bitoon, Dumanhog. Always, matod pa niya, may gabi ideya sa to ang mag-iksaunan sa may Lungsos, Dumanhog. O niya, base na bikuga na sila, nganong dungan pagyod. Opo na, diha. Monay, parte sa investigasyon, ginunta. Sa itong kapulisan, ang kineng maong mga inanay sirkumstansya. Katropang Kurtz de la Victoria. Diha mismos may Tudela, Misamis Occidental. May pagpaminaw na inyong mga tungura. Jordan Lipasana, may gabi mga idol. Katropang Dok JJ Consgregi. Always listener sa XFM. Dres may Barangay Bakayan. Exciting. Anya pagkawaman si Listat Peninog. Andito na ang idol at ngiti ng bayan. Matod pa niya. Dimple pa lang. Chicks ang pinagkaguluhan. Sana all. Malupit bumanat pagdating sa mga pasaway ng bayan. Consgregi. May pagpaminaw. Katropang ganyang ibutang ta Listat Peninog. Dana Cristina Pakturan na di arah ko kanunay sa radyo with daughter Alexen Alexandria. May pagpaminaw. O niya pagkawan, di apod si shout out ni Leonardo Godinez Jr. Feb Bagyo Joshua Joshua Iwayan? Awayan. Katropang boss Gab Jan Christine. May pagpaminaw niyo diha. Di sa ato YouTube channel, di apod si John Christop Siluterio. May 7.8 magnitude sa Mindanao ug Davao City sa gabi. Kaganihan eh. Ilina na Tolya, di amismos may Sunrise Village, may Barangay Pardon, Dakbayin, Sugbo. Good eve, unsa day na nas late ko. Late ko gamay nga tanaw. Kato na yung mga player sa Ateneo, katropang Ilina na Tolya. Nga nakalas ato sa kipahigayong team building may katropa. Mikan kay kini sa ring basket nga team building gini. Dili para na uban team building di may katropa nga napa na ng mga kuit kuhit kung sa pala diha. Ay katawa na katropa po si Ben. Bueno, at ay kung panahon ng oras may katropa. Hangtod lang umapon sa mang taknong istasyon. Sa kanila sa mong station manager katropang John Lee Minchavis by King. Ato ang news director katropang Philip Sirojano. Ato ang kauban sa Lok Baltanan katropang Alme Mata Idol Toy. Ito ang sparring partner karong gabi na sa may Picas Lawak, sa may Masters Control. Katropa ang Boss Joven Menes alias Doc JJ may katropa. Ako lang manamilit. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadaro manamilit sa pag-ingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiya kaniya, dalaygo ng Diyos may katropa. Katropa mo, exciting!

0: XFM. XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, matulong kayo ng tabang ni mo.
4: Maluoy mo ko sa usa, o imurang wa si inahan ba ko so, kay mo tutoy! Ayaw!
6: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan.
9: System pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
6: XFM.
12: Hello mga mamshies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Wala nilang makuundi rin. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.32 na. At ang oras, ito na ganyan sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Kapag hatag kong kaluya ni mga katrupa, itong immune system, mao ni nagsilbing sundao nga protektor sa itong lawas, mga kaigsunan, mga kinahanglan, ato ni paligunon. Pinagi sa pag-inom sa Premium Debt-Free Instant Energy, mga katropa. Ang Premium Debt-Free Instant Energy, magkapalig-on sa itong immune system o magkapalig-on po sa ato ang bukog, mga katropa. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yeswell Clinic Store nga na may mutag sa ubus gabahin na itong Sibianan. Dire sa may G Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya sa gihapon atong pahinumdom, mga katropa, para di gyud mo makalimot, ha? Padayon matag Domingo, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon, agato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Publiko, serbisyo publiko sa XFM o sa Yeswell Clinic, mga kaigsunan. Ha? Alas 9 sa buntag na at alas 5 sa hapon sa matag Domingo, doon ay libreng check-up o konsultasyon sa itong Yeswell Clinic, mga katrupa, na po niya itong store. Ngayon mapalit ang Premium Debt-Free Instant Energy o guban pa gabagay Yes to Health product, mga katrupa.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay pagpanggog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas!
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dugtulo Manonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Pinigap niyong anchorman katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Magigubad na ganin yung hangtod kita sa Lasay!
2: Exciting!
0: Dining adlaw, mga katropa nga Miyerkules!
1: Good morning!
0: Pizza Jess sa bulan sa Hunyo tuig 2026! Inaw tara kabusa kapis kay sa maglawas sa inyong pagpanay kay Sikay! Samtang na ni kay Sikay, kaburiyato yato na kaninyong mga pagkitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sud kagahapon o karun!
1: SFM Headline!
2: Exciting! Good morning!

0: Palgan sa Barangay Hall. Sa usas mga barangay diya sa may badak bayan sa Lapu-Lapu mga katrupa. Dili de buaya ang naaakit. Ditindi ay mga kaigsunan. Nakita na mga bitin mga katrupa. Huwag buaya di ang magpakita. Ang inoon kanunay naman na ninyo di ang makita ng mga buaya. Ninyo magandang ang ikasugat-sugat ng mga buaya di as Lapu-Lapu. Kining bitin panagsara ni mga kaigsunay, lagi suko doon sa gitason. Bantay-bantay mo niya, ha? Mga barangay hall, des nagpay sa Lapu-Lapu. Mga barangay des Lapu-Lapu, kay basig doon ay musulod na po niya bitins inyo. Ambot ka, ha, mga kaigsunan. Ugo ba din silang kabantay, magsulod-sulod des ilaha, mga igalang barangay hall, ang mga buaya. Samtang sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Mga tourist destination sa Bohol. Ingon man, diri sa Sugbo, mga kaigsunan. Ay mong kumpiyansa ni ato mga liguay o dagat. Tumikan kay dunay na sigpatan ng mga bukyay. Nagipagawas mga katrupang advisory. Ang regional nga buhatan mga kaigsunan sa Department of Tourism for precautionary marine safety guidelines paitugod sa seasonal jellyfish occurrence mga katrupa sa Bohol. Ingon man sa uban pang mga dapit mga tourist destination diri sa Sugbo, mga igsoon. Nagkasuhay na ba ka, katrupang rap-rap nga naigo kas bukya? Sabi gitambal ni mo, giligo imong bugan o kinini ang kwan, lilugaw. Inom, sige, inom ka. Sige, inom ni mo, suka. Ita-bita ni mabukyahan ka mga katrupa. Ako di yung kukalimot ka niya itong pagkabata pa ba? Unta-un lang yun ito kay bata. Pagkuntaan ito katrupang rap-rap. Ihilantan ko ito. Ma-istorya mo gini na ito. Ihilantan ko na ito mga katrupa. Unya kay taob man kayong dagat. Unya tinaw pa yun kayo. Pinting naghana sa akong mga kauban, mga barkada, mga ligos, dagat, mga katrupa. Sus, naibog yung kunila. Taon sa gihimo na ko, bisa gilantan katrupa, grap-rap. Alaligo ko. Saka na ikos pambot, mga kaigsunan. Dahil lukso itos dagat, mga katrupa. Timing yung kayo katrupang rap-rap kapag tugpa na kus dagat. Ang ako natugpahan bukya. Kung may pagtugpa na ako, dagan-dagan mga katrupa. Jesus, purbida, diregyos akong buga ng bukya. Hilak-hilak lagi paulis amuha. Nagbautos mama, pagitag linuga. Dali-dali lugaw ko, trupang rap-rap. May kahibaw ko sa ihian pa. Bisag unsan lang to. Lugaw sa mamay. Dibota sa kong bugang init. Linugaw mga katropa. So, swapit na balutog mong bugang. Ako to sa nakaayo na to mga kaigsunan. Kaya din ako kayo mong sa nakaayo sa kasakit. Sa bukya may igala ni Igo sa kong bugang. Kaya dagam ka to ilang itambal. Wala yung magkumpiyansa kay dunay daghang namatay na sbukya. Parang uban para maglagot sa kalagot nila. Upaos po sila kita lagbukya, ilapong kilaon mga katrupa. mo kumpiyansa ha, katong mga maligo ay sa dagat, maligo manggaling mo. Tanaw tanawan ninyong dagat, waway bukya. Edo anay advisory mga kaigsunan, gagipagawas ang regional gabuhatan sa Departamento sa Turismo. Mahitugod sa pagdagsa sa mga bukya mga katropa sa kadagatan sa Bohol o ingon man sa kadagatan din sa Sugbo mga igsoon. Kasi nung di mo patuo, kung ay mabukyahan ninyo, may singgi di mo pag-ingon, bukya pa mo! 43 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 4. Sanugan pa mga balitang lokal mga kaigsunan. Apit mo abot sa 6,000 ka mga tinunan. Nga tagalalawigan sa Sugbo nakadawat sa ilang financial assistance. Igan sa lokal ka kagamanan sa dagbayan sa Sugbo. O tagnapulo kalibo kapisos mga katropa. Wow! Mga estudyante na kapaldo. O na ni ilang hulagway pero dulan sa isitos ni sila kabuok mga katropa. Kilala ni sila kabuok nagpa-picture, siguro group picture mga igala, di naman masulod. Mo na nga gigrupo-grupo lang ni sila. Sudulan ha sa Ismil. Unom kalibo kung dili dili unom ka gatos kung dili unom kalibo dulan unom kalibo ka mga tinunan ha sa lalawigan sa Sugbo mga kaigsunan ang nakapaldo. Wow! Kadawat ang 10,000 pesos ka financial assistance ikan sa lokal nga kagamanan sa lalawigan sa Sugbo mga katropa. Anis Glinsoko o si Mayor Pamela Baricuatro gagkakuyog na. Masin pakitang tao na puning ila mga katropa ay nagkahuman, iniglayo, ay nagpaglako nila, mag-iniwi ay mga higala. Hindi ni pagpaghatag sa financial assistance mga tinunan. Hapit man mo abot mga higala, langisis ilang dunggan. Abot pagpaglakaw ani nila mga higala wa magani maghiniwi ay ning duha. At siguro ni mga kaigsunan ang kinini ang kuan kalo may higala sa paggraduar kig dayungan man ni Pamela Baricuatro og ni Glinsuko. Bitaw so kanaga 10,000 pesos nga financial assistance ninyo. Taruga na gastuha, di kay inyuhan lang i-scatter. Kasi i-scatter lang ninyo, ha? Tanga tinunan. Samtang sa nuga pa mga balita dito sa kauluhan mga katropa. Di mga balita mga kaigsunan Malacanang. Presidente Bongbong Marcos mga igsoon, gusto daw ni ini mga igala magkauli ang mga senador. Tingnan nang imo mga kaalyado nga undangan lang na ninyo ay din na lang tao ato dito sa Constituent Assembly. Ikaw ragyo'y magkapaundang ng bangis mga senador. Presidente Bongbong Marcos kay ikaw nagpasiugda ni Ana. Nagtuo mo mga katropa ang kining kaguliyang sa Senado dili ni binuhatan mga katropa ni Presidente Bongbong Marcos. Ay, binuhatan ta na niya do. Excuse me po. Tay tubig katropa ang rap-rap. Atong pamation mga igala. Ang di pamutbut sa Malacanang si Attorney Y. Claire Castro.
1: Ay, pina-finalize pa po. Pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
2: Meaning, Undersecretary, kung mananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon ng special session?
1: Katulad na sinabi natin, kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya manggaling ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Nahon daw ko no mga igala. Dapat kamoy mo'y mag-una kaya kamoy nagpasiugda. Di man na mag-aingon ana ang Senado. Hindi para tugod sa pag-push ninyo. Upaga gitagsa-tagsag kasabang Presidente Bongbong Marcos mga Senador Kalyado niya kay nga no. Pagkanaog na pagkanaog sila sa ilang trono. Unahon yun na ninyo, so ara ipasulba na ko ng Presidente Bongbong Marcos, Mr. President, ikaw ragyo'y solusyon. Sa tagaw pa ning sigalot sa

nangyari. Yung Malacanang ang nagpasiugdas kaguli ang Senado, mga kaigsunan. Kini mga senador, mga igala, dramaturgo lang ni sila, mga artista lang ni sila. Ang director nini, mga igala, producer, ang Malacanang. Ay nahita mo mga katropas so karon gustos presidente mag-uli daw kuno sila. Gusto ka Mr. President magkauli mga senador ingnan na imo mga kalyado ga surrender lang tani tong Alan Peter Cayetano. Ito is Alan Peter Cayetano pertigay ang ulo. 50 minutos na mga katropa nakalabay sa Las Cuatro. Dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Executive Secretary Ralph Rito o si Legisma mga katropa. Iabswilto silang kasong gipasaka dito sa ombudsman mga higala. Now of course, expected na yan. Di kasi yung ombudsman natin, politiko yan. Nakisausaw mga kaigsona. Klaro man yung mga igalang ombudsman tutas Malacanang. Amo na mga igalas, Executive Secretary Ralph Rito. Si Lagisma mga kaigsonan. Kinsa may finance secretary kaniadto o pangulo mga igala sa PhilHealth. Ikiha mga kaigsunan ni Doktor. Si Doktor Limot Mangkoy. Katong doktor nga kwan kininiag health advocates mga kaigsunan. So gibasura mga katropa ang kaso. Unya mga igala dito sa Rangan.

rito sarangani mga igala. Ang agusan nasad mga kaigsunan kagapo gadlawa. Agusan del Sur gitay og napod og 5.0 magnitude galinog. Unsa man ipadayon ni mga igala pag arin siutas ilaw? Grabiha ang danyos mga igala dito sa Guan. Sarangani mga igala sa Jinsan. Mga silinga, mga lugar, mga kaigsunan. Ang tud karon wa sila'y tubig, wa sila'y kuryente. Ang mga sakyanan di makagi kay mga dalan nga putol, mga taytayan nga guba. Unsay atong experience diri sa may mid-north area sa Cebu mga katropa, nag-iigo ta sa Tlino. Nag-isigundahan og bagyo. Mga katropa, maupo ni na sinati rosto mag-iksoon dito sa Mindanao. Luwagan sila dito o gakingitabang mga kaigsunan. Grabihag yun mga igala kay diri sa kasaysayan sa Pilipinas. Urag mauni ang pinakakusog na linog mga igala 7.8 magnitude. Mga nangaging linog mga kaigsunan, waman kaabot niya ng mga gikusguna. Minutos na mga katropang nagkalabay sa Las 4. Nanugang pa mga balita dito sa kauluhan mga kaigsunan. Balik ta dito sa Malacanang ang tigpamutbot mga katropas Malacanang. Ay, excuse me po.

0: Kaigala. Matod pa Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsonan. Si Gonsay ang tigpabot-bot nga si Atty. Claire Castro, mga katropa. Ang testimonya daw kunos 18 ka mga kanhi Marines ug Army. Basura daw kunong kini mga katropa. Familiar natin tong basura. Ay, kasi ang sabi nila sa pira na isinulod sa malita ay basura. Kaya nga sabi ni Presidente Bongbong Marcos, ang testimonya mga katropas 18 ka mga kanhi Marines o Army basura. Ang presidente na mismo katropang rap-rap ang nagpatutuo. Natutuo talaga na katanggap siya ng pira. E kasi ngayon sinabi niya basura. Ang sabi ng mga Marines, ang sinulod nila sa malita, basura. Ngayon sabi ng presidente, yung sabi ng mga Marines, basura. O di, totoo ka lang sinasabi ng mga kani Marines, mga katrupa. Paminahon na ito, mga igsoon, si Atty. Claire Castro. Ano naman sa turni? Wala yung mabot yung tropang rap. Nagsunod naman ito. Nagingon yung turni Claire Castro. Basura mga katrupa. Idiot sa mga kaigsunan ha. Gigisulod mas balita. Basura mga kaigsunan. Ano yung tropang rap-rap? Ano? Wala. Naman to diya. Nagsunod to sa kwan. Katutuang bagyo. Aki linog. Linog ka to pag rap-rap. Sunod to sila. Kadiyot sa mga kaigsunan sa dili pang basura. Ari po di at ang Mayor Basti mga kaigsunan dito sa Davao. Kay isyo po nis basura. Iba talaga. Maraming basura tayo ngayong umaga. Si Mayor Basti mga kaigsunan Duterte dito sa Davao paimbestigahan sa ombudsman kanagubikan sa isyos basura. E nga naman mga igala, ipasiradaan dito sa DNR ang ilahang mga kaigsunan nga kinini ang landfill. Tungod sa kadagang basura, problema silang asa ilabay nila. O sige, himo Mayor Basti katropang rap-rap. Ang mga basura syudad iyang ipalabay dito sa opisina mga kaigsunas DNR. Aron ipakita niya nga ito sa taga DNR. Unsa ka pa itong ang basura kadadlaw dili mahipos mga kaigsunan. Kaya nung ipasirad ang ilang landfill dito, wago na sila tagig alternatibo asa ilabay basura mga katropa. Wala ba yun Basti mga kaigsunan, paimbestigahan daw kunos ombudsman tungod sa gihimo nini mga katropa. Okay sa nis Mayor Basti Duterte na ingon ani patos Mayor Nestor Archival na inisumbo mga igala katilaw yun mga kaigsunan taga DNR ug basura. Imo Basti dito mga igala sa iyang teritoryo ang basura dili nila malabay kag ipasarad ang ilang landfill dito. Dito niya gilabay sa opisinas DNR. Ay naitabo ato resibo kay tropang rap-rap.
1: Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Rimulya ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito.
2: Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws?
1: Nabanggit po ni Secretaria John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Remulla, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya.
2: Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba?
1: Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na-commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pang sarili, hindi po dapat katamaran o pang sarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Depende lang yan kuno mga katropa. Huwag isuspenso ba mga igala? Depende yan! Oo, depende mga igala. Kalyado kag dili. Kalyado pa, bisan pag langoy-langoy kas kahiwi ang himo nimo. Pagpakan ka pas malakan yan. Kung kalyado ka niya mga kaigsunan. Pero dili ka kalyado mga katropa, bisan pag huwag kay gimong daotang binuhatan. Suspensuhon ka, kung dili magalit ang tangon kas katungdanan. Yan ang ibig sabihin na to ni Claire Castro, dipindi yan. Si Secretary John Vic Remulla mga katropa. Paimbestigar daw kuno maigalas giimo Mayor Basti Duterte. Nagbasura, gipalabay dito sa opisinas DNR. Ewa sila'y kalabayan kailang landfill gipasirad ay. Okay yan. On minuto mga katrupa na kalabay sa lasingko. Kana gumikan mga katropas basura.

pasina ko gadropa grap-rap. Nato'y lain di hanga kwan. Nga basura mga kaigsunan agiingon ni kinini Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Nga ang testimonya, katong testimonya katropa grap-rap, wago naswan ako masindi ha. Testimonya mga kaigsunan sa 18 ka mga Marines, kanhi Marines mga kaigsunan, basura daw kuno. Wala di ha. Ragwa bitaw ah, sa mantunan ko din nasin mga kaigsunan. Wow! Ito itong pagitaon mga katropa ha. Kaya para dito malanganin.

0: dito sa kauluhan, mga kaigsunan. Wala daw kunoy constitutional crisis matulpas Malacanang. Magadaghan ba'y crisis sa Pilipinas? Uy, na'y rice crisis. Na'y fuel crisis. Karon constitutional crisis. Pero wala daw kunoy constitutional crisis, mga katropa, matulpas Malacanang. Wala po tayong constitutional crisis. Tingnan nga natin yung resibo natin. Be.
1: Na ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
2: But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatigas sila na sa kanila dapat i-course through itong special session, for example.
1: Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig.
3: Exciting morning!
0: Nasa kanila ang problema. Sabi ni Atty. Claire Castro, ngayon lang mga katropa. Sinusuportahan nila mga igala. Si Acting President, Senate President Win Gatchalian. Inyong isuporta ng acting? O niya, di amay presidente. Giingon, naas ilahang naas ilaha ang problema. Ganong di man nyo suportahan ang presidente, ganong adto mos acting, kung na ang presidente, wa may acting. Panagong giingon, kining malakyan niya, mugi, naghimo problema, Senado. Karoon lang, baguhay nyo na dunggan sa Tony Claire Castro. Isuportahan daw kuno nila mga katropa sa Malacan niya. Si Acting Senate President Win Gatchalian. Ibalik ragod katropang rap-rap para maklaros mga tigpaminaw nato, mga naglantaw nato. Ha, ibalik. Huwag may audio. Kadilot sa ha? Kaya gi-rewind pa. Sandali lang.
1: Ibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Exciting! Good morning!
0: Paano mga katropa? Ilang isuporta ng acting? Ang presidente mismo wala. Saka mo'y naghimos problema. Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, pagkamahay, yun ninyo ni Butar niya. Igaghan, yun din siya maigalagihatag na itong problema.
3: Exciting!
0: Pero kung giingon, gusto mo magkauli ang mga senador. Hala, kamo mismo dias malakan niyan, kamo may nagpasiog na problema, Senado, kamo'y sulbay. O tanawa ron, o, sulti ni Atty. Claire Castro. Gisuportahan o girecognize daw kuno nila si Acting Senate President Win Gatchalian. O niya, inigtunga ron niya na ron mga katropa. O niya, sa Hulyo maigala kay Senate Damon Rusia mga kaigsunan, adjourn man ang kongreso ron, bubalik na sila sa Hulyo mga katropa, unsa may mahitabo ni ini. Naaman ang presidente Senado. Dili niyo suportahan, kayong suportahan ang acting. Namaw na naroon. Kamoy naghimos problema, sulbaran na ninyo diya. Uy, malakan niyo!
3: Exciting! Good morning!
0: Mana, sila mismo yung naghimos problema. Dahil presidente Senado, dili nila i-recognize. I-recognize lang acting. Inigtugas presidente, napaday acting. Ano ba yan, turnay? Mahirap ba yun intindihin? Tunay, abogado ka, tunay! sa dugang pabagal balita mga katropa, 7 minutos na nagkalabay sa lasingko. Tulpo mga kaigsunan, miingon. Mga katropa, breaking news mga igala. Nakita rin na ito, breaking news ng tulpo mga katropa. Tulpo na nawagan sa publiko, buksan ang utak. Kaya mangyari natin kung buksan yung utak natin. Mata at tinga, okay lang yung mata kasi palaging bukas to eh. At tinga, huwag basta-basta maniniwala sa sinasabi ng Ethan X Marine. Sabi ni Tulpo mga katropa. Kanya, huwag ka may musulti, muingon mong tuuhimi. Huwag ka may musulti, miingon buka niyong mata. Porpiyunga inyong mata o tabunin niyong dunggay. Eh si Tulpo mga igala, misulti. Kaya kung di malas magigalang sila'y musulti, paukban. Ang ilahang pinipatabunan lang utok. Patabunan nila itong utok kung sila'y musulti. Ilata magigalang papiyungon para di tagakita. Kung ilang patabunan itong dungga na rundili tagadungon. Pero kung ang 18 ka mga kanhima rin musulti, mga kaigsunan, ilang paablihan ang inyong utok? Ilang paablihan ang inyohang mga mata o ang inyohang mga dunggan? Maayo ka na mga kaigsunan. Pariyara nas pagsulti, panultihon mga igsuan. Sila ganay mo sulti ay magtuo. Kung ako ganay mo sulti, tuo mo. Ano ang istorya ha, mga igala? Ikaw yung tolf, bantay lang yung katolf. Samtang sa dugang pabalita, mga kaigsunan. Senate pro tempore, Win Gatchalian. Nagpagawas o kamanduan nga tos mga kawani sa Senado nga work from home sila mga katrupa. Kaya gumikan kay Luna na kung issue seguridad sa Senado building mga igala. Nagingon po na na maigala katong matibag at tibagbag. Work from home mga kaigsunan. Work from home ang gano'y inyong mga empleyado. Niya ka magbagsisyon. Di gano'y mo musugot o online sisyon. Wala na kadaot mga katropa. Pabor gani nila, okay ra. Pabor gani sa pikas, dili okay mga igali. Iba talaga to sila na.

magmemorando na work from home ang mga empleyado sa Senado. Ang presidente sa Senado, Alan Peter Cayetano, nagpagawas og kamanduan ngadto sa mga

din lang sir kung Mike Enriquez yung kalakihan agad rupang rin. Come on, Roy. Dahita mo mga kaigsunan. Ato mga kawani Senado na ipit na mga katrupa. Ay, nakuambot lang!

0: Good morning, good morning. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun mo na! Bangun na Cebu, kay morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki, hotaki, hotaki! Ohayou gozaimasu! Salamat pagi!
1: Jerry, Jerry, Auxilio!
2: Good morning!
0: Ay, salamat pagi, gato digi gumapak. Nagtanta na to di Southern Lily. Ni Francisco ikot na lising des magdugo Toledo City. Never Ablites. Igon man gato ni Jack Verhill and Evelyn Ablites. Ay, good morning ni Juventino Boy Nadela des Gabi Corduma. Ni Sir Michael Mike Sigi Canada des sa California's America. Good morning ni GC Sabino. Shout out des Albuera Liti karon pa jud ko kabalik lantaw nimo. Galayba. Katropa Jerry. Salamat GC. Panak ko da inay mo mga kauban mga silinga da aga tanaw tag ko katropa Jerry. Agi cute ra ba ni si. Salamat GC, welcome back. Ya naka kwad ka naka kidini ang nakalantaw karon wa nakapaldi. My good morning po ganto sa ito mga naglantaw sa itong YouTube channel Ninoy Binoy. Walay klaro ang Malacanang, may pa manirado na sila ambot lang ato Panoy Binoy mga katropa. My good morning ni Ma'am Elena Natolia. Kagubot jod na di kagubot jod na di anami sunrise. Upi na may tindahan, may pamagablis tindahan kaysa mino ng gubot niya sinabi. Good morning ni Ma'am Elena Natolia. My good morning po Denver Alfires. Senate of the Philippines versus Senate of the Malacanang. At pa Denver Alfires mga kaigsunan. My good morning ni Boy Alidan. Lantaw dato niya sa may Gabi Cordova mga katropa. Ay, good morning po gato ni Sir Mariano Vasquez. Kasi may magikay Mandawi City. O sa noy bintay dos kaman naglantaw na to sa itong YouTube channel Rubuntaga. May good morning ninyong hurot. Kanya may pagpaminaw sa ito, may paglantaw sa ito mga kauban. Filter na masulo ni Januar Zamora. Ayun man ni Jordan Lipasana mga katropa. Kasi may bakayan. Ay, good morning, Analisa de la Cruz, ni Labtukre sa Pakera. Tingnan man ni Larry Hugungo Babudus. Lantaw na ito niya sa may saksa konsulasyon. Tingnan man ni Sir Andres Acaso Jr. Das Dumagiti, mga igalaw ni Ansoy Kuminoy. Ato sa i-check mga kaigsona na ito merkado. Iyan na mga igalang kilabot ng merkado. Sa presyos mga palaliton at tropang Eric Manonot Amaro.
1: Live report.
3: Maayong butang, Jerry. May butang sa mga katropa sukinig is XFM Cebu 80.3, no? Nagbadas sa karon sa itong usas mga kamerkaduhan diri sa siyudad sa Cebu. Katropang Jerry, mga kaigalaan niya. Ning mga orasan eh, no? Hayag na, katropang Jerry po. Diyan, nakailog na gining akahayag sa kangit kaya katropang Jerry. Hinon, sa itong kawanangan, kawan man, no? Maraghawan-hawan, katropang Jerry.
0: Pero di ba, hindi. YT Mailhans, kawanangan at

0: Gadunay lino katropa nga rin.
1: Sorry po, daunya. Arita, katumang dyan, mga kagigilan po, ito maglangan na ito rin din sa may Puzzle Fish Market, katumang Jerry, mga katropa po. Ato sa iron, no? Ubay-ubay ba ang supply niya? Kumusta ang presyo sa akini pong nagkaniyang sea creatures din, katropa Jerry, mga kahigalaan po, da? Magpangunta na ta, katropa.
0: Uy, balik yan eh, katropang Eric, gabukya.
1: Sa katapang sir, may marbiaw pa itong kuwa na ito. O, sa ito pala, balik ito bang sir?
0: Wabay baligyan ang bukya.
1: Wah! Wag mo kabantay, katapang sir, mga kahilan, no? Kasagaran lagi sa ito, alikay likayan, no? Pero sa upang mga nasan, katapang sir, i-culture din na nila, o makapangwarta agad sila na, katapang sir, mga kahilan po, no? Nataron sa stall ni Cap Julius. Cap, morning! Sabog sa mo ko, kanali. Kamusta ron? Nagagkuhan ra? Ikaw rang supply? Sakto naman. Sakto na. Di, sakay taas. Sakto ang presyo. So, sakto ra ang presyo. Katropang Jerry, mga kikilan po. No? So, ubay-ubay. Ato makita. Katropang Jerry, mga kikilan. Inon, ubay-ubay. Sakit ang supply. No? Karong mga oras. Katropang mga samantang magkinalagdag kong isda. Katropang Jerry. Ay, nadiri. Oh. Samot na sa stall ni Cap Julius. No? Ubay-ubay ni. Kwanta. Pagpangunta na itong presyo. Cap, kung saan mga isda? Pilang presyo? Mamsa, pila? 350. Mamsa, 350. Ang sabag yun? Rompi, 300. Ang sabag yun lang, Cap?
0: Maroon yung nag-Haris Cap Gyo-Gyo niya. Nakalingkod siyang truno.
1: 50 to 20. Mare, kasagaran, Cap. Kuan ha kay pangkuan ko ra katuman sir kining larang mga kining kuan po tinuwa katuman sir mga kaigalaan ya napay mga kuan po ni sagol-sagol para itik katuman sir mga kaigalaan po da ang palit ka kumusta dili kay kusog ron so di kayo kusog katuman sir sakto na sumo na nga di kita sa presyo po katuman sir daga-daga ng supply niya di kay na naka taas po ang kinipong demand. Kumbaga, katupan Jerry, mga kaigalaan po. Ha? Uh-huh. Cap, salamat ka pa. Sorry sa Godre. Sa katong tungkol sa linog, huwag mapiktay inyong Mindanao yato. Ang linog, huwag mapiktay ang supply. Pero Godre, narga po. Wala mapiktay, day, Cap. So, wala mapiktay, katupan Jerry. No? Kay... ay kon south southern man to lapit pa kap so si kapitan si Kodri so si Kapitan Julius pag kani Kapitan Kodris may parang gay pasil ha diri po igsod ni mo katumang Jerry sa kining Pasig Fish Market bay gapon ang mga kain po da Kodri supply katumang Jerry basta kain sir da mahinlo. O, pila? 22. Suwaran mo sa ka. Maragyan pang business table ra. Kaling isda. Unsa mo yung mga isda, Adri? Mamsa. O, gapo no. Pila to? 250. Kaling, sorry, nandag ko nga... 200. Isa to gani? Ubod. Ubod. So, panik. Ito man, sir, ha? Kaling bag... normal ang presyo, no? Ay, saka pa kayo. Di po kayo ubos, katupang sir. Salamat, sir. Ano mo, sir? John. Salamat. John. Salamat, sir. Niya... ano ka? Asa mong kibantayan, eh, Dre? Ha? Locos? Pila bang locos nun? Ha? 400. Mahal ang locos nun, di na. Mawarag na yung presyo. Mawarag na. Sige, no cost, 400, gato pang siya. Salamat ah, niya. Oo. Oh. Tala na ako. No cost, nasa pa may 400. Ano sa ako lain? Kailan ko, sir? Lampay. Kila? Oo. Oh. Busy pa atong tindilo, gato pang siya, mga kailan. Napay giwag nga, dagkong no cost. Oh, lampay, gato pang siya. Lampay! Ila? Buhi, ganina. Natogra siguro na yun. 150 ang kilo.
0: Buhi, ganina. Karo, patay na.
1: So napay mga bagko mga katuman Jerry nga tag 400. So kani katuman Jerry mga ako ni kining gahapon atong sa adlaw. So 150 na lang kilo katuman Jerry mga kigilaan ko. Daghan padre katuman Jerry, no? Ubay pa kini mga supply dire katuman Jerry mga kigilaan ko niya. More on kani kasagaran pa dire fish market. Di man ingon ta nga pareyagit sa akin mga satellite markets nga kinang wala sa kilo do kilo dire. Kagagara mga propre, di nag-uay, katapag sir, di nag-hanay, kay ka na mga wholesale next sa karan rin, katapag sir, mga kaya po. Salamat tayo, sing ani mo ganito?
2: Si Don Don Abisya.
1: Don Don Abisya. Yeah.
2: Asawa.
1: Sige, salamat sir, Don Don. So, mga rin, katapag sir, sa siguro, itong latest update, there is my Puzzle Fish Market, precious, akin yung mga nagkanyang secret source, karong kabuntaga, katapag sir, kakikilan din. Good news para po sa atong mga militay kay dili kitas normal lang ang presyon no sa mga kuan katrobang Jerry kanibang kuadre mga paninang isda diri katrobang Jerry makikilan nya wa pud magkuwang sa supply ilugyan ang supply katrobang Jerry mga kaigalaan. So live na lang diri sa may Pasig Fish Market mga katrobang basta kape na isigutan di ay kape humot lami sustansyado the best nga kape healthy coffee mga kaigalaan atong Santo Plus Complex manay imna mga katropa alang sa Dikusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa sa merkado katrobang Eric Amaro XFM
3: XFM report
4: exciting
5: good morning.
0: Salamat ka doon, Eric Peruno Tamaro, sa mga report. Nagato sa tugtak na 23 minutos o 24 minutos na nagkalaway sa alas 5. Ay, good morning ito, Marcel Polinari, Bill B. Fred, Batistel Pusa. Ni Labto Chris Paquera, good morning po. Ito, Domingo Marcujos Astakan. Ay, good morning ni Francisco Bihagan. Ni Feljon Padelia, ni Flor Delica, ni Arlen Placibi. Thank you, Angva. Good morning po ni Evelyn Gadyane. Ni Umar Gato, ni Richard Lumaan, o ni Randy Artiaga Santista. Good morning ni Steve Ferrer Asentista. Ni Eugenio Boy Tagsip, mayong good morning ninyong hurong. Stand by sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala ni pipila kay importante ng mga mensahe. Stand by!
3: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
6: Excel by 33 years, taga Mako din. Kini akong tutun lang, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito kumarag tambal. O to, ni damag ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gina akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
7: Sundown Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Bisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
7: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
9: Ako si Jade Pusaka, graduating student. Sige jud kong kapulaw ug tuon unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
7: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
10: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
11: Musa ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
10: Hello, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
11: Mo ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
10: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,
4: Exciting! Action Next. Daghan na ang natabangan.
5: Permigid gamo ta mo ta ako matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abil ako Sir Ice gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta ako mata. Mao to gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Sip on. Kahit na ubo, mag premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa oil. Premium D3 adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3, mag premium D3 ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pakusog.
14: Turbo.
15: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble. Kalipay.
16: Pre, itong ganito ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ng turbo ah.
17: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
16: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika din sa to ang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
12: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
18: Santan Plus. Herba Soap.
19: Si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santan Plus Herba Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
18: Santan Plus Herbal Soap.
20: Manami gin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.31 na itong oras na ito na ganinyo sa Premium Death Ray Coffee Mix. Mga katrupa, Premium Death Ray Coffee Mix ang kaping atambal, kaping lamian, kaping mga katrupa ga antioxidant. Kaping makareduce sa mong inflammation o baka increase sa mong mental clarity o baka regulate sa mong blood sugar. Da kaping makapalig-on sab sa mong gabok na bukog ang Premium Death Ray Coffee Mix mga katrupa, kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death Ray Coffee Mix mga katrupa, nakasanthon ka na. Nakakapi ka na, naka-premium death ray ka pa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Exciting!
4: Good morning!
2: 32 minutos na magkakatrupang nakalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita!
2: Exciting Pilipinas Balita! Balita dahipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan, dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capitol, o City Hall, yung man sa regional, gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, o mga component cities sa lalawigan, sa Subo, o silingan nato, ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan, o kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong madunggan o inyong makitan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
2: 33 minutos na magkakatrupang nakarabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
2: Mga mananagat sa 5th distrito sa lalawigan sa Subo, nagkadawat ang pinansyal nga ayuda mga katrupa. Italia sa report sa Ronato Gini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report.
5: Yes, mukabat sa 2045 ka mga mananagat gikan sa ika-5 nga distrito sa Subo ang nakadawat og ayudang pinansyala gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Central Visayas kon BFAR Savena ubos sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Programa. Ang matag benepisyaryo wa nakadawat og 2325 pesos nga cash assistance isip suporta sa mga mamumuo sa sektor sa agrikultura ug panagat nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Gipahigayon ang pag-abot-abot sa ayuda din mukabat sa 4.8 million pesos ang napanghatag ngadto sa mga mananagat gikan sa mga lungsod sa Danao, Compostela, Consolacion, Liloan, Borbon, Sugod, Katmon, Carmen, San Francisco, Puro, Tudela ug Pilara. Ginasifikar sa BFAR ang mga benepisyaryo ngadto sa nakadaiyang grupo aron mas paspas ug organisado ang paghatag sa ayuda. Una na nagahin ang national na pagamhanan og 10 billion na pesos alang sa maong programa ubos sa General Appropriations Act. Samtang nitong Lunes, nakadawat usab sa samang ayuda ang 376 ka mga upunganon nga mga mananagat gipagyan ang maong payout sa Cordova Complex sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Cordova. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa palawas, inumog sa Frona Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo katropa, Almi Mata, XFM News.
1: Provincial Report. XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
2: Salamat katropa, Almi Mata, sa Bugar Report. Nagato sa itong tag na 35 minutos o 23 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
2: Mga tinunan sa kindergarten sa grade 3 makadawat ng school supply sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupa Grigi Magdanaro.
1: Live report.
2: Grigi.
6: Yes, gisugda na sa Kapitolyo o kagamhanan sa probinsya Sugbo ang pagpamparpod o mga school supplies o ingon man school assistance ngadto sa mga tinunhan sa kindergarten hangtod sa grade 3 dito mismo sa may Consolacion Central School diin maghatag kini og igong tabang ngadto sa mga nagkinang tinunan nga sila matabang usab silang pagtungha karon nga school year kay nga sigutan nga pagpapanpod na desisyonan nga i-roll out na kagahapon kadlawa atol sa pagtigo mga ipahigayon ni Governor Pamela Pampari 4 o ingon man sa local school board diin ang kinisigutan ng mga assistants adunay mga gilangkuban o school bag, notebook, pencil, ruler, eraser, tumbler, crayola, pad paper o uban pa ng mga panginahanglanon diya mismo sa tunghaan ang public service officer nga si Christopher Bari 4 nga kisa may focal person karon sa provincial school board may pareag ang kinasigutan nga distribusyon human res may lungsod sa Consolacion gikatag na usab nga isunod dito mismo sa ubang bahin sa probinsya Sugbo aron masiguro ang kinikarong pagpatuman gyud ingon man paghatag niini ngadto sa mga tinun-an gingong ang provincial government makig-coordinate gyud ngadto sa nagkadayang local government unit kon LGU aron isaingon ang kining mga makadawat ng mga tinun-an wa gyud pili-pili kalabot niini sa miaging semana ang Cebu Provincial School Board biaprobar usab og moabot o mokabat sa 367 million nga supplemental budget alang sa edukasyon diri mismo sa probinsya Sugbo nga nalakip sa 37 million pesos nga additional alang sa office o school supply o instructional materials nga magipunpun karon ngadto sa mga tunghaan loko probinsya Sugbo. Kabahin ng sagutan ng inisitiba ang Kapitulyo sa Abong Pahigayon o Education Summit sa tanan ng mga tunghaan karon nga school year aron usab nga matambalan ang kinikitawag o learning gap loko probinsya Sugbo. Ang sagutan ng summit kinahanglan usab nga magdala sa tanang mga local school board aron mag-discuss o ingon man maghisgot og mga estratehiya alang usab sa pag-improve sa kining gitawag og reading comprehension ngadto sa mga tinun-an aron usab nga mapaagi kini pinagi sa mga assessment workshop aron usab nga ang kining edukasyon ngadto sa mga tinun-an giingong maimprobar sulod sa usa ka school year. Sa ato may katropa diha nga nakalubog og nakarap ang brandaw inom karunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapunitar sa ato mga mata aduna kay lutein, beta carotene, Vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, sino katropa ang Reggie Magdutero XFM.
1: XFM Report.
3: Good morning.
2: Salamat katropa ang Reggie Magdutero sa mga report. Kagato sa itong tag na 38 minutos o 43 segundos na magkatropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Ang beneficiaryos tupad mga katropa na pusasan. Ba naghupot o ginadiling druga? Detalye sa report sa ilon nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
4: Katropag Jerry, baga kahigalaan, wala hignoon, gud matupad ning botong tahimo, no? Aling usa ka lalaki, kinsa beneficiaryo, aling tulong pangkabuhay, panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad. Nga usab sa Dolly, humalusab ni nga madakpan, tungkol usab sa paghupot o illegal nga kinipuga drogas. Din ang kininga, din ang Katropag Jerry, mga kahigalaan po, nadakpan ni alas 9, kuhan po ni alas 9:10 kagabi diri sa may sitio istasyonan Barangay Pabulo siyudad sa Sugbo kining kuan lang certain general no taga sitio Lower Riverside Barangay Pabulo Cebu City na kuan ni sa Katropan Jerry og kini pong pipila ka mga pakite sa gituan usab nga shabu no usa ni ka putos Katropan Jerry mga kahigalaan na matod pa usab ni aning general nga ni palit lang siya og kinigidaling drugas diri usab sa may kini pong sitio istasyonan Katropan Jerry kay magpakondisyon unta siya kay namagunin siya ay kuhan po kanang pintalanan no nga murabag programa sa barangay Katupag Jerry niya siya usas mga akini pong beneficiaryo aning tupad Katupag Jerry makakigalaan so yung pintalanan kuhan na lang ito mahold sa ito Katupag Jerry kay ganin siya magatulong pamanikaso nga kalapasan section 11 article 2 RE 9165 o paghupot o ginatilinga derogas ang dinakpan na tanggong karon sa Mabulo Police Station na kapsel samtang gihikay pa ang maunga kaso. So far, katuman si Rimoni, itong kasikasikan sa Mobile Police Station, mga katropa, di ay kape, no? May pagkanin yung suyupon, mga kilan, kay the more mo musuyup, ani, nga kape, the more nga magka-healthy mo, kay mawain yung mga balatian, mubas kung pa ang inyong kuhan pa, panglawas, good for the heart, good for immune system, good for memory, cognitive function, kape na, nga Santong Plus Coflex, may imna, mga katropa. Alang sa Diyosang Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, X7.
1: XFM Report.
3: Exciting!
7: Good morning!
2: Salamat ka doon pag-Eric Peruno Tamaro sa mga report. Nagato sa tugtag na 41 minutos o 15 segundos na mga katropang nakalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
2: CVMF mitataw o mitataw. Kailap pang ilubong ang masakit o masakmit nga mga karne o litson atol silang operasyon. Italia sa report, sero na ito kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Feller.
1: Live report.
2: Crystal.
8: Tibuok litson o bakaha kinilong nga mga karne ang masakmit sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ato sila mga operasyon sa nagkadayang dapit sa syudad sa Sugbo. Kinitungod kaya ato silang pag-inspeksyon, walay mapakitang meat inspection certificate ang nagbaligya ni ini o bakaha ang meat handlers o dealers. Mato ni Dr. Jessica Maribuhok, ang pangu sa DVMF, na kinahanglan ang pagsakmit tungod kay kung wa kini meat inspection certificate, pasabot nga wa kini na inspeksyon sa ilang buhatan o di kiniangay ipakaon sa mga tao. Gipasabot niya nga adunay mga sakit sa hayop nga di mamatay bisan paman og naihaw o naluto na, nga posibleng mabalhin sa tao kung kini makaon, maong gikinahanglan ang pagsakmit sa kadtong wa mapaubos sa inspeksyon.
9: Our main reason jud is we don't want na maabot sa ato ang mga consumer na naay magka-problema because nag-consume sila og meat na dito pa lang unta daan na control na nato. And this is the reason why we have to confiscate automatically if wala siya meat inspection certificate.
8: Nihatag og katinawan si Maribuhok nga ilang ipanglubong ang masakmit nga mga karne o litson ug butangan pa og kemikal aron nga di gyud kini makaon. Ang maong pamahayag subay kini sa mga nadawat sa DVMF nga mga negatibong opinyon sa social media human masakmit ang mga karne.
9: So another good na proper way to dispose that one aside from rendering, of course we have to bury. So sunugon siya dili kay sunugon and kaon. Ani aside pa jud ana, aside pa jud pag bury nato ana, ana pa jud tay ibutang jud na chemicals like creolin or lime para dili siya manimaho niya, dili sad siya kaon sad sa mga tao.
8: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
7: Good morning.
2: Salamat katropa Crystal Joy Felerka sa Bulgar Report. Nagatutugtak na 44 minutos o 3 segundos na nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
2: Sa kapamilyang nasunugan sa may barangay Tuong, madilatar ang hinabang. Kay wa dayon kuno kini ma-report bumbiro mga kaigsunan. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Vingitalisi.
1: Live report.
10: Dagang salamat kayo mga Jerry katropang labay ng kontag yung katagda ang pangani panghatag o kanhinabang sa mga sagap sa CSWS Constitutional Social Development Conservances sa W. Sugbo nga doon sa osa kapamilya nga nasunog din sa may barangay o kanisito kaulom barangay Tuong bukid ang barangay nito ng W. Sugbo. Kini humang nga doon ay nasunog kaya sa parimay o kini paypayag neto alas 12 tag na sa hapon neto ang Lobat Bernes. Kagahapon ta ang hinabang mo yahat na kapan wa kini madayon o madidila niya. Manuman, tungod kay ang kinimaong hinabang ang kinimaong pagkasunog ka naman Jerry kagahapon pa ng hipahibaw sa Cebu City Fire Office mo kito na gagawin po gini ilang gentot o giasis ang kinimaong pagkasunog kay tinunay kong say ilang sunog kong say rason ngayon ang sulungin mo pa naman. Dugang isa ito ng informasyon, gikosep ni Tuong by Captain Alvin Borres ang gagamitan sa barangay Tuong na ang kining mga ilang kapay po sa siyo ang imon sa pag kining pag-conclude niya, o sa kining legitimate niya, legitimate niya, so mong barangay, o garo mahatag ng hinabang, gibot niya ni, ano ni Chupila Sabalya, ang tag-iswa ni May, nga tag-iswa ni Kalong Balgitong, nga, nga tumatungo na, White House, nga naman, kasi ito yung bana, nga, o sa kamasigitong, to sa laing balay, o niya ang anak, yung tungura, wala niya siya po yung tungura, napol kini sa, umahan, o niya, ay kini sa May Barangay Dabulog, aron, mamali nga, siya nga gipag nga harvest nga mga ubah di siya man mo nga paabot sa at may pag nanang adlaw sa mundo wa kini kini ni ang kasabot ni gabi tugod kay wa na kini balinatan o hinundan nga ang yang egwagon yang nga kasi murag medyo na do si jumping on nga pa pag kasing kulbal siya usab siya ang balaka nga nasuloy yang pagbayad ka kini wa kini ma update sa yang nga man ilang mga sila ano na mga ni Pilas Balya ang tagisbalay wag kini mahatagi o sila magsasaba sa wag kini maripot tayo sa Cebu City Fire Office talago
7: ano itong nga yan no?
11: O ito lang mo hindi again eh
7: asa kasi yung balay
11: ano ba kasa dahil ito kaulong
7: ito sityo
11: sityo kaulong
7: barangay
11: toong
7: toong imo tibo balay may kwan imo tibo balay may na
11: gamay
7: payag
11: otodosi yang kusina kahit yang hurut lagi
7: wah ini juga masa may ino dengan sulung tu
11: ambuga sama sak aku mga plato hurut makaha
7: mali usah ino dengan sulung tu
11: oh may aku manggi patay ang abo niya ang katungtuod ako misabuan o tubig buwan niya o baka mabuhi mga nasunog na may mabigyan kaya na kayo
7: tuod
11: tuod ba sa buwan
7: may magito ang ino na sulung
11: oo pero may tao dito
7: gantong lagi alam.
11: O, ito lang mo hindi.
7: Asa kasi yung balay?
11: Ano ba? Kasada ito kaulong.
7: Ito sityo?
11: Sityo kaulong.
7: Barangay?
10: Ang pamangyag ni Nanay Chupila Sabalya nga nagtuog nga tungod sa tuod nga wak mapaw. Ito na sa pagkaabok siya mga may. Dito sa barangay tuog ni Atog Dagbayan sa Subo. Katropa, magkalimot niya po sa mga pras sa Nanay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang, grabe na. Katungto na mga akin pamaol sa kalawasan kung sige pa mong kapaglalawas matagabi eh pwede na mong ihapla sa isang turo well o ba ni misis mga katropa hini mo sa Yas Health Incorporated mapalit sa parmasyag butika sa lugar on board sa patrol kaba ni katropa Genre Redoblado alang sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa San Gitalisik Action News
1: XFM Report
3: Exciting
1: Good Morning
2: Salamat katropa Digitalisik sa mga report Dugang pa mga balita, mga katropa, ang tutas lalaluigan sa Sugbo.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: May duha ka suspitsado dadakpan sa sunod-sunod na bypass operation sa lungsod sa San Fernando. Italia sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni katropa June 14.
1: Live Report. Live Report.
2: Yes, John.
12: Do sibo kini ilang kampanya batok sila ng mga drugas nga may resulta ni pagkadakpan ni ninga duha ka mga gidahang drug personalities sa duha ka mga sunod-sunod nga bypass operation nga gihimo dito sa barangay Sagat lungsod San Fernando dinto nga Hunyo 7 o kapit sa 8/2026 sa report sa kapulisan nga piska gikan ni duha ka mga suspect ang gituho ang sibo nga dunay kinatibuk ang timbang nga gibalaban nga 2.22 grabos nga duna sa may standard drug price value nga 15,096 pesos Ang ginig operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa San Fernando Municipal Police Station usab sa pagduma ni Police Major Timothy Jem Romanilios ang officer in charge sa mga istasyon ng buong kalihukan kabahin kini silang para yung kampanya sa aron mapugngan kini kapaglapas sa balaod may kalabutan ining illegal nga drugas sa buong kalungsod kini duha nga nadakpan karon kay gikaya na ning mga kaso nga kalapasan 605 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 o comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 naglangkob din pagpamaligya pagpanag-iya o illegal nga drugas samtang kinigtanan ng kumpiska ng mga ebidensya ilaning iduso nga doon sa Cebu Provincial Forensic Unit 7 aron na ipailaom ni sa laboratory examination aron masiguro sa ang hustong pagduba ni ini gipasabot sa kapulisan nga magpadayon gining ilag gaway hudong nga operasyon batog ining illegal nga drugas isip kabahin sa pagparikamon sa pagmintinar sa kalinaw kahapsay o kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang algalain ng vitamin C, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning! Salamat ka, Drupag, June 14, mga report. Nagatong sa tugtak na 50 minutos o 47 segundos na nagkalamay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Standby mga katropa sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning, Daigato ni Duda Sombrado. Tas tinangtan tubigod buhon, yung margato Rosalio Tagalog. May paglantaw po gato ni Altia Batumalaki Puntelias. Good morning sa ni Jubril. Kaman ni Ma'am Lite Set do Plaza. Pagbarabara sa kahimtang sa panahon, magkauban na ito weather forecaster sa Pagasa Mactan, Mark Gallas. Sir Mark, good morning.
13: Madong latest weather update para karong andawa. Pagdating nag-apekto ang southwest monsoon o habagat, dito na lamang sa western section sa Northern Luzon. And so far, wala pa kinamonitor karon na LPA, inuman bagyo, na posibly makatekto diri sa ato ang nasod. And para kang maglawa at ang dahin sa Kabisayaan, alam na makasinaki sa arang na panahon sa labi hapon ng adlaw. Kapanaalang gihapon yung mga higayon sa mga lumalabay, sa mga patapatak, sa mga paguan, karundog kilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa kalagatan, diri sa Kabisayaan, padayon magyapuntan makasinati sa hinay ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin. Diin na tuwa kalagatan, magtabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at kalagatan, adunay taog kang alas 6:31 sa buntag, hunas unyang alas 2:48 sa udto. Temperatura ana magasukod gikan 20 shaping ato na sa 34 degrees sentigrado. Haring adlaw ning silang nganinang alas 5:22 sa buntag musalot. Unyang alas 6:04 sa gabi. Philippine Standard Time alas 5:03 na sa kabuntagon og mao na daw ang latest weather update. Gikan diri sa buhatan sa DOSC Pagkasamaktan, ni si Mark Gales maayong buntag. Ubagang salamat.
1: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning! Pagigalang mayong gabuntag. Si Presidente Bongbong Marcos, mga katrupa, gusto daw ni ini nga mag-uli. Ang mga senador, mga kaigsunan, kay bisan pa daw kuro, magpatawag siya ang special session. O niya, mga senador, di magkasabot, mga katrupa, warag hapo yung special session.
14: Wow!
2: Okay. So, gusto niya magkauli. Magkauli mo yung kagustuhan ni mo, Mr. President. Ala, ulian na sila. Ikaw mo'y solution, problema, Senado, kay ikaw naghimo ni Ana. Ikaw may nagmugda ni problema, Senado, hala, sulbara na. Ngayon, problema, mag-aigala, tanawar, ha? Si Attorney Claire Castro may ingon mga kaigsunan. Ila gi-recognize daw kuno ug gi-acknowledge mga higalang liderato ni acting Senate pro tempore Win Gatchalian mga katrupa. Oh, gi-recognize na ninyo acting Senate President. O niya inigtungas presidente Senado Alan Peter Cayetano unsa may hitabo niya na dili ninyo i-recognize? So kamo moy problema. Ang malakan niyang mga higala mo'y nagmugna ni problema niya Senado. So sila ra po'y solusyon niya na. O buingon ka nagsulbara na problema ninyo. Gusto ni mo niya magkauli ni mga senador. Himoa Mr. President, ingna nang imuha niya mga senador. Nga Senado sa Malacan niya. Sakop Senado sa Malacan niya nga. Dong, ato lang i-acknowledge na sa ato sa nag-ibalik ni liderato gato Senate President Alan Peter Cayetano kay Pertig yun niya gahiag o at lagi masunod karo dayo kasikas kauban ni Atty. Ray Malikay Gelon alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katrupa katrupa mo Jerry Kemsar Auxilio Jr. Manabilit sa Mangingon. Paligyan po kong mapuhon sa samagtag ng istasyon alas 5 este, alas 4:30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo! Exciting Pilipina

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alasaysays.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
1: Salus Popule! Est Suprema Lex! Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
2: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Adlaw karon nga Miyerkules, pizza Jess, buwan sa Hunyo tuig 2025. Sa gihapon, mga katropa, tungluntan ang mga pinakaawahing kalambuan, may labot ang lungsod. O ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Kibustag, panikay-sikay, sayo ni Kabutagon, mga katropa. Mga driver karon, mga taxi, di pasero ang jeep, bus. Ga-drive sila mga service vehicles karon, mga ginikanan usab, ga-drive sa ilang mga anak. Hatod ganto sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Lahos na trabahoan mga katropa. Amping og ampos kanunay. Taliwa ining kalisod. Bisan pa man ining kangit-ngits panahon na to karon sa dagan sa pangagamhanan. Paningkamot gapon mga katropa. Ag magpasulabi ang ato nga pangitag panginabuhian nga matarong karon ikapaangay sa atong tagsa-tagsa kabaga anak atong pamilya bagay katropa. Ala bisan pa madga atong gatan-aw diha, ginagmay ra ning ato, importante bahala ginagmay basta kanunay og dili pinaspasan ang kwarta, dili kinawatan bagay katropa. Sama ining nas babaw ga sus probida purya gaba. Wag tuon yung mga aligasyong bilyones ka pesos mga katropa. Aga gikawat, gikan sa panudlanan sa katawhan. Makalilisag ning administrasyon na karon mga katropa. Sa pila ni ka-administrasyon nga atog na sinatian, nalabyan, napuyan mga katropa. Karon yun, hilabihan ka halang ang bituka. Kawat diri, kawat dito. Minalita, dili na sinubre mga katropa. Isgot na yung taana, gamikan kay Diag, ipalingkawas mga katropa, aga executive secretary o kanhi finance secretary mga katropa. Ang kining bana ni Vilma Santos, si Ralph Recto mga katropa. Kay kini malagi sila usas mga kusgang pamilya karon. Uban sa mga remulya maumaning nanghawod sa atong panggobyerno karon mga katropa. Giano lag dismiss sa buhatan sa ombudsman mga katropa ang kasong plunder, technical malversation, gagisang at mga katropa human ang pundo sa PhilHealth. Mao mo PhilHealth kanang ato ba itaw sa ligan mga katropa mga ospital ta. Kada baga muabag na itong pagbayad sa natay mga laboratory examination mga katropa. Baka na sinatian ninyo na kamong mga naminaw, inyong mga anak mga katropa. Nga magpa-x-ray, kiniga magpa-kuhag dugo mga katropa. Aron nga mo ay isumiter ang mga resulta ng lab test nga to sa ilang i-apply ang trabaho. Sa mga playa'y nagtrabaho, katong kita po mga ginikanan, ang atog check-up mga katropa, ang ma-covered sa PhilHealth, may na lang, bahala gamay kayo. Ang importante yun, katong mga ma-hospital in town, nga mapaubos sa coverage sa PhilHealth mga katropa. Tiyaw mo na nga pag suod ni Vatman. Vatman may tawag ganing nga rekto mga katropa. Kaya perte manoy mo, pahamtang mo, papatong mo, patuman. Mo pasilot sa katawhan. Sa mga pobres, mga yano. Sa mga dinaog-daog in town, mga mamumuo. Sa atong katilingban mga katropa, kining value added tax na aganing problema ang gobyerno mga katropa. Isan pa man klaro kayo ang problema sa kwartas gobyerno, gumikan kay gipangkawat ka na diha. Imbis nga i-budget og tarong mga katropa.

At magod ka iyang karyer mga katrabaho, tanon pa, o niya ang epekto ini nga rika na to, nga naapang idealismo mga katropa. Wa pa ni makahuna-huna kawat. Ha? Kini nga klase nga tao mga katropa, gabatanon o niya guwapo record. Palipay ta alang sa atong mga bata, kay ilan naman ang henerasyon mga katropa. Ang atong nagsunod ka henerasyon nga unta, kaya ng pag-budget niya, di na yaga-yagaan sama iniga Martin Romualdez. Na sa dihan na speaker, yano lang kayong mga insertions mga katropa. Kaya nahibong tamaoning budget, ang mga insertion mas dako pa kaysa annual budget. Kini siya, maoy atong gilauman mga katropa nga kung naay muabot o niya sa sunod ka henerasyon nga laing Martin Romualdez. Katong kanhi Speaker of the House of Representatives in whatever form, asa ka nang posisyon na mga katropa nga ha, maka pwesto siya diha nga maoy mumaniubra ining mga insertions ha, ining mga allocables mga katropa at kinig pamaagi nila sa pagpangawal. Wow! Base sa pagladla diha ni Kongresista Leandro Leviste at anak ni Senator Loren Ligarda mga katropa, og ingon man ni Senator Aimee Marcos, sila may gabutyag ani nga si Speaker Martin Romualdez, kaning-kaning speaker mga katropa, maugyot ang nangamahan, ang godfather, ang nangu, ang mastermind ining plunder sa nasod mga katropa. Lipay ta nga budget secretary, batan-on ya. Inaot o da, Mr. Secretary sir. Mauni mong mga bantayan ng mga kauban ni mo diha. Mga buaya. Ang di ka makaon sa sistema in town. Kaya purbida, crime does not pay. Kining mga tawhan ng mga nangawat, kining mga kawatan, paninglan man unya ni. Sa musunod nga administrasyon mga katropa, nga atong gilauman. Nga maoy mo pabangon in town na tugbalik. Kining nasugamak. Ining pagkaluhod, ha, ining pagkapuhag mga katropa sa sistema, sa integridad, sa ato nga mga institusyon dinhi sa nasod mga katropa. Ato nag-isgutan ng kabuntagon karon gumikan kay Purbida perting pagkadali ha, na papha mga katropa ang kaso niya sa ombudsman ni Ralph Recto. Tao mo na mga katropa, yano lang diha sa LGU. Nga ang imong pondo diha mga katropa mauni ang intended o niya gikuha nimo o niya mauni imong gidapatan sa mga yano mga katropa uban gani wa kay bawo uban inosente uban mga katropa gumikan kay ignorante sa nabutang lang sa posisyon mga katropa ignorante sa balaod awa na tangtang na pwesto mga katropa tad-an pa diha og kining silot nga perpetual disqualification to hold public office mga katropa. Ay, mga yano na ha. Nangalaga diha, gibutas katawahan, di kaibaw sa technicality. Wasan makakuhag mga tao nga kaibaw sa technicality. Resulta, na technical na yun hinoon sila. Mauni ang kaso, technical malversation mga katropa. Maibong sila nga, uy, ang pundo gigamit man as katawahan. Ang pundo gitukod ba na, ining ospital pananglitan o ining multi-purpose building gihimog barangay hall o daycare center. Pero di na mo ay gigahinan sa pundo unta atong annual budget sa mga technical malversation. Kaya ang pundo para unta sa pagpaayos daan mga katropa. Awa na technical na. Gumikan mga katropa kay dili intended ang kwarta ngadto anang proyekto ha. Pero gidapat anang proyekto ha. Pero gidapat ang proyekto ha. Na ay makita ang proyekto. Di kay ka ng plan control ba nga na-address Bulacan, plan control, tagnapo, kabog, huwag yung nakita bisag usa mga katropa. Dili na, mauna yung mga ghost project. Mauna yung mga project na drawing-drawing lang. Ayan o kayo ang pagbinahinay sa kwarta mga katropa. Kumbaga, Fonzie scheme na. Mahimutang Fonzie scheme kay why produktong gimaligya, kwarta na yung ipadagan mga katropa. O di akantong gauna, o bayad, bauto yung hatagang dako, kunoy kayong interest, uban sa yung kapital, ang uban maagni kaya paagnihay man, kay kada na kay masood, naaman kay nawatong komisyon. Kaya ikato na sa ubos-ubos mga katropa, saturated ng market, wa na'y pundo nga ikahatag. Mauna ang scam. Maugya po ni mga katropa, kunuhay drawing-drawing, kay wa may produkto. Dito sa pag-drawing mga katropa, ang ilang ginan siya, pag-awas pa sa kwartas gobyerno, kwartas katawan, ikan sa inyong buhis, dito nang binahinay sa mga buayang dagko.
ingon anak

0: Kabagagnaong ni mga tawhan ang involved ini mga katropa nga flood control scandal. Kaya na mo na yung technical conversation sa akong giingos unahan mga katropa. Pagbalhin sa pundo, gikas usa ka atuanan, padung at tuslaing atuanan mga katropa. Ka Ralph Recto. So mapas ombudsman mga katropa, why technical conversation? Bisa gibalhin ha? Aktual nga pagbalhin mga katropa sa pundo, gikas Philhet, masabot ang intention. Ha? Natinood na. Dili lang istorya mga katropa. Natinood na. O niya, yan no lang ni Ralph Recto. Ano man? Huwag mo siya kasabot mga katropa. Huwag mo niya magkasalig o PhilHealth nga ma-hospital ni dito man ni Cas. E nagpangutan na pa ini dito mga katropa. Cas o insurance? Pagkalamig na pugon sa ha? Kiniga pagutan na diha Cas o insurance mga katropa. O niya, nagatinga na yung pasinteng gidadi ha? Pangutan on ka pa Cas ba o insurance? Kami kayo kami mga doktor na rin ha? Kaso ang insurance may pangutan na. Dami ko no, tabangas ako no ng gibit-bit ka pasyente 3CR. Wa, siya ka-experience na mga katropa. Labaw pa nga iyang asawa dito. Pagbalhin-balhin na ba? Governors Batangas. O niya, mag-congressman na saan. Ah, sila rin na diha. Puli-puli rin sila. Tan, ilang anak sa bitaw mga katropa? Congressman. O nga, mag-governors Bilma, congressman tong anak. Ay, kung humanas ang termino, balhin na saan. Awal lang yung swerte sa laki ang mansano mga katropa. Wah! Kaya wa siya maapil na nagbahigas pagka iswerte sa pagka political dynasty diha sa Batangas mga katropa kining mga Santos Recto diha. Pero karon kusgan man kay ni si Ralph Recto mao gani side by side mga katropa ni Bongbong Marcos kay mao na kini karon ang nahimong executive secretary gikan sa pagka finance secretary mga katropa. Pero yung nga ni atong balaod intaw pagkaluya kay nga sumapa, why technical malversation? Naghang galaom ha? Tiyaw mo na ang inyong yano kayo nga ha? Kining pundo mga katropa, maayo na lang yun unta to. Kaya nga ospital ta mo, ingon beta, oy, member ko sa PhilHealth ha? Ang akong PhilHealth coverage ha? At huwag yung ipasabot mga katropa, kay may naman lang na. Nga makakuha-kuha, makakaltas mga katropa, dako kayo nga kining bayranan sa ospital. Kaya baya mo nga ang ospital mga katropa, purbida. Kaya ang inyong tiniguman, usara na ka biyahe pa doon sa ospital, impas man yun na mga katropa. Ingon anak ka bati, ingon anak ka waipos mga katropa, o ingon anak ka taphaw ang pagtabang sa gobyerno o ang kapait sa kahimtang sa atong healthcare system mga katropa. If there is such a word nga system, de- ay, kaya naghihikahos yung taon ta, nagdapita mga katropa. Basta masakit, awa na yun, impas yun ang tanong tinigo mga katropa. Katong mga ang guwanta na to nga watay mga pamahaw mga katropa roda makatigom di ta maniod to tingbo na lang ipanihapon mga katropa wagyo gani snacks buntag og hapon aron nga makatigom mga katropa usa ka sakit yano ra kay na padong adto sa ospital ingon anak kamahal ingon anak kasakit mga katropa ang magkasakit dinhi sa atong nasod gibuhat gobyerno anak mga katropa. Ay mo igon diha di ana tay public hospital libre ra ni tanan ay libre tanan wa man say tambal eh. Maor man gyapon ikaw may mamalit dito sa gawas mga katropa sa mga butika perteng pagkamahala igon ana ang atong sitwasyon niya giano lang ni Ralph Recto mga katropa ang pundos PhilHealth bilyones mga katropa gibalhin niya onya karon kay na may nipasakang kaso medyo nagkaguliyang man daghan mang ni Alma mga katropa gibalik ra pud niya pero kanang buhata bisag gibalik pa gikuha o niya gibalik wala nagpasabot nga way krimen na hitabo mga katropa. Crime has been committed kumbaga pagbalhin pa lang daan krimen na kanto mga katropa pero mao man lagi dool mas luwag mga katropa giano laga pa dismiss kasikas astang paita in town. Yahay itong dool sa luwag pero kung di magunin makatunin mga tawhana magpabilin kini nga mga bagangan ha di na ni motuog balaod mga katropa kay ganahom sila tungod ang balaod ilang maduwa-duwaan sila rasay magkumkums balaod mao ni atong nasura karon mao ni ang atong sitwasyon mga katropa nga usa sa pinakangitngit sa kasaysayan sa atong nasod kini karon da mga katropa nahitabo na to ubos pangagamhanan mga katropa sa anak sa diktador Bongbong Marcos.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Alas 6:23 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
0: Usa kabuhan ko ng sweldo mga katropa sa Gatchalian Block. Ilang idonar sa mga nabiktima sa linog. Basta ngilngiga kung imong tanawon, buutan na paminahon. Lindot ni mga katropa. Edaghan silang sobra. Wa pating lima kuhaing malita. Pasikat sa ding ila ron, ganunsyos mayoriya sa Senado mga katropa, ang ilang idonar, ang ilang usa ka buwan nga sweldo aron suportahan ang relief effort sa alang sa mga komunidad na apektuhan sa kusog kaing linog nga mibunal dito sa Sarangani. Naghang kay apektado in town, Davao, ining Cotabato, dito sa General Santos City, Polomolo, Coronadal, Marbel mga katropa, batsagan pa dito sa Sultan Kudarata at pag hapak sa baw dito sa kadagatan mga katropa, aftershocks to. Mas mayo sa katuig din lang sweldo. Nagko makinig mga sweldo mga katropa. Kaya wak man siya diga salig sweldo diga baga tawana. Ang ila ini, ang ilang isaligan nga naaspes to aron pagprotektar sa negosyo. Isbot lang yung tagwin gatsalyan mga katropa mo. Bita na itag-iya sa kiniga waterfront kabaga hotel. Baon man nga tirada nila baga katropa. Waterfront hotel and casino mga katropa. Baon yung mga negosyo ano nila. Uban pang mga senador na daghan kayong baga negosyo. Mas mayong usa katuig din yung sweldo niya. Sa kagubot kayong gimugna. Akamutanan, dili lang kini si Win Gatchalian mga katropa. Sila tanan natin si Kaitano. Ang may absent sa mga sesyon aron di makakabot o kuro mga katropa. Porbida. Kaya nanunga pa kurom na. O nanunga pa saan sila mga katropa. I-move na nas bagong mayoriya. Ay, wan man kita mahimo. Dusi naman karon ang grupo ni Gatchalian. Kaya nibalhi naman dito si Cheese Escudero mga katropa. Dusi na sila. O niya na po na lang ang kininga grupo ni Kaitano mga katropa. Iniga kurom, declarar kurom. Move dahil nito. Mao nang way tunga-tunga mga katropa aron di makurom tang paita in town. So utro sa ni si Alan Peter Kaitano. Way mapili mga katropa. Lumandan pa dito ni Jingo Estrada. Pag-uol-guol kuno hay kay tungod ang iyang kaso mga katropa na pagas politika. Urbida baya ni mo Senator Jingo. Ikatulo naman nimo nang pagkapriso dawa pa kamanan. Nga murag di man gyud mahuman ang imong termino kawa kay kasong atubangon niya. Sayon ra ba kayo ng mga kaso? Ha? Mga yano nga mga kaso? Pananglitan, kasong plunder. Mga yano na nga mga kaso, mga katropa. Porbida ba yan? Hingga, mga tawahan, mga politiko, mga karaan. Mga trapo. Wa, naging tayo laing kabutang. Ay, paibutangan ninyong mabatanon, mga katropa. Butangan na siya, Congressman Miao Miao. Para makita ka, tanya kay sakto kayo. Magpagawas ko sa iyong sentimento, mga katropa, nga... kinigiyag baruganan diha, mahalaga, daghang di makaangay. Importante mga katropa nga ma-articulate ang mga isyo. Daghan pati ngaling matampo. Pero saon man, nga gikontrahan man sa iyag mga kauban des kamara. Kaya medyo halangan na sila. Unay hitabo, pero usahay ko no, waksag ko no, butang, waksag ko no sa lugar. Di butang sa lugar ba? Kinig kang miyaw-miyaw mo, ato dito mag-live sa kamara mga katropa sa plenaryo. Maglago itong matiguwa ko. Kaya mga congressman, ay porbida ba yan mga katropa. Okay, so karon ang kinig grupo ni Gatchalian, mauna ilang plano mga katropa. Base sa datos, Department of Budget and Management, ang swildos mga senador, gikan sa hapit 300,000 pesos, hangtod sa hapit 400,000 pesos. Asa ka na kanabuan? Ay kung imong i-round off mga katropa, tunga sa... milyon ka pesos? Kasikas! O niya, di ni mo tungahan ng sisyon niya. Di ka magpakita niya, aron di makakabot o gorong. Pinadisan mayo. So mas mayo, unta bagay katropa nga malamdagan ng atong kaigsunan. Aka na sila diha, tanan, ikuridas na. Ay na nagbutari, sunod na eleksyon. Kaya pamulitika man nga atong nasaksihan karong mga katropa nga ining deadlock diha sa Senado. Kanya mo lagi ang kapait ba? karaan naman tanis kay Tano, niya kay bawo naman siya nga apiki sa numero na karon. Bali-bali man sa gingon pag-irap mga katropa politika, weather lang. Kunya ang weather na to karon, Alan Peter Cayetano sir, Senate President, di man pabor na tong weather. So ila sang weather. O ilang weather, sunod ato na sang weather. Resulta, weather lang. Ang may nadawaton mga katropa. At total, makatingog mangyapon ta Senado. Di man kinahanglan ang posisyon mga katropa, pariha man mong senador niya. Pero, majority rules man. Ang magaw niya, kanamang dunay ginaganon. O niya karon, ha? Kung sa una, tumiaging buwan, kamuna'y ginaganon. Pag-abot bang bato ni La Rosa, wapa na Prisos Jinggoy, wapa ni Balhin si Chis Escudero, kay hadlok sa mga katropa nga mo'y isunod ni Jinggoy. Siyempre, ipagawas na guntong hapit 600 milyones pesos. Iingon na guntong grand plunderer mga katropa. Pero may kalit og hilo mo'y pag marcha pa ni Chis Escudero, paingon din to nilang Tito Soto mga katropa. So kining kaso karon gigamit na lang yun sa pamulitika. O kining mga senador, mga katropa, knowing kaibaw sila daan nga naay ebidensya batok nila, naay paper trail nga mataral yun sila sukmanan, nga mapasakaan yun sila kaso sa ombudsman, paingon nga to sandigan bayan mga katropa, ikmakita ang probable cause o man's preliminary investigation, ikabot sandigan bayan maka-issue sab yun o warrant of arrest. O to'y naitabong jingol. Istorya, tingali silang Cheese o si Heart ba? O sa kagabi, anak mga katropa, human na Prisos Jinggoy, human na Bansi Wags, Mantalaan, Sedlines, mga katropa. Uy, naka-PDL na mas Jinggoy. O t-shirt nga yellow. Ha? Person deprived of liberty. Kano'n sa mga piniriso, mga katropa? Tingali hilak ni Cheese. Tingali hilak ni Heart. Darling Cheese. Bida, darling Cheese. Himo, mananimo. Wa, ikaw rin kay bawa na. Kaya mo kayo akong kwarta. Pero dako kayo ng pagkauaw na to. Mas maayo pa. Uuban na lang kanila. Wah! Magduha-duhas, Cheese. Ay. Pagkaugma, uban na yun. Maokin okay, eh. Aga sitwasyon sa atong politikas nasod, mga katropa. Ingon anak ka, way buot. Wah! Ingon anak ka, way kapuslanan, mga katropa. Og ingon anak ka, way baruganan, aga mga politiko na to. Sabi na ka ng naas, babaw. So karon mga katropa, gilauman nga kapin 3 milyones ka pesos ang donasyon sa ilang grupo ni Win Gatchalian mga katropa. Maayo kay pakpak talang niya. Very good mo. Very good, pero wag yun mo ka-very good sa inyong pagkasinador. Gadahon sa sila, ining ilang donasyon-donasyon kunuhay mga katropa. Malimtan ang ilang mga sala, ang ilang mga krimen, ang ilang mga gipangbuhat diha mga katropa. Bonay atog labing hinuklugan diha nga kinisilang tanan pagkaway mga pos. Gihangyo usab kuno nila ang kauban sa minoriya nga moapil sa maong inisyatiba pagpanday mog balao di oy. Perbida biya ninyo. Pagpasikat aron da kuha na sa usmang talaan. Kay bago na ipaibaw. Kuhain ang inyong kwarta niya. Abrihin ang malita. Okay ni karon ang ilag gibuhat mga katropa. Aron nga naa sa mga istorya nga naa sila gipakabanaan ini nga atong kaigsuunan in town des Mindanao. Kay nabiktima sa grabing linog mga katropa. May papanday mong balaod, rehabilitation ni Mindanao, labi na sa mga areas nga affected. Maunay malungtaron. Sustainable ba? Base o subay sa inyong mandato. Kay mag-inartista mo. Daghana na itong mga artista, mga politiko. Ano niya, dugangan pa ninyo. Sos, porbida. Ay mong ilisan tanan, eh.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Atong tag na alasays, 30 idos.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
0: Kumusta mo diha sa Soksarjen? Marbel diha sa Cotabato, Pulomulok, diha sa Takurong Sultan Kudarata, sa Davao Region mga katropa. Ito kaigsuunan in town nga nasugamak sa linog ang atong pag-ampo mga katropa. ang kinatibuk-an nga XFM Network. Lukop 53 ka mga sibyaanan nationwide mga katropa. Ang nag-ampo alang sa inyong safety diha. Og ang paghinaot gauban nga makabangon in town mo. Atog bagay igsuon diha sa Mindanao. Kamusta Sharina Corpus? Best friends ako kasawa sa Jill Ad bagay katropa di in town taga Marbel man eh. Diha sa Sok Sergeant. Yan ani ka diha to bagay katropa diha ni Manny Pacquiao. Ang iyag hamiling kapika si Jinky mga katropa sa Kapitolyo diha sa Sarangani Province. Oh, in town ni tighatag na ko gloves nga pirmadong Manny Pacquiao astang kayaya. Taghan pa ba kunong mo abot? Salamat kay Box. Amping mo riyang nanay Box ha, amping mo sa tibok pamilya. Kamu diag mga naminaw karon hala, kumusta ha in town ang inyong mga classmate, inyong mga suod, inyong mga pariente, higala, inyong mga miyembros pamilya, kumusta dito sa Mindanao? Dili to tiaw ha, usa ka barangay hulan, hapit na malamon si yuta. Iskwilahan mga katropan, ang luhod, oy, may gani ang mga bata, wapakasood sa iskwilahan. Maupay pag flag raising ceremony mga katropan. Blessing in disguise, palangga kita sa Ginoo. Dinhis Pilipinas mga katropa, pila ka mga bata untang makalasan to simbako palayo. Kadto mga bata ang atong nakitaan sa mga viral nga videos mga katropa ang nasud na sa classroom. Imagine kung ang linog di as mga alas 9 alas 10 buntag ang mga bata to asud sa classroom. Ang mga classroom mga katropa nang yaka nang gusbat ning kisame ang mga atop na nagtipunog dito aga siminto mga katropa. Ang mga blocky, ang mga hollow blocks, ang mga kabilya, mga katropang ng gawas. Pumida, kadaghang makalas, kadaghang maangol in town. Thank you, Lord. Nagkisalang sa gihapon. Atong iampo lang sa aga mga nakalas. Good. Wa na good, madama mga katropa. Sila yun na intimano. Paglinog palang daan, wa na, natabuna na sila. Internal rest grant unto them, O Lord. Town, let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Atong pag-ampo alang kanila, mga katropa. Agabanay ng kaumiran ha, uban sa atoga pag-ampo sa bagay katropa. Silaga nanay, bang-bang, si Alan diha, tol, mga bata. Kaya daghan sa mga kaila dito sa Mindanao, mga katropa. Ano sila sa New Star? May man dito sa New Star, kaya taas-taas man. O niya, makakita, tingali sila dito ba? Makahinuklog na to, kitang na-address o. So si town, makaampo sila na to bagay katropa, nga kining naas ubo. Makakat-kat on taas-taas. Dito mo binuang nanay kay librehon ra pata dito pag tan-aw 360 view sa New Star mga katropa. Good morning diha sa tuga mga tigpaminaw sa ilang mga sakyanan karon hala kung bati lang padayon sa pagpaminaw ining ato baga tulumanon dinhi sa sibyanan sa mga sidewalk vendors na diha sa Asiras nang inabuhi mga katropa. Kadiha milabay tagpipila ka mga eskwelahan nagladlad na sila sila baligyaonon. Sige lang, kumbati lang gihapon bagay katropa. Dili ba ni sayon ang atog panginabuhi? Importante nang inabuhi tag matarong diha. Kumbati lang diha sa mga nag-apre silang mga sarisaristo, tindahang gagmay mga katropa, ilang mga karinderya, kananan, itiri, cafeteria, lanog-lanog ta sa mga South Bus Terminal. Ni labay sa kong kaganiha mga alas 5 kadlaon mga katropa. O diyan dito sa pantalan, wa may pabor-pabor aga light shipping mga katropa. Si Jonathan Inting mo may tuga suod kayo ga brady ha maulay tag-iya mga katropa eh natural o siya paminaw sa tag-iya paminaw ang ganyan sa mga tao labi na ang gasalig sa tag-iya diya sa light shipping. Okay na salamat kayo kaninyo nga tanan diha mga drivers diha sa mga service vehicles sa light shipping ang kong mga higala ito nga gavideo niya aga pasun sa audio mga katropa nga kita'y gipaminaw kaya ang mga pasahero giferry na gidana nga dos barko niya gikas terminal mga nila paingon nga dos barko layo-layo man na mga katropa taas ba kaya nagpantalan gikas per uno panong per size mga katropa gasa na imutag aga ilang barko ilang dadon ang mga pasahero risun kayo magbaklay sa niya delikado sa mga katropa dagko kayo ng mga truck di karga niya nga magbadlas-badlas diha suod sa pantalan sa property sa Cebu Ports Authority. So, ito na ay shuttle. Mga shuttle diha mga katropa, kita ang ipaminaw. Salamat kaayo kaninyong tanan diha. Mga drivers na to, nahugot ag baruganan mga katropa sa ilang pagpaminaw na to din. ilaga pagsubay ining atong tulumanon. Daghan kayong salamat kaninyong DSWD permitag kusog diha bagay katropa si Brother Tony Son Lee. Naamasab diha itong pinalangga nga si Manuel Luzano. Side by side niya kanunay mga katropa. Good morning kaninyong tanan. Huwag sa Luzano Brothers mga katropa. Amed Luzano de Escalamba. Kinakusgan diha kanunay Escalamba mga katropa. O niya si Consiel Jojo Luzano diha sa Labangon. Kauban ni Cup Idol Derek Yap mga katropa. Si Sir Buboy yes, Bulacaw. Salamat kayo sa Luzano Brothers kanunay ang suporta din ni Kanato bagay katropa. Gaw Jason, kumusta niya gaw? Kusog-kusog tas ming lanilya gaw. Kumbate mo niya ampings kanunay. Mingaw nagiguri mo gaw ba? Kita niya tapuhon gaw. Salamat sa imong paghapit din sa atong tulungan. Brother Gosyong Po Gilgiga Longli brother. Gilgi gina imong screen name brother ba? Pang artista gina brother. Pings kanunay Jess Real Hersana Stuart Abelia Brad, good morning. Thank you kayo Rowena Redelusa. Buutan kay ni Nanay Bangbang. Grabe ka buutan. Alams na na. Og si Tatay Alan ng Bayan. Tatay Alan Yangski Erenglan. Tapos na rin parin yan de Sambag 2. Lagi pangamanan mga katropa ni Idol Kuya KN Wenceslao ang pinalanggang kapitan diha sa Barangay Sambag 2. Mayor Ernest Herreras, Kalapi, Bohol. Kumusta niya, Brad? Kanindot matigali sa imong hangin niya kanong gitagamtam. Mapil on taon-taon niya. Siyempre, yung itungis pamahaw na to. Imbita mga ganito. Masige lang yun yung pag-imbitar dito sa Maria Luisa si Mayor Ernest Herrera. Mag-suod kayo ba? Ang higala dito sa kining ilang balay. Saon man nga medyo tuyoon magugbalay mga katropa wa magutay masakyan nga jeep adong dito. Lami unta kay nga paabot ka pamahaw na to dito pero ang problema ang pasakay padong dito. Kaya kung naa man ganito masakyan ang panggasolina na masad. May man ato gasolina ang ato magining gihaguan og atigo mga katropa nga makaabot ta diri sa tong Sibyanan gikas bay. Niya gikas sa Sibyanan sa itong trabahoan padong sabay. Wa na yung gikas sa trabahoan padong ilang Mayor Ernest. Kamusta niya brad? Thank you kay brad ha. Ampings kanunay Kevin Roa mga Bosconians na minaw kayo karon. Ayan Goofer Villacorta wa Sydney Australia ang Banang Davukul. Maayong gabi inin yun ha Tol Alex Hinang Ana ayaw kayo naghanag pasalubong ha maikog ta. Mga bata dito kumbati lang Stanley Aguirre ako nga badge doon Bosco mga katropa mga boy Stan naminaw na to ron Stan sila ga Raymond Gayati architect Liartes Tabotabo may CLL kaya tour around the world maninga nga Caribbean mga katropa ga cruise ship ni ingon anak kanilingig ni Stan si Ernest kinig si LL Tabotabo ito sila dito Ian Goofer Raymond Gayati si Flynn Dolino Ryan Ross Gamalio at how nila si Kevin Romeo Maximo. Good morning diha Timery Digenyon og buntag diha Timer. Kamusta mong tanan diha Alambihod Argao si Yatski mayog pagpaminaw sa mga taga Argao mga katropa. Good morning kaninyong tanan Susan Agao Santiago Oralde atong mga runners karon mga katropa sayo sab kaya sayo man imong gawas para mudagan mga marathoners cyclist mga amigo na to mga joggers mga katropa kaytong mga triathletes mamaya ipanggawas kadlaw ay di pa sab kayo init mga katropa Mark Kevin Revilla Andy Tunyakao Kelvin Boyles itong mga runners GRT mga katropa Nelian Kawas good morning salamat kayo kaninyong tanan diha nga namina RG Aringoy di aning si coach oh gilngig ni nga golfer mga katropa diha sa kinig Mactan eh nga golf course ni siya permi ay sa ato nga suod kayong higala sa kamusta mag tanan diha Inday Rachel, may gabiin sa Chilliwack, Vancouver, Canada. Buboy, kung mga manghod mga katropa. panapuno dihag balikbayan box. Sa gayon na kay mabusdik na diha, magka problema na hinuntay inday. Hari Busiko, kumusta? Naminaw live sa FB. Thank you kayo, Sir Hari. Dennis Guarin, Nanukads, Florida. May gabi eh, bro. Kumusta man, bro? Mayong pagpaminaw, pagtanaw ninyong tanan diha. I-regards ko sa imong hamiling kapika sa Cohen Casas, brother. Long live, brother. Good morning, Cap. Cap Sally Hilsin sa Talaytay, Argao, Cebu. Mga katropa. Itong mga amigos korte, Mike Vasaya, Alkin Ando, kumusta mo din? Salamat kayo muna sa'yo kay Manunga, mga katropa. Mauni mga sulundon kayo, nga mga tinugyanan sa gobyerno, mga katropa. Gusto kag mga tarong, gusto kag mga diligent, committed, o seryoso, sincero sa trabaho, mga katropa, nga naas gobyerno. Arikas judiciary. Pating sayuhan na Manunga, o niya, so service with a smile, gina, labing klaro lang. Ginay reklamo diha mga katropa kaya mga judges diha mga public attorneys mga fiscal mga ginay tarong nangalaga dato mga katropa di talkan si kumbaga kung taxpayer ta so sa muna ang gitawag kung negosyo pa money well spent mga katropa ay, kumusta mo diha your honors ay, nabinaw na turon dito si Eastland Hotel mga katropa kasamtangang nahimutangan sa ato nga Cebu City Hall of Justice. Siyempre, Court of Appeals na adiha ang Rago Brothers, Chester o si Cesar. Suod gahigala. Pari pag-abris Court of Appeals diha sa Happy Valley, sa Labangon, mga katropa. Mga pioneers. Kauba di Maring Verna. Good morning ninyong tanan diha. Victor, mayog buntag sa itong mga kauban diha sa Judicial Records Division, JRD. Sa mga personnel diha sa tulo ka mga divisions 18th, 19th ug 20th division diha sa Court of Appeals mga katropa. Paring Jerome Lee, kumusta diha sa Cute? Yung silingan unahans Greenbelt mga katropa dito sa may Talavera. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong hugot nga suporta. May eleksyon man masuwa. Palangga kay kuanin nila dito mga katropa. Atong takna la size 45 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM. XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
6: Usa? Kanus amo ko nakautang imo?
5: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
6: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
5: Kanus aman, kanus aman.
6: Oh, katong hubog sa kay ka.
5: Ayaw!
7: Excited!
4: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sangkong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sangkong Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sangkong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain.
10: Si Sara di ay ni taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Vermicogin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:50.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
0: Happy birthday nga to kang Jacob Mikael, ang anak ni brother Jack Torrejos. Mga ketropa, good morning ninyong tanan diha sa East West Rural Bank. Salamat kayo sa atong birthday boy, yung ika-11th birthday. May you have many more birthdays to come diha, son Jacob Mikael. Ay kog panghinaot ana aka sa Kapiskay sa Panglawan. Og tumang kalipay sa kanunay imong kalampusan. Ang among ihangad ngadto sa labang makagahom kauban ni daddy nimo. Ay kung suod kayo nga igsuon sa masunarya mga katropa. Once again, happy 11th birthday son Jacob Mikael Torrejos. Jonathan Leonard Zakal. Gusto diha mayog pagpaminaw. Amping diha bro, Marmelina si Yaset Almer Aming Mabalato. Minaw ko karon ubad sa akong asawang MJ. Lanog kayo, idol kasi. Salamat kayo. Almer diha sa Pardo mga katropa. Sa Pardo nga merkado, lanog-lanog ta diha. Ay magsisibya masab ni si idol Almer. Nelian Kawas, good morning. Mark Anthony Apura, ay kumusta diha ag pinalanggas inayawan at pag-umangko ni number one counselor Lito Komendador, ag kining panayng komendador mga katropa, mapinanggaon kay ni diha sa inayawan, maunay nga number one si Consulito. Supportado sab si iyang pinalanggang igsuon mga katropa si Madam Evelyn sa Yanyan Slaughterhouse. Good morning dia sa Guadalupe. Keith Adrian Go Similia, ang kinapalanggang anak ni Konsyal Similia mga katropa. Amping ampo mus kanunay dia. Salamat kay sa inyong makanunayong suporta. Ricky Menyoza, ayong pagpaminaw kaninyo gatanan diha. Josephine Pakulaba, ikas tangki talisaw, shout out sa tanang e-bike driver tangki talisaw ni ilaga attorney Jared Cabilte, kung classmates pulsay mga katropa sa Carlos ang ayan makonsihal diha sa Dakbayan sa talisaw. I-line up niya na diha idol mayor Samsam ay diha, bihang ka dako ka ng asset ninyo diha sa talisay. Joneline Emia, good morning. Joventino Nadella Trinire, good morning, always watching and listening from Gabi Cordova. Salamat kayo kanyang tanan diha sir. Francisco Bihagan, Abisig Lutos Restaurant, si Nick o si Bernadette Bihagan, mahaw ta lami kayong tinuwa din bastang nindutan. Ronaldo Mata, good morning Brad. Don Bosco Technical High School Batch 99. Basta da, Brad. Duol-duol na mong Mayor Ernest da. Antong mga Boscon yan nga naminaw karon mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan. Isgota og mga batanon mga katropa. Kikinis Don Bosco. Gaabot may mga high school man. AI High School mga katropa in town. Ang nawa ning kalibutan na pastang saya nga pagkangilngig kay muduwas basketball mga katropa, mauto ang MVP, most valuable player mga katropa, ang nganlan ato Rene Batarbonya mga katropa. Kunya gikuha sa Ateneo para muduwa sa UAAP. Mao man to sila ang defending champion sa palarong pambansa dito sa Agusan mga katropa. Unya playing for home court, gipildi sila sa Calabarzon. Pero sila ang defending champion. Last year bali, mga katropa. Pero ang dinuwaan atong Rene, sus probida pang PBA yun, pang professional yun, mga katropa. Kabasa man tingali mo sumantalaan kung unsa kasakit ang nahitabo ngadto ining 19 anyos, mga katropa. Uban sa iyang supposed teammate nga Nigerian, may mani ma-make up ning Ateneo. Kining mga eskwelahan, mga katropa, Lasal, kining diha sa UAAP, mga eskwelahan diha competitive kay nagbasketball. Kay ang basketball mga katropa, di lang na sa eskwelahan nga ilang garbo, ang coverage da grabe kayo. Mas grabe pagading coverage ang UAAP, ha? Mga eskwelahan eh, diha mga katropa, apil diyang University of the Philippines, National University sa SM, sa mga C, ang kining Ateneo mga katropa, gisuportaan sa na sa MVP group, ang kining Lasal, gisuportaan sa ng Dennis Uy mga katropa sa Davao group, na adihaya University of the East, mauni ang liga mga katropa kang muabot ka din eh. Siguro yun nga maasood ka sa PBA kung asa mga gani kagustong team mga katropa o kanang team nga ga-interest ni mo tungod sa coverage o maayos ang kayo kaugmaon ni mo sa basketball kaya mapalung sab ka dito sa uban nga mga nasod mga katropa. Ayan Kiefer Ravina naabot dito sa Japan mga katropa nga naka-landing og multi-million contract. Ngilingig to si Rene, ang mga highlights ito rap na mga gano manuwa ay magkaga-basket rap kining atong mga kauban rin silang John Lee Viking, atong manager si Jairo Viking, mga ngilingig ba ni mga katropa. Pero kining 19 anyos uban sa katong 21 anyos na matay mga katropa dito sa kining Baler, dito sa Aurora sa Luzon. Unya karon nahibaw-an ato mga katropa nga mao di ni pamaagi sa Ateneo. Ang kapait karon mga katropa, di amaning nanggawas nga mga interviews. Subo kay pamalandungon kay wa gyud na pahibaw ang inahan og tarong. Nakadawat lang kuno siyang message mga katropa atong miagi nga adlaw pa weekend man to. Nga ha, kining ang iyang anak na lumos. Tawgan kuno siya pero wa gyud tawag na abot mga katropa. Wa gyud ta kadungog sa head coach ining Ateneo mga katropa men's basketball team si Tab Baldwin. Sikat man ni Tab Baldwin kay mauman sab ni ang coach mga katropa sa Gilas Pilipinas sa national team sa basketball sa Pilipinas mga katropa. Wa gyud ta kadungog nga naa siya gipagawas nga pamahayag. Ato guning ipasupot ta rap ang kining interviews in hantawag gud ang schedule. Ang kining schedule mga katropa, usa sa Bisaya Homer Saison, manuwatay ni sa Sunstar sa una, ato gining gisundan mga katropa kung bahig sports lang kini si Homer. Ha, naagyot sa kantong mga away kani Anthony Manny Pacquiao na mapaboxing man, mapabasketball man unya nakakuha sa ini. Ha, nga ang gibuhat ay nila mga katropa suma sa mga pamahayag sa atong nakuha nga mga reports mga katropa dito sa kauluhan. Nga kining Baler mura dinig bootcamp sa Ateneo basketball team. Unya dito mga katropa mura na sila himuong sundao. Magmata na sila tag alas 3 kadlaon, daga dito unya kini karon ang gikahibulngan sinahan. Ngano mga katropa naay mga kining weights ang gibutang. Dias tiil, dias kamot. Ining iyang anak na si Rene. Pagkaluoy kay mga katropa tanaw raw pag June 7 pag Domingo. Abot ang team. So, appeal dito si Rene. Gikan pa ni mga katropa, duwa. Kaya nga duwa magpalarong pambansa dito sa Agusan. O niya, taga-Agusan man sabi. Pero di sa Davrao. Ni duwa. Kaya daaman siya sa Davao. May suit up mga katropa. Dito sila sa Hermanos Leisure Farm Resort. So, mapas mga player nga ni Agi niya sa Tineo. Nga sikrito kuno kay ding resort. So, uton kay ni mga katropa. O niya, di, ang ilang schedule ay team meeting, dinner, o niya, more meetings, bedtime ko no. Pagka Lunes, alas 4 kadlaon, dagan sila mga katropa. Pamahaw, dodgeball, alas 10, o niya, maniudto, o niya, exercise. Diha na dayon ang tragedy, mga katropa. Pero di lang ni bag-o sa Ateneo. Ha? Kay daghan ang may gawas na karon nga ilang buot kalimtan, mga katropa, ang mga nanghitabos Baler. O gani, sekreto man gani ni di man gani sila mapabaw unsay nang hitabo pero natay idea kay uban ni sulti na man gyud nga dito grabe kayo kusog kayo ang baon unya ang current kining nasubos mga katropa nga murag birahon ka mao man day na experiences mga bata diha ha Ateneo Tab Baldwin nganong gi dapa man gyud diha kadto gyud tiaw kay kining mga bata mga katropa kini 19 anyos kadtong Nigerian mga katropa 21 anyos sakto ning exercise. Dili ni mga huyang, di ni kaning mga kanang weakling ba? Sinikanay ganini, sukol din sa basketball court. Ang kahibulngan sinahan, nga nung naabot dito sa dagat. Ang kahibulngan sinahan, nga nung wa siya makaibaw sa nahitabo sa iyang anak. ang kahibulngan sa inahan kung anong naay mga pasa, naay mga weights ang gibutang dihas tiil, dihas kamot sa iyang anak mga katropa. Pero ang labos na nakibulngan nga nung Ateneo, wa man mo pahibawa og tarong ngadto sa gidikanan, ngadto sa inahan, tanawa pirting pag luuyat paminahon sa inahan mga katropa, tanawa good rap, pirting pag luuyat rapsos purbida.
2: Oh, masakit! Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic?
0: Nagbakho in town ang inahan. Ha? Kay iyang gikahibol nga, usa ba na yung proseso aning Ateneo na karon? Wapatakanungog ni Tab Baldwin mga katropa nga maoy sintro ini kay siya may gada ining Ateneo basketball team na ay gipagawa statement ang Ateneo mga katropa pero manubag ang manubag ini. Di pwede pareha karon na inigawas ng report rap nga sa UAAP ang mga coach sa Ateneo iban. Iban lang? Ha? Aw hinoon, on the administrative aspect ana, iban dia sa kuan. Diha sa UAAP, pero kinahanglan na ay kasong kriminal mapasaka ni Rap. Kinabuhi ang nakalas. Di pwede nga ibaligwa lang ni mga katropa. Kini in town, nangandoy ning bata. Ah, maay kay mo basketball, iyang tanaw. O base sa iyang mga giluwatan nga mga pamahayag sa media, nga pinaagis basketball, iyang lingkawason ang iyang pamilya. Gikan sa kalisod. Tinuod man, iniga tanawa, muna'y gakos nila. Atong nabawaan, muna'y katapusang gakos rap ha? Sa mama og ni Rene. Kay kini, pabiyahi naman ni Rap, palung naman ni siya sa Manila. Ha? Ato naman ni siya tinio, pwede hilaka yung tao sinahan. Ngilngig kay mo duwa, bata. Tanawa ninyo na, i-google mga katropa kung wa mo nakasagap ining balita. Ang gipangayo sa pamilya karon hustisya. Unta, daghan mang banggiitan diha sa tinio. Ha? Mauman ay usas mga inilang nga eskwilaan, mga katropa. Unta, ilang tanaon ang kahimtang sa pamilya ba? Ha? Unta, paangayan nila o saktong bala, legal, aron nga makabot ang hustisya ining pamilya nunot sa kamatayon ining Rene. If it means nga kanang ilang mga personnel diya, mataral sa hukmanan ilang ginang buhato, hindi pwede nga magtabon-tabon ang Ateneo. Tanawag itong mga players, rap. Kadtong gi-interview, unsay mahitabo na ideas baler, nga giingon nila kaning bootcamp, grabe ko kayo, kasagarang mga player, gusto malimtan ang mahitabo diya sa Baler Aurora. Kay mauday, mura ko na sila mga sundao diya, rap. Ang ipasabot nila sa Ateneo, ang nilang Tab Baldwin o ang coaching staff nga mao ni magkapaligon sa band ninyo. Amo di kay mga matay na ihapit. Karon duha gyud ang namatay mga katropa diaw.
3: Nga po na, ang tawag po namin nung time namin is yung boot camp sa Baler. Yung po yung ite-test po niya yung physical ano po tsaka mental. Eh. Oh. At tsaka kung paano po kayo ka-close as a team eh. Oh. Parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos yung po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week.
4: So kayo yung first batch na first players batch that underwent the bootcamp.
3: Opo, nawala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin eh, yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Ginawa po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla po, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan,
4: bigla
3: po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Uh-huh. Siyempre, iba nyo pong kasama, hindi na mo po marunong lumangoy.
0: Mm.
3: So hindi nyo po pwedeng iwan. hanggang sa may isang time po, si G-Boy, Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Uh-huh. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng player.
4: Oo, siya na yung sumay.
3: Opo, siya na po yung sigaw na rin. Na, sigaw. Pero doon po nabuo yung ano po namin eh. Yung tinatawag nga po namin na Band of Brothers. Yung culture po namin ng servanthood. Kasi all throughout po kami po magkakasama. Kami rin po yung nagluluto ng mga pagkain po namin. Wala po kaming kasama. Kami lang pinapatay lang. Kinakatay lang po kami ni Coach Tabi. Si Coach Sandy po. Kasama rin po siya. Pinagtatawa na po kami. Yun po, pero doon naman po nabuo yun eh. Yung samahan po namin na kahit ano pong challenge ang na-encounter namin during the season, eh parang wala po eh. Malalim na po yung pinagdaanan namin. So parang buong-buo po talaga.
4: Ako.
0: Malalim yun ang pinagdaanan. Kaya na may mga matay. Mauna yung pariha inikaroon na hitabo. Ining si Rene, mga katropa. Sus pagkapaita in town. Bisaya. Maone ang nahitabo mga katropa nga ang inahan, ang ginikanan, ang pamilya di gyud makadawat mga katropa kay kung nabaw-an pa na ay dagat kuno dili basketball court ang gipadulngan di gyud siya musugot mga katropa. Sa naman eh Ateneo mga maing laki man mo diha. Sabi ko no mas maayo nga una tabangan ninyo pagpangita gustisya ning inahan. Pagsugod mo diha ng grupo ni Tab Baldwin ang inyong team diha sa men's basketball. Kung giunsa ninyo ni pag masi-masi ning mga bataa diha. Kasi mga bataon kayo pagkangilngig kayo nga basketball player mga katropa. Tanawa ni tribute gato kag Rene.
5: Hindi.
0: Iyang inahan mga katropa katong mubiya na sa Manila. Sus paita katapusang gakos sa inahan o sa anak mga katropa. Padong nanis Manila si Rene in town. 19 anyos mga katropa muadtos Manila mangindahay nasud na sa Ateneo men's basketball team ang panghinaot sa pamilya sa mga suod sa mga fans ane 19 anyos perpintin na gana ng fans gamikan kay ngilngig kay buduag basketball. Naglaom nga karon nga UAAP season ilang makita ang ilang bayani ang ilang nga idol mga katropa diha sa TV nga moduwa og basketball. Pray by duwag basketball gipa swimming man didtong Tab Baldwin og coaching staff. Pagkaway po amo din taon kung mauna inyong paagi diha pag silot kay mauna inyong nahuna-hunaan nga banding sa team aron muligon mo porbida ipahuway na ninyo diha oy. UAAP o mga liga diha NCAA gagiapilan ini nga mga team sad nga wa nasud ini nga UAAP lai isab ni sila nga liga mga katropa sa college porbida undangan na ninyong binuang sa mga players kay dagko pa kay na tag-as pa kay nagkaugmaon dagko pa nagmaabot o diya inyo lagi pamutol inyo lagi butang sa alanganin gumikan anang inyong pamaagi diya nga way nakabadlong mga haod mong tanan angay mo pamitulon angay mo kasuhan.
6: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Joseph Suscano KB good morning. Dalmar Artaho ay buntag ninyo tanan diha. Salamat kayo sa paghapit ining atong programa. Sir Judy Macan, idol sir. Kamusta diha? Kamusta tag Konspod? Maing pagpaminaw, Sofa Briza diha sa New Zealand. Kauban sa kong idol diha. Regards na. Sofa sa Tanag Beach. Giantuan nga nung sa Baler Pagyod. Known surfing site in town unya why safety measures gipaadto ang mga athletes sa dagat. Imagine 200 meters ang staff ni dagan sa shoreline pagkuha sa vest usasan na kay Kinis Risa mga katropa triathlete man eh ngilngig man eh podiumer man eh permi madagan maswimming macycling. So Fabriza diya sa New Zealand ang tudlo ani ang paspas sa gayo ng akong idol nga si Idol Earl
6: Kasikas.
0: Idol! Ito, tinuod bang katropa? Mauman din yung trabaho sa kining coaching staff nilang Tab Baldwin. Ay, mga medics niya, mga medical personnel, may lifeguard niya. anong kamukamo ramay, gituyo man ninyo ga dito sa tumoy yun, dito sa taguunon yung kayo, o sa may inyong pagbuhaton niya ng mga players ninyo niya. Bida, why problema ng luto-luto? Why problema ng bahay ni Kuya? Mga Pinoy Big Brother mo niya, kamukamo lang, alam, pero ang delikado mga katropa, kung naan ay tubig involved, ilabi na dagat, ilabi na ka ng lugaran na iniha, hilan kuno kayo. Mukalit lang kantil mga katropa. Ano to? Pag butang pag-weight steel, o niya, gipadagan-dagan dito, gipasom-som, saon mo, di man mga swimmer, mga basketball player man na, bisag ka itong dako kayong Nigerian mga katropa, gilamon sa tubig. Ay, patay sa ganyan taon mga katropa. Ang luya. Kung makatingog pa sa itong pamilyas Nigerian, kaya ilan man ang ikuha nito. Kung kisi-kisi sa itong pasaka sa itong kaso, mga katropa. Pero kinig pamilya in town, pamilya ni Rene, mga katropa, tabangan yun eh. Angay yun eh. Paangayan o servisyong legal, mga katropa. Kaya magkasakbang na sa resources sa Ateneo. Kung mangdupa, mga ganyan na sila, diha, ng ilang mga personnel, mga katropa, pinanguluhan ang Tab Baldwin. LV, Elvina Mait Kagas, that's Chera Dulce, Barangay Inayawan, watching live. Salamat kay good morning, Bernard Mignosa. Kamusta niya itong mga kaubans, Guadalupe Community, Multipurpose Cooperative. Manager, Madam Janet, itong chairman of the board, mga members board of directors, mga katropa, mga personnel niya, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Lanog-lanog, tas Guadalupe, mga katropa. Andres Acaso Jr., watching from Dumaguete City. Tayong pagpaminaw, Ronald Mata, batch 90. Informative guys, salamat kayo, brother sir. Randy Perez, shout out Mafi Alindao. There's People's Educational Supply, San Shanko Branch. Pati mo diha, kaya busy kayo ron. Bukas na sa klase. Mga school supplies, mo'y in demand karong mga panahon na. Mayog tigpaminaw Navarro family. Diha sa Kiyot, ilabina kang Juanito o Belia Navarro. Welcome back to the Philippines. Happy birthday kang Thea Flair Reyes. Salamat kayo, Dexter. Good morning kaninyong tanan, mga katropa. Kung Idol Joel, oh. Mayog buntag na Idol. Kamusta? Good morning, Attorney Odell Jimena. Kung classmate sa College of Law, mga katropa, kamusta niya, Panyera? Mayog buntag kaninyong tanang naminaw ka rin. Diya si Idol Earl, ubansab na to, mga katropa. Banghod ako, si Buboy. Sige, tanaw-tanaw diya, boy. Impake na diya sa mong balikbayan box parang manoy. Kay hapit na napuno kang indi. Atong takna alas 7, 12 na.
7: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal

0: kung buong pamilya ka Santong Pasko Pilings Guild. Timani, basta kabigani, Santong Pasko Pilings Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud

0: the day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. Kung sa magiging ako sakit, Doc. Kung sa magiging ako sakit.
2: Oh, doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng

0: research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food Supplement for Men.
2: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senyor citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. I tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: FM。
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:19 na.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita!
1: Og karon sa atong mga balita. Dinhi sa ato, FIVOX mipasalig gaway earthquake swarm sa Cebu. Bisan adunay mga hinay nga pag-uyog.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan o sa kabuang sweldos bag-ong mayuriya sa Senado, idonar alang sa mga biktima sa linog.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawasan nasod, ICC Chief Prosecutor Karim Khan gisuspenso tungod sa sexual abuse.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, Pinoy nga way trabaho sa Abril tuig 2025 mukabat na og 2.41 milyones.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, home remedies batok sa sakit sa tutunlan.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, US President Donald Trump gibuhan sa Madison Square Gardens, New York atul sa NBA Finals.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Spurs nakabawi, gipukan ang Knicks.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, mga celebrities mihangyo og ampo alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao.
3: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, ilabihang ka utukan nga uso. Padayong gipangita kay nakapaangol og upat ka tao dito sa Japan.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, giklaros Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, gaway earthquake swarm nga na-detect sa Cebu Island. Bisan pas pipila ka mga minor nga linog nga natala sa mga bahin sa probinsya, apil na ang Lapu-Lapu City. Matod ni Engineer Robinson Horio, Director of Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami sa FIVOX, ang earthquake swarm mao ang sunod-sunod nga linog diha sa usa ka lugar gaway klarong main shock ug mahimong mulugtad og pila ka adlaw hangtod buwan. Iyang giklaro nga bisan pa sa naobserbahan nga minor seismic activity, wa kini nagpasabot nga dunay swarm activity sa Sugbo. Matod pa niya ang FIVOX, nakabantay og gagmayng seismic activity ubang lugar bisan pa sa wa pay linog sa Mindanao nga may kalabutan sa paglihok sa Cotabato Trench. Iyang ginuga nga parehas usab ang pattern nga nakita sa Northern Cebu niadtong Abril sa miaging tuig nga misangko sa magnitude 6.9 nga linog itong Setyembre 30. Padayon usab ang monitoring sa FIVOX mga aftershocks may kalabutan sa Bugo Bay Fault, pinagis temporaryo nga seismic stations nga gibutang dito sa Northern Cebu.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa laing balita, ipagawas og listahan ng Department of Tourism sa pipila ka mga tourist destinations sa Sugbo ug sa Bohol nga nakitaan og presensya sa mga bukya. Matod sa departamento, ang hinungdan nga nasigpatan mga bukya sa kababayunan tungod kini kay karong buwan sa Mayo-Hunyo maoy transition period sa habagat season og dagda kining init nga si surface temperature. Sa lalawigan sa Bohol, adunay nasigpatan sa Panglao Island, ilabi na sa Alona Beach, Bilisan, Dumaluan ug napailang point. Nakita usab ang presensya niini sa kadagatan sa Anda ug Dawis. Samtang dinhi sa probinsya sa Sugbo, ang mga rapid kamay presensya sa bukya mao ang lungsod sa Argao, Bantayan Island, ilabi na sa lungsod sa Santa Fe, Lapu-Lapu City, Cordova, Des Mactan Island, ug panagsama og White Beach sa Mualbual. hinungdan nagpahimang no ang Department of Tourism kadto sa mga turista sa pagmatngon ilabi na kung bumisita sa maong mga destinasyon. Ang maong ahensya sa gobyerno na nagatag ng rekomendasyon kadto sa mga tourism establishments aron nga magpabiling luwas ang mga turista, usa na nini ang pagbutang ug mga warning signs.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa balita sa kaulohan, gianunsyo sa bagong mayoriya sa Senado nga ilang idonar ang sukabuang sweldo aron suportang relief efforts alang sa mga komunidad na apektuhan sa kusog nga linog nga bibunal si Sarangani. Ikatahong kapin sa 77,000 ka mga residente sa Mindanao ang naapektuhan sa linog. Base sa datos sa DBM, ang sweldo sa mga senador mukabat og hapit 2,000,000 ka pesos matag buwan. Tungod niini gilauma mukabat kapin 3,000,000 ang total nga donasyon sa maong grupo. Gagi usab nila ang ilang mga kaubans minoriya nga muapil sa maong inisyatibo.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa nasyonal.
1: Samtang gipahibaw ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga nakalawat siyang impormasyon bahin sa gingong security threat sa Senado. Matod ni Gatchalian, si NBI Director Melvin Matibag mao'y may pahibaw sa maong impormasyon atul sa consultative meeting sa Senate Blue Ribbon Committee. Matod niya nga makigtigom siya sa Senate Executive Committee o sa Office of the Senate Sergeant at Arms aron masiguro nga mapatuman ang tanang gikinanglang security adjustments diha sa Senado. Sa laing bahin, ikonpirmar usab ni Senator Vicente Soto III nga nakadawat siya sa maong impormasyon. Sa mangutana kung mahimong suspensuhon ang mga naka-schedule nga legislative inquiry, mitubag si Soto nga magdepende kini sa rekomendasyon sa mga otoridad nga nagdumala sa ilang seguridad. Gidugang pa niya nga base sa intelligence information nga ilang nadawat, seryoso kayo ang gingong hulga batok sa Senado.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Sa laing balita, bisang atong kasong libel ug cyber libel si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. sa Manila Prosecutor's Office batok sa 18 kagingong kanhi bodyguard ni Kongresista Zaldi Co. Ilang abogado nga si Levito Baligod ug usa ka media entity. Nahitabo kini human nalambigit si Abante sa aligasyon nga usa siya sa mga politikong nakadawat og maleta nga adunay kwarta gikan kang ko sa iyang complaint affidavit. Nagpunda ni Abante nga bakak og way kamatuoran ang maong aligasyon batok kaniya. Gisalikway usab niya ang iyang gihulagway nga sayop walay basihan og makadaot nga mga pamahayag nga gipagawas atol sa usa ka press conference ug sa ulahing gipatik sa media. Matud pang Abante, posible usab nga dunay political nga motibo sa luyo sa mga akusasyon ug mahimong gituyo aron malihis ang atensyon sa publiko gikan sa umaabot nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte.
3: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Samtang nadakpan sa kapulisan ang kanhing pulis nga si Rafael Dumlao III humanitago sukad pa itong Hulyo tuig 2024. Sa press briefing gipahibaw ni Interior Secretary Junvic Rimulya nadakpan si Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City. Si Dumlao usa sa mga most wanted sa gobyerno ug nalambigit sa kasong kidnapping for ransom with homicide. May kalabutan sa pagpatay sa Korean businessman nga si Ji Ik Ju niadtong tuig 2016. Nagpabilin siyang at-large human balihon sa Court of Appeals ang iyang acquittal niadtong tuig 2019 o gipamtangan siyang silot ang reklusyon perpetua. Gawas kidnapping for ransom with homicide. Giatubang usab ni Dumlao ang iyang mga ugsa iyang mga kauban ang mga kasong kidnapping ug serious illegal detention lakip na carnapping. Iakusahan si Dumlao nga may responsable sa pagpatay kang G sud sa Camp Krame. Matod ni Rimulya, base sa testimonya sa mga saksi, gisulayan si Dumlao og pangwarta ang Korea National. Kadang wa kini mutugot, giingong gilumos niya ang biktima, gisunog o gilabay ang patayng lawas ni ini.
3: Kasikas Express Balita. Balita sa International.
4: Balita sa International.
1: Sa balita sa gawas sa nasod, gisuspenso ang usa ka key governing body sa International Criminal Court ang chief prosecutor nini nga si Karim Khan tungod sa allegasyon sa sexual abuse batok sa usa ka miyembro sa iyang opisina. Ang 21-member bureau sa Assembly of State Parties may resulba nga i-refer ang kaso ni Khan ngadto sa mas dako nga ASP nga nagrepresentar sa tanang member countries sa ICC. Sa ilang pamahayag, gingon sa bureau nga pinagis qualified majority, ilang gipamtangan og suspension batok sa prosecutor. Epektibo na yon samtang nag-watch penal ka desisyon sa ASP isip competent decision maker. Una nang gitangtang si Khan sa pagrepresentar sa ICC sa pinaka high profile nga kaso batok ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ASP magpatawag og special session aron hisgutan ang maong kaso.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balita sa International.
3: Balita sa International.
1: Sa laing balita, gibabagan sa usa ka federal judge ang plano ni US President Donald Trump na $100,000 nga bayad sa mga employer nga mag-file og visa application para sa highly skilled foreign workers. Sumanga sa desisyon ni District Judge Leo Sorokin ang mga pamaagi gingong naglapas sa puder sa Kongreso sa pagbuwis ug ang proposed fee giisip nga unlawful tax. Ang kaso gi-file sa 20 ka mga democratic ruled states nga miingon nga ang palisiya illegal ug sobra ang buwis nga gipamtang sa mga employer. Apan sa laing ruling, laing federal judge ang mi-uphold sa mong fee sa laing kaso nga gipasaka sa US Chamber of Commerce ug Association of American Universities ug karon giapilar pa kini. Ang kontrobersyal nga palisiya gianunsyo ni Trump ay tugbungan sa Setyembre diin iyang giingon nga ang H-1B system giabuso gigamit aron ilisan ang mga Amerikanong trabahante sa mas ubos nga suhol. Ang H-1B visa program maghatag og 85,000 ka mga visa kada tuig pinaagi sa lottery system din kadaghanan sa recipients gikan sa nasud India. Sa miaging sistema, ang H-1B fees mukabat lang hangtod sa $5,000. Daghang tech leaders apil si Elon Musk ang mipadayag og kahadlok nga ang pag-target sa H-1B visas makapahuyang sa US tech industry tungod sa kakulang sa mga local skilled workers dito sa Amerika.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:32 na.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, kari sa kong atlibo. Hindi ko na sakit. Mayroon mo ito ni inagpuo Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
7: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya akong tiyan lula.
8: Ano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Kung sumading kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Butch, what's sa kanito yung apelido niyo?
0: Kada bang pinimay ni mong kapitan ng mga basis din ba? O niya, gamito ni mo, igdahin ni mong katuog.
10: Sabi pa yung apelido, ang palaya.
0: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
10: Aya!
11: Exciting!
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
15: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: Symptoms persist. Call your doctor.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na magpakonsulta sa doktor.
26: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
28: ang mga produkto sa Yes to Health.
29: Yes to Health Clinic.
30: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
31: Hilid sa Barangay Hall.
32: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
33: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Ko Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Ko Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Ko Baby Wipes ay mabibili sa mga

0: Casa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:39.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
3: XFM Business News.
0: Sa kasikas sa Patigayon, Pinoy nga way trabaho sa Abril karong tuiga. Mukabat og 2.41 million. Si katropang Crystal Joy Feller ka sa report.
4: Misaka ang ihap sa mga walay trabaho sa Pilipinas sa Abril 2026, suma sa datos ng ipagawas sa Philippine Statistics Authority ni adtong Martes. Mukabat sa 2.41 million ka mga Pilipino sa working age ang walay trabaho nga nagpasabot og 4.7% nga unemployment rate. Mas taas kini kumpara sa 2.06 million o 4.1% sa parehas nga buwan sa niaging tuig. Pasabot ni ini, 47 sa matag usa ka libo ka tawo sa labor force walay trabaho o panginabuhian sa maong buwan na. Samtang miabot sa 48.89 million ang mga naay trabaho, mas daghan kumpara sa 48.67 million sa miaging tuig. Apan miubos ang employment rate ngadto sa 95.3% gikan sa 95.9%. Dugang usab sa datos sa PSA nga 7.41 million ka empleyado ang nagtinguha og dugang oras sa trabaho o mas taas og oras nga trabaho nga nagpasabot og 15.2% nga underemployment rate. Mas taas kini kumpara sa 7.09 million o 14.6% sa Abril tuig 2025 nga nagpakita nga nagkadaghan gihapon ang mga Pilipino nga nagpangita og mas lig-on og mas dako nga kita sa trabaho. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
0: Sa kasikas sa panglawas, home remedies batok sa sakit sa tutunlan. Suginlanta ni katropang Ana May Perez.
5: Kasagaran na kasinati og sakit sa tutunlan ang daghang tao karong panahuna. Ilabi na kung mag-usab-usab ang panahon, kuwang sa tulog og naay sipon og ubo. Sumala sa mga health experts, ang sakit sa tutunlan kasagaran tungod sa viral infection, bacterial infection, allergy o iritasyon gikan sa abog, aso og aircon. Usahay resulta usab kini sa sobra nga paggamit sa tingog. Aron maibanan ang kasakit, girekomenda ang paggargle og init nga tubig nga adunay asin, pag-inom og daghang tubig o paggamit og honey, hagisagol sa init nga tubig og tsa. Apan gipasidaan sa mga doktor, kinahanglan magpakonsulta kung mulapas na og 3 hangtod 5 kaadlaw ang sintomas, kung naay taas nga hilanat, liso sa pagtulon o kung musamot ang hubag sa tutunlan. Giingon ang early care og sakto nga pahulay mao ang yawi aron malikayan ang komplikasyon sa sakit sa tutunlan. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga lingon og batasan na ang pag-inom sa Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express, balita.
3: XFM, trending karon.
2: Trending karon.
0: U.S. President Donald Trump gibuo dito sa Madison Square Garden sa New York atol sa NBA Finals. Si katropang Philip Siruano sa istorya ni ini.
6: Gibiaybiayan pinagi sa pagboo si US President Donald Trump sa iyang pagpakita sa NBA Finals dito sa Madison Square Garden kagahapon atol sa pagtan-aw niya sa third game sa San Antonio Spurs ug sa New York Knicks. Gikatahong gipahugtan ang seguridad sa maong venue, din gidili ang pagsulod sa mga fans nga walay ticket sulod sa pipila ka blacks palibot sa arena. Gipahamtang usab ang airport style security screening o gidili ang pagdala og mga bag sulod sa finyo. Sa dihang gipakita si Trump sa arena screen sulod sa pag-awit sa national anthem, gibuo siya sa mga fans niya na sulod sa arena. Gibantayan ang event sa Secret Service og libuan ka pulis sa New York City Department samtang adunay mga protesta sa gawas sa venue nga nagdala og mga placard nga Trump must go. Para sa itong magkatropa ng mga kalalakinaan, kinsa na problema na sa ilan na Westin Kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa iyong mga suking butika. Di usab sa ground floor sa Z Plaza Building. Di ako sa Lem Street, tapad sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera, na himutang ato ang ES2 Health Store. Alang sa Giusing Pilipino para sa Pilipinas, kiniang certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM.
2: Kasikas Express, balita!
3: XFM Archives.
0: Koy-koyon ta ang kasaysayan, pinaaging katropang da koy-koy.
7: Edo Julio Gis, 1873, nataw si Restituto Javier o sa kinikalumad sa Tundo o gilang nga o sa unang nadawat ni Andres Bonifacio sa Katipunan. Anak siya ni Luciano Javier o sa mga tag-iya o yuta sa Tundo. Dito siya nagkailaw o nahimo niyang suod si Bonifacio nga misalig kaniya sa iyang idea o sa uwahi. Gidawat siya sa Katipunan. Siya ang unang half-brother nga si Jose Toriano Santiago maoy mga sponsor sa kasal ni Andres Bonifacio o Gregor Maria de Jesus sa Katipunan. Una siyang giasayin sa pag-recruit sa mga masa sa Santa Cruz, Manila ug sunod gipada sa Laguna ug Nueva Ecija. Sa uwahi, nadagpan siya ug ang iyang igsuon ug ipadala ngadto sa Canary Islands. Pagbalik niya pinaagi sa prisoner exchange, miapil siya sa revolusyonaryong pwersa ni General Pantaleon Garcia de Tostarla. Diin naglungtad kini ang maong revolusyonaryo gobyerno ni atong 1899. Apan namatay siya ni atong Disyembre 20, 1900. Sadong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express, balita!
0: Sa kasika sa paugnat sa kusog sa NBA Spurs, nakabawi gipukan ang Knicks sa Game 3 sa Finals. Alang sa mga NBA updates, Windsor. Sa inyong mga libreng bets, windsor.ph. Si Katrawang Philip Serrano sa report. Gyro Biking atong madungog ni Inig Sports Update.
8: Ang San Antonio Spurs sa delikadong 0-3 standing human gipildi ang New York Knicks sa score nga 115-111 sa Game 3 sa NBA Finals sa Madison Square Garden adtong Martes. Nanguna sa Spurs si Victor Wembanyama nga naka-score og 22 puntos uban sa 8 ka rebounds, 6 ka assists, 3 ka blocks ug 2 ka steals. Unom pa sa iyang kauban ang naka-double-double digits points aron matabangan ang Spurs nga makapakunhod ang labaw sa Knicks ngadto sa 2-1 sa best of 7 series. Midugang si Stephen Castle og 23 puntos samtang si Dylan Harper nakahatag og 13 puntos gikan sa bench. Sa bahin sa Knicks, si Jalen Brunson mo'y nanguna sa 32 puntos samtang si OG Anunoby nakadugang og 28 puntos. Atol sa duwa, mitambong si US President Donald Trump nga nahimong unang naglingkod nga presidente sa Estados Unidos nga mitanaw og NBA Finals. Apan gibu siya sa mga pipila ka mga fans sa dihang gipakita siya sa giant screen sulod sa arena. Ang Game 4 ipahigayon alas 8:30 sa buntag sa Webes sa home court gihapon sa Knicks. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinainyong katropang Gyro by King, XFM News.
2: Kasikas Express, balita! Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Isang araw atong i-check ang kasika sa gawas. Kung sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area, build up na bang traffic? Asa napita? Si katropang Eric Amaro on board sa patrol.
2: Live report.
0: Katropang Eric, good morning.
9: Good morning, katropang Andre. Good morning sa mga katropang skinny guys XFM Cebu 80.3, you know? Yeah, karong punta ka, katropang Andre, na atin, basbalas na kakalalas na bayan Subo, atong galinaw kining dagang sa terapiko, no? Then, ani mga orasa, rush hour, katropang Andre, na yung mga kagalaan po, medyo makita na to, busy suites nga po, no? Ang ato sa mga kanilan ng katropang Andre, mga kagal niya. Nahatan ni Mutang Ron, there is my end, bakaso, agito. Cebu City, at ipakita ang sitwasyon no sa northbound and southbound lane dito sa may and Bacalso area sa siyudad sa Sugbo po no din sa ato sab nga gipakita screen no kining padung nga mga sakyanan going north ni so far sa three lanes ato makita kwatagi kayo kining bang luag ra kayo ang dagan usab sa trapiko sa mga tray gamay ra mga sakyanan nga niagi ni mga orasa. Likewise sa southbound lane, makita na to na hawa na po, no? Why bumper to bumper situation aning mga orasa kay Drill. Sumunod ipagdating ko si usatan ni sa mga traffic nga area diri na pita kay na may mang pandiri, mang right left turn, I mean, no? Going to CIT. Kay naman taron diri sa Skywalk sa may kilid sa CIT University. Diri na sa may and Bacalso po. So far, flowing lang kayo dagat sa trapiko, going north and going south, katupang ano rin, ang mga kahigalaan po, kailan din magpapasunahan niya. Sa mga go signal, hawa na ginindri, kung buwan lang, pantasan ko tayo sa mga sakyanan niya, stop play, stop pag yun ang signal, katupang ano rin, mga kahigalaan, diha pa siya kuhain po, yun yung bumper to bumper situation. Pero karong mga oras, flowing ra ang dagat sa trapiko north and southbound lane. Ha? Yeah, likewise, ato sa mga nagyan po ng mga akin pong palihog na tapakita katumang rapra sa akin ng monitoring no sa itong Cebu City Transportation Office CCTO mag-isgota o kining ilang mga monitoring skadalanan katumang mga dray din hapsay o flowing lagay ang dagan usap sa trapiko kay sa atong makita po sa mga kadalanan ron bayo-bayo yun sa atong mga uniform CCTO personnel no? Kuhan po kada pag deploy yun sa atong mga kadalanan sa punta gini mga main thoroughfare sa kanya aguban gani sa punta itong mga akini pong doon yung mga intersection mutabang po yung mga BPSO mga tanod para usap sa pag-assist sa traffic sa punta sa mga doon ay akini pong punghaan katropang aturay mga kaigsunan po da kanya sa traffic sit rate at usap nga na hipos gikan man taog south going to north katropang aturay mga kahigalaan sa garan medyo traffic kinirag yung mga kining drop-off points sa mga kadalanan nga dual pod o ekwilahan katropang ato rin mga kaigsunan po da sa punta sa may Guadalupe tungkol sa Guadalupe kuhan po na elementary and high school no tungaan katropang ato rin diha yun mga traffic na diha sa tamuntag na po ay kuhan ibutang traffic light no niya sa SRP da katropang ato rin mga kagilan tugda naman nagbalik sa Cebu City Transportation Office kining counterflow lanes para sa mga gikan sa south na mupadong dito sa north na trumang ato rin mga kagilaan. So gani ang pan na sa ilang paibaw po sa trumang ato rin mga kagilaan ang lane no, northbound lane sa interpost there is my southbound lane sa SRP i-open for traffic para sa mga north lane ka trumang ato rin mga kaigsuhunan po dahil ang kwan po, kayong tunnel, no? There is tunnel po, katropang aturay, gani, kwan po ni, himo po ni sa itong, ang atong Cebu South Coastal Road tunnel, southbound lane, kay, kwan po ni, closed for traffic due to implementation of, gini po, counterflow lane, no? So, katong mga, nag-prioritize ang going north, so, ang katong mga going south, rin lang sila babaw, siguro maagi, katropang aturay, baga, kahigalaan po, da, kay, para, kuhan po ng maka less traffic sila turun turun ni mga kaigalaan po niya kining counterflow lane trip ayon usap sa northbound lane open to traffic po katropang turun ni mga kaisunan po no niya once ma kuhan eh kana bang mananing mahuman na ang kining rush hour so back to normal na po ni sa taga CCTO katropang turun ni mga kahigalaan po. Sila po mga bangga nga na tala kuhan na ni. Mga alauna 45, ang una lang na tala ng bangga no road crash, dinis may kinasangan doon sa series bus garage, sedan versus multi-cab, katropang attorney mga kaigsunan niya kuan po sa lain pong natala po nila kuan ni there is my alas 7 na ni karbuntag SUV no duha ka SUV MG Quinco dos Pasa katro mga hinon dami su property lang ni alas 7 jazz karbuntag apoy it's my dool sa SM area southbound lane katro mga attorney mga kaigsunan po niya alas 7 disunso ang Blacknas Kabuntagon road crash it is my Archbishop Reyes Avenue ubos sa may Pag-ibig flyover katro mga attorney mga kaigilan so muna itong latest no na update gikan sa Cebu City Transportation Office ug yun man lakat sitwasyon sa dagang traffic ko dinis lakban Subo Caroga Buntaga mga kaigilan so ito mga katropa para uptake lagsik nindot mo yung reflexes mga kaigilan sa pagmaniho di ha magamit yun yung highest level of kinibang critical driving IQ panahon sab sa kining kalkal kapag maneuver di ha pangapi mo mga kaigilan kapi nga di magpalpitate yung kasing-kasing dili mo dyan nervyoson magkaratol-ratol so kapi yung mga kaigilaan Santo Plus Comics Gingama Sayas Wealth Incorporated Alex and Gusin Pilipino para sa Pilipinas yung katropas dagan sa rapi kumuntag sa katropang Eric Amaro XFM News
1: Live Report Showbiz News Showbiz
0: sa kasika sa showbiz celebrities mihang yung pag-ampo sa mga biktimas linog sa Mindanao si DJ Reyna Chinita sa Balita
10: Good morning. Subuanon, good morning, mga katropa. Ni padayag ug kabalaka ug pag-ampo sa Lamelay Cantiveros, Sandar Park ug Ann Curtis alang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog gamigo sa Mindanao ni atong Lunes, Hunyo 8. Sa iyang Instagram post, gipakita ni Melay ang mga hulagway sa kadaot nga nahimo sa linog sa iyang syudad nga General Santos City. Lakip na ang mga naguba nga estruktura ug apektadong lugar. Nagpasalamat usab siya sa mga nangumusta sa iyang pamilya ug mapahibalo nga luwas silang tanan. Nanawagan usab siya og bang alang sa mga ospital nga nahinahanglan og pagdugang nga og dugang nga mga tolda para sa mga bakwit og pasyente. Samtang nagmensahe usab si Sandara Park pinaagi sa ex aron ipakita ang iyang suporta og pag-ampo alang sa mga biktima sa linog. Si Ann Curtis usab ni Patik og bubong ang mensahe nga nag-ingon praying for all those affected by the earthquake. Matod ni Sandara, aduna espesyal nga lugar ang Mindanao sa iyang kasing-kasing og iyang gihandong ang kainit og pagigugma nga iyang nga dawat sa rehiyon. Nag-ampo siya alang sa kaluwasan, kusog og dali nga pagbangon sa tanang naapektuhan. Ang labing kusog nga pag-uyog ni tala sa General Santos City tungod sa linog, gisuspenso ang mga klase sa apektadong lugar og temporaryong gihunong ang operasyon sa General Santos Airport og misangpot sa pagkansela sa 17 ka domestic flights. Yes, katropa mo ka na nga itong updated showbiz news sa Adlang Miyerkules. So, kayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Day Tire Supplement for Men. Nga karunay, makahatag o kahimso, kabasko, kapaspas o kainit sa inyong relasyon ni Mrs. Tungod ka 100% natural, safe and effective. Kini mga katropa, para karunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo. Dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa rike usang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa showbiz, balita. Sa XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
11: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang Espesyal.
0: Hilabihang ka utukan nga uso padayang gipangita kay nakapangol og upat ka tawo dito sa nasod Japan. Si katropang Ray Bach sa detalye.
12: Nagpabilin nga kawas noon kining usa ka uso mga katropa nga nakasamad sa upat ka mga tao sa amihan ng Japan human sa insidente sa mga pabrika sa Fukushima, Japan. Matud sa mga otoridad nga kining maong uso nakalusot pagani pinagis pag-ablis bintana o giingon na kahimo usab sa pag-ablis sa gripo sa tubig samtang misuway kini paglikay sa pagdako pinungdan nga gihulagway kini sa mga opisyal nga ilado kaayo o kaalam o extremely intelligent. Sa maong insidente sa miagi si mana may atake kining uso sa duha ka pabrika ug misulod pa sa usa sa mga building diin kini misulay sa pagtago. Bisan pa sa operasyon sa mga responders kag gigamitan kining traps ug anesthetic cans, makalikay gihapon ang usog hangtod karon wa pa kini madakpi. Sumapas mga eksperto, nagkadaghan ang pagduol sa mga uso sa mga lugar sa mga tao tungod sa kakuwang pagkaon ug epekto sa climate change pagkaluoy po ng tao. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pagturbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katrupa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
2: Kasikas! Express Balita.
0: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan.
13: Kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
0: Oba ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
14: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 92:1-2 nag-ingon. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo o Ginoo, ug ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Diyos. Ang pagsangyaw matagbuntag sa imong gugmang walay paglubad, ug sa matagabii sa imong pagkamatinud-anon. Ang presensya sa Diyos, mga katropa, maoy susi, kunyawi sa atong kalampusan. Sanglit ang mga mensahe sa kasulatan, nagtudlo ka nato alang sa makanunayon nga pagsinati sa iyang presensya. Importante una sa tanan ang pagpasalamat. Ang pagpasalamat o pag-ila nga ang Diyos mo'y tinubdan sa tanang mga maayong butang. Giila usab nato ang Diyos nga gamhanan sa tanang butang o sitwasyon sa atong kinabuhi. Ikaduha mao ang pagmantala sa iyang gugmang walay paglubad sa matagbuntag sa kadaadlaw sa atong kinabuhi. Ug sa katapusan mao ang pagmantala sa iyang pagkamatinud-anon matagabi sa tanang adlaw sa atong tibuok kinabuhi.
2: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ining atong tulumanon.
2: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Good morning ngatong Paul Sab diha sa Bukidnon, naminaw na to og nagtan-aw karon. Salamat kayo Kevin Abare Caballero. Susan, good morning. Pau, kumusta diha des Danau City? Mayog pagpaminaw kaninyong tanan. Boss John, brother, long live. Yeah, sa Southern Leyte. Marvin Morales, brother, sa Compostela Local Supreme Council. Long live mga bradog side, hang napita. Sa Compostela, salamat kayo kaninyong tanan. Stuart Abelia. Kumusta diha, brad? Good morning diha. Mildred Basalo, Kuya Brian Ureta. Ampings kanunay sa pagmaneho, brad. Uban sa mga boys. Dihang napita, Sir Natnat Nathaniel Flores. Ito ga pinalanggang principal, mga katropa. Amping kanunay, diha, Sir Nat. Ako ga pag-ampo sa imong padayon nga kalampusan. Si Muhammad Arafat. Sir Buboy Luzano. Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong padayong pagsunod ining atong tulumanon. Si Mark Anthony Concepcion Goles, mga katropa. Itong brad ya sa Roro chapter. Mga brad uksay sa Rono chapter sa Alpha Caparo diya sa Pardo area. Long live brad, amping mo. Salamat kayo kanyang gatanan sa inyong padayog pag-support. Brad DJ Bernie Taberos, Taberos Barbershop. Perming naminaw na to, mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan. Musunod karon dayon ang Bullseye. Sa nga nalang usabs, kinatibok ang persa sa XFM Cebu. Pinanguluhan si station manager, Janley Biking. atong news director Philip Serohano, atong partner Dressmaster Control Rap Rap Baring, atong mga kaubang news reporters and news writers. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong ubos galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos.